base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio 3.

0: upit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: It's a miracle!
7: No, Lulu! It's because of Kuya Dodd's herbal oil!
8: Vamos! Kuya Dodd's herbal oil, ang tinuod nga plus, nagikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asunting, madrikakao, tuba-tuba, kalabo, ugloya, busa, makasalig ka sa kaepektibo sa Kuya Dodd's herbal oil, haplas alang sa dunay ubo ug hubag, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas, Kuya Dodd's herbal oil, hinumdumi ang ngalan, Kuya Dodd's herbal
6: oil. Agoy, nagasakit sa akong sampot, Sima. Agoy!
7: Daon siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gingunitan, nahagbong pag yun ka.
6: Agoy, kalit magbigulngol ko ng akong tuhon, og nawadaan og kusog. Sakit kaayo, Sima.
9: Ngulngul nga tuhon? Sakit ng mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarangkada si Manang. Nah, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas ng uric acid, naatay pang alkuntra.
6: Talaga?
9: Kini ang tumara. Kuya Dodd's anti-arthritis tablet.
6: Kuya Dodd's anti-arthritis tablet?
9: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodd sa pagpangitag pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dodd's anti-arthritis tablet.
10: Kuya Dodd's anti-arthritis tablet.
11: Day, unsay pong sa doktor?
12: Operahan ka.
11: Unsa? Dili ko masugot.
12: Critical na kayo, gimong kahimtang. Boom. Guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
11: Unsa? Kiduo ko.
12: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas nga creatinine? Prostate problem? Dili kaihi o magsigik ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
13: Kidney Repair Capsule.
12: Adunay mga sangkap nga direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
13: Kidney Repair Capsule.
12: Kakapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untial. Daw sa malipong ko. Aray! Sa mani! Kani ba masabot sa akong gipati? Naluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kabuhi.
9: Di masabot ang gibati? Ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos na kutu-kutu. Gabutod ang tiyan. Ulcer, hyperacidity, heartburn. Tapirming maglipong-lipong o guway ganang mukhaon. Iksuon. Ang solusyon, gastro tablet. Gastro tablet. Gastro tablet.
14: Yellow diamonds in the light.
12: sa tanang gikabuhi og kabuhion, ayaw antusa. Kay ni ana ang pinakabag-o og pinakaepektibo nga solusyon. Gastro tablet, gastro tablet, gastro tablet.
4: Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
14: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhin ng ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakong ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes.
15: Health Tips with Kuya Dudes.
4: Health Tips. Health Tips.

0: Gon, dinis akong nimutangan. Kumusta og mayong buntag, Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte og Davao Oriental. Good morning! Cotabato og Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis Occidental, Oriental, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo riya? Kumusta mga katikaran ug mga pagpanikay-sikay? Sa gyapon kini na usab inyong pinalanggang Kuya Dodds manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan anaas kapiskay ug kabaskog sa paglawas inubanan sa kadasig ug kakugi kay ang tao nga makugihon permanenteng busog. Napina kanindot nga labanan din hining ibabaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw natong pakigbisog sa atong panginabuhi labing mahinung danon dasig ug kugilang. Kamusta diya? Ha? Inyo ang plastada karon sa matag area sa pagsulod sa bagyong Inday. Ha? Naot ko nga okay ra gihapon kaayo mo ha. Unya naa kanunay ang pag-amping sa matag karon ug unya. O ga sempre mayong buntag sa ato mga partner radio station sa tibuok Mindanao. Good morning. Ayan, tagdumala gikan sa news station manager padulong sa News Bureau of Chief. Good morning. Labi na sa labi na usab sa technical department. Salamat hinadlo-adlaw nga pagkonekta. Thank you. Sa mga kauban nas buhat diya sa tikma technician, technical morning ninyo diya. Salamat kayo. Thank you. Mga nanay, tatay ug lola, ate, kuya ug bunso, mga senior citizen, katigulangan or mga katiguyangan, labi na sa mga lolo ug lola nga nagatang-atang na karon nga mga orasag, karon nga mga taknaa, gumikan kay nagprograma na po si Kuya Dodds. Mga panagisgutanan may kabahin sa panglawas og uban pa nato nga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kahanginan. Klaro tatawhan ay haom binisaya nga pagpasabot si Piatne lugas lanot ra. Isgot sa mga gikan sa pinakakaraan hangtod sa pinakabago, gikan sa alternatibo hangtod sa medisina, ato nang pagabat-baton dini, dini atong tulumanon, mao nang plaster pahimutang na mo diya. Ato mga igsoong mag-uma, mayong buntag. Good morning! Musta inyong mga katikaran karon? Salamat kayo sa inyong kadasig ug kakugi na ami makaon. Thank you! Nananom diya, sama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamuti pinyag kapiguban pang mga lagot mon. Salamat ha! Salamat pod sa ato mga igsoong mananagat na ami masudaan. Thank you! Uban pang mga katikaran or panginabuian nga masudaan sa katauhan. Lami magirikaon, musta na isudaan. Salamat kayo! Thank you. Mga balantay sa kahapsay ug kalinaw, daghang salamat po na imong malinaw nung sa kalugar, komunidad, area ninyo diya. Gumikan sa inyong kadasig ug kakugi sa pagbantay niini. Daghang kayong salamat ha. Labi na diya sa kamukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan man or kadagatan. Salamat kayo. Thank you. Sa merkado publiko. Good morning. Mayong buntag at mga gwapo-gwapa nga mga tindero ug tindera diya sa palingki sa tibuok ka Mindanao. Nga naka-monitor karon naka-konekta samtang nagkubi-kubi nagkuri-kuri silang tagsa-tagsa kapaninda karon diya. Mayong buntag ninyo dasig ug kogi lang ha. Good morning. Binagyas bugasan, gulayan, prutasan, isdaan uban ba pang nindag panginabuyan sulod sa merkado ato mga driver pod mayong buntag sa nagkadaya nga pantalan, terminal, mga liborer and porter o driver man or conductor. Good morning. Ato mga driver diya sa bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs. Pampubliko man pampribado nga mga sakyanan nga naglawig naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasag karon nga mga taknaa. Pahimang nun ni Kuya Dodds, ayaw ninyo wala agyod amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Amping sa biyahe, ingat sa bae. Mata sa dalan, dili sa dughan. Ratunhay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagahulat sa atong pagpauli nga sila ang pinakauna nga mamahimong malipayon nga safety ka ana na. Ano pinaka importante. Ah, oh, di ba ana lang. Good morning. Usbon ko sa tanan laras huru. Dali na punta sa ato ang mga kapungango din sa atong live. Sayo kayo. Onya nakaplastada na. Naka-comment na, naka-update na. Salamat kayo ninyo ha. Atong mga kapungango dinhi sa atong live katong gusto nga mag-apil-apil. Gusto nga mag-apil-apil, magsamok-samok. Ato ang live sa Kuya Dodds Serval Marketing and Trading. Good
1: Good morning.

0: inyo diya mga kapungangog sa A6FM 99.7. Good morning. Good morning. Uban ka bang wala nagka-appel o niya nagka-monitor sa radyo karon? Good morning ninyo da tanan. Una din he, si Faye Tabaranza. Good morning. Nawala na si Rizel. Naman to'y permente mag-una. Busy lang siguro to. Good morning. Siya na po'y pinakauna din. Good morning ni Mudia Pe. Mga Tabaranza family, good morning. Good morning. Easy Kill. Salamat kayo sa pag-update ha. Good morning. Ikaligas 94.7 Express Radio La Paz. Konektado. Salamat kayo, Easy Kill. Thank you. Musta nga ngo dong? Unsa man siya, laki ba eh? Di man maklaro niya ang kuwan. Unsa man si Easy Kill. Kanini ang Pareser Will Castro. Lucky ba eh, LGBTQ ni. Na-address MJ Amarile Abines. Good morning ni Muda MJ. Kang Boss Rolly Abdullah Martinez. Morning ni Muda Boss. Salamat sa adlaw-adlaw ng pag-update. Dinis ato ang online. Thank you kayo. Tagiyag tagdumala diya sa News Radio. Hinatuan, Surigao del Sur. Okay, boss. Good morning, kwedods. Managumon nga buntag diri Santa Maria Prosperidad, Agusan del Sur. Walay klase ako ang daycare. Mauna nga kanini ang Operation Labadami tani. Morning ni mo, DMJ. Good morning. Ayaw kayo lang palabig hago ha kay buntit ra baka buntit. Kaya tama-tama lang ang mga katikaran o kalihukan. Amping dia sa mga walay klase ron. Uban siguro nga area, nag-cancel na sa ilaha sa klase, gumikan kay layo na tuod kayo ang bagyo, tuaras pinakatumoy sa kauluhan din sa atong nasod, pero gumikan siyang kakusog. Halos tibuok nasod Pilipinas, apektado. Muna ka, giingon ako, ato pang nakalabay ng adlaw pang Lunes, nga maampingon ta kanunay, bisan pa man tuod nga layo kita sa bagyo, pero naagyapon ang mga paghuros sa hangin, sub-sub nga mga pag-ulan nga posible nga dunay pagkusog og bulog sa tubig or di ba ka simbako adunay pagdahili sa yuta labinas bakilid nga bahin. So kung naata na ni Moyos daplin kasapaan o daplin ka kabukiran or bakilid nga bahin, kinahanglan nga duble ang atong pag-amping ha? Kay mas maayo nang mas maampingon ta aron luwas kitang tanan. Labinas kinatibok ang bahin sa atong banay. Unya, doon na may mga katikaran nga dili mayo ang panghitabo diya sa inyong palibot. Gumikan ining maong dili mayo nga sitwasyon sa panahon. Itaho dayo na as pinakaduol ninyo nga mga barangay official. Di ba ka diya sa inyong syudad o lungsod? Kay sila ang namas adunay labing kasayuran ni ana. Una sa inindot. Girlie Caparuso Kirubin. Ana si Rizel. Rizel Joas, morning ni mo diya. Gang. Good morning! Naulahi siya pero present ha, di ba? Amping dia kanunay Bibian Abay gikan dia sa San Miguel compound may buntag. Compostela Davao de Oro man imo habiano morning ni mo dia. Good morning. Sa San Miguel compound inaot ko Basilisa Pagubo. Good morning. Marites Roque. Ano mo ni mga paglubad ni balik-balik ni atong mga kuan. Balag balik-balik ni sila bot pa sa bot gipangga og gimahal kay kanunay ni magkuyog-kuyog sa imong programa. Thank you kayo ninyo ha. Thank you. Nakang Jima Sumalpong. Saldi Emilita, good morning Pilipinas kong mahal. Salamat kayo Ate Saldi Emilita, may buntag ni mo dia. Kang Nancy Aguirre Bulayog, morning ni mo dia Nance. Risma Puanis Bagundol. Kang Jonathan Kiamjot, shout out Dres Antorium San Agustin Talakugon. Sa mga husay uga Chua Tanduyan, Burgos uga Bulo, Rimonida family Digurio. Good morning yada. Gikan ni Jonathan Kiamjot. Good morning. Roger Hidna, good morning ni mo di Ajer. Jer. Sa imong mga kaubanan diya sa GGR Grocery. Og sa inyo nga cashier diha nga si Ami og si Murin, si Roro og si Jisa og si JP. Good morning ninyo diha. GGR Grocery Bayugan City. Salamat sa pagpaminaw, ha? Kang Dudes agad gikan diha sa Barubo, Surigao del Sur. Good morning. Good morning. Itrias mi ngalan bay. Good morning nimo diha sangay. Kang Dudes agad, morning ni mga Dudes. Gikan dia sa Barubo, Surigao del Sur. May buntag, naot ko nga nakas mayong pagpaminaw, Barubonians. Morning ninyo dia. Labin na duha na to ka mga kuya di ang si Kuya Mayor Rone Martisano o si kanini ang inyohang HPDYC si Kuya Andrew Lupian. Good morning.
1: Good morning.
0: Lingan ako na dire, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Kanga Bogs Roderick Pontilio Oriendo Ortez gikan sa Payasan Liangga Surigao del Sur. Good morning ninyo di alaras tanan urat.
1: Good morning.
0: Naot ko nga namos mayong pagpaminaw Mary Joy Diaz. Di ba? Kagahapong adlawa ato tong naisgutan ang kanini ang may kabahin sa kaning pagkaparilisa sa ato ang lawas. Ato ning sayo-sayuho na ato ning uban. Good morning Kuya Dudes, ayaw lang lain na pagsabot sa Malaysia. Doon ako'y gamayng nahibawaan karong adlawa pizza otso. Maoy adlaw nga nataw sa material nga kinabuhi ang Diyos nga Espiritu Santo. Morning. Wala may lain na nga pagsabot. Importante nga naata makanunayon, ha? Mainampuon man or dili, pero naatay giila nga amahan. Ana lang. Okay kayo na. Karong adlaw na siya na tao. Pizza otso siya na tao. Yo, morning ni Muria, yo. Naot ko nga ukir kay kadya, may buntag ni Muria. Salamat kayo sa mga uban pa nimo nga pagpasabot. Di lang nako na isulti ihang pangalan. Nagsumikad ni siya diya sa Muncayo, Davao de Oro. May buntag ninyo diya, taga Muncayo.
1: Good morning!
0: Michael, kusog ka ni siya mo pahatag or mo padangat din eh. Naapoy daghan gyapon. Pero kanisya may kugihan kayo. Morning ni mo diya. Sumun kayo Davao de Aro. Inaot ko nga nakasmayong pagpaminaw. Daghan kanisya ang mga kaalaman or kahibalo. Ngaya pong ipaambit din sa ako. Labi na kong maghisgot ang mga kinaraan ng mga terminolohiya or kinaraan. Mga kaniadtong ng mga gimbuhaton. Wala siya nakarindot Kuya Dulz yan, no? Naatanan ba? Naatanan ng mga panagisgutanan. Morning ni mo diya. Yo lang yo. Yo, morning ni mo yo.
1: Good morning.
0: Musta nga ngo yo? Ang sama ni siya. Pwede na ni ipalidyupay magfotocopy ra ko og daghan aron na ako ikumpra. Sama ni. Lucky na oy. Kwartahan na taani kay only photo na. Copy sa kwarta. Ay katuning sa kuan. Sa trial ni BP Sara siguro biyang ug kang boss Lionel Danao. Morning ni mo dia boss.
1: Good morning.
0: Ya kay kwarta ria boss ipa Xerox na. Kay matun palagi nga ang photocopy or screenshot gikan sa cellphone computer or online i-consider na nga legit o certified true copy nga kinahanglan na siya dawaton. Subot pa sabot ani Boss Lionel og Ibyang og kamon na minaw ron pero ayaw ninyo buhata ha. Nasubra, ang sahay maguning tao masubrahan ka bright mabugo pod. Tanawa na isa ka bright diha. Di nagpa bright bright no, gihimo ra pod siyang tuklo tuklo dito si Babaw tigihap sa kaning inigdukdok sa maso ni Skudero. Di ba na yung kabalo mo preside?

Lawgawa lagi, no? Ayoy! Niya karon, pwede na po dahil makonsider as a certified true copy ang puto copy. Ah. So, kanain yung mga kwarta di at tagsaklibo, sugdin na ninyo. Saan ni Nebiang, nagpasirox na daw siya daghan? Nasa isa kalibog, ipasirox niya, ipaputok copy niya. Katong color biyang, black and white, man imong gipakuan. Ay! May colored karon nga mura na dyan siyang original. Nga putok copyer. Na ano, ayaw na yung black and white. Nung siya mga mubo na sagkayo o kalidad ni imong kwartaan ni og maohon. Oh, kana imo sa kalibog niya, ipaputok copy ni muna, mga putok copyer karon nga inigawas, mura dyan siyang original. E kung imong isirox na amang kung nasa'y magbagis-bagis sa tunga nga itom. Ayoy! Katong puto kapir gyud. Ya para nga urig siya tan-aon niya ang imong isa kalibo ipasirok si mo nag mga 50. O din na kay 50,000 per day. Ayoy. Kidawa, dawa to naman as a original copy. Ayoy. Ah, boss Lenil Danaw, wasik na kay tagsa kalibo niya boss, daghan kikag bahandi pahurot nag puto kapir. Ayoy. Pahurot na kay aron nga makuan kanini ang ma kaning makuan na siya madawat na pero ay ni nagbata didturo na sa senado na hitabo basin nun yag simbako mukuyanap na mga kuan kay batod palagi mingon dahin mo nga kaning dawaton kay sa senado ang putokapi niya kanay dili ninyo dawaton sa kalainan nga naa dito ang pinakataas kataas-taas ang mga hukum niya dawaton niya ang kami. Sao naman lang na itaw ay nananin yung pansinabiyang kay isod na sagkayo atong isang adlaw na ay nailaway nga ni pilit kagahapon naisipon nga ni tulo non sa naman ni sila oy ay pang trangkaso siguro ni sila gumikan sigig ulan ay gawa lagi doon. Anak lang Mildred Grace Grubin, good morning kuya doon, shout out sa tanan, may buntag ninyo niya. Tiwas sa tong imong topic kagapon ba? Tiwas ulit ito huwat lang god. Hello, tawas boss Leonel. Kuan mo na boss. Imo mga tinaguan diay pagtaguan imong kwarta diay. Tago-tago og kwarta diay. Unya kutkuton pa lang na sa ilaga da pambuslutan ng naong og numero di na madawat. Pasirox na daan na rundili mahurot. Palihog usabi sa number sa Unity kuya, kaya mong tawagan. Sa Unity Life. Nidagkan, ka-interes ano, no? Unity Life, mga igalay, so, number daw. Unity Life, mga igalay, so, wak ko nag-irkon. Kay, tugnawan. Igang na. Paghubo na diya, gitar man doa dres taas. Para mo, tugnaw. Sakar ning ninang ibiyang diring samok-samok. Naro ang sa Unity Life mga igalaig son. Ato balik-balik ka na. Kapuliki ni tao ni ato ang kwan. Receiver dito sa main office na to sa Unity Life Incorporated. Cellphone number 0924-540-5933. Muna ilahang cellphone number. Matod pa diris taga Misamis. 0924 sa Unity Life ha, dili ni ako. Katong gusto mag-inquire, gusto ko ma-appeal ani nga upgraded sa dayong ang Unity Life Incorporated. Ako lang balikan. Basig sa wala pun masayod. Kuan ni siya, kompleto ang requisitos ani ha. Niya karon nag nationwide na sila, gumikan sa kakusog or kapaspas kanindot sa ilang programa. Kompleto ni siya og mga requirements. Ugang pina kanindot diha nga na gigrant sa ilaha ang license to operate gikan sa DSWD. Una di mo nga ay mo katingala nga nung dagko ig budget. Una siya ang Unity Life mga igalaig son. Kung doon na may pagpanaw sa membro, kadawat og 60,000 grocery uban pa bugas na ana.
Dayon hospitalization, bisag unsa nga balatian, basta kay ma-admit sulod sa pito ka adlaw, na kay 3,000 per day. Kuha-kuha na, kung tama-tama lang kung sakit, di ko mo gawas, uy, sa inyong kang 3,000, limo adlaw. 3,000 per day, tapos 10,000, 10,000 ang para sa imuang pagproseso, sa imuang laboratory and examination, sa imuang lawas. 3K per day, dayon 10,000 totally cash dyan na siya para sa imuang kanini ang laboratory. Muna sila ang ilahang offer. 1,600 lifetime na, dili kay kada bulan or kada tuig ka mag-renew. Oh, kabantayan nina na uban mga insurances yearly, bisag sasakyanan yearly na sa mga sakyanan. Depende sa imuhang paliton nga imuhang i-avail nga klase sa insurance. Kung sa tao man, nai-limit ang edad, kani walay limit. Mingon sila nga, kung walay limit ang edad, Kuya Dudes, adali ra nang mapuhag. Unsang pagkapuhag ang pundo has kang dagana. Liberty naghanag mga aksis sa negosyo. So diha na nila gikuha nga bahin sirbi gihapon. Kung inyong mabantayan ng mga cooperative, same sila o pattern, pero mas upgrade ni siya nga klase sa insurances. Sa 1,600 upat na ang maka-avail ana nga membro sa pamilya. Parehas mo claim, basta bisan pa og kaning beneficiary ka, parehas jud mo claim. So mo ni siya ilang cellphone number, tawagi or teksi para sa kompleto nga detalye. Kay kung akong i-detalye tanan diri hurot at oras. Sa Unity Life Incorporated, 0924-540-5933. Tawagin na ang hotline. I-text daan or tawagin ang hotline kung taga-asa mo. 0924-540-5933. Diba? San Francisco ha? Itong mga mahiligog battery diya. Tanan nga mga kinahanglan ninyo gamit sa kinan, labi na sa mga battery. Interior, mga lubricant or acetate or oil sa inyong sakyanan ng mag-change oil mo. At tuwa dito ang Starfast Battery Center, Dias Manatad Building, Brookdos, Orange Street, Barangay 4, tapad lang na sa DBP. At tuwa nyo na. Pangayo mo og discount, ingna nga naminaw mo ni Kuya Dudes. Naminaw kong Kuya Dudes, discount daw. Dili mo discount. Bagay mo stindira niya. Hindi mo hata. Kinsa man tong duulon, Kuya, kung may mga kakulian na. Asa man siya? Good morning, Kuya Dudes. Naminaw, gid ko nimo pirmi kadadlaw. Hinaot nga nanaka-stacks diri sa San Francisco. Ay? Ikapoy na may ginumat. Nilda ni diri. Nilda ni San Francisco. Morning ni mo, Nilda. May buntag. Naa naman to. Na namo gitong tato makompleto man to, nadilatar man ang delivery, gumikan kay balo biya ta nga grabe nga naduna na puy bagyo. Walay kuan, nadilatar ang delivery nato gikas kauluhan, mura gina atong gipaabot, gihulat. Mabot na mun tato makompleto na magitong ta ni karong semana ha, pero dunay pagsibog. Gumikan kinhadlok lagi sa bagyo ang ato ang supplier. Okay, dako po biyag damage tong nakalabay ang bagyo, gumikan tong nabahaan ilang bodega. So, wala sila production. Parang aplastado ba? So, sibog napunta karong mga sunod adlaw. Liyaman tong gisaad nga posible huibis or birnis. Kinsa atong duulon, Kuya, kung may kakulian na. I-text lang ni siya, Nilda. Diya San Frans, i-text lang ni siya. Unity Life, 0924-540-5933. 0924-540-5933. Tawagi sa inyong pagpamembro para nga i-guide mo kung saan unsay mga maayong pamagi unsa angay ninyong buhaton. Kay pwede ka naman ni sila yung mga account sa YouTube, Facebook, social media, tanan naanin, updated na diya. Makita ninyo. Diya din dito ninyo makita kung saan servisyo nila pag naay mo panaw. Okay lang ko, sir. Manghinaot ko nga magkita tapuhon. Kay doon ako'y ihatag ni mo. Makatabang ni ugdako kayo para nimo o para sab sa imong mga pamilya. Nasulod na sa top 10, libre, walay bayronon. Ani po na. Sige lang, kita na tapon, sir. Medyo kuan na. Kuya Dodge, sakto jud nang sa muna siya. Imong gipangsulti, nimo nga tinuod. Jud Kuya Dodge, salamat kayo. Usa pa mga kuya gisulti ko, ro?
may kabahin sa naparalisa atong naisgutan kagahapon. Muna sa mga naminaw ron, ayaw mo kumpiyansa gyud nga kanang mingon rata nga kanini ang nakatutok lang ta sa atong mga gipanginom. Labi na sa mga dunay mga high blood, dunay mga hypertension. Munang giingon ako nga tagaay po ninyo importansya ang uban nga parte sa inyo ang lawas. Example, para sa nang diabetic, nakatutok lang, pirminti kanunay nga, turok lang sila og insulin. Kinalaunan, kadugayan, muna nga magka problema, kaduna na po iuban nga mga importanteng organo nga parte sa ato ang lawas, ang mabikil. Oh, pagbalik nimo, pagtanaw nimo po, pasunod na po nimo pag-check-up, complicate na. So, but na sabot, nag-complicate into another organ. Nga naman, wala na ito dipinsahe ang mga silingan, mga kasikbit bang abahin sa atong lawas. Karon mabot na siya sa punto nga magkanam siya og kadaot. Kamanagingon ako nga ang pinakalabing mahinungdanon po, usa sa mga hinungdan nga makalikay ta sa grabe nga pagkaparalisa sa atong lawas, niabot na ganita sa punto nga naana ang maabot na ang anxiety, naana ang kanini ang kabuhi, naana ang kaning gitawag nga GERD and acid reflux or kanini ang pagpanghapdos, pagpanghilab sa kutukuto. Mogi na sa'y mulo, labi na sa mga idaran. Una, taas na pod kayo nga panahon nga nagainom o kanini ang mga maintenance nga gikinahanglan sa ilahang lawas. Pero walay proteksyon ba ang gibuhat o nahitabo? Basta lang nga, nag-inom o kanini ang usay maintenance nga gihatag. Pero walay proteksyon nga nahitabo o walay mga suplemento nga gibuhat sa lawas. Kaya nagsalig na lang nga naaksay giinom. O bantayan ninyo na. So diri siya mo ubasi nga nganong sa kadaghan sa giinom nga mga maintenance drugs or mga synthetic, maabot na ang kabuhi, maghapdos ng kutukuto, maghilab na ang tiyan, magpanglipong na, niya maabot sa punto nga limtanon, magkalimot-limot na ba? Siyempre nagkaedad na ka. O niya ula gyapoy protection nga mahitabo, tistingi ganig inom og mga antibiotic. Bisag wala ka na nga gibati ha, wala kay hapdo sa tiyan, wala kay hilab sa kutukuto, pero nagkasakit ka og kalit, na-admit ka, naginom kag antibiotic. Unsay bation sa imo ang tiyan ana? Unsay question sa eksperto bago ka minom ani kaning klase sa antibiotic, dapat na isulod imong tiyan. Dapat human kag kaon, kay kung dili ka mo kaon ana, testing ang ginom, di ba kay murag kumuto na imong tiyan sa kasakit. So ingana siya ka powerful nga muguba mo daot sa atong ginhawaan kung wala tay depensa or wala tay protection. Pila ka bulan na na siya or pila ka tuig nimo na siya nga ginainom. Nga dili na gani kaya nga trabahoon or buhaton or filter or salaon sa atong lawas. Kay pag-abot 72 oras nga grabe imong inom sa mga antibiotic. Bantayan ninyo na, pag-abot 72 oras or tulok kaadlaw nga grabe nimong ininom sa mga antibiotic, unsay mahitabo sa imong lawas, maglisod na siya og trabaho. Hangtod nga, inigpangihi nimo or inigkalibang nimo or timo inigsingot nimo, nanimahong antibiotic imo lawas. Bot pasabot, naglisod na siya og proseso. So pila katuig na tuna nga gibuhat or pila katuig ninyo na nga ginahimo o ginainom. So walay protection nga naitabo. Oh. Muna'y kasagaran sa problema sa mga na-paralisa dia or na mga na-stroke. Isa na siya. Pero ang pinakatinubdan sa tanan, para nga mugana or mufunction na siya, ang atong utok. Ang atong utok, muna siya pinakaninlot. So dito to kagahapon, atong nahisgutan, nga tagaan natong importansya ang kanang tanan aron nga dunay tama ug insakto nga pagtrabaho sa atong pangutok aron nga atong lawas mo trabaho mo lihok ug dili pud siya magluya. Ingon ana siya ang senaryo or sitwasyon. So dito na nga inom ka og kunsa man ang naa sa imong imong giganahan, imong nadungog, basta kay ang importante pakauna lang imong utok. Tagaay siya og suplemento nga makasugakod siya. Kung dili ka ganahan sa Kuya Dudes Memory Enhancer, food for the brain, kung naa kay giganahan, naa kay mas gituhuan, okay ra. Mas mayo, kay muna sa'y pinaka-punto na to diya. Muna sa'y pinaka-punto. Kay kung tanawa rago nang maparalisa, nga parte sa lawas, nga dili na mapangsyon, o sa istorya sa eksperto, pag maproblema na atong utok, dili na siya makalihok og tarong, dili na siya makapangsyon og tarong,
ang atong lawas, dili po siya makalihok, di po na siya makafunction og tarong. Maparalisagig ka. Pag magubay mo ang pangutok, wala. Impas ang bahaw. Paralisagig tanan. Uni ang anong niabot man ta kuya dud sa kanini ang pagbangapdos pampanghilab sa tiyan nga utok ra dito man ta sa utok nganong niabot man ta sa tiyan. Ayoy. Oh, di ba? Bantayan ninyo na. Ah, wala pa may kakunik kay gikan ha. Kira okay ra Sir Julius, wala man na. Gikan no kagahapon ang kuan. Hangtod karon wala pa kabalik ang internet. Sige lang Sir Jol, okay ra na, wala problema. Importante, guwapo, gihapon ka. No problem na, Kuya Dudes eh. No problema na. Wagi ko'y dagan libog. Libog naman daan. Dito mo sa uban nga. Black time ha. Sabaan mo dito. Masuko mga gani. Masaag ka dito o chat. Ito, ingon ana lang. O say, nganong niabot ta sa punto nga utok raman to kuya doon sa nga itong isgutan nga nung niapdos ni hilab man ng tiyan. Maghilab man kutukuto. Pag ang tao nga bunog o grisgo kayo ang utok o ay tulog, asigurado. Oh, bantay eh. Wa kay tulog. Nagmata pa ka alas 11, alas 12, ala unas kadlaon. Anak ka mga orasa sa gabi una. Di ba kay gutumon ka? Ang tiyan ba di ay ang nisugo anadili ang atong utok? Nga gusto kang pakaunon, mubati ka og kagutom, mubati kag kapdo sa tiyan mo na manungkab ta, mukaon ta. Kaya nga tong utok mo'y nagsugo ana. Oh, di ba? Bantayan ninyo na. Kung magsigi kag kabilar, wala kay tulog, kulang sa oras ang imuhang pagpahuway sa matag gabi. Asa man mo kitag tao nga sigi kabilar abtik? Wala. Kung masubrahan siyang kabunog o grabe nga gamit, bantayan ninyo sa una tong dula. Labi na sa mga batanon karon, di pa kayo na nila bation, pero daghan na kayo naguba yun ang pangutok. Katong ML-ML sa una, nga dili mo kaon, dili matulog, kay sige rag tutok, anang silpon, sige rag silpon, way kaon-kaon, way tulog-tulog. Pagkaguba sa utok, tulibagbag. Tulibagbag, oy. Ah. So kinanglan din sa ipahulay, relax, para nga atong lawas, dili sa mabunog. Kay useless, og sayang, ang imong giinom niya, nga para antasid. Para sa hapdos, hilab sa kuto-kuto, unsa pa na mga antasid imong giinom diya, kung di gihapon ka kapahulay, di gihapon ka katulog, imo gihapon gibunog ang imuhang lawas o ang imuhang pangutok, useless na, bisang pag isa ka dump truck pa nga, umiprasol imong imnon, kung kung sige ra gihapon kag bilar, di gihapon ka katulog, di man ka mo, di man na siya mo function nga mangayo ang imong utok nga pagkauna ko kay ngano man nihapdos na nang imong tiyan pero imong utok wa pa ni sugo so mahitabo nihapdos imong tiyan pero di ka ganahag kaon gana man gud na naay function ba ang gana nihapdos akong tiyan pero di man ko ganahag kaon wa pa ko gutuma tanawa ng tao nga daot og utok ano bang mga baklay-baklay sa dalan ah. Kana mo baklay-baklay sa dalan pila na nakabtuig ninyo da nakita? Kana suwa mo kakita nga gigutom na? Way tulog-tulog. Sige rag baklay-baklay. Way kaon-kaon. Tagaan ni mong pagkaon. Matay kaonon ba? Mukaon na sila pero diot-diot lang. Ang imong ihatag nga pagkaon, isodra nagsilupi na ibugko sa lawas. Kaya naman, wala mo sugo yang utok nga pakaon ako. Nihapdos to na imong tiyan, pero wala ka ganahe, kay wala naman, nagluya naman imong utok. So doon na siya kalambigitan ang tanan. Tiyan pa lang na. Wapanilabot, imong kasing-kasing, imong atay o kidney. Ingon na ang balatian mo na nga, kinanglan nga, matumbok ni mo ang hinungdan, dili kay mo inom ra ka para sa tiyan. Dili kay mo inom ra po ka para sa utok. Muna, nga akong produkto, dili pwede nga isa ka kapsul, laraso na to, tanan sakit. tinuod na kuya, naanay namatay na diri sa mo, away kaon-kaon. Isa mo'y mabuhi na away kaon-kaon. Diba, ana? So, ang tumbok ko na niya tanan, kung utok man, no? Sa terminology... Oh!
Kay glogaw. Ah, sa terminolohiyang medisina na or sa ate ayagi na to sa anatomiya sa lawas. Anatomy ba? Ang gitumbok ana, ang gubao na na atong gitawag nga nervous system. Kaya mo kay binisaya man, so wala. Wala lang ta mo kuan ana, pero ako lang ipasabot ko lang ba nga ingon ana ang senaryo. Pruiba. O sa may revelasyon ni mo Kuya Dodge. Ngano nga gikan sa utok pagkaparalisa or uban pa nga balatian gikang-gikang ngadto sa imong ginhawani abot man kag tiyan. Ah. Ano ina siya? Kung agi na to sa anatomiya sa lawas sa tao, o body anatomy dia, or terminolohiyang medisina, nervous system, muna ang atong lawas na nasa sistema, guba dyan na sa gikan sa utok, tibuok na tong lawas. Karon, revelasyon or prueba, tanawan ng tao nga drug addict. Sundo mo na, una may pamilya or parente, walay kaon, walay tulog. Ah, walay kaon, walay tulog. Unsay mahitabo? Guba ang utok. Maghalusinate na bisag unsa na iyang mahuna-hunaan nga dili mao, pulos na negatibo tanan. Ah. Unya magluya, nagniwang, gipang ulcer. Ah, di ba? Tungod kay nigamit siya og druga. Ah, nigamit siya og druga nga ang direkta igon ang nervous system or ang utok nga bahin ang parte sa ato ang lawas, dili siya pagkaon, giactivate niya balik. Sumaulian siya. Ah. Pagkaulian niya, pagkawala sa dosage tungod kay drug siya, mobalik na pud siyang kaluya, hangtod nga matulibagbag mabuang. Ah. Ganaha pag maguba imong nervous system, muluya imo ang utok. Ganahan dai kag nika kita dai kag dagadik nga kusong kaon. Labi na sabo. Okay, rag mariwana. Digang dikag nag kaon na. Ah. Di pa kag nagtulog. Unsay may tabo sa imong lawas? Way tulog-tulog. No. Ah. Maguga imong lawas, nagdry ka, gikaspa, magsigi pangalot, magsigi pangatol. Gilasan. Ah. O niya, magliki ang dila. Mm. Eh, dry naman kayo. Bisa, saan yung inumong tubig? Useless na. Oh, useless na siya nga naman. Dili na trabahoon siya muhang lawas. Iihi, ragya po na siya balik. So, doon ay kalambigitan ang imuhang tiyan. Mag-hapdos, agon tao ng kahapdos kahilabs tiyan. Pero active kayo ang imuhang sistema. Kay imuhang giludan og drugs. Hangtod siya sa pagkaguba. Ah, kuha ninyo na. Kamo nga naminaw karon. Nga nagpatalinghog nining akong tulumanon. Kutob sana ay ginhawaan, na kay tinae, na kay atay, na kay batikon, na kay apdo. Kutob sa naminaw ron nga nay tiyan labi na sa mga batanon nga sigig bilar. Kutob sa naminaw karon mabatanon man or idaran nga sigig hapdo sila bang kutukuto or tiyan. Kaya nauso na nakaroon nga balatian ang kanini ang ulcer, peptic ulcer, o karang gastrointestinal problem, but pasabot, kadaot sa ginawaan or tiyan. Uso na naroon gumikan sa mga pagkaon, walay labot na, wapay labot na mga pagkaon, pag-abuso, mga gipang-inom. O niya ni bati na ka o grabe hapdos hilab sa tiyan. Kaya walay tao nga hapdosan hilab sa tiyan, makatulog o tarong piti sakita, dyan na. Di dyan ka katulog na. Ayaw pagsalig sa antacid. Ayaw gid pagsalig sa antacid. Imong kaugalingon mismo disiplina ha. Kaon sa mga pagkaon nga dili acidic. Labi na sa mga idaran karon sige gapdo sa tiyan, hilab ang kutokoto, kusog kay mo kape niya, kusog pa kay mo tabako. Ang pikas ba, ang pikas kamot baso kape ani ang pikas kamot sigrilyo. Odiya wala kay depensa sa imong tiyan. Wala kay proteksyon sa imong tiyan. Hangtod sa hangtod. Magsigiri, rapdos, maghilab imong kutukuto. Manigab na ikag aslum. Ah. Niya wala kay proteksyon. Ah, impas lagi bahaw lagi. Ah. Muna siya. So, gikan na na. Ikaw karon nga naminaw. Labinag na. Nag-i-atake kang mga anxiety. Oh. Ikaw nga naminaw karon. Dipinsahin na daan.
Kato, Kuya Dudes, gastro. Kamuna, manangiyon ako. Unsa may giganahan ninyo? Para patas ba? Para linaw, prangka. Punto por punto, para patas. Unsa may giganahan ninyo diha? Nga, pangpawala sa abdo silab kutukuto or kabuhi. Kung na may produkto nga lain diha nga para diha. Nga, giganahan ka kay... Nakadungog kag testimonya, ikaw na yung mag-igo. Basta kay ato, di patas. Pantay, timbang-timbanga lang ninyo. Ako man yung programa, marekomendan ako ang Kuya Dudes, ang akong produkto, ang Kuya Dudes Gastro. Gumikan tested na, 16 years na sa market. Bag mo sinati ka na, hapdo silab kutukuto, simuhang lawas. Kana may inuma, Kuya Dudes Gastro. Wag tang lagi. Tulo rupat. Wapay kaon, wapay pamahaw, wapay paniuto, wapay panihapon, dayon. Init-init tubig gamitan. Ano init-init yun? Ah, oh, unsa gitawagan ako sa English ba? Lukewarm. Onya, kasi mga naparalisa gikan sa utok, pakauna jud na ninyo. Kay kung kanara inyo ang sigihag inom, magsige hapdo sila binyon tiyan, sige ra mog antacid. Oh, sige atong pangalan mga pangantacid, ana man ay dagan epektibo na siya, pero kung dili ninyo mabalanse useless. Para sana may prasol nga na ay mga gabisko no balusid. Oh, napanang sa panang uban diyan nga pangantasid nga pwede nga mahimo nga makatabang, pero kung sige ra gyapon kag bilar, kusog kay kamo inom og soft drinks, kusog kay kamo kape, mga iced tea, mga acidic nga pagkaon, useless na. Naguna sa atong pag naguna ang paghanay sa atong lawas para nga ang atong lawas kung dili nimo hanayon or disiplinahon, anugon ang tanan nga mga tambal nga imong gipanginom. Ah. Di ba i-admit kag ospital? Disiplinado kay ka didto. Wala may soft drinks didto. Wa puy iced tea, wa puy milk tea, wa puy kape. Ah, di ba? Mano mulian mo ngano man, na disiplina mo dito, makatulog kag makapahuway kag tarong, makapahulay ka, makarelax ka og tarong. Nya bugnaw labi nag aircon nga kwarto imong kuhaon, nya gwapa kay nurse mo, kanini ang mo ngurubing nimo kada adlaw, ulian kag dali. Naana siya na, naana siya nagsumikad sa ato ang kanini ang disiplina sa kaugalingon. O kato, Kuya Dudes Gastro. Para nga mabalanse siya, magcombine ang utok ug ang imong tiyan. Pakaunay mong utok o Kuya Dudes Memory Enhancer, food for the brain. Maliko na po na ko, kung naamoy gikaibgan, kumbinsido mo sa mga pagpasabot, sa mga health program diya, nga makatabang na sa utok, ikaw ang mo desisyon. Ikaw na yung mantigo, bahala diya, anak. Pero sa ako, ha, sa akong programa, marekomenda na ako, siyempre akong produkto. Oh, ang Kuya Dudes Memory Enhancer Food for the Brain. Magkuyo ganin na sila ang gastro o ang Kuya Dudes Memory Enhancer. Lindot kayo ang kombinasyon sa imong utok o ang imong tiyan ang pag-deliver sa imong lawas. Ah, di ba? Ngadto na siya sa pagka, sa mga naparalisa. Kay kabalo ko sa mga naparalisa, ingon na na. Diri na punta. Sa mga naparalisa, sama tong uyuan ni Rizal Juwas nga magsagudsod ang tiil na maglakaw, gumikan kay naparalisa, hinay, luya na. Within 5 days, sulod sa 5 kaadlaw, ninindot niya ang paglakaw. Magsagod, sod, pero matikang na. di ba, ana? Di man ginanato na ingon nga tumo-tumo buhat-buhat. Kaya nga naman, adlaw-adlaw ni nato maminsyon kina si Rizal Juwas. Kaya adlaw-adlaw ni nga paminaw sa ato. Siya na po yung mag-igo, o nagsulti ba siya tinuod or dili? Kaya wala man tayo testimonya din eh. Asa ba mo kadungog na programa ko, nahurot na niya akong oras na may testimonya madungog? Wala. Gumikan kay gusto nako punto por punto. Ang tinood nga testimonya na mismo sa atong pamilya, na mismo sa atong palibot o mga silingan, kay sila'y nakailag na unsa ka. O yeah, man ang uyuan. O siyempre, kailagin si Rizila na. Wa man tuod magsagudsud na. Nagsagudsud man tuod gihapon, pero at least matikang na. Kung ikaw, paralisa ka ron, paralisado, luya, kapoy, bunog ka ng ngulngol imo mga kaunuran, wala, halos wala kay kusog. Kanipod ang nindot. Kuya Dudes Memory Enhancer. Oh. Dayon, inom ka o Kuya Dudes, katong giinom, gipainom na to ni, sa uyuan ni Rizal Juwas. Kuya Dudes Memory Enhancer, parisito siya Rizal, dayon. Kuya Dudes Vitaflex, isa pod o isa ka, Kuya Dudes Anti-Arthritis. Nga naman, kung functional og maayo imong utok, tanan nato nga sistema sa ato ang lawas gikan sa unod, ugat, mata. Oh, mga lutahan labi na sa mga naparalisa, dali siyang makarecover. Kay tan-awa maparalisa imong lawa, katong tao nga paralisado na stroke dia. Nga apektado ang ihang utok, apektado ihang ulo, di ba kay mugagmay ang mga tudlo og tiil,
Kay wala na yung natural o regular nga function sa tibuok lawas. So, mauna siya ang sistema nga atong buhaton. Muna nga, kung direk ka sa akong programa na Minaw, masabta ni mo, mahibalaan ni mo ang klaro, tataw, hanay, haom, binisaya nga pagpasabot, plastar nga lintungan ay may kabahin sa panglawas. So, yung anao na to, targito na to ang hinungdan. Targito ni mo ang form, kanang target formula ba nga itong ibuhat? So, gikan sa imong utok, pakauna imong utok para na ay normal nga function sa imong lawas, tatibuok ni imong lawas. Dayon, isa ka Kuya Dudes, di man eh, ang pangalan. Isa ka Kuya Dudes memory enhancer o isa ka Kuya Dudes Vitaplex o isa ka Kuya Dudes anti-arthritis. Pag magkuyog na sila, kana nga kombinasyon, gikan sa imong utok, hangtod sa imong mga unod, hangtod sa imong mga ugat, o hangtod sa imong kabukugan o mga lutaan. Nga naman, dili maporma ang unod kung wala nakaplastar sa bukog. Gikan sa bukog, mo'y plastaran sa unod, maopoy, di apod magkutay ang mga ugat, hangtod imong lutahan. So kana, pag matumbok na siya, inubanan sa maayo nga disiplina, suporta sa pamilya, katong mga naparalisa, dali rang makarecover. Naabay pagpasabot ana sa eksperto nga kung na high blood ka or na stroke ka, gitagaan kag losartan, amlodepen, gipasabot ba nga maunay pangsyon? Wala. Ang ipasabot ana sa eksperto, pag moinom ka og losartan para na sa imuhang mga ugat, dili na siya suplemento sa imong mga ugat, para na sa imong mga ugat nga inaton aron mo humok og daloy, aron mo agas og dalo, mo agas og tarong imong dugo. Ah. Vasodilator ba sa terminolohiyang medisina, pagpa-expand sa imong ugat para nga modaloy ang dugo. Pagkawala ana nga depende sa milligram, 5, 10, 15, 20 or 100. Pagkawala na nga duration or power mo, balik na po na siya kuyos, may blood na po ka, kusog na po na yung pressure. Kedili na siya, sustansya or suplemento para sa ugat. Inaton ra ang imuhang ugat, anak. Kung diripog ka sa amlodipin and metformin, o kanini ang aspirin, dili na mga brand name ha. Kung diripog ka, kay high blood ka or na stroke ka, gi-explain ba dahil nila nga kung mainom ka og kanini ang amlodipin og aspirin, maulian ang imong mga imong pagkaparalisa? Dili. Dili gyud nga naman. Igo ra nang labnaon ang imuhang dugo para nga inigagi, dili siya pilit. Dili siya hagkot. Kasabulan pa hagkot siya no. Ipalabnaw na muna, gina siya explanation diha. Wala mo'y madungog nga explanation nga ingana ang iyahang function or lintunganay. Oh. Nga ikaw mo nga namin naroon, asa na mamuto? Sa uban or diri sa ako? Muna karoon, ang kutob sa naminaw ni Kuya Dudes nga nakasabot og maayo, kay gipasabot na og maayo og tarong. Namalhin na. Ah, ipangbiyaan nang to ilang mga herbal gimintid. Di, nakuratan ang kumpanya. Nakuratan me. Ah, nakuratan me. Mayo nga naman. Dritso sold out ang ato mga stock sa Dagkaiya, mga drugstores and pharmacy o gato outlet. Oh, di ba? Sipilimon, sipilimon. Siyaro. Tagiya na mismo. Mo'y nagtuon, mo'y nagplastar, mo'y nagpasabot. Ah. Siyaro din ini masabdan. Baliko na ko, lahi ang information or impormasyon sa pagpasabot may kabahin sa panglawas kontra sa promosyon. Oh, kuha ninyo na. Pero giingon ako, kamunay mag-igo o kamunay magtimbang-timbang kung angayan ba or dili. Unya, kung asa ang imuhang nagustuhan, kinaman tayo kagawasan. Nanampo tayo saktong buot. Kung asa imong nagustuhan or gigusto ni mo kay imong nadungog nga produkto nga para niya, na ni mo. Ikaw na may igo. Siyempre, natural, ako na yung programa. Oh. Alsaon, ginako niya akong bangko. Gilokdo, pag ginako niya akong lumisa.
pero na mo nagingon ako nakadepende na argya po na sa inyo. So ingon na lang ang pagpasabot na to dia. So kato na sa mga naparalisa dia, na stroke, na mild stroke, high blood, ayaw latang maparalisa ka. Kung panakit mo, tuo man kag sa dili. Ing nakog baka 9 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himo ang partner ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himo ang paborito, ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masus. Para sa mas ligon nga panglawas, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam, alang nimo nga ang gabon dunay scientific name nga Blumea Balsamifera. Epektibo sa pagtunaw sa bato sa kidney, mupakunhod sa taas nga hypertension, alibyo sa rayuma, lagnat og sipon, pangontras diarrhea, tubag sa mga dunay UTI, ang dahon sa gabon, kusgan sa antioxidants nga musagang kontra sa cancer, stroke, cardiovascular diseases. Sa matag tumar sa Pito Pito Plus Herbal Capsule, kaayuhan og mga balatian maalibihan. Epektibo sukad kini adto, organiko, halal certified. Mapalit sa mga butika drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvin Food Supplements Distributor Hotline.
7: Maadyong buntag.
8: Ayong buntag, DJ.
7: Sige, taga-asa gani ka, ma'am?
8: Taga-baklayon, sir.
7: Asa sakop ng baklayon?
8: Kurok do, sanggoki baklayon. O, sakop sa Bohol, sir.
7: Ah, okay, sa Bohol. Kumusta man itong programa diha sa Bohol?
8: Ako, sir, kada ko adlaw mangunino sa inyong programa.
7: Pangalan ganin mo, ma'am?
8: Israelita Raso, sir.
7: Ah, okay, sige. Ma'am, unsa man nga produkto imong ginainom?
8: Pito-pito capsule, sir.
7: Kanong ni-try magkag-pito-pito herbal capsule? Unsa man digibati ni mo?
8: Sir, kaya mo ubo, sir. Dugay na kayo mo. Dugay na kapag sir. Uy! Pagka na mo, limong tambal. Kamu kumaloy eh. Kung try ko mo nga, di maduka. Bente ka bok mo nga inom. Nga, lalian mo, sir.
7: Ubo ni mo, dua katuig imong ubo?
8: Oo, dua na katuig. Nakaya mo na, dapat panungot dito. Kawa kang klima ba niya mo itong try ko ang product mo itong naulian ko sa ang ubo. Di, nabok kayo din sa tayo.
7: Bana-bana ni mo, pila ka kapsula mong nainom?
8: Kawa nakabuok, sir. 30 nakabuok.
7: Uy, 30 kabuok. Sa 2 years niyong pag-antos, 30 ka kapsula sa pito-pito. Naulian ka?
8: Oo, yes, sir.
7: Salamat, sige na.
8: Wala yan ang nakasalamat ko sa inyong product ba? Naulian ko.
7: Salamat, praise the Lord. Ma'am, unsa may imo ikasulti sa mga taga-Bohol nga wa pa gyud naulian silang gibatis kalawasan, ma'am?
8: Ang ikasulti sa taga-Bohol, kailangan mo yung try sila ginoon sa pito-pito kapsul. Mga maulian sila.
7: Okay, sige, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
8: Thank you, sir.
7: God bless. Hello, ma'am. Maayong hapon.
9: Maayong hapon, kuya.
7: Taga-asa ganun ni Palihog?
9: Taga-kapayuran, kuya.
7: Sige, kining pangalan ganun ni mo kay akong iswat din, hi, kay Apil Teka sa raffle.
9: Nene Mugato.
7: Pila edad ni Ma'am Nene?
9: 41, kuya.
7: Ah, okay. Binyo na.
9: Oo, kuya.
7: Okay, unsa may imuhang pamati ni mo sa dihan na kainom ka o pito-pito capsule?
9: Ah, nanindot gani kuya, nanambok gani ko.
7: Oy, praise the Lord. Unsa man nagibati ni mo sa una?
9: Sa una, ginabati ko kuya, pati kong payata. Payat kayo ba? Tapos murang gulay gana mo kaon.
7: So, bana-bana ni mo pili timbang ni mo sa una?
9: Sa una, timbas na ako mga dra na sa mga 25 kilos.
7: Uy! Ang pag-antos ni mo, pila ka tuig na?
9: Ah, dugay-dugay kuya, kapit na magduwa ka tuig.
7: Uy!
9: Inantos ko lang.
7: Sige, katong time nga nag-antos ka, wala ka nakapadala sa ospital, sig-up, wala?
9: Nakapat-sig-up ko, pero ingon sang guan, may symptom daw ko guan, diabetes.
7: Ah, okay, may symptom sa diabetes.
9: Oo.
7: So karon, bana-bana ni mo, pila na may timbang ni mo ron?
9: Aba, timbang ko kuya, apit na mga 53
7: na. Uy! Okay, ma'am, kining unsa may imong ikatambag, ikasulti sa ato magigsuon karon nga nabati nga doon nagyabati sa kalawasan. Agdahan sila ma'am nga, muinom sila.
9: Oh, kung mapalit lang sila pito-pito, lami man lang kayo kuya, kay kung may sakit ka mas arang-arang kaysa mag-ano ka ba antos. Kamu yung palit lang ako, kapalit ko pero may kay lami mi tayo. Okay. Salamat sa ginoo ko and sa imo kuya.
7: Praise the Lord.
9: Kata pito-pito kay nakapuligid sa akon ba.
7: Okay.

0: Gama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yeah!

o nga magagahom. Ngani na usab kita mga palangga diri sa tuan dilumanon. Ang programang inyong ginaatagan, ang programang inyong gihimong kalingawan, ang programang Gulong Dampalan. Kauban si DJ Oniyog ng Bayan. Alam, kumusta kabuntanan mga silingan? Ako maghinaot kaninyong tanan. Nakaplaster na mo, nakaready na mo sa pagpaminaw aning atong dilumanon. O niya, nakavolume na pod ang inyong mga tagsa-tagsa sa mga radio. Hello mga nanay, hello mga tatay, mga lolo, lola, ati, kuya, mama, papati, ati, dudong, og, inday. Hello, sinong tanan, laras, lampurnas, aron, walay, mahay. Malipayon, gayo ko, basta naagin mo kanunay, nag-atang, o nag-subaybay, aning atong tulumanon. Hello, mga taga Mindanao, o mga taga Visayas, labi na po mga palangga sa probinsya sa Bohol. Mayong adlaw mga taga Bohol. Adlaw nga Merkules ron. July 8, 2026. Hello Bohol. Hello Cebu City. Hello Camiguin Island. Zamboanga del Sur. Misamis Oriental. Lalawigan sa Bukidnon. Labi na po mga higala sa Cotabato Province.

Plus 18-1 Herbal Capsule, Pito-Pito Plus Herbal Covermax 10-1, Mimo Pro Plus for Kids. Labi na po at mag-exoon sa Pito-Pito Mineral Eye Drop, Pito-Pito Limit Oil Hot Extract, Pito-Pito Herbal Oil, Pito-Pito Relaxing Gel. Og ginamagiri sa Melvin, a food supplement distributor, ang original. So, on sa paghuhat ninyo diha, mga igsoon, sulay na ninyo ning atong produkto, mga palangka, kakanigsoon, makatabang, tested and proven ng inyo, mga igsoon, na matabangan ang inyong mga tagsa-tagsa ka mga balatian. Subay sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Atong hotline 0955-937-8054, mga kaibigan. Kumusta ang panahon? Wa bay dagom? Dere sa among lugar, tulon na kaadlaw, sigig dagom, sigig inday-inday ng uwan. Inubanan sa hangin. Amping dagay, doon ako na yung umaabot ng bagyo. Kining bagyong inday. Murag isog na ba ng inday? Like inday Duterte. Isog-isog na ba yun ng mga Duterte? Di good isog-isog? Isog yun. Nagusugas inday mga palanggang bagyo. Murag posibleng musulod may galas Pilipinas. Pero ginamonitor po nis pag-asa. Niya wapay sakto mahigalang confirmation nga nisulod na ba ang bagyo diros Pilipinas. Padayon pa nga ginamonitor amping ta ha, ampo gitas kanunas ginuoos kahitas ah. Onya kay nalimot ko kagahapon ba? Kagahapon July 7, 2026, mga higala, nalimot ko kagahapon sa akong tulumanon nga 3 years anniversary na nato mga palangga sa Melvin Family o niining programang Gulong ng Palad. Malipayon gyud kaayo si Didjonio mga binating tig paminaw. Kaya nakadawat og award si Didjonio kagahapon gikan ni Busing Melvin Family. Akon kinasingkasing ang pagpasalamat sa Melvin Food Supplement Distributor sa padayon ninyong pagsalik. Padayon ninyong pagbangga, pagmahal, isip inyong talent DJ o voice talent din sa Melvin Food Supplement, mga binating tigpaminaw. Nagangking salamat. Sabi na po diha ni Sir Paulo Augusto Venturillo ang atong CEO. Uban sa iyang kapikas, sa iyang anak, o sa tanan nga parte sa Melvin Food Supplement Distributor, daghan o daghan kayong salamat o padayon ta. Matod pa sa Melvin, mga igsoon, sa gihatag nga award kanato mga palangga, yan ang salamat sa imong tinig, dedikasyon, o inspirasyon nga padayon maghatag o kinabuhi sa among brand. Didjonio ng bayan, salamat kaayo. Ako lang yung ikatubag ani, you're welcome, o ako po yun ang magpasalamat kaninyo. God bless you, Melvin Family. Salamat gud kaayo sa dako nga opportunity.

Mas may honor na nakauban ta mo sulod sa tulo ka tuig. First time in history sa akong pagka-DJ. Sulod sa pila ka tuig na nako nga pagserbisyo isip DJ ng bayan. Tigpakatawa at tiglingaw. Apan, first time ever. Gani abot yung ko mahigalag tulo ka tuig. Sa usa ka kumpanya o istasyon o programa. O gitawag mga palanggag, agalon. 3 years si Radyo Uniok mga palangga nga consistent sa programa mga igsoon. Nanadiha mga palangga ang dedikasyon, tinig matod pa sa akong award nga nadawat mga palangga. Gikan ni Bossing Melvent. Melvent, salamat kayo Bossing Melvent. Tinaod pang hangtod sa hangtod kita mag-uban. Og padayon ta nga magserbisyo sa mga Pilipino. Sa mga igsoon nga naginahanglan og advice, naginahanglan og produkto nga makatabang sa ilang mga taksa-taksa ka mga balatian. Kami ni Melvent mga kigsuonan o mga kahigalaan. Padayon nga mubarog, padayon nga magigbisog, padayon nga maghigugma kaninyong tanan. To God be the glory. Kaingon kus kong kagulingon ba o anak pang akong kapikas mga palangga nga first time ka nga niabot kag 3 years. Ay, kasagara nako mga palangga ang pinakataas nako 1 year kapin o 2 years. Talagsa na yung kumaabot og 2 years. Nga naman kay bawa na mo. Kay si Dijon yung mga palangga, sultian ta mo. Bisan asa na yun ko naabot, mga igsoon. Abot ko og Davao. Nag-dizzy ko sa Davao. O niya, abot na po ko sa Jinsan. Kanang Jinsan, mga palangga, tanang isla ni Hao, kaliguanan o resort, naliguan ko na na. Nalibot ko na na. Upat ka istasyon akong gidala diha sa Jensan. Pero wara na abtag buwan. Niagin ako may galag, traffic in charge. Niagin ako technician. Niagin ako may galag, field reporter, newscaster, broadcaster, o komentarista, dramatista, DJ entertainer, program director, marketing director, o station manager. Morag siguro tanan nasudlan na nako. Endorser sa mga produkto, bisan asa nga mga produkto Megala Dress Pilipinas. Usas DJ Unyok ni ana mga palangga. Pero sa gikingon ko na, di jog ko magdugay. Usa na gyud mga palangga ang dahilan ana sa mga coworkers nimo, mga kauban nimo sa trabaho, nga mga feeling amo. Mga marites sa imong mga kauban. Og mga busing mga palangga nga ginagamit ka lang. Dili man tanan pero kasagaran. Among ko nag-mention kinsa na. Pero mo nag-iingon palangga nga pag si Didyo Unyok di good ganahan mo bidya gana. Bisan pa miingon sila sayang man Didyo Unyok na station manager naman ka. Sayang Didyo Unyok imong posisyon. Dako na biya kag sweldo. Anong di biya man ka. Ang atong gipangita mga igsoon is gitawag mga palangga relasyon. Importante gina ang relasyon mga palangga sa imong agalon. Kaya kung dili maayo inyong relasyon, trabaho lang ka ng trabaho nga wa ka sa imong kasing-kasing. Ang imo lang katuyuan ang makasahod lang ka. Pero ang inyong relasyon sa imong amo, perting ipita. Di good mo mulambo anak.
Kung magsige mong away, o sige kag-away yun si mong among. Awa, gay, magdugay, trabahante ni mo. Kung imong awo, si, imong amo, sige pangaway ni mo. Number one, gyud na akong pinaka-hit, mga palangga. O nang ako ni Milvent Bigigsoon, nagpabilin hangtod karon og nag 3 years na ko karon. Buot ipasabot mga palangga, tunay nga kasama, tunay nga kauban, tunay nga nanindigan, tunay nga nahigugma, tunay nga nakighigala, tunay nga amo, tunay nga nakigrelasyon sa iyang empleyado, walay lain Boss Melvent Nayarn. Salamat, salamat. Naot nga padayon kita. Di amo na may igsuon, nagsugod ko mga palangga sa usa ka programa. Gulong ng Palad, Mindanao. Ikaduha, Gulong ng Palad, 30 minutes, Mindanao. Ikatulo, Pamukaw sa Kabuntagon, Visayas ug Mindanao. Ang ikalima, Kasayuran sa Katalingban. Wala naman ang gulong. Gulong ng Palad, Mindanao. Gulong ng Palad, Mindanao, 30 minutes. Kasayuran sa Katalingban, Visayas, Mindanao. Pamukaw sa Kabuntagon, Oglas. But not the least. Ang Gulong ng Palad, Eastern Visayas. Bot pasabot, lima ka programa, nisalig yun, no? Naagod diha ang pagsalig o gugma sa Melvent, mga palangga, nga ni kanato. Muna nga dako, kaya nga opportunity, akong isalig o gisaado sa paninyo, ang inong pagsalig, maupod ang akong ihatag nga pagsalig kaninyo. First time sa nako ni nga nakadawat sa kog award, oy. Diba? Sa kadaghang agalon nako. Karon pa ko natagaag award. Simple pero malipayon ta nga ni dawat ani igsuon. No? Nga gihimuan ta si ingon ani mga palangga nga award. Gikan ni Melvent mga palangga, malipayon kita ana. Aksyon po biya ta og kilig-kilig ana, diba? Makapatambok po biya sa tong kasing-kasing nga nag-ingon nga kinahang namtang maningkamot og magpadayon. Mo na hagit na ko diha. Hangyo po na ko diha sa mga empleyado. Madidsi man ka or unsa man imong posisyon, trabaho karon, wala gilain mga palangga makapahigugma sa imong trabaho. Wala gilain makapadayon. Gitawag og dunay consistent sa trabaho. Walay lain mga palangga mao ang atong labaw nga magagahom. Diba? Kay karong panahon na dili tanan dunay trabaho malipayon. Sa tinuod lang ha, dili tanang na narbaho rong panahon na malipayon. Kaya naiuban mga palangga makaagalon kag tihik, makaagalon kag laugan, kuripot, dili pasii, makaagalon kag istrikto, istrikta, dili kahibaw maka, kana bang, walay malasakit sa trabahante, swildo na lang swildo. Nga napay uban mga palangga, dili tarong magswildo, muna igsuon ang mga trabahante, mga palangga, masulubon. Dili mga palangga, kana bang tarong ilahang pagtrabaho, mahigugmaon o dunay gugma ilang trabaho tungod kay ingon na ilang amo. Kaduha, ang imong mga kaubans trabaho nga mga piling kaayo mga palangga amo. Muna usa sinungdan pod nga bidyaan ang maong trabaho tungod kay dunay mga sip-sip kaubans trabaho. Muna kamo, padayon lang gid mo sa inyong mga buluhaton. Padayon mo sa pagbuhat og maayo pasagdi ng mga kauban ninyo. Og di na kakagwanta, aw, ligay ka.
Og di na yun makayag likay mga palangga, adjust ka. Og di na yun makayag adjust igsoon, isalig na lang sa Ginoo kung hain na po kani ibutang ang trabaho. Ayaw ka hadlok sa pag-undang og trabaho kung dili na kamalipayon. Ingon pa sa kasulatan nga ayaw good, ayaw ibutang imong kagulingon nga di na kamalipayon. Kinahanglan mangita kag pamaagi mga palangga nga mabutang ka sa maayong yuta. Nga maayo ang imong pagtubo, maayo ang imong pagdako. Ayaw ibutang imong kagulingon dito sa bato. Ayaw ibutang ang imong kagulingon dito sa sampinit nga di man ka mutubo. Dito ka muadto sa maayong yuta, mga palangga, aron igsuon malipayon ka nga nagsalig sa imong kagulingon o sa labaw nga magagahom. Kaya kung magpabilin ka diha, sa imong nahimutangan pero ipit na ka. Kaya hadlok mawad-an kag trabaho. Tinuod lang lisod kag mawad-an trabaho. Pero sa ako mga palangga di gana lisod para nako. O bitaw sikog balin-balhin. Kay nangita jud ko og tarong. Nangita jud ko kung asa ko malipayon. Ako sa tinuod lang a prangka lang jud ha. Di og di jud ko mahadlok mawad-an trabaho. Pero kini og ingon ani imong amo, ingon ani imong agalon, aw, maglisod kag bidyaon. Wala, pag ingon ani, ka-friendly, ka-mahigugmaon ni imong amo, like busing Melvent, maglisod kag bidyaon. Dako kayong opportunity ang gihatak nako, no? Nanapod sa Eastern Visayas, mga palangga. Kasayuran sa katulimban, iya nanggi, salig na ko, nga tulumanon, igsoon nga, mas daghan pa unta mo, mukupot anang programa, apan tungod siyang pagsalig na ko sa tulumanon, o kahibalo, isalig na ni Melvent, mga igala. Salamat kaayo, no? Tinabangan Ramon Godme, tabangan ko niya, tabangan po na ko siya. So, wasa tay greetings ron ug mana. Ay, nalimot man ko kagahapon lagi. O, nalimot lagi ko kagahapon. Ayan na ko hinumduman nga humana akong programa. Humana ko sa drama dito nas extra. Ay ko nga, uy. Nalingaw mong kus bagong tigmo na ko. Ay, ug mana ko mubasa sa inyong mga mensahe. O, mga tubag stigmo kay anniversary man nato ron. Ay, onya. Ibilited na lang nako kay wa ko ka prepare. Ibilited na lang nako mga palangga karong Sabado. Mupili ko sa mahatagan nako og load mga palangga. Ha? Ora ba ni akong gisaad ninyo nya ingon mga pagkakom na si DJ. Okay, kana karong Sabado mupili ko sa pinaka avid listener. Muhatag ko og libreng load. Ginag may ragod, bahin-bahin, ragod. Masalamat na nako nga niabot tag 3 years. yan, layo pa. Layo pa ang atong apason. Nagiingon nga wala pang katapusan. Ang ating pinagsamahan. Okay, mga palangga. Kini nga programa, gihatod ka nato mga igsoon sa Mimo Pro Plus for Kids, mga binating tigbaminaw. Dako kining tabang mga higala para sa itong mga anak, Mimo Pro Plus for Kids, ganuman. Kaya kasagara sa mga bata karon mga igsoon kung sakiton. Kasagara sa mga bata karon dili hingaon. Makakitag bayabas mahigalas palibot di nakuhaon. Tagsa na lang mukha og bayabas karon o mga prutas kasagara sa mga gipangkaon karon sa mga bata, mga chocolate, mga burger, mga pizza. Og kanang gitawag og malunggay panisa. Init pa, lamian og masustansya pa, palit na mo. Pop-up doll. Manihilig mga kaunon sa mga bata ron. Why mga sustansya? DJ, sustansya, masiguro ng malunggay panisir kay malunggay man. Ako nang gi-research. Naabay, gitawag o nutrients o sustansya ka ng malunggay panisal. Ingon tong doktor, bisan o naanay malunggay. O niya, kung giloto, pinaagis tubo nga
nga gitawag o kini ang harina. Loto gikandya sa harina. Cornstarch. Or kanang patubo ba? Kanang sa nang baking. Kana. Di good maayo. Di good na siya mga palangga. Kana bang healthy nga pagkaon. So para nako ang bata sa una di ay himsog ang lawas sipunon ra man mga bata sa una pasensya sa mga snack ro. Ang mga bata sa una hilanat sipunon ra gyud. Magduwa-duwa pa man gani karon pag magsipon ang bata mga palangga dalon ng hospital. Ano man lahi lahi manggod ang epekto karon sa sipon ngadto sa bata. Kay pag once mabikil ang lawas, hagba gud tanan immune. Ngano man, minus mag-immune ang bata. Pero ang bata sa una, bisag gihilantan, bisan o kini ang gisipon, makita ni mo nga maligo paghapag uwan, di gud maluya, ngano man. Naamay ikasukol nga resistensya o immune. Na nga lahi gyud ang bata usunaw karon. Karon ang bata si punon mabalakan na tanganuman maluya man ang bata. Oh. Pag once gani mga palangga magsakit ang bata, magkababa, magkaubos sa katong immune system. Sa unang panahon di gyud muubos. Ngano man naman ikasukol kay himsog man ang bata sa una. Hubakon mangal ang bata sa una pero dali ra maulian. Herbal-herbal lang sa una. Wa, be, kayo na maligyag mga herbal kaysa unang panahon. Kaya mga herbal, na naman na, diha sa mga karaang mga tao, na naman sa mga lulo o lula, kahibalo man sila. O ni ang ato biyang mga lulo o lula, hinahina na biya o pahuway. Diba? Hinahina biya o pahuway kaya itong kinabuhi may hangganan. Maona nga karon, pasalamat ta ni Melvin Igsoon tungod kay naagid sa kahibalo sa mga kinaraan ng mga pagpanambal o kining mga herbal nga tanom nga makatabang sa pag-alibyo sa kumbalatian sa kalawasan. Kining Mimo Pro Plus dili na tambal. Dugang proteksyon nga dili masakiton inyong mga anak mo na purpose ni Mimo Pro Plus. Uwan man mga higala. Maunay trabaho ni Mimo. Dili gud pasagdan yung anak ninyo nga magluya-luya deha. Nga maabsent trabadayon og luyahon. O Mimo Pro Plus ipainom si mong anak nimo. Himsog imong anak ligon ang resistensya ingon ana ka anindot mga higala kung makainom og Mimo Pro Plus yung anak ninyo. Onya, unsa may plano ninyo? Palitan ba ninyo yung anak og Mimo Pro Plus? Adi daw mo palit kay ang ilang paliton, ilimnon rito makahubog. Magsigreklamo nga, mahal ang kineng ang Mimo Pro Plus, 249, pero og sigarilyo gani, pila kakaha mahurot. Nangutang pastindahan, pero og Mimo Pro Plus, digin mo mapalit. Nawa na. Palitin na ninyo yun, umusam mo. Mimo Pro Plus, 249 ang battle. Dugay na mahurot, kitang sakutsara ra. Huwag lima kapag imong anak, igu-igo yun. Okay. So, katong mga bata, 12 years old paubos, pwede gin mo mo inom anihat 12 years old paubos o 1 year old to 12 years old mga palangga. Wala, ulan na yun mga higala. So, sa atong mga katigulangan, mga hamtong, pito-pito herbal capsule o pito-pito herbal conformex punta. Oh!

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you.
3: Dear Kuya, paayong adlaw kanibuguya. Mayong adlaw usab sa mga kadaghanan nga naminaw din ang ibog dilubunon. Mayong adlaw. Itago mo lamang ako sa pangalan nga Ami. Ako si Ami Kuya. 25 anyos. Kadagpuyo sa saot ko tabanto. Always ko kapaminaw nilang imo programa, Kuya. Programa nga makadansig, programa nga makapawala sa stress o kakapoy. Natandog ako nilang imong mga kasinatian nga imong gahatagan o pulwanong mga tamba o drama portion, Kuya. O rason nga ako kaning isa-isay nga akong gulog ng palas kinabuhi. Kuya Onyok, wala na kuy mama. Ang ako na lang papa, mo'y nagatimaan yun ikan ako. Bugtong anak lamang, kuya. Ang akong mama namatay, tungod wala mag-aagwanta siyang sakit na diabetes. Lesson kayo nga walay inuhan. Samot na kuya, kung may problema gawa kay masultian. Lahi ragod pag doon eh mama kuya. Buotan kayo ko mama. Usahay kuya kung doon ay problema. Si mama yun ang agong masangpit kuya. Armosabdan mong tinan. Maugini ang mga pangitabong.

0: sayang ka ayong kaabi, wa ka nagpadayon sa imong pag-eskwela. Mayroon lang kong taog. Nag-eskwela ka, nagpadayon ka, kay pagyawat na lang ame o makatrabaho ka, makatabang ka sa imong papa di mo. Magsaliguro ka ng imong papa sa umaabot ng mga panahon. Tiguwag ng papa di mo. O niya, bisyoso. Manausahay, sige na po nagtambaga ng imong papa nga. Sos, usahaon na lang ng imong papa di mo. Magkonsimisyon ta usahay. Kaya magsige rin kahubog, magsige lang og barkada, magsige naglakaw. O, tingali na nga. Namatay na lang ng imong mama ni mo, tungkol ka naugtas na ng imong papa ni mo. Mauna ikaw, ame. Maningkamot na lang yung ka. Naan naman na. Wa ka naman nakapadayon sa imong pag-eskwela, di. Paningkamuti na lang, ame, nga makatrabaho ka.
1: Mo ganit na nga. Magsigikog ampo sa Ginoo nga. Unta, mabot ang panahon nga. Tagaan kong trabaho. Maulo na ba ako? Magsige lang kong laag din sa inyo, Hanay.
0: Wala problema na sa ako, Apo. Huwag din ka magpuyo. Pero sumahagin naman ang imong papa. Mas maayo usap nga. Dito ka sa imong papa di mo, pero maglaag ka, ay problema lang, Apo.
1: Basta salamat, Nay. Salamat sa imong mga tambag ni mo na ako. Salamat sa imong pagpangga ni mo na ako, Nay. Parehas good man ni Mama. Nga mapinunggaon. May namduman ako si Mama sa imo, Nay. Masaay ba yan nga? Batiyon kong kamingaw. Lahirig ito basta na ay mama. Mabito na yun nga. Magsige kong laagan din sa inyong bahay. Kamay naman dumante ka ni mama. Tanon ako sa imo, ikaw si mama. Kaya parehas mong naong, parehas mong kabuutan. Muna, sorry, Nay.
0: Apo. Kalimti na.
1: Gikalimti na ba na akong kagol? Pero diligod mali kayan.
0: Tao ramay gunda. Sahay makahinomdumdas kagahapon pero apo, dawatan na. Kinahanglan ni mo nga manikamot na usab para sa imong kagol. Imon, di na ka magsigunuhon na o mga negatibo, okay? Maunay maghatag o kahuyan sa atong kinabuhi. Ha?
1: Salamat, Nay.

0: sobrang naitawa sa gawas. Si Papa tingali na.
1: Ame! Ame!
0: Si Papa nanawag. Oo, sige pa. Ablihan ka ng pultahan.
1: Pandali na niya. Katroko, nakayo ko.
0: Oo, panaog na ko pa. Ablihan na na kong pultahan. Kadyot lang.
2: Pagka natulog?
0: Nagpaabot kasi mo ha pa.
2: Aray, ginagoy ka dali mo. Oh.
0: Noon sa ni pa?
2: Pagkaon. Sa pagtanaramwana. Sagbot. Ako lang ipalit kayo. Wala na. Kaonon ni mo. Ami.
0: Pa?
2: Wala naman mo, mama. Para nga parehas ko mo kagwapa si mong mama.
0: Siyempre, pa. Liwat ko, mama. Liwat masagpot ko si mo, pa.
2: Ay. Ibigaw ko si mong mama ni mo.
0: Pa? Katulog na lang pa, uy.
2: Wala na akong matulog kay labad na akong ulo.
0: Mauna kay masigiman sa gag-inom.
2: Ay, baka naman ka na ako. Na-stress ko. Problemado ko. Mana ayaw akong butiog. Magtagay-tagay ko kay. Mga na niya siguro na akong papel sa kalabutan na masulubon. Problema, problemado nga tao.
0: Ayaw pag-ada pa. Tanawag rin ng uban. Ngamiskan unsa kabugat sa ng problema pero wasin na pakawag paglaam sa kinabuhi.
2: Aw, siguro. Pero abe, Alisa.
0: Pa?
2: Naguyab-uyab ka na?
0: Oh, wala pa, uy. Hindi naman kuyab-uyab ko. Bata pa ko pa.
2: Oh, maayaw na gawa pa ka ng uyab-uyab. Ako, di ko gusto, ha? Di pa kung gusto ka mag-uyab-uyab ka. Ha? Ay, sabi, pagkaksan ako ko, kikibigaw ko si mong mama ni mo, kibakinumdum ko sa imong mama ni mo.
0: Oh, is your pa? Hindi si Papa, oi, sige pa kag-kiss-kiss si Papa. Mabaho kayo kag-ilim nun.
2: Ah, sige pa ginating.
0: Si Papa, nang nagkikisan mo kanima sa kong lips, mabaho kayo kag-ilim nun pa.
2: Ah, sige, og. Ayaw, sige, og. Inarte kay imong mama ni mo. Dili, arte.
0: Tigawang na ko pa. Dalagan na ko. Anong kiss-kiss mamakan na ko pa, oi? Dudlood ramang ka pa.
2: Lord, gilorang ka na ko.
0: Katulog na din ha. Sige pa kag inom-inom. Katulog na.

0: Ay, que la manche con culo. Sakit kayo ang akong likod. Mata. Sobra ang tingali ding inom gabi. Ame! Ame!
1: Ansamin pa.
0: Oy! Alay siya, ame. Paliog ragong kong hilot sa akong likod. Sakit kayo ang akong kalawasan. Alay siya, direba! Ame!
1: Insamin pa.
0: Palaw ragong kong ining hilot sa kulikod be.
1: Naunsaman ka pa, oy? Nanughukas man ka. Pa, tiguwang ka na.
0: Ano kung naglantawa na guning akong?
1: Naunsaman ka, oy? Pag-shirt man sa good pa. Makirespeto, oy?
0: Ay, amahang guning mo. Sige, pag-ugkag-arte. Sige na, iluta ko kay. Lain kayo ang akong pabino na ko. Sige na. O, diya.
1: Doon sa maling tao ni si Papa. Magsige man hinuunig. Pahilot, masige magpabadlong.
0: Murillo kagi mong mama rin mo. Ay, gurbe.
1: Pa!
0: Ito ba?
1: Imo mo kong gihawiran pa.
0: Uy. Parehas mong naong si mong mama ni mo.
1: Sige man kang balik-balik pa. Uy, parehas na gimig na. Mama, guna ako na.
0: Diba, gimig na ako si mong mama ni mo.
1: Wapa, tingali ka, mauwasan pa ba?
0: Mauwasan. Di ko gusto makuyab-uyab ka.
1: Dili lagi. Sige. Kapila balik-balik dila ikong mag-uyab-uyab.
0: Oo. Oh, mahalaga na ka mag-uyab. Oo, sige na. Palayo kong kuhaan ako pitaka, be.
1: Oh, pitaka?
0: Sige, pagdali. Kuha pitaka.
1: Oh, narao.
0: Oo. Oh, demonyo.
1: Oh, unang tagaan mo. Gwana mo sa kalibo.
0: Pagpalit og sarina. Oh, wala kayo mga sarina diya. Pagpalit ng sarina, balik na yun. Ha? Lakaw! Pagpalit ng sarina, pagdali!

0: Salamat, ah.
1: Oh, wala problema. Basta masunod lang ka sa ako. O sa imong mga gikinahanglan, saba lang sa ako.
0: Basta pa, salamat.
1: Oh. Ali ka na.
0: Nga naman pa.
1: Magpahilot kong usap ni mo.
0: Oh, sige na magpahilot pa.
1: Nagapatigag otro kwarta.
0: Dagan ko ni mong kwarta pa.
1: Sige na. Ali na.
2: Ami!
0: Si Papa? Ikaw pa'y ko pa?
2: Ano na ba? Ano yun, ano? Magpahilot ko otro.
0: Sige na.
1: Oh, rebe, luta kami. Ambi na mong kamot, di mo?
0: Oh, yun naman.
1: Ambi mong kamot. Dino-dino.
0: Oh, kabas-bas ba ni mo pa? Kabas-bas ba ni mo? Ano yung mga nagipahawid naman akong kamot biya sa'yo mo, ah?
1: Sorry.
0: Si Papa na supremo sa tiyayo ka.
1: Ayun, Algorbe. Ay, sige, balon nito, ah.
2: Ha?
1: Sunod sa akong gusto. Kundi taka gusto na paruhunti ka.
0: Oo pa?
1: Sunda kong gusto. Ha? Ubo na mo sa inyo, di ba? Ubo na yung mong sarina. Ubo na mo din!
0: Upa! Unsa imong buhat na mo na ako, pa? Upailot mga ako, pa?
1: Kay bao ka na bunong siya kung gusto? Ha? Sige na! Buhata na. Ubuo na ng imo sa nina, di ba? Sige na! Tagoan ta kang kwarta.
0: Dili na ko na mabuhat pa. Anak ko ni mo.
1: Anak? Ano na unaw na, apa? Importante mag-enjoy ta. Uno!
0: Opa! Dili ko pa!
1: Sa'y gusto niyo mo? Ipansak na ko ng kutsiglo sa mong tiyan.
0: No, ayaw pa.
1: Sige na. Tumuan na kung gusto. Pagdali!
0: Kuya Oniok, natingala niyo ko, kuya. Nangano, kuya Oniok, ni atong orasa? Ikitagaan kong kwarta, magsige din nagpahirot si Papa. Tuod ay doon na dahil daot ang toyo si Papa ang rida ko. Ipilit ni Papa, kuya. Nga doon ay mahitabo ko din na mo. O sanihang ipahukas ni Papa ang ako sanina. Huwag sinihang nangusog na ako, kuya. Dito, kuya, nung akong gisipang akong amaan. Huwag tayong tungdagan, kuya. Tayong tungdagan. Kuya Oniok, naku kaya kong kamalaka. Ngayon nga nung inadto ang akong amaan. Limbaw ng akong balaibo, kuya. Na mismo ang akong amahan. Namoy mo unay, gani ka na ako. Pero pasalamat ko. Kituod. Nakaikyas ako, kuya. Huwag ginawa lang akong pangurong. Huwag ginawa ang akong kahadlok, kuya Oniok. Na-depress o na-stress kayo ko, kuya. Ano kung sa may away kong buhaton? Angay ba na kong itugan ang akong amahin? O itago ko na lang, kuya? kalihog tambagi ako. Ug unsi ang ikang buhatan. Daging salamat, kuya, sa imong paghatag pagtugan. Nga babasa nimo ang akong

0: Basta si DJ Onyok, okay kayo!
1: Yahoo!
2: DJ Onyok, I love you!
3: Nakunang health and healing information sa radyo at sa Melvin Food Supplements Distributor.
4: Coffee is life. Pampagana, pampaalerto, makawala sa kalaay. Ingana ang pipila ka mga butang-butang nga imuhang masinatian sa pagpangape. Kay ang mga sangkap, piniling power pack sama sa ginseng, flaxseed, pito-pito herbal extract, mangustin, malunggay, coco sugar o purple corn. Kana silang tanan, anaas matagtimpla nimo sa pito-pito plus 10-in-1 herbal coffee mix. All natural and organic. Sa mataghigop, makagana, labaw na sa tanan, dili aslom sa tiyan, walay palpitation. Ako, si Makabayan JJ, og kini nga programa, gihatod kaninyo sa Melvin Food Supplements Distributor. Nga mausay naghatod ka nato sa mga epektibo nga mga produkto sama sa Pito-Pito Plus Mineral Eye Drops, Pito-Pito Plus Liniment Oil, og syempre, ang creamy, humot, lamian nga kape, ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ug alang sa pang-adlaw-adlaw nga pag-alaga sa kahimsog sa lawas, Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, mas dunay alibyo. Ug solusyon sa mga gipambati nga lain-laing sakit, proven nga epektibo, daghana ang mga nakasuway, nagmentinar og padayon nga misalig tungod sa benepisyo nga makuha sa maong herbal nga produkto. Mga higala og sa mga suking tigpaminaw, mga pinataninyo, magtimpla na ta og higupon ang kalami. Kasustansya sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kun kamo, wala pa kasuway ni ining atuang kape. Mas maayo kay atuang napamatian kining programa aron inyong madunggan nga di kini ordinaryong kape. Kay ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, lamian na, healthy pa, o di na ta maglangan. Pangitaa ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang sweetener nga guilt-free nga sagol sa matag sachet sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, mao ang coconut sugar. Syempre, basta coconut, tree of life ka na. Sakto ang timpla, unya kay coco sugar, mubo kayo ang glycemic index nga anaa lamang sa 35. Di sama sa regular o cane sugar nga naa sa 60 ang glycemic index score. Ang coco sugar, dunay amino acid nga glutamine nga dako kayog tabang kontra sa mga seryosong sakit. Mas maalagaan ang atuang pamanit. Puno sa amino acids ang asukal sa lubi nga dunay 16 out of 20 ka mga amino acids. Taas sa glutamine alang sa ligon nga metabolic function. Mayaman sa vitamins og minerals nga dunay 12 sa B vitamins, potassium, iron, calcium, zinc, organic sab kini. Og di ka manginahanglan og additives, coloring og mga chemicals. Kanira ang tinud-anay nga guilt-free coffee, ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang usa sa mga benefits nga makuha sa coco sugar mao ang malikayan ang kondisyon nga gitawag nga hypoglycemia o ang life-threatening nga sobrang pagkunhod sa blood sugar. Ang makasinati sa hypoglycemia, magkurog, malipong, panington, gatuyok ang pananaw o grabing kagutom. Pag nagrabihan, mamahimong magka-seizure o makoma ang pasyente ni ana. Kana pa lamang sweetener sa tuang kape, wa na kay angay nga kabalakan kung health conscious ka. Kay healthy good ang coco sugar. Base ka na sa mga daghang pagtuon sa tibuok kalibutan. Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kompleto, epektibo, garantisado. Alang sa mga pangutana o komento, mamahimong mo-contact sa 0930-032-4759. Adlaw-adlaw na ang pagtimpla o pag-inom sa Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Aron imo lang mabati ang kausaban sa panglawas, siguraduha lamang na gama ka na sa Melvin Food Supplements Distributor. Sumakaw sa pa, ako ang inyong Makabayan JJ. Salamat sa inyong panahon. O kanunay lamang, magpaminaw ni ining estasyon sa radyo. Alang sa healthy o healing information. ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
3: Nag-unang health and healing information sa radyo. Atot sa Melvin Food Supplements Distributor.
0: Basta si DJ Unyok, okay kayo.
1: Yahoo!

Okay, mga suligan, prayon down din sa ito ang pagbaraguban. Gagamog-gahapon na binagkaubang si DJ Onyog Dambayan. Nirigapon sa itong tulumanoon ang programang Gulong ng Balad. Gamarin mga kita og oras aron magbadayon surahan at tutalaw ning daginuton. Kanto katrawa por surutod ganinyo sa Melvin Food Supplement Distributor. Ang orihinal ang ganagama sa pito-pito herbal products sa mas pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal coffee mix, pito-pito mineral eye drops, o pito-pito liniment oil. Mapalit sa mga suking butika niya dool sa inyong lugar. Wala tayong oras mga silingan. Nagang salamat sa inyong pagbaminaw sunod sa usaka oras diri sa atong tulumunon. Manamilit na si John Yung. Og ako na lamang magpabilin og panultihon sa tuang sender. Sender, nakasalamat sa imong pagparangat niya ng imong gulog ng paanan sa kinabuhi. Usag sad story ang imuhang storya sa kinabuhi. Alang ka na ko, angay ni muna nga hatagang justisya ang gibuhat sa imong papa na nimo. Maskin man nga wa na dayon, pero gisugda na sa imuhang amahan. Ayaw pa butang nga mahitabo ka na ang gisugda nga dili maayong binuhatan nga doon sa imuhang amahan. Nag-attempt na ka o gini ang right. Angay na muna nga tagaan o pagtagad. Sumbong ngantos otoridad. Sumbong ngantos inyong barangay. Ngantos imong nanay, imong lola. Ingon anak ang gibuhat ngantos imong amahan. Ayaw pabutang ka mabiktima ka si imong papa. Ayaw ni ihatag ang tanang pagsalig si imong amahan. Kaya gisugda na si imong amahan. Nga dili angay sa ligan ingon anak ang klase sa amahan. Dang salamat, sinner, dang salamat sa mga naminaw. Og dagang salamat sa Melvin Food Supplement Distributor. Wala mati oras kung sa kauras sa matong programa. Dalay gunang Diyos kalatong tanan. Bye-bye!

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: Magnum C, the most nutritious food supplement.
4: Lilian Pasage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat og sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na og Magnum C, nawala kong bughat og dili na kayo kapoy. Mas nilagsi ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
3: Magnum C,
2: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang pakusgon ang inyong immune system ug musukol kini batok sa unsa mang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang western countries sama sa Estados Unidos o Europa, mibilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na, mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
3: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala ako gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun ka sakit. Akong gisulayan pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kay wala ko gibati o kasakit.
3: Magnum C,
2: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
1: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang mga kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag. Usamad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: Magnum C, the most nutritious food supplement.
6: Sarisa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C, kay ingon dagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kay ang tabang si Magnum C sa ako, labi na ako a working mom ko. Og salamat kayo Magnum C.
3: Magnum C,
2: para hindi magsisi,
3: mag-Magnum C.
2: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
3: Magnum C.
7: Nagsugod ug inom og Magnum C unya ako ambisyon naghinahinay ug katin-aw tungod sa Magnum C.
8: Lolit Agustin, Lagao General, Santos City.
3: Magnum C.
2: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutika nga duol sa inyo.
9: 24.
10: That time check was brought to you by
11: Governor Engineer Raul Mabanglo.
10: That time check was brought to you by
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
12: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: One station.
0: FM Radio, favorite music radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-Mulabi ko.
0: Si pangalan ni mo, ma'am?
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapsong, mabalik padali ko ma, ang ako kong UTI na ko, na ang inom na po po anang banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom ng mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapsula na kauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naminaw sila sa akong istorya, banaan sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapsong, kaya kaulian sa sakit, at ano ang ulcer, UTI, mamay na kaulian ako, God.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Tremia Jimenez, taga Purukuan, Badas, San Jose. Naamagod ko'y high blood cell niya, maglipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong auntie nga, maayo daw ni Magnum C, nagkuhan po, nagsulay po ko niya. Maayo man po ang resulta, sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, o. Katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay, maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
2: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: Dili ko gustong ni Asia. Papahuwa ka ng babayakan ako. Inahan siya sa akong anak, Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya, dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo!
1: Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
2: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
1: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan paman sa tanan.
0: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
1: Munet.
0: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
1: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
3: Siya si Sender Delo.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

Dagang salamat sa pagpaabot. Iha, ni mo, imotero at imotera. O, oh, 30 minutos sa atong programa kahit sulitin mo na ito. Huwag mo nang i-miss ang mga bagay-bagay. Malit na bagay lamang naman ito eh, no? Kung may lakad ka, ipaunya sa anya. Welcome sa Tambagi ko, Lady Batod, ang atong pinaka-cute nga programa. Cute pa sa imong height. O cute pa sa kamubo sa inyong relasyon nga ni Ending Dayon. Laban pagihapon ta, isagwa tay kontra. Diba? Para kanino ka bumabangon ka makabuhay? Siyempre sa imong pamilya, ako na rin mutubag. Sa mahal ni mo sa kinabuhi, mga mahal sa kinabuhi, ganon. Ug unta ikaw diha matagbaw sa imong kinabuhi, sa imong ginabuhat karon inatutang karang tanan, asa man ka kisay kauban nimo sa imong ginabuhat, legal lang gyud unta na. Kay kung ma-illegal gani na madakpan ka. Pero syempre sa atong tulumanon, sud lamang sa usa ka oras ka makabuhay, managhisgot kita sa daghang mga butang under the sun nga syempre ato ang ikapanabi sa uban para matabangan sab silang nga madugan ang ilang kahibaw. Ikaw labaw sa tanan kay sa atong hisgutan kanang kinabuhi sa laing tao. Hisgutan na lang nato ang mga kaayo sa matag-usa nato. And syempre ang pagpupo nato sa mga pagtulunan nga ihatod ka nato pinagi sa SWAT tampo sa istorya sa kinabuhi gikan sa atong sender nga dinhi lamang sa atong tulumanon. Diba, Miss Sally? Kay ni mga orasa na may daghang mga programa diha nga dito gid pwede unta niya ipadangat ang iyang istorya, pero diri gid sa Tambagi ko, Lady Batod, gipadangat. Mao na nga we are so grateful and thankful and humble. Lagi sa liga ng atong tulumanon, ganyan. Ug salamat sab nimo diha ka makabuhay sa always nimong pagpaminaw from the bottom of my internal organs. Oh, may tao. May open magunang door pero may taong nakita. Mahadlok na ba ko kay na'y multo? May pang multo nagparamdam. And now, kamakabuhay, niya na ang sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Delo. Karong adlaw mo ang ikanapulo kung chapter 10 sa iyahang story. So, ito na ipaday na pagbasag pagdrama, ano? Because you're so ready na. And so ready na rin ako, ang everybody. Charas! Now, na din lamang sa atong tulumanon,

0: Yung tuluman nun.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

batod, hindi po ako pinansin ng aking ama simula nang masuntok ko siya. Pero pinagsisihan ko yun. Alam ko na naunawaan niya naman kung bakit ko ginawa yon, kaya lamang bilang may pride, hindi niya ako kayang patawarin kaagad. Kahit humingi pa ako ng dispensa sa kanya, hindi niya pinansin. At si Yuri, buo na rin ang kanyang desisyon na haharapin si Monette Lady Batod kung sakali nga na ituloy ng huli ang demanda laban sa kanya.

0: Sa gikaingon ko na, Delo, dili ko sibugan si Monet bisan asa pa kami mga bot.
1: Yuri, igasubo ko, Delo. Nagubot na hinoon ang kinabuhi mo tungod sa akong pagsukol nila madaog-daogon di rin ako. Nakasabot kay kunin mo, Yuri. Ako masublani. Nakasukol kang papahore. Pero nahuman na ang tanan, nahitabo na. Unta makat-on kitang tanan, labaw na sila og leksyon sa kinabuhi.
0: Anyway, kun pananglit makahigayon ka, pangutan si Monet kun mo hinayon ba siya sa pagkihan ako. Ing napalihog na atubangon ko siya, og palihog ko sa pag-usab sa pagsulti nga to niya, hangtod sentimos na lang ang mahibilin sa kong kwarta, dili ko siya sibugan.
1: Yuri!
2: Baga siya ngang. Dako na ganit siyang insulto na ako ang imo asawa. May naong pa siya musukol ako bisan ako na ang agabyado.
1: Way daw itong gibuhat ni mo si Yuri, Monet. Ikaw ang perming mamikil o manginsulto niya. Una sa tanan, wa ka may katungod na ako. Ikaduha, dili siya ang rason kung ano nagkabuwag kita. Tingalig na limot ka. Ikaw ang rason. Ang imong pagpakiglambigit sa daghang mga lalaki kani adto sa kita pang duha.
2: Oo.
1: Busa, ayaw pagpakabiktima karon. Nga mura bagi ilog ko ni Yuri gikan nimo aron mo bati kag kainsulto. Ikaw rin naginsulto sa imong kaugalingon. Human ka makasya sa atong kaminyon, karon nga may gipuli na ko nimo, moalma ka kay bayot si Yuri. Nainsulto ka kunuhay? Unya ako Monet, sa pagtuo mo. Wa ko mainsulto sa makadagang higayon nga gitunto ko nimo kaniadto.
2: Oh,
1: kun ako pa ikaw. Ayaw na patuga-tuga og pasakag kaso bato kang Yuri. Ikaw ang maysa, ikaw pa ang magagnaw mo reklamo. Pagpuyo, pagmalinaon, ug ayaw na kami sa muka.
2: Delo.

ni Batod maigi na lamang po at hindi na binanggit pa ni Monet ang pagsasampa niya noon ng kaso laban kay Yuri dahil sa pananakit nito sa kanya matapos siyang manginsulto. Nahinuha marahil niya na walang mapupuntahang maganda ang gagawin niya sana noon. Nagpapasalamat naman po ako, Lady Batod, at hindi na umabot pa sa korte ang lahat.

0: ni mo pasudlon sa bahay?
1: Bahay ni Yuri.
0: Nagregalo niya ni mo.
1: Gitahod ko siya. May katungod gihapon siya din eh. 100%. Bisang giregalo niya na din ako kining bahay o yuta. O ikaw? Dili ka na mahimong musod og muda yun, Monet.
0: Okay. Maumang ka. Pwes ani ko na lang sa gawa sa gate isulti ang tuyo ko ni mo.
1: Unsa ang imong tuyo?
0: Dili ba buwag naman kita sa sulti lang? Pero dili gyud ingon nga legal?
1: Oh. Lahusa ang gusto mong isulti.
0: May obligasyon ka gihapon ako, Delo. Sa pinansyal labaw sa tanan.
1: Oh.
0: Mangayo kog sustento nimo. Wa koy trabaho. Sa obligasyon nga buhion ko nimo. Nahibaw ko, wa kay income. Pero naa si Yuri nga mo'y kapangayuan mo aron mo'y imong itunol diri nako.
1: Munet,
0: kana na lang ang makapahilom nako, Delo. Og dili ka angay mo balibad. Tingali ikipasakaan kong kasong abandonment kon dili ko nimo tumanan sa kong gusto.
1: Unsa? Kabagago ni Hugnaong!
0: Hala no? Kinabagaan yung kiwihar. As in baga kayo og wow ang mga matang ni Monet. Mga yung kwarta, Diyos ko. Di haraman dahil gihapon niyang ending. O niya nag-isog-isog pa. Diyos ko naman. E na may kamakabuhay unag ikadong hugna pa lamang sa chapter 10 sa revelasyon sa tong sender nga si Delo ang atong nabati. Pero unya sa itong pagbalik, human sa pipila ka mga painumdom atong ipadayon ang pagbasag pagdrama ka na pa ikatulo o katapusang tipakanga parte sa chapter 10 sa iyang istorya. Kanang kanan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
5: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
6: Dagang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay. Siyempre, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement kinahalan nga everyday ginaktong paga tumaron. Kung wala ka pibalatian, okay gyapon nga mo tumarka usang ato sa duha ka kapsula everyday ka makabuhay. Sa buntag ang usa, sa gabi ang usa, para protektado ang imong lawas gikan sa mga virus and bacteria, sa mga sakit o mga balatian, ganyan. Kung na kibalatian, mas ubay-ubayo nato ang atong dosage. Anyway, ang atong EXL Kamakabuhay Plus Dietary Supplement. Kamakabuhay, daghan kay mga ingredients gagiusa lamang ana nga makabenepisyo kita o nga atong lawas. Uusa na sa daghan kay mga ingredients gagiusa sa atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mawang guyabano. Matod pa sa Department of Science and Technology or DOST Kamakabuhay, gawas sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1 and vitamin B2. Ang naisigutan nga prutas, ang guyabano, makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content. Nga maoy, phytonutrient. Yado na yung mga benepisyo na ito makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells, gikan sa oxidative damage. Nga maoy makaingon nga kita makabaton og mga nagkadaiyang mga balatian. Ang guyabano usab, frequently consumed by individuals, kamakabuhay, nga kanamitang nag-antos sa mga sasakit nga diabetes, makaayon na nila ang guyabano. And syempre makatabang sa bang guyabano kung ikaw doon ay taas nga blood sugar, mapaubos na ito na. Diba? Tanya di hakto? And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano as in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin. Mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. And again, ang guyabano makapaubos pa sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano, kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na, or prutas lang na, or naara na diha, na pwede ni mo po, pwede ni mo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay isatisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, the English ramanggod, labananas inyo. Ang mga nindot ng mga benepisyo nga itong makuagikan sa guyabano, di na kinalang nga guyabano lang mismo nga itong kauno or itong itakes atong lawas kamakabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naadiha sa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mo namang inom na kita every day. As in, himuon na itong partner matag-adlaw, again, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
6: Kaayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayo gid sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka, tanda ka mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na itong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kaya problema, usay ka na kuwang ugtog, pagkaog maukir gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan, nga daghan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula ug usa na ang guyabano kag ganihan nga atong naisgutan. And syempre gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay na nay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon naanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasod na the same nga gidaghanon sa vitamin C nga ato makuha pod sa orange. Uni ang moringa ka makabuhay, doon na say calcium, doon ay protein, iron and amino acids nga makatabang para kung nanay mga samad-samad or mga balatian sa tong lawas, mamaayo og mawagtang alibyuhan og makabuild pagidog muscle ang moringa. Ang moringa usab puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ang ato mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Usbon ba nako unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas ka makabuhay, ang atong immune system mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. Na kung mutakboy man sa atong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe, Kadiotra, layas dayon, ganon. Tungod kay Basko, gughimsog nga atong immune system. Una sa tanan ng immune system, yun ang atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaanog pagtagadog focus. Diba? Kaya kung weak ang atong immune system, nalirata matakbuyan og sakit, kunya gawas nga dali matakbuyan, dugay pa yung kimuhawa sa atong lawas, napag-iuban din naging muhawa. Kay, kung grabe naman, labi nagpabaya, sad ka, wakay disiplina sa kagolingon ni Nana. So na po yung mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa, nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha, makapaubos usab sa atong blood pressure, makon taas ang imong presyon sa dugo. Kunya makareduce po na sa fat, sa taba sa imuhang dugo, o sa taba mismo sa imong lawas. Kunya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang? Nga ang moringa ka makabuhay, usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kung ang inom na everyday, mo na ang imo imong partner, kay dili ka biyaan, instead, atimanon ka og ninot imong paminsar sa matag adlaw. Nasubukan mo na ba ang kape na may native bourbon corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native bourbon corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native bottle corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Dagang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
2: Lady Batu.
0: And now, kamakabuhay, ang magipaabot nga sumpay ni Anagid, ready na ang ikatulo o katapusang tipaka nga parte sa chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: Lady Batod, kumonsulta po ako sa abogado sa tulong ni Yuri. Isinangguni ko ang lahat. May laban umano ako kung sakaling mag-counter ako ng kaso kay Monet. Total siya naman ang nang iwan sa aming mag-ama noong nahumaling siya sa lalaki niya. Inabandon na kami. Tapos biglang ako pa ang kakasuhan niya ng abandonment kung hindi ako biglang magbibigay ng sustentong financial sa kanya. Napakakapal talaga. Tuloy, Lady Batod, ay nabawasan ang damdamin ko para sa kanya na siyang ipinagpapasalamat ko noon dahil hindi na ako nangangarap noon na magkabalikan pa kaming dalawa dahil napakamiserable pala niya talagang babae at asawa. Bili na kumuanto dito ilaluluhorhi pa kung makikita lang ko ni Mama Monet dito ay.
1: Ha? Juno, anak.
0: Dili na lagi ko ganahan. Mahadlok yun lagi ko niya. Dili ko ganahan mo paduol niya pa.
1: Pero,
0: dili ko mo adto. Puho na lang kung dako-dako na ko. Mahadlok ko niya. Mura siya, may diferensya sa utok.
1: Unsa?
0: Mahadlok ko niya pa. Ayaw lang ko pugsa nga makikita niya. Ako maning gusto. Dili ko makikita niya. Dili ko.
1: Juno.
2: Dili ka ako ang basula ni Monet sa desisyon sa bata, Delo.
1: Ayaw ka bala ka, Yuri. Dili ka na mahitabo. Pero kung ugaling mahitabo, makadepensa kita. Kay dili tinuod nga may babag ka.
2: Gibati ko ang kadesperada ni Monet, Delo. Ang tanan na lang gyud ang buhaton, makapanglawgaw lang nato. Kay dili siya happy nga happy ka na.
1: Yuri.
2: Tuod di ay. Happy ka ba yung tinuoray nga kauban ko, Delo?
1: Yuri.
2: Sorry. Nakapangutan na lang ko. Pero pwede rin imong dilito bagon.

unsa karong nanimaho nga. Delo. Delo pag matatanawa. Oh. Ha? Ang unsa? Hayag. Hayag kaayo. Oh. Kalayo. Oh. Kalayo tuod. Sunog. Ginoo ko. Sunog.

Dito mabuti na lamang at mabilis na dumating at sumaklolo ang mga bumbero sa sunog sa bagong bahay namin. Hindi namin alam kung bakit nagkaganoon dahil wala naman umanong short circuit na nangyari. Masama ang mambintang Lady Batod pero naisip kong bigla si Munet na siyang may kagagawa noon. Siya pa nga po ang unang dumating kasunod ng mga bumbero sa kalagitnaan pa ng gabi noon. Gising pa siya. Kaya't lalong lumakas ang aking kutob na may kinalaman nga siya sa namuong apoy noon sa bahay.

0: Kama kabuhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Pero wapa mi ended to. Mauna ang asama sa ito na andan mo padayon ta sa pagbasa o pagdrama ana. Sa sunod nga episode sa itong tulumanon ang sumpay sa iyang revelasyon. Pero unya, human sa pipila ka mga painom daw mamalig na ito pinaabra, pinaabtik, pinakalit para itong isgutan o glakbitan ang itong nadungog na kinatibukan chapter 10 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenance ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
0: Daghang salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement ka makabuhay, ako nang nasugdan. Daghang kayo itong mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, daghang kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas, o nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindo tragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kay sanaad yun, di ba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mao ang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research kamakabuhay, napakita sab ang daghang mga posibleng mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan for inflammation, for degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw na baguhan na imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kay wapoy stretching. Oo. Or, kanang manginaan ang mga faktor pamaulan kapag kaugma, ana, uy, naku kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daga mga tambal, daga gireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamahimong healthy ang atong kidney. Og ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghan nga mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mao nang mutumar na kita ni ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage ang tabayanan kay atong isgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimot.
5: Ako gihapon si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Dagang salamat, syempre, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nidot kayong inumon, lami kayong inumon, kamakabuhay, tungod kay walay sakit, kundo na kay sakit ya. Dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo saka, dili mag-reflux, ginaana. So, usamang good sa 17 ka mga ingredients nga giusa-usab sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root or ugat sa ginseng. Ang kanang ugat sa ginseng, kamakabuhay, gigamit na para ma-revitalize ang mind nato o ang atong body mismo. Makapa-enhance pag yun na sa physical strength and vigor. Kinatawag po nag king of all herbs ang ginseng. Kaya tungod kay doon ay solution for matag-unsa nga sakit or matag-unsa nga disorder. So, na yung mga dagang mga health benefits nga itong makuha sa ginseng, especially sa ugat sa ginseng. Para sa kanabitaong ginseng root, anti-diabetic effect, various clinical studies ang ipagawas ana, nga obserba na ang ginseng maka-prevent, makalikay. Kanang sa onset of diabetic complications. Sa diabetes, so naka, dili na mo complicate pa kung doon na kayo na-take ang mga ginseng, minana. Taas usab sa level sa oxidative stress leads to a kanabitaong pagsaka usab sa blood glucose level. Dili sad na maayo. Og matabangan ka sa ginseng para ka na manormalize o mabalik sa kanhi. Unya ang ginseng usab sa makabuhay, maka-relieve po na sa oxidative stress. Sa matag-usa nato, na doon ay mga diabetes. Ya, ang research usab na yung mga pagpanukidikoy o pag-studies, gireveal ka makabuhay na ang ginseng makaprotektar usab sa atong tissues, atong mga kasing-kasing. Batok sa mga damage, kung unsa man ang damage, bisan unsa, niya makaprevent, malikayan po nato ang heart failure. Mao na ang matabang nato sa ginseng. Makatabang usab ang ginseng ka makabuhay para ma-manage nato ang diabetes mellitus. Yan na. Ang pagtaas sa cholesterol level. Ingon man sa imong dugo, high blood nimo. Mao na ang risk factors para sa heart disease, minana. Ang ginseng ka makabuhay also makaprotektar usab sa atong kasing-kasing batok sa free radical damage. And syempre makapaubos usab sa level sa oxidative stress. Unya ka ng mga uban diha ang patanon pag-edad pero medyo guwang na sa physical. Oy, na anti-aging effect ang ginseng. Powerful ka ay na ang anti-aging agent. Ang kanamagong padayon nato nga pag-expose sa tong skin sa ultraviolet rays or UVR, maka-generate ng free radicals. Ang collagen, protein ka na nga present sa tong skin nga may responsable para sa kahimsog, sa elasticity, o sa smoothness sa tong skin. O kung wala ang ginseng, dili na nato mapabilin sa ato ang kaugalingon mismo. Makapa-improve usab ang ginseng sa fertility sa tao na makabuhay. Sa traditional nga Chinese medical practice, ang ginseng kanang miak na as a aphrodisiac. Magamit po na para tambalan or ayuhon ang sexual dysfunction sa usa ka tawo, labi na sa usa ka lalaki. Makapa-enhance sab na sa sexual behavior. Sa mga kalalakinan, ang ginseng ka makabuhay, makapa-boost na sa quality sa ilang sperms as well as sperm count. Kaya namin mga lalaki ng mga papa na mga bana na diligid sa na makabuo o kining baby nilang magtiayon. Kaya kulang sa sperm count o niya dili, nindot ang kalidad sa ilang sperms. Makatabang ang ginseng anak. Ang yunianang namatang sa aksyon is attributed to the presence of ginsenosides sa ginseng. Labaw sa tanan ang ginseng ka makabuhay, makaprevent, makalikay ka diya sa cancer. Kung wala pa kay cancer, si bakog nga makabaton ka, dili ka matakbuyan sa cancer. Oo, kung naay ginseng kanunay ang imuhang body nga ginatake, inana. Nadiskubrihan man gud nga ang ginseng epektibo na batok sa colon, batok sa gastric, batok sa hepatic, and prostate cancers. Ang ginseng kamakabuhay makatabang na para maubsan nato ang gidakon sa tumor, nya malikayan nga kana mukatag sa uban pang parte sa atong lawas. So meaning to say, naginahanglan atong body og ginseng. Og ang ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
2: Lady Batu.
5: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.
5: Maraming salamat. Siyempre ang atong programa, ang Tambaki ko, Lady Batu. Hatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan. Muwagtang na ka makabuhay sa mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, nakapoy sa lawas, mga problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus capsule, imintinar lamang nato ha para sa mga adult, usa, nga do sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw lang, dili bugnaw, dili init. Hayag yun pag-inom og tambal or bisan ka ng dietary supplement, especially nga tong EXL Makabuhay Plus capsule, og bugnaw nga tubig, ayaw no, ayaw. Kaya dili mamay mong epektibo. Murag walay nahitabo. Oo. Ang pag-inom ni mo kamakabuhay sa tong EXL Makabuhay Plus capsule, again ha, sa adult, usang ato sa duha ka kapsula, gamit ang tubig na inadlaw lang. 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Kadang dito na kay balatian, tas ana to ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula na. Katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pwede pud after mukaon pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip imo ang food supplement. Ganyan. So, ato na nang himong partner sa atong pagkinabuhi every day ang EXL Makabuhay Plus capsule. Isip atong dietary supplement. Unya manginom ta every day, labi nag mahiligon kay kamo inom og kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay matabangan gyapon ka. Masatisfy nang imong craving sa sweet, sa kape. Matabangan ka pa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga alibyuhan ang imong balatian ng bonggang-bongga. Anyway,
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kaganiha lamang atong na-feature ang ikanapulo kong chapter 10 nga story. Chapter 10 sa revelasyon ni Delo. Pero again, wa pa mi end dito ang tanan nga. Ipadayon nga po na itong pagpaminoan na sumusunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa iyong revelasyon. Well, anyway, kanon, atong lakbitan o gisgutan ng atong nabating nga drama kaganiha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, pahiyom, tigiding, charis. Pahiyom ta para makapaminsan kag taman aron nga bisa pag dunay mga suliran, mga problema nga atong masugatan sa matag adlaw, carry lamang kay problema ra na niya kita nang smile, di ba? Makapangunahuna ta og kining mga solusyon para sa atong mga suliran kon problema. God bless us ka magabuhay. Anyway, Delo, salamat again sa pagpadangat mo sa imong kaagi. Welcome ba siya na ito ang chapter 10 sa imong story. Well, napaghihapon ng kagubot, no, kay medyo layo-layo pa ta sa ending sa imong story nga gipadangat diri sa itong programa. Pero ingon na gina nga ito ma-realize, no, sa kinabuhi ka makabuhay nga, or Delo, o ikaw di ang naminaw sa karon ka makabuhay nga, sa itong journey ba sa kinabuhi, di ginato maingon nga lunlun kalipay lang ang ato ang maagian, naagin yung mga suliran, mga pagsuway, kaya para matayog ta, unya matest ang ato ang pananampalataya sa Diyos kung hanggang saan at kung hanggang kailan. Matitest ng Panginoon kung kinapa maghihapon na itong pagsalig nga tuniya, makasangpit maghihapon taniya, makasalig maghihapon taniya, despite and in spite of the fact sa mga pagsuway nga feeling nato, mauna ni ang mugupo natin. Mugupo natin, oh. Kana mo pa sukamod nato, igugupo tayong lahat and everything, no? Pero pinaagi sa mga pagsuway, makatunta, magmaligunta as an individual para sa uban pang mga pagsuway nga umaabot, no? Nga mudasmag nato, ligun na tapuhon. Pero pagabot sa relasyon, kinala maging wais pa rin ho tayo sa pagpili ng ating magiging kabiyak. Labi nag single pa ta, ilhon gid nato ang tao, no, nga ato ang takaslan para sulod sa tong kaminyoon, di ta magmahay, di ta mag-away, or kanang kuna man tay mahibaw-an nga flaws sa iyang pagkatao or diferensya niya, mahalon pud na nato. Unya magkasinabtanay ta, it takes two to tango, dawaton nato siya, dawaton sad ta niya, mina na ba? Pero kung kanang sa sugod pa lang dan tapaw na bitaw inyong relasyon, pag-abot ninyo sa inyong sulod sa kaminyoon, gamay tay og lang ana, mo surrender gid dayon. Mga bit na dayon, mag-away pinaabtik, magbuwag na dayon. Pero kung kinsa man ang tao nga ato ang piliun pod, kung unsa man ang mamahimong ikasulti nga dili maayo sa mga tao or ang tibok kalibutan, pero kung mahal nato nga tao, importante nga tao, espesyal nga tao, na inabuhat nga kaayuhan diri nato nga gusto natong suklian sa abot ng ating makakaya, go lamang ng go. Dili ta kinala maminaw sa mga tabi, sa mga pag-insulto, sa mga pagkuriher, sa kana mga critics sa ubang mga tao. Kay una sa tanan, wa masali mahimo pong maayo diri nato, manghilabot ta gina sila. Kay bisan pag unsa kaayo ang dagan sa atong kinabuhi, bisan unsa pa kaayo sa atong mga gibuhat diri sa kalibutan, mangita og yung nagdiferensya og buslot ang ubang tao nga dili malipay sa atong kalipay. Ganyan, no? Mao na ato nakatunan sa or nga leksyon sa kinabuhi sa chapter 10 sa revelasyon sa atong sender. Pero ang sunog sa Jude, kinsa ang nagsunog, nag-try, nag-attempt sa pagsunog, may gani kay naapula ng mga bumbero, no? Yung apoy ng bongga. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ha, ang sumpay sa revelasyon ni Delo sa masunod pang episode sa atong tulmanon, imong tulmanon.
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Bato.

base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
0: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
0: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

Huwag ka mo, mga kapamilya, ka-vibes mo ang labing dakong namong inspirasyon. Usay pataas ang volume sa inyong tagsa-tagsa ka mga radyo dira. Kung namino mo sa itong Facebook Live, i-pull ang volume sa inyong tagsa-tagsa ka cellphone. Kantahan yung paboritong awit. Huwag bani kami sa pagsaulog sa usa na sab, kamalampusong tuig sa pagserbisyo. Happy anniversary, FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre, ganinyong kuya, yung kuya Jason, tre lang sa programang favorite mong request, Kapamilya. Ka-vibes!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mukaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kining gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
5: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.
6: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
7: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for

Atong oras, Kapamilya Ka-Vibes, alas 12.35 na. Mao ka to ang awit nga 1,000 years. Ikan kang Christina Perry. May pag aminaw sa tanan na to mga solid Kapamilya Ka-Vibes nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon. May pag aminaw, may pag-tunin ka ninyo Kapamilya Ka-Vibes. Ilang hinayan na to kay Kusog Ragayo. Okay. Sa mga solid Ka-Vibes ato nga nagtanaw sa itong Facebook Live, Ma'am Dalia Upamin Panos. May pagtanaw ka ni mo Ma'am Dalia Upamin Panos. Dan Sher Nadol, Jason. Good vibes afternoon, di Idol. Always Jude Minaminaw sa inyong programa sa kahanginan sa 96.7 FM Radio. Kaya salamat sa always nga pag-tune in ka ninyo dra, Ma'am Dalia Upamin Panos. So, syempre sa mga kobanan ni mo dra, nga naminaw. May pag-aminaw, may pagpaniudto ka ninyo dra. Salamat sa pag-share usab ma'am sa itong Facebook Live karon. O salamat sa always nga pagpaminaw, sa pag-comment, sa pag-react sa itong matag Facebook Live. Nagkaging salamat Ma'am Dalia Upamin Panos. O sa mga kasilinganan ni Ma'am Dalia nga naka-tune in karon or nakapaminaw sa iyang radyo, may ngudto, may pagpaniudto, may pagpaminaw kaninyo dra sa tanang Upamin Upanos Family, may pagaminaw kaninyong tanan. Ma'am Rowena Sereno Mangkias, may I request the song Superwoman, Thank You For Me? Yes ma'am, play na to na karon ma'am yung request nga Superwoman gikan kang Karen White. May pagkabinaw ka ni mo ma'am dra, Ma'am Rowena Sereno Mangkias. So sa mga kaubanan ni Ma'am Rowena para sa may Hong Kong, may pagkaminaw ka niyong tanan sa tanang OFW sub nga always nga nagpaminaw sa atong programa, always nga nagpaminaw sa atong sibiyahanan, mayong pagpaminaw ka niyong tanan. O sa mga naminaw sub sa atong mobile apps karon, shoutout sa atong tulo ka naminaw sa atong mobile apps. Ay tulo, 3,000 eh. Ayok pa ko ka-vibes. 3,000 eh ang naminaw sa atong mobile apps karon. May pag-aminaw ka niyo dra. O salamat sa pag-tune in. O sa mga ka-vibes sub na to nga nasa opisina karon, nag-lunch break o sa mga patulong pa nga mubalik sa trabaho, amping sa biyahe ka pamilya ka vibes. Sa mga driver o sub na to nga nagbiyahe gihapon hantod karon, always magdalag yung tubig mga tricycle driver na to. Sa mga makugiho na to mga tricycle driver, always o always good pagdalag tubig ka pamilya ka vibes. O always pag-amping kay timan inga adi may naghulat sa imong pag-uli. O siyempre sa mga tindero o tindera na to nga minaw, nag-sound trip sa itong programa karon. Pag-aminaw ka ninyo dra, Kapamilya Ka-Vibes. Dra sa gikan sa may Prutasan, sa may Isdaan, Gulayan, Manukan, Karnihan, Bakahan, sa mga karon dra. May ngudto ka ninyo dra. At siyempre sa mga ka-vibes sab na ito nga nasa lang pa ni Malay karon, nag-relax, ang higda-higda sa lantay, naghigda-higda sa Katring Kawayan, ang Kawayan, Katring Kawayan. Muna'y pinakalami nga higdaan ka vibes, labi na ganaa ka sa bukid, bugnaw kayo higdaan ng Katring Kawayan. Kali lang kay panggamito ni mo na sa gabi, panggabi, kuana mo, igot-igot. Shoutout sa mga kapamilya ka vibes sa ito nga naka higda karon sa lantay nga Kawayan or Katri nga Kawayan, or sa mga nagduyan karon nga nasa ilalom sa kahoy, may pagduyan-duyan kaniyo dra. Siguro walang ka vibes nga nakapaniunto na ka masin hinaikan ni mo og duyan-duyan dra, makatulog ka nga walay sulod di mong tiyan. Kung sure ka vibes ka pamilya nga nakapaniunto na ka. O siyempre sa mga kapamilya na ito, kapamilya ka-vibes sa ito dala sa may Tamiya, kang Ate Ruth Trimultariog. Sa mga kasilinganan ni Ate Ruth, ang BB, usay-usay sa mga anak, may pag-aminaw, may pag-tunin ka ninyo, kapamilya ka-vibes. Masab, kang Ate Ruth Trimultariog dala sa may Tamiya, may pag-aminaw ka ninyo, Ate Ruth. Kang Kuya Rekrek Urbuda, usab, nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon, kang Ate Minda Urbuda. Kang Joseph Maloloyo, ng sa tarang Urbuda family nga always, always good nga nagpaminaw. Kang Tay Erning Urbuda, kang Kuya Ayan, kang Mili, kang Ati Gingging, kang Ati Inday, kang Jojo, da Jojo, pinakamayo mong sayaw. Kang Ati Lalay,
ka Uncle Felix. So, siyempre silang mga anak, may pagaminaw, may pag-tunein ka ninyo kapamilya ka vibes. Uncle Frank Pahausab nga dili mo inom. May pagaminaw ka ni Mudra, Uncle Frank Pahang ka Ati Sally Paha, kakisi kang Chaddy. O siyempre sa ilang buutan nga apo sab o kang cute nga apo. May pagaminaw kaniyong tanan. O siyempre sa partner sab ni Kisi, may pagaminaw kaniyong tanan. Mahingod to Sir Jason Saryunis sa tubo-tubo mong kayo. Solid nga ka-vibes. Pa-request o song you and I. Ay na to na imong request karon. Saryo sa tubo-tubo. May pagaminaw kaniyong dra. Salamat sa always nga pag-text sa Saryo ng tubo-tubo. May pagaminaw, may pag-tunin kaniyong dra. O siyempre may pagpaniunto kaniyong dra sa mga kaubanan ni Mudra karon nga nagapaminaw. Mahingod to may pag-tunin kaniyong kapamilya ka-vibes. Ang atong oras, kapamilya ka-vibes, alas 12:41 na. Mali ang request ni Ma'am Ruina Sereno Mangkias, Superwoman by Karen White. Stay tuned, kapamilya ka-vibes!

0: love ti ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no.
1: One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ako ani, paminaw na ako, na ay alibyo gyud sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Mo nang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani nagamit. Aw, epektibo barato pa.
3: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio.
8: FM Radio. FMR, favorite mong request.

0: Lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Ang kapson, makainom ka, maayog yun ang imuang balatian.
7: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice ug Magnum C Herbal Massage Gel mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy ug San Andres Pharmacy.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
9: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na probe siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yun ang akong mga gibati. Dagan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yung ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang gid siya naayog yun. Salamat kayo sa Magnum C.
7: Di nagyod mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil o Magnum C Organic Rub mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy o Butika Morilla.
10: Good morning, Mang.
11: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
10: Kumunta ng...
11: Dali din mga pita, tilawin ng kape.
10: Kumunta sa aroma niyo, uy.
11: Ay, siyempre.
10: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malami yung kayo.
11: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
10: Magnum C Herbal Coffee?
11: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
10: Kung mao, Mang. Ako sabi ang i-recommenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
11: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
12: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
5: Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
5: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
6: Adunay joint pain, labad ang ulo o gisainositis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
7: Magnum C Organic Rub.
6: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
8: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi. Pero ang ending lang asunog nang itong balik o naguba ang noun. Tungod, dili tanang whitening kay safe o dili tanang half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghag magkatalungtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set. Naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set. Kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
6: Mutia Intensive Whitening Set. Available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
10: Sigurado ka?
9: Sex.
10: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Marriage and career.
12: Sus na ana sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
10: Natural. Kay sige kang pambabae.
11: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
13: Yes, natawad na ko sa trabaho.
11: Love, Sex, Marriage and Career. You

0: Fresh on 3.
1: Ni anak yung ko siya balay. Malipay ko niya kung asyawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karon na doon ako i-andam ng regalo nga makapaligon siya tong relasyon. Luwata kay ni oh.
2: Mao ba? Nakay regalo sa ako ah. Unsa man na kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Ang mao nigipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa ninyo mo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Good morning, Mang.
5: Oy, good morning, Pang. May kinimata na ka pang dali pa mga pinatang duha.
4: Ng...
5: dali din mga pita tilawin ng kape.
4: Muta sa aroma ni oy.
5: Ay syempre.
4: Dali tilawan ko. Ah, lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla mang malami gyud kayo.
5: Sus Pang, lami na siya Pang kay Magnum C Herbal Coffee man na siya Pang.
4: Magnum C Herbal Coffee?
5: Oo, mao na ang pinakabag-o nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C ug antioxidants. Sus nindot kaayo ni Pang kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia ang nakanindot pagid ani kay nanin siya malunggay ug mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin ug sa malunggay, di ba?
4: Kung mao mang, ako sa bio ning rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
5: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
6: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
7: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
8: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
9: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Diacare Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract na maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, tinobserve ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadami yung kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po, kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumaghang. Wala naman akong diabetes, kaya po, I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman para po sa mga supplements.
8: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.

0: Kayo pa rin po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
0: Ikaw ba si Captain Jake?
1: O, oh, Mommy Lucky. Katawa si... lang ikaw.
0: Ha?
1: Katawa lang ikaw.
0: Katawa ko sa imuhang face.
1: Ano naman? Hugaw na ikaw. Ano naman? Katawa mo ka sa kong face.
0: Poker face. Sa lahat po naman nakaanda pa yung programa po natin na hatid sa inyo ng
1: Magnum C!
0: The most nutritious herbal food supplement. Magnum C herbal capsule, mainam sa dunay mga acid reflux, hyper acidity, kung dunay bughat, kanunay magluyang lawas, Mami Latki. Nindot kay Magnum C herbal capsule kay concentrated na sa malunggay nga ingredients. O gawas niya na doon na po'y santon or mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Dalawang pangunahing sangkap ragyan na siya, Mami Latki niya. Kanunay na mo nang remind sa inyo kay base nung nagmalimot mo ba ang mga binipisyo niya na sa tuwang panglawas? Maayo ng imintinar sa matag adlaw. Di ba na makadaot, kapitan? O di ba ta magkakaroon o kanang side effect niya na kanang supplement? Mura rin gagainom mo vitamins po niya na, Mami Lucky.
1: Yes.
0: Suplemento ka na sa tong la... Suplemento ka na sa mga dapat pagkaon nga atong ginakaon, pero tungod kay wala na itong makaon, yung dili po tayo na ka-particular sa itong ginakaon, kaya na i-supplement nga ang Magnum C Herbal Capsule mm-hmm. nga maghatag og kusog, maghatag og pagpakusog sa resistensya para dili tadali magkaroon og bugat nga balatian. Kung dunay sakit, mas maayo po nga nakaani para boosted ang resistensya kay magkasakita ang sultis doktor kaon sa mga masusustansyang pagkain. Di ba normally po pagka nagpa-check up ka nga nakisakit,
1: mm-hmm.
0: o sabi sultis doktor, kaon ka sa mga nutritious nga pagkaon. Gulay, mga mga nakasagara, Mami Lucky. Gawa sa gulay, prutas.
1: Yes.
0: Kaya nga naman, ay vitamin C nga, kaong kagulay na adya ang mga minerales at vitamins na makuha nato. Pero, wa na to masayri nga ang malunggay, compact na siya, Mami Lucky. Kumbaga, naan na tanan diyan. Kung sa'yo mong ipangita, naan na vitamin C, potassium, calcium, beta-carotene, antioxidant, anti-inflammatory, naan na tanan diha, Mami Lucky. Kaya ato yun ang ginatagag emphasis kanunay, ginapromote na ito kanunay ato ang, sa atong programa, ang kahalagahan po ng malunggay. In fact, according to research, ang malunggay ay kayang magproteksyon sa atong lawas batok sa 300 kamanaglahing sakit
1: mm-hmm.
0: o 300 kalahing sakit nga pwedeng mo moabot sa ato kung doon na po ka makatabang aron dali kang maulian sa ibong karamdaman.
1: Yes, true. Yeah.
0: Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa inyong mga suking butika pharmacy sa inyong mga lugar. Sa Davao City, NCCC Supermarket, available na Magnum C Herbal Coffee, Gaisano Mall, Gaisano Grand, at available na sa Value Plus o HB1 Pharmacy. Yeah, mapalit ang ato mga produktong Magnum C Herbal products. Sa South Cotabato, sa Gloriel Pharmacy, sa Surala, naana diha sa Marbel, diri naman sa Sultan Gudarat, sa Satakurong, nasa Love Pharmacy, na po diha sa Isulan, sa inyong mga butika, o diha sa Surala, Santo Niño, Banga, Bagumbayan, halos tanang butika po, naana diha Magnum C Herbal Products.
1: Yes, available na dira sa mga duol ng mga supermarkets o pharmacy sa inyong mga lugar. Muna ang ayaw magkalimot ha, ang Magnum C Herbal Capsule. Nindot ka ayaw.
0: Ayun, in Magnum C Herbal Coffee kung mahilig mo sa kape. Anyway, greetings at namami lagi bago na to basahon ang story karong
1: okay.
0: adlaw.
1: Ayan, ang mga nag-atang sa tuwa karong Captain Jake, sila Selky Domingo. Sa mga tagamlang, salamat sa inyong pagpaminaw. Si Lizelle Dayunon, si Ilana Huab Flores, si Ronel Dolor, mga taga-Bagumbayan, Sultan Kudarat, salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Nanay Flor Flores ng Bislig City, hello!
1: Si Nanay Mercedes Lamera, from Moncayo, Davao de Oro. Basta Magnum C daw, kay Magnum C user daw siya. Masaliga na, epektibo pa, barato pa.
0: Opo, salamat Nay, salamat Nay. Naminang po at mga taga-Kabadbaran, si Arming Sala. Tatay Arming Sala, Dias Kabadbaran, maraming salamat sa pagpaminaw. Mabuhay!
1: Ang mga tagamlang North Cotabato, sila Venus Reyes, salamat sa inyo. Sila Ruth Manglikot, si Juliet Lasha, salamat. Ang mga taga Santa Josefa, Davao del Sur, salamat po sa inyo, Ma'am Juliet. Si Jeline Cabrera of the Bunturan, salamat po sa pagpaminaw.
0: Patalinghog Family and Binosilia Family, naminaw sila karon sa itong programa. Valles Family, nakaantaway po sa itong programa sa San Francisco, Agusan del Sur. Thank you!
1: Ayan, kanina, murag vitamins, kunin niya la ang Love, Sex, Marriage, and Career kay Magluya. Gudo sila, og di sila makapaminaw. Inong si Rochelle Vizcaino sa mga taga Mr. Donut sa Misayap.
0: Salamat po.
1: Magluya ha, magluya yun.
0: Nanay Cristita Ormilio ng Bansalan. Salamat po sa inyong pagpaminaw. Kisa ganito, ito ang Nanay Yolanda De Leon.
1: Mm-hmm.
0: Kaghapon sa, diha, sa Namina, sa toa sa Digo City.
1: Ayan, hello
0: Nanay
1: po.
0: Yolanda, mabuhay po. Salamat sa pagpaminaw.
1: Ayan, ang Alf Big Shop, Captain Jake, at bang sa bus terminal sa San sa Rosario Agusan del Sur, sila Ami Grace Aliawan. Salamat sa inyong pagpamina.
0: Ayan, salamat po sa Matagahingoog City. Salamat po kay Rixel o sa iyong mga kubanan nga namina sa itong programa. Thank you kay sinyong pagpaminaw.
1: Ayan, sila Tina Sabido. Ang mga taga Kalawag, Sultan, Kudarat, Permiga atang sa itong programa, Captain Jake. Thank you very much po sa inyo. Ang mga taga Kantilan, Surigao del Sur, Captain Jake.
0: Salamat po.
1: Nagpaminaw sa inyong programa. Oh. Si Roseline Australia Bendoy. Ayan, hello po. Kung si Tatay Wilson Katumaw, ganina ako nag-atang, Captain.
0: Si Ann Chloe Reyes, namina sa itong programa, taga Sabena. Kamanlangan, Purok 17. Nanay Rosalina Molino, nakaantabay sa programa natin. Thank you po sa pagpaminaw.
1: Ayan, sila Mary Liberty Corillian, salamat sa pagpaminaw. Si Ma'am Cecilia Arcelia Virtue Duan sa Purisma, maraming salamat po sa inyong pagpaminaw. Si Evangeline Lamonsing, si Florilene Takasan, at saka siyempre si Bebs. Uy, si nanay! Si
0: Ma'am Emily Competente.
1: Lahay naman kagpangalan.
0: Bebs na, Bebs.
1: Bebs naman ka.
0: Salamat sa pagpaminaw diya. Napabali ang Mami Lucky.
1: Naghan pa ni Captain Jake. Salamat sa pagpaminaw kina Rochelle Cathedral Gonzalez. Ang mga tagamlangan na minaw sa Tuakaron, si Irish Kizam. Siyempre ang atong news Captain Jake, si Ma'am Ellen Guerrero.
0: Thank you po. Thank you.
1: Si Elpidia Sakat, salamat sa pagpaminaw. Si Jane Lumino Gonzalez Rafael. Always gaatang yun pero sa love, sex, marriage, and career.
0: Ayan. Sa mga taga-Bagumbayan po, ang naminaw kanunay sa itong programa, salamat po sa laging pakikinig. Mga taga-Santo Niño, mga taga-Durala, mga taga... Asa pa man yung mga taga-namina sa Isulan. Salamat po sa inyo laging pakikinig.
1: Sa Bagong Tapay, na yung taga-Bagong Tapay.
0: Oo, na ay mga taga...
1: Sultan ko dalap sa ano, Busok, taga-Busok, Captain Jake.
0: Daghang kay tigpaminaw din. Salamat po. Di na namo usay, may lumduman ba? Thank you kasi ng pagbawin. Nanay Lani Plaza, Nanay Elsa Narkit, Nanay Nora diha sa San Francisco Agusa, Nanay Erlinda Bacol, kanunay kapamina na sa program, Nanay Valentina Alvarez. Salamat po sa inyo.
1: Si LP Jasakal, salamat sa inyong pagpaminaw. O salamat po sa pagpaminaw kani Captain Jake, kina Elena Flores, kami din nga side Captain Jake, always good me nagapaminaw. O love, sex, marriage, and career.
0: Nanay Lolita Go, salamat sa pagpaminaw.
1: Ang mga taga-Kagwait, no, Captain Jake, naminaw sila karon, salamat sa pagpaminaw.
0: Hoy, salamat po, mga taga-Kagwait. Asa naman to akong tigpaminaw sa ano, ha? Na ako'y tigpaminaw sa Bagumbayan. Si Dai E. Chavez, laging nakikinig po sa programa natin. Si Jane Rafael, present. Always gaatanggit per me. Salamat, Jane, sa pagpaminaw. Thank you. And Mami Lucky?
1: Ayan, namina po sila Jane. Ayan, Rafael kanina. Si... Rosie Salvador, apermimi gapaminaw sa may Baylo Mongkayo, Davao de Oro.
0: Ayan, naminaw sa itong programang Al's Bake Shop, Rosario Agusan del Sur at bang sa bus terminal. Bisa na ay time nga dili ka online sa radyo, permi gini gapamati sa inyo. Salamat po si Rosie Salvano, naminaw og ang mga taga Trento, dias terminal sa Trento, Mami Lucky. Pirminti, gano'n sa maminaw, naglanog-lanog ko na itong programa.
1: Thank you. Si Nanay Merlita Paye, maging si users from Salvacion, Mungkaya, Davao de Oro. Sila Vicenta Lumusbog. Uy, haman din yung mga kamars.
0: Mga kamars.
1: Si Melzi Patenyo. Mga kamars din niya from Merlita Paye. Thank you very much.
0: Salamat po sa inyong pagmamayon. Si Nanay Rosa Mortala. Thank you po sa pagpaminaw. Si Katrina Hisola, thank you sa pagpaminaw.
1: Uy, di na to kalimtan si Nanay Perlita Rinoblas.
0: Mabuhay, my Perlitz. Thank you guys sa pagpaminaw.
1: Perlitz, salamat kayo sa imong pagpaminaw. Huwag sa imong pagtagay-tagay. Drag magnum si Herbal Coffee.
0: Aba, thank you, thank you.
1: Si ano Captain Jake, naminaw po sa to akaroon ang DC Jean Sorbito. O katong si Nanay, good permanente. Gito siya katong naghatag sa ato agani o kuan kap. Katong... Ang nakadaog ni sa tuwa sa ato ang sa tandag kap si Cecilia Aranyo. Salamat.
0: Ayan, Nanay Cecilia.
1: Cecilia, si Pauline Luzada. Luzada.
0: Ayan.
1: Katong naghatag og budbuting.
0: Kisa yung nanay bag nga Magnum C, nakalimot ko. Nanay, kadali ha, katong nanay mo. Giad ko sa Facebook, wala ako nakita, nay, pasensya kayo na ya. Giad ko at pero wala ako makuan ba, wala ako makonfirm ihang request.
1: Nag-post man to siya, Captain Jake, dahil sa ano.
0: Salamat po kay nanay nga nagbuhat, kalimot, sorry you guys, nakalimot ko, daghan magugay ng, daghan kayo tag mga inahan ba, ang minaw. Nami, usa katig paminaw sa itong programa, diya standag nga, ang packaging or ang box sa Magnum C Herbal,
1: picture ato niya,
0: Herbal Capsule, Herbal Coffee, yung himuong bag. Last time, ihanap pong ibuhat og bag. Sa sunod, makahatag na kitag TV ani saya, ha? Salamat, ganyan, ha? Grabe, creative kayo.
1: So na namin, himo na ganyan yung t-shirt cap.
0: Sa sunod, magpakonte siguro may sa inyo ka ng mga box sa Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee.
1: Okay, hindi naman ito Diba, kanili mo na ito
0: magamit. Sashay raman.
1: O, sashay raman. O, pwede sa inyong lugar, magpa-ano ta, Captain Jake, kanang kinsay makabuhat o kanang something out from Magnum C Box. Pwede.
0: Box or kanang coffee. Himuan ba niyong balay-balay? Himuan ba niyong aeroplano? The most creative. Siguro sa next caravan na ito, pagpa-contest na.
1: The most creative nga, makabuhat o something gikan sa box sa Magnum C.
0: Okay, hindi naman na-appeal sa ito ang mga, sa ito ang coupon. Sachets naman lang o blister packs. So mga boxes pwede ninyo himuon o something ganang balay bakaron in a creative kuan in a creative way. Mami Lucky, pwede tayong magpa-contest ni Ana sunod. Sunod na tong caravan no? Kaya nakita na ko to sa Tandag City, gibuhat niya bag, wapo kayo.
1: Atong unang anto na to, gibuhat og bayong. Ikano ha, pagbag na to, nagbuhat na siya gamay nga bag. Napay mas kuyaw ato kap, kaya naman to iro nga, gipanganan niya magnum.
0: Naiiro nga, gipanganan niya magnum.
1: Gibuhatan niya og, gibuhatan niya og ka na, o sa tao ka na kap, ka na, dog tag ba?
0: Magnum.
1: Magnum, magnum.
0: Magnum, alas. Salamat, kalimot lang ko sa panghuas pangalan.
1: Kabalo ka, nga nung magnum lang, kay pag badlong siya sa iro, si, magnum, si.
0: My pod, ha? Grabe, Chris Pamilaki. Ka-genius, anin, ha?
1: Of course!
0: Magnum si.
1: Magnum si! Magnum si!
0: Maudi ay, ha?
1: Maunang i-magnum lang niya, kaya para...
0: Pagka-bright, anin, Mamilaki. Alibig, kaya kung check ka din mo likod,
1: di. Andali, mental ekon.
0: Naminaw sa doon, si Nanay Elenita Hisola. Thank you po sa pagpaminaw. Sige, Mami Lucky, na pa ba?
1: Si Nanay Bing Torino, salamat sa pagpaminaw. Good time you share ang ato ang post, Captain Jake. Salamat kay Nanay Bing, ha?
0: Ma'am Bing Torino, Nanay Berna Maghari, nga kanunay, gahari di sa Midsayap. Thank you sa pagpaminaw.
1: Uy, og syempre, sina Ma'am Letletin ha sa Pinyal Bear Food and Refreshment. Hello po sa inyo ha, ma'am.
0: Salamat po.
1: Mayong hapon. Salamat sa pagpaminaw. Ang mga taga UKX, Captain J.
0: Uy, di pwedeng kalimtan.
1: Kabalo ka, Cap. Gahuna-huna ako ba? Kay bago magunta ni Hawan, yan na magunta ilahang baker nga. Nagbuhat daw sila yung panada niya. Aman ko nga, kay gibuhat na lagi natang yung panada niya. Huwag madala ba? Gamahay-mahay lagi ko rin nga nang wala gipaabot ang yung panada.
0: Busig pwede ipa-GRS na lang.
1: Pag-abot na kay bungkag na yung panada.
0: Nana Elisa Milyama, namina sa daw programa. Salamat po. Sino pakikinig? Anyway, sa lahat po ng mga taga UCake, salamat po. Ito na po ang kwento natin ngayong araw. Just in case naka-antabay po ngayon, pwede nyo kaming i-follow sa Facebook. Hanapin lamang po ang Captain Jake and
1: Mami Lucky.
0: And Captain Jake and Mami Lucky. At pwede nyo kaming i-text sa 0933-812-5818. Ayan. Salamat po kay Albinia Diamante sa Mangagoy Bislig. Ayan. Thank you sa inyong pagpaminaw. Eto na po ang kwento sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage, and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan, at sa lahat po ng mga nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage, and Career. Bago ko po simulan ang aking kwento, Kapitan, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jenny. Ang kwento ko po ay tungkol sa buhay, pag-ibig at tungkol sa aking pamilya. Sa walang paligoy-ligoy, Kapitan, gusto kong simulan ang aking kwento noong mga panahong namatay ang aking ina. Doon kasi nagsimula ang isang responsibilidad, Kapitan, na hindi ko inaasahan. Single mother po ang aking ina, Kapitan, at itinaguyod po kaming apat na magkakapatid. Ngunit ang bunso po naming kapatid, Kapitan, ay may diferensya sa pag-iisip. Hindi po kagaya naming normal na magkakapatid. Kinakailangan ng atensyon, kinakailangan ng kalinga ng isang ina. Maagang namatay ang aking ama, kaya ang aking ina na lamang po ang aming karamay, ang aming inaasahan sa mga panahong malakas pa siya. Ngunit nabago po ang lahat, o ang nagbago po ang lahat simula nung mawala ang aming ina. Nung mga panahong yung kasi, Kapitan, mag-aasawa na sana ako. Meron na akong kalivin, ay tago na lamang po natin sa pangalang Jason. Nagkasundo na kami ng aking karelasyon na sa hindi matagal o sa hindi mahabang panahon, Kapitan, ay magpapakasal at magsasama. Magsasama na kami bilang mag-asawa. Ngunit pansamantala ay mag-live-in na muna kami. Sa edad na 20 years old, Kapitan, umalis ako ng aming bahay sa kadahilan ng gusto ko na talagang magsarili. Ngunit makalipas lamang ang ilang buwan simula nung mag-live-in kami ni Jason, ay binawian naman ng buhay ang aking ina. Biglaan po ang pagkawala ng aking ina, Kapitan, kaya ang responsibilidad ay naipasa sa akin. Wala na bang ibang mga ngalaga sa aking mga kapatid, higit sa lahat sa bunso kong kapatid, kundi ako lamang po ang inaasahan. Biglaan ang pagkawala ng aking ina, kaya hindi na paghandaan po. Wala rin po sa mga plano at waran, o hindi po namin napag-usapan ng aking ina noong mga panahong buhay pa siya kung sino kaya mag-aalaga sa aking bunsong kapatid. Walang ibang maaasahan kundi ako lamang, Kapitan, bilang isang panganay na anak. Sinalo ko po ang lahat ng responsibilidad, lalong-lalo na sa dalawa kong kapatid na nag-aaral pa sa high school. At ang pinakamabigat na pagsubok, yung aking kapatid na may diferensya. Meron siyang diferensya sa pag-iisip, Kapitan. Hindi mo maiintindihan ang kanyang pag-uugali dahil minsan sumusumpong ito at sinusumpong ito. Hindi mo mapayuhan, hindi mo mapagsabihan, at minsan nagwawala pa ito sa bahay. Kaya nung mga panahong ako na po ang nag-aalaga sa aking kapatid at nagpaalam muna ako sa aking ka-live-in partner na si Jason, pansamantalang sinabihan ko siyang doon na muna ako titira sa amin para masubaybayan ko ang aking mga kapatid. Pumayag naman siya, Kapitan, at doon pa lamang sa mga panahong yun naiintindihan ko kung gaano katibay ang loob ng aking ina sa pag-aalaga sa aking bunsong kapatid. Doon ko pa lamang naintindihan, Kapitan, kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pag-aalaga sa isang batang hindi mo mapuna, hindi mo masabihan o hindi mo makausap ng maayos. Nung una ay kinakaya ko pa. Ngunit kinalaunan, Kapitan, ay parang gusto ko na ring bumitaw sa aking responsibilidad. Kinausap ko na rin ang aking mga tiyahin, pero ni isa sa kanila, Kapitan, ay walang gustong umampon sa aking bunsong kapatid.
Ang lagi lamang nilang sinasabi sa akin, ikaw naman ang panganay na anak. Ikaw talaga ang tatayo bilang isang ina sa pamilya. Kaya ko siguro, Kapitan, na pangatawanan bilang isang ate ang gastusin sa tahanan, ang pagpapaaral at allowances ng aking mga kapatid. Kaya ko pa siguro ang ganon, ngunit ang pag-aalaga at pag-iintindi ko sa bunso kong kapatid, mabigat, Kapitan. Hindi naman sa nagre-reklamo ako, pero talagang may mga araw na minsan naiisip kong iwanan ko na lamang sana. Masama man, Kapitan, ang mag-isip ng ganon, pero dahil sa pagod ko, sa kakaintindi ko rin, at hindi ko rin napaghandaan ng ganong responsibilidad, ay mabigat po para sa akin. Kinalauna, naging problema na rin namin ito ng aking karelasyon na si Jason. Dumating kasi sa punto na kahit siya ay halos hindi ko na mabigyan ng oras. Kahit siya ay nagre-reklamo na rin bakit daw ang lahat na lamang ng panahon ko ay para sa aking pamilya at para sa aking trabaho. Mabuti na lamang at ang aking trabaho ay nasa online. Kaya hindi na kailangan pumasok. Hindi na kailangan pumunta sa kung saan para pumasok sa trabaho. Kaya naaalagaan ko po na mabuti ang aking kapatid. Ang hindi ko lamang po maibigay, Kapitan, ang responsibilidad ko bilang isang karelasyon ni Jason na kinalaunan ay naging hadlang na rin at naging sanhi na rin ng pagka nang hindi namin pagkakaunawaan. Sinabi ko naman sa aking karelasyon na si Jason, Kapitan, na matutuloy pa rin naman ang aming kasal. Wala pa rin pagbabago sa aming mga plano sa buhay, yung pag-aasawa. Wala pa rin mababago sa mga plano naming magkaroon ng sarili naming pamilya. Ngunit ang sabi ko sa kanya, hindi ko naman pwedeng talikuran ang responsibilidad ko bilang ate, bilang panganay na anak. Wala namang ibang maaasahan ng aking mga kapatid kundi ako lamang. Noong una, ang sabi naman niya sa akin ay wala namang problema at makahihintay siya sa akin. Ngunit kinalaunan, ang sabi niya sa akin, Kapitan, nagdadalawang isip daw siya dahil sinabi ko sa kanya na kung magpapakasal ako sa kanya, dapat kasama ang mga kapatid ko. Hindi ko sila maiiwan. Hindi siya pumayag, Kapitan, na isama ko ang bunso kong kapatid.

Doon ako naguguluhan, Kapitan. Pinanghihinaan rin ako ng loob at dahil nalalagay ako sa alanganin. Nasa gitna ako ng dalawang mga taong napakahalaga sa akin. Yung tipong hindi niya kayang tanggapin na meron akong kapatid na inaalagaan. Ayaw niyang magpakasal at ayaw niyang magsama kaming dalawa kung sakaling dadalhin ko raw ang bunso kong kapatid. Ang sabi niya sa akin, Kapitan, naiintindihan naman daw niya ang aking side, ang aking panig. Ngunit hindi lamang daw niya kayang makisama, lalo pat nananakit minsan ang aking kapatid. Lalo pat hindi daw predictable ang mga kilos ng aking kapatid. Minsan kasi talagang nagwawala ang aking kapatid, Kapitan. May mga pagkakataon na kahit anong pigil namin ay talagang nagwawala ito. Sa takot rin siguro niya, Kapitan, at siguro hindi rin niya matanggap. Kaya nasabi niya mga ganong bagay sa akin. Ang sabi niya sa akin, magpapakasal tayo at bubuo tayo ng sarili nating bahay. Bubuo tayo ng sarili nating pamilya, ngunit hindi na kailangang bitbitin mo pang mga kapatid mo. Pwede namang dalawin lamang sila o pwede naman na may mag-aalaga sa kanila at susilduhan na lamang natin. Kaya naging misunderstanding naming dalawa ang responsibilidad ko sa aking mga kapatid. Hindi ko alam kung saan ako lulugar sa kanila. Hindi ko rin kayang talikuran ang responsibilidad ko sa mga kapatid ko, Kapitan. Kahit palabag sa loob ko, na kahit paminsan napapagod ako, pero hindi ko kayang tiisin ang aking konsensya.

nangihinayang lamang ako sa aming relasyon, Kapitan. Bagamat may mga pagkakataon na gusto ko ring magalit kay Jason, gusto ko ring magtampo sa kanya, pero may punto rin naman siya. Na ang sabi pa niya sa akin, halimbawa, kung ako ang nalalagay sa ganyang sitwasyon, kung halimbawa, baliktad tayo ng sapatos, ano kaya ang iisipin mo? Ano kaya magiging desisyon mo? Sa bagay, hindi ko rin maintindihan, Kapitan. Dahil ako naman ang nasa sitwasyon na may responsibilidad. Iniisip ko rin kung paano kaya nagkabaliktad kami ng sitwasyon, tatanggapin ko kaya kung bubuo kami ng pamilya, na alam ko na kinalaunan ay maaging conflict sa aming relasyon, lalo pat magsisimula pa lamang kami ng aming sariling pamilya, ngunit sa kanya, o ngunit para sa kanya, nahihirapan siyang tanggapin dahil alam ko na meron kaming susustintuhan na mga tao. Sinabi ko naman ito kay Jason ang sabi ko sa kanya, naiintindihan naman kita. Ang totoo, masama man ang loob ko dahil ang inaakala ko ay maiintindihan mo ang aking sitwasyon, pero kahit ganun pa man ay naiintindihan kita. Naiintindihan kita dahil alam ko na meron tayong, kung sakaling magsama tayong dalawa, ay meron tayong responsibilidad na pakakainin, gagastusan, at maghahati tayo sa responsibilidad dahil mag-aasawa tayong dalawa. Pero sinabi ko sa kanyang hindi ko rin naman kayang iwanan ng aking mga kapatid. Kung hindi mo ako kayang pakasalan at kung hindi mo kayang makihati sa responsibilidad ko, siguro mas mainam na huwag na lang nating ituloy ang ating kasal. Yun naman talaga ang pinakapunto niya, Kapitan, na kahit pa anong paliwanag niya sa akin at kahit pa tinatakpan niya ng mga matatamis na salita ang kanyang mga sinasabi sa akin, nauunawaan ko pa rin ang kanyang punto, na alam ko ang iniisip niya kung mag-aasawa kaming dalawa, kumbaga magiging responsibilidad na rin niya ang aking mga kapatid. At alam ko magiging magbigat yun para sa kanya. Pinagbigyan niya ako ng mga araw. Ang sabi niya sa akin, bago ka mag-decide o magkaroon ng final na desisyon, kailangan mo siguro mag-isip muna bago mo putulin ang ating kaugnayan. Bibigyan muna kita ng panahon para makapag-isip. Pero para sa akin, Kapitan, kahit bibigyan pa man niya ako ng panahon, hindi ko kayang talikuran ng aking pamilya. Walang mag-aalaga sa aking mga kapatid. Lalo't higit, kinakailangan ng kalinga, atensyon ang bunso kong kapatid. Simula nung nag-usap kaming dalawa, at buo o parang buo na sa kanyang sarili, Kapitan, na hindi talaga matutuloy ang aming kasal. Dahil kung gustuhin lamang niya, Kapitan, ay pwede naman niyang tanggapin. Pwede naman kaming mag-usap dalawa. At pag-usapan ang magiging responsibilidad namin. Pero hindi ganun po ang nangyari. Ang sabi lamang niya sa akin ay bibigyan lamang niya ako ng panahon. Simula nung mga araw na yon, iyak lamang ako ng iyak sa aming bahay. Pinanghihinaan rin ako ng loob. At nangihinayang rin ako sa mga panahong ipinundar ko na kasama si Jason. Wala namang may gusto, Kapitan, na biglang mamatay at mawala ang aking ina. Hindi ko naman pwedeng iasa sa aking mga kapatid, lalo pat mga high school pa lamang sila. At alam kong hindi rin nila kakayanin. Makalipas ang dalawang linggo at tinanong niya ako ulit, Kapitan, nung mag-usap kaming dalawa, kung ano daw ang final na desisyon ko
o kung nabago ba daw ang aking pag-iisip. Ang sabi pa niya sa akin ay pwede naman nating dalhin ang kapatid mo sa isang lugar kung saan magbabayad na lamang tayo, na may mag-aalaga daw sa aking kapatid. Sinabi ko sa kanyang hindi. Kung mahal mo ako, kung naiintindihan mo ang side ko o ang panig ko, hindi magiging hadlang sa pagpapakasal natin ang aking kapatid. Ang inaasahan ko, Kapitan, ay magbabago ang kanyang pakikitungo, magbabago ang kanyang tanong, magbabago ang kanyang desisyon. Subalit nung marinig niya sa akin yon, ay sinabi niya sa akin na o sige, ikaw ang bahala. Kung ayaw mong makinig sa aking suggestion, walang kasal na mangyayari sa ating dalawa. Gustuhin ko sanang bawiin ang aking mga sinabi sa kanya. May parte sa aking puso, Kapitan, na nagsasabing, hindi, dapat matuloy yung ating kasal. Pero mas nangingibabaw sa akin ang puso para sa mga kapatid ko. Kaya sinabi ko sa kanyang, kung buo na sa loob mo, at kung kayang o kaya mong wala ako sa buhay mo, at kung kaya mong sayangin ang naipundar nating panahon, di bali na. Magkanya-kanya na tayo. Tumalikod si Jason, Kapitan, at sa pagtalikod niya, alam ko na wala na itong balikan pa. Sa pag-alis niya, gustong-gusto kong sabihin sa kanya na huwag, kaya pa natin ito, na huwag, pagsubok lamang sa amin ito. Pero nakita ko rin sa kanya, Kapitan, na buo rin ang kanyang dibdib. At wala man lamang akong nakitang kahit na anong panghihinayang sa mga mata niya. Sobra akong nasaktan sa araw na yun. Mabuti na lamang at ang aking mga kapatid ay nauunawaan ako. Niyakap ako ng aking mga kapatid. Sa mga panahong umiiyak ako, Kapitan, at alam nila ang pangyayari sa akin. Sinabi nila sa akin na pagsisikapan din nila na suklian ang lahat ng mga naipundar ko sa kanila. Lahat ng mga pagtulong ko sa kanila, lahat ng pag-aalaga ko sa kanila, pagbubutihan daw nila ang kanilang pag-aaral. Kahit papaano, Kapitan, ay gumaan ang aking pakiramdam dahil sa dalawa kong kapatid na nakakaunawa sa akin. Doon ako nakakakuha ng lakas. Doon ako humuhugot ng inspirasyon at motivation sa buhay ko, na kahit pa iniwan ako ng aking karelasyon, mas minabuti ko pong makasama ang aking kapatid o ang aking mga kapatid. Masakit man, pero kahit papaano, Kapitan, ay nakita ko rin ang tunay niyang pagkatao. Hindi pala niya kayang mahalin ang aking pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At maraming salamat po sa pagbibigay panahon ng aking storya. Jenny.

0: Marriage and Career Love Sex Marriage and Career
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C
2: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na propsiya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon na ako ang gigsiya naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Hermana, Antiga Pransa, gay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ako ang paggamit to na ko ani. Kining kamot nga wala dili makaisa sa taas. Karon buyag bisan pag saluyo makaisa na. Kung nagpasalamat gid ko ini Magnum C. Tanan nga produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon gyud ko. Epektibo barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Ni Nyapil, taga Porok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good, ni magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, yun kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good si sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo kay isang pobre dan ka maka-afford mang good ka anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kami ng kape. Barato ramang kutse. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga paday sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuang. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa

0: Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub, mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
2: Good morning, Mang.
3: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
2: Pumunta ng...
3: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
2: Pumunta sa aroma ni, uy.
3: Ay, syempre.
2: Be, tilawan ko. Lamia si mong kape. Basta ikaw magtimpla, Mang. Malamig yung kayo.
3: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
2: Magnum C Herbal Coffee?
3: Oo. More na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay nanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay nanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
2: Kung maumang, ako sabihan ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
3: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
4: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
5: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
6: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bar extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrition, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
5: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
8: Ha? Kabuhian man ko oy.
7: Sus, dagaton day ka. Dara o pang kabuhi. Magnum C refreshing oil.
8: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
7: Refreshing yun day. Magnum C refreshing oil na day.
8: Refreshing oil gyud ay nindot ni para sa mga kabuhion og biyahe.
7: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C refreshing oil.
1: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon para sa iyong katawan. Magnum C Barley, available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley, epektibo, barato.
9: Daghan kaayo karon ang
0: nagdalig kaputi. Pero ang ending, nangasunog, nangitumbalik, o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay safe, o dili ta ng half dose kay nagwork. Rason, nga nung daghang magkatalumtong o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
1: Mutya Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
9: Ikaw na pala.
10: Love.
11: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
12: Sigurado ka?
13: Sex.
12: Ayaw sa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
11: Sus na anasag ka ni Ana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
12: Natural. Ay sige kang pambabae.
11: Yes, nandawa. Thank you po sa trabaho.
14: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
15: Ingatan mo siya.
14: Love, sex, marriage and career.

0: marriage and career, love, sex, marriage and career.
1: Kayo pa rin ba yung nakikinig sa programang Love,
2: Sex, Marriage and Career.
1: Ako po si Captain Jake.
2: Ug ako si Mommy Lucky.
1: Hello po sa ating lahat, sa lahat po ng mga nakaandabay sa programa po natin. Kay Nanay Gemma Anumbay.
2: Oo, ito ang super creative mom she's.
1: Ayun, si Nanay Gemma Anumbay nga kanunay. Gapamina sa programa nato niya. Katong na ito taog, tandag siya itong nagbuhat o bag out of boxes sa Magnum C. Kuya, okay. Very creative, Mommy Lucky.
2: Gitapangan lang siya og kanang creative mother.
1: Ayan. Gemma, o Nanay Gemma Anumbay. Mabuhay ka po. Thank you po sa inyong kanunay nga pagpaminaw. Daghang kay Magnum C nga boxes nga naagid sa iya, Mommy Lucky.
2: Yes. Ayan.
1: Salamat po sa pagpaminaw mga taga-Kabadbaran nga kanunay nga paminaw sa damang programa. Hello po sa inyo, Nias Kabadbaran. Especially po sa mga taga-Hingog City o mga taga-Valencia o mga taga-Maramag, Bukidnon. Labi na yun sa mga taga-Quezon, Bukidnon.
2: Ayan. Mga yung pagpapinawasan, syempre Captain Jake na John Amaro. Mga taga-Mangagoy, Captain Jake sila Ma'am Lani Lumaka. Mga taga-Tandag o si Ma'am Jeneline Gamblin or Gambin from Lake Cebu. South Cotabato.
1: Uy, salamat sa inyo niya. Nanay Lolita Dua, kanunay kapaminaw sa inyong programa. Ayan, salamat po. And si Tatay Digoy De Leon, kanunay kapaminaw sa itong programa, Love, Sex, Marriage and Career. Si Nanay Yolanda o si Tatay Digoy De Leon. De Leon family, nasa Davao del Sur. Taga si Bosa Matanaw, Davao del Sur. Salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you.
2: Thank you po sa inyo. Siyempre, nanginapod si Ma'am Elpidia Sakal. Si Ma'am Rachel Gonzalez. Salamat sa makununay yung pagpaminaw.
1: Hi kay Keisha Green. Hi DJ. DJ ni tawag sa mami lagi. Hi DJ. I-greet ko si Keisha Green.
2: Hi Keisha. Si Ma'am Rosie Salvador. Salamat sa pag-share ninyo sa among post ha. Ginatanaw maguna ko Captain Jake to mga nag-share sa ato ang post sa Facebook page nato. Tapos akong gina-heart at nagpasalamat ko sa ila ha.
1: Ayan. Salamat po sa mga ga-PM si Richard Gonzalez, Ma'am Bing. Salamat sa inyong pagpaminaw. Si Boss Joel Sumalo. Thank you sa inyong pagpaminaw. Tatay Wilson Katumaw. Salamat sa inyong pagpaminaw. Anyway, sa lahat po naman nakaandabay, pwede mo mag-share sa inyong mga stories ha. Paano ba mag-share og story sa itong programa? I-like o i-follow lang atong page nga Captain Jake and Mommy Lucky. Mm-hmm. Dito na mo mag-send sa inyong storya. Ay mo kabalaka kung Bisaya na siya, Tagalog, Kikibaw, ba mo sa tuwa nga. Mubasar, Bulbayabig, Bisaya na siya. Yeah. Amo lang ayuhon, amo lang i-arrange ba. Pero ay mo kauhaw nga mo share sa inyong mga story. Kaya pwede ragyo gayo. Nindot po, doon na yung mga storya nga kakuhaan na itong aral. Doon na po yung mga storya nga ka na mahimo na itong inspirasyon. Mm-hmm. Sama itong mga nanglabay nga mga stories nga na yung mga pagtatagumpay sa kinabuhi.
2: Yes.
1: Nga nahimo na itong inspirasyon, Mami Lucky.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. So, nindot po kung inana ito ang mga share.
2: Kung naapon sila yung mga problema sa ilahang gumala, i-share lang ko ninyo. Bahalang nili lang kayo na ito storyahan. I-share lang.
1: Basta ma-share lang.
2: Basta ma-share lang ninyo. Basta dahil namin mga kakaibang story about love din ha. So, at least man lang ma-share na to sa uba na itong mga tigpaminaw karon. Ma-inspire ba sila o makuhaan ba nila og mga unsa
1: or,
2: mga
1: or makadungag ba sila ang problema?
2: Oo. Or kaya malagot ba sila maminaw? Namagoy yung mga story.
1: Gahapon na yung naglagot gahapon yung story.
2: Oo,
1: saan
2: lagot tapos ng bayhanan. Asa to?
1: Lagot ko kayo. Napanasa ko tubangan, kumuton ko ng bayhana. Liman ka nag-inana, iyang gibati, Mami Lucky, na stress na mahinoon to itong guwan nga habon.
2: Hindi
1: nga, napanasa ko tubangan, kumuton ko ng bayhana.
2: Kakumuto na daw kayo siya sa now.
1: Nagkatawa ko kung nagbasa sa iyong message. But anyway, salamat sa inyong kanunay. Mone, kanindas programa kay Lailahing Storya ba? Niya naminaw din sa ito ang mga taga Sunlight Grocery.
2: Ay, salamat mga taga Sunlight Grocery.
1: Galanog-lanog ta dito.
2: Ang ilang owner, Captain Jake, si Ma'am Kay. Hello po sa iyo.
1: Ma'am Kay ba?
2: Oh,
1: Ma'am Kay, was, salamat. No? Salamat po mga taga Sunlight Grocery. Kung grocery ka, niya mangita kag Magnum C, Nadia sa Sunlight Grocery.
2: Kung nangita... Niya, kung nangita ka aghayag ka ay nga presyo nga barato nindot nga groceryhan ay ato na sa Sunlight Grocery.
1: Kung abi-abihon ka sila mga gwapa nga tindera nga sila Jinjin ug si Makmak.
2: Ug gila kang i-welcome dito maayong buntag may udto may hapon may gabi.
1: Apil pa gyud og maayong
2: gihuman na nako ka.
1: Sorry. O mga taga Pinal Beer Food and Refreshment.
2: Kung nangita ka og merienda karong oras sa gigutom ka, ay parting daghana din ha sa Pinal Beer Food and Refreshment.
1: Kung doon na ba'y okasyon sa inyong pamilya, sama sa birthday, kasal, o uban pa mga okasyon sa inyong pamilya, nanginhanglan ba mo og mga lamian nga mga kakanin, adto na sa Pinal Beer Food and Refreshment. Aba, dako na nagbayad si mga Pinal Beer.
2: Kung iuhaw ka, o di ba kahagiinitan ka na sa lamian ka, hindi na nga ice candy nga, gikan o magsayap hangtod Dabaw, nako.
1: Gahigyapon. Abihong ka sa ilang mga gwapa nga tindira, sama ni Ma'am Letlet. Aba, nga mo itag-iya. Aba, salamat dihan niya Ma'am Let ha, o sa tanan nga itong mga inahan niya sa Pinal Beer Food and Refreshment. Ayan, sa mga taga-Midsayap, mga lami ang kakanin na diha. Huwag yung kay masulti. Puro lami yun.
2: Yung pagkain si Gio. Di, okay. Gasuroy-suroy. Di karoon si Gio. The walking ko an. Ano siya? Salamat sa greeting, ma'am.
1: Mami, lagi ito lang balikan ng story. Karoon adlaw. Story po ni Jenny. Dili niya tinood ng pangalan. Of course. Ihanggi sa kareto yung pangalan. Doon na siya ka-live-in partner nga. Supposedly, at the age of 21, Mami Lucky, nag-live-in na sila. Niya, plano na yun malagay sa tahimik na buhay.
2: Yes.
1: Mag-minyo na unta. Kaya lang, sa wala lauming panahon o adlaw oras, na sayo man ang pagkawa sa ilang inahan. So, ang responsibilidad bilang ate, kaysa man ang panganay, gisalo niya karon ang responsibilidad nga to sa pag-alaga sa iyang mga igsuon.
2: Mm-hmm.
1: Nasay duha ka igsuon nga high school, ug doon na itong bunso nga naay diferensya daw sa pag-iisa. I don't know kung saan nga klase nga diferensya, kay wala man niya gihimong specific ang iyang gisulti, pero doon ay diferensya nga kana daw sa magwala, di nimo maistoryahan. I don't know kung saan nga klase nga problema sa pag-iisip. Pero mo na iyang gihatag ng description sa tuwa, then kanang responsibilidad iyang giako bilang usa ka maguwang.
2: Yes.
1: Kung niya kay di man gusto tong iyang banhunon, kay magunahuna man nga kung dito na mo puyo sa ato na maapil kung kahuna-huna ana. Ana man ano?
2: Yes.
1: Kung magninyo tang duha, ang imong responsibilidad na po nako. Nya kung ang imong kagulanan maguol pug ko.
2: Mm-hmm. Kaya to become one na ba yan?
1: Yes. Ang imong pag-alaga sa imong igsuon, mo alaga sab ko. So mo na gitan-aw garon sa imong banhonon.
2: Murag mahimo niya pud maapi dili murag mahimo na niyang responsibilidad, ang
1: responsibilidad. Maapil gyud ka sa responsibilidad. So mo to iyang problemahan sa imong banhonon kay so man kanang magminyo ta pero ayon na uban na imong igsuon kay kanang pwede raman na to nang tagaalan na to sila o kanang tig-alaga nila or pwedeng magswildo sila, ana ba? Or ibilin ba somewhere nga, swilduhan lang tong mag-binlan. Ana, hindi man gusto yung ate kay, or ang maguwang. Kaya may nga mas Jenny nga, lili, kay murag lain man, di man niya kayanon sa iyang konsensya.
2: Mm-hmm.
1: Doon iingon siya nga, dibati sa kakapoy, pero di kaya sa iyang konsensyang pasagdaan ang iyang mga igsuon.
2: Mm-hmm.
1: Tama, ragyod kayo po.
2: Mm-hmm.
1: So, muna tong siren, Mami Lucky.
2: Oh, ingon ni Nanay Dai E. Chavez diri Captain Chic. Mabait ang sender. Saludo daw siya. Wala gyud niya gibaylo ang iyang igsuon sa isa ka tawo nga walay gugma sa iyang mga igsuon, sarili lang niya. Wala gitugot sa Ginoo nga iya biyaan ang iyang mga igsuon. Isa pa nalipay to ilang nanay ug tatay nga giatiman nila ang ilahang manghud. Salamat nga gipili mo nga magbulag na lang kamo sa imuhang love kaysa iwanan nimo ang imong kapatid.
1: Aba, tama. Naminaw sa tuwa di ay shout out po sa Austria family, Alonso family sa Cotabato. Gikan na kay Dracher Austria ng Hinguog City. Muchos gracias. Buenas tardes daw, Mami Lucky. Anyway, sabi po ni Tatay Carlito, maligayang araw, Captain Jake and Mami Lucky. Jenny, mabigat ang responsibilidad na naiwan sa iyo ng mga magulang mo. Mas matimbang sa iyo ang mga kapatid mo kaysa pagmamahal mo kay Jason. Pambihira ang katangiang taglay mo, Jenny. Nilabanan mo ang mga pagsubok na naganap sa buhay mo. Ganyan kakatatag upang mapalakas mo ang iyong kahinaan. Kapuri-puri ang ginawa mo dahil hindi mo pinagpalit ang iyong responsibilidad sa kaligayahan mo. Magtiwala ka lang at magtiwala ka lang sa salita ng Diyos at lagi mo siyang kasama sa mga pagsubok na iyong nararanasan. Makakatagpo ka rin ng lalaking handang dumamay sa iyong kalagayan balang araw. Pinagpala ng Panginoon ang katulad mo na may pusong dalisay gikan na kay Tatay Carlito.
2: Wow, pusong dalisay.
1: Morning, guwapo, Mami Lucky nga na, mga insights gikan sa ila. Mm-hmm. Tinaot po nga na po mo kanang mga naminas tuwa diya kay ingon kay
2: COVID. Ayaw lang mo sig paminaw po. Uy, chat-chat
1: pwede
2: po.
1: O, pwede po mo mutek sa amo panagsakay para makaibaw po ni.
2: Oo, nga na, day mo diya.
1: Nga naminaw, day mo diya. Ang mga tagahani FM Kabadbaran, Teddy Caramonte. Naminaw sa inyong programa, Magnum si Epektibo Barato. Salamat po sa inyo, Detay.
2: Yes.
1: Caramonte family.
2: Caramonte family. Sa story nga nahita po, Captain Jake, dilitanan, Captain Jake, nga tao makadesisyon o gingon anak kaligon, ka-firm nga desisyon sa pagpili, Captain Jake. Ilabi na pag ang imuhang gugma, siyempre kung ikaw isip tao, Captain Jake, pag nahigugma ka sa tao, magmahayan magini mo nga mawala ang tao sa imuha.
1: Yeah, especially kung nag-invest ka ng oras in panahon.
2: Panahon?
1: And
2: relasyon?
1: Masayangan yung ka sa mga panahon. Yeah, emotions. Oo. Nag-invest ka ng feelings.
2: Yes, diligid actually sa yon ang gibuhat ni Jenny. Diba, Jenny?
1: Yeah, Jenny.
2: Jenny ang iyang pagpili niya sa iyahang mga igsuon ngadto sa iyahang panahonon, Captain Jake. Mm. Ang tawag ani nga paghigugma, namagoy different levels of love, Captain Jake.
1: Sige daw.
2: Sa akong nahibawaan. Pero ang kaning gugma nga gipakita ni Jenny ngadto sa iyang mga igsuon, sa pagpili niya sa iyang mga igsuon, ang ginatawag natong unconditional love.
1: Aba, unconditional.
2: Gugma nga way pagduha-duha nga kaya ni mo biyaan ang mga butang para sa mga tao nga mas palangga ni mo. Unconditional love. Kanang gugma nga kanang
1: gugma nga gihatag lang gyud nimo bisan og wa kay lauman nga pabalik.
2: Yes.
1: Oh. Bisan man og kana bang against all odds.
2: Oh, against all odds. And unconditional love sa usa kuan. Walay kondisyon ba? Gugma nga, walay kondisyon, basta kay nahigugma.
1: Walang reservasyon, all out ka. Yan ang gugma.
2: Mm-hmm.
1: Yan ang love talaga, Mami Lucky.
2: Oo.
1: Yeah.
2: Uy, nakapaunta nga, kanisya nga storya, Captain Jake, mapanalaminan po niya siya sa uban. No, kasi murag kumbaga dili mang gyud majority sa nagapaminaw karon or dili man pud kadalasan sa mga nagapaminaw karon ni ani ilang sitwasyon. Pero nindot kay inspiring kay story ni Jenny sa pagpili sa iyang sa iyang mga igsuon dito sa tao nga actually isa po ni siya kapamaagi, Captain Jake, eh, siguro na plaster lang dito tanan, Captain Jake. Wala man ato giingon nga na plaster nga nawala iyang giniganan nga, pero gipakita ni siya sa Ginoo sa iyaha nga naay mas better person sa imo nga andam dawaton ka nga buong-buo, apil ang imong pamilya.
1: Tama. Tama. Naman yun. Di laman inani ang sitwasyon, Mami Lucky, sa naghan ang story sa kinabuhi nga nas walang takaibaw. Mm-hmm. Nga mas worst pa ang scenario or worst pang situations than sa experience ni Jenny. Mm-hmm. Kana bang mas daghan pang responsibilidad.
2: Yes.
1: But despite ana padayon niya po nagi shoulder ang kabugaton or ang gravity sa kaning kanang responsibilidad.
2: Mm-hmm.
1: Na yung mga inana nga di lang nato masayran nga kada bang makaingon ta nga genuine ang iyang gugma. Ana ba?
2: Murag akong gugma gud sa imo. Matinud anon. Genuine.
1: Ah. Wow. Yeah, the word of the day.
2: Genuine love. Matinud kung sa Bisaya pa nakap, matinud anon nga paghigugma.
1: Tama. But anyway, Jenny, tama yon. Walang nasa katinuan ng isip na magsasabing mali ang ginawa mo. Lahat ay sasang-ayon sa naging desisyon mo na mas pinili mo ang pamilya. Bottom line, ang pinakamaganda dyan is that piliin mo yung mga taong pinakamahalaga sa'yo. Kasi ang gugma, naaraman na always, das palibot.
2: Mm-hmm.
1: Naaragin ng tao nga imong mahimong partner eventually. Ang atong ginikanan, nag-inosara. Ang atong igsuon, nag-inosara.
2: Tama. Mabon ang tao, so this is like emokap ba? Naamanggod ko yung nadunggan. Basa lang na ako ba nga. Kaya nabitaong, din sa kalibutan, makamit yun ka o usa lang yun sa imong kinabuhi.
1: Mm.
2: Usa lang imong ginikanan, usa lang imong igsuon. Pero ang paghigugma, daghan kag pwedeng papilian. Pero moabot ang panahon nga isa lang yun ang para sa imuha. O katong lalaki nga si James, ba to? Sa pangalan niya?
1: Jason.
2: O Jason, dito siya para sa imuha.
1: Tama. Oh. Nindot nga panaminan. Isa sa mga panaminan na to, istorya, is that di rin mo ma-prove, Mami Lucky, unsa ang value sa gugma. Kada bang usapag yun ang gugma? Gugma atong imong karelasyon? O ang kabugaton sa gugma nimo sa imong pamilya.
2: Mm-hmm.
1: Ayan, mawa na siya. Makita nimo nga katong gugmas laki sa iya, adili to gugma nga tinud-anay.
2: Mm-hmm.
1: Doon na to'y reservasyon nga gugma. Doon na to'y kondisyon nga gugma. ang gugma mami laki kanabang regardless kung sa diha wala kay kondisyon, wala kay tanawon, basta kay nahigugma ka, all out ka diha, basta tinarong lang ang katuyuan, ha.
2: Yes.
1: Tinud-anay ang katuyuan. Wa kay tan-awon mami laki kay regardless kung duna ba sa igsuon nga kanang pareho ani sa tuang share of the day. Wa kay lang taon ana nya mahimo kang party sa ilang pamilya, apilon gyud ni mo responsibilidad. Kay mao na magyuna wa may lain. Pwera na lang siguro kung buhi pa ang mga ginikanan. Pwera na lang siguro kung doon na pa yung mga igsoon nga maguwang. Pero dili man anang sitwasyon. Ang sitwasyon is that siya man ang gilauman after namatay ang ginikanan because siya lang ang maguwang. Niya siya po ang naikakayanan nga mutabang. So, tama yung naging desisyon. For me, ha, naging tama ang desisyon na sakit man, i-let go ang mga memories, sakit man nga i-let go ang inyong mga gi-invest nga mga emotions. Or love and time, maybe. Pero mas pinakanindot nga mapamatud-an nimo nga ipamatud-an nimo sa imong mga igsuon nga mao ni ang nahitabo nga mas gipilit ta mo because mas mahalaga sa ko ang para sa ko ang pamilya nako. Kaya kana puhon suklian ra pugas panahon mami laki.
2: Yes, tinuod.
1: So I just hope na imong mga igsuon balang araw suklian pug kanila og kanang paghigugma usab og paghatag og taas nga pagtan-aw bilang usa ka maguwang. Kana pag-abot sa panahon. Kana bang buhaton niya ba kanang kana bang gugma mami laki bang kana bang na may gugma nga kanang word bitaw nga conditional ug unconditional mami laki. Lisod, I mean lami maguna sa tagaan o tagpanahon nga istoryahan na to bitaw na kanang unsa man ginang unconditional day. Kanang gugma nga unconditional or gugma nga tinud-anay, kanang gugma nga unconditional mami laki, once in a lifetime ra ba yung ginan mo mabati po na kanabang wa kay kanang basihan.
2: Kanang gugma sa ginikanan sa ilang mga anak mo lang natawag nga unconditional love.
1: Yan.
2: Kanang gugma higugmaon ta ka basta na i-condition. Lahipod to.
1: Kanang lahipod tong magigugma ka nga di ka mangayog kapalit. Unconditional.
2: Unconditional na.
1: Gigugma nimo because mo ginang dapat. Buhaton nimo ang mga butang para sa usa ka tao because mao man tama, mao man ang sakto. For example, ako si Jenny, buhaton ako ang akong pagkamaguwang ngadto sa ko maigsuon, not because nahigugma ko sa ko maigsuon but because mao man gyud pud ang tama. Mao na si pagpaliwanag sa medyo lalom-lalom sa gugma mami laki ba na.
2: Yes.
1: Gibuhat na ko di nga butang not because gibati na ko ang gugma o konsensya sa ko maigsuon but because mao man gyud niyang sakto good, mao man gyud niyang pinakatama. Nya mao na siyang murag maghatag og description mami laki sa ginatawag natog unconditional nga love or gugma. Ayan, mo na akong pagsabot ana mami laki niya. Kanang bitong mga bata, ingnan ako bang na sama sa akong pagtudlos kong mga anak. Ako lang po ni i-share sa inyo, ha.
2: Yes, so
1: na daghan ta mahimamat nga tao aning kalibutan na. Maminaw ta ha gamay kay kini gwapo ra bayo gayning nga nakatunan po na ako ni mami laki. Sa pamilya raba usahay gwapo po ning lesson sa mga managigsuon kay sa pamilya raba usahay naay mga panahon nga naamoy misunderstanding sa mga magigsuon. Naay mga panahon nga imbis kamo managigsuon di pa mo magkasinabot. Mo na akong ginatudlo sa kong mga anak nga daghan tag mahimamat nga tao aning kalibutan na. Some will respect you, some will love you, and some will betray you.
2: Some will abuse you.
1: Pero gingnan na ako anak nga kanang imong igsuon mao na imong kakampi pag abot sa panahon. Talikdan man ka sa ubang tao, sa imong mga amigo, amiga, pero di ka talikdan sa imong igsuon.
2: Tinuod
1: kayo na kay daghang ay kog na witness niya na nga bisan pag managbangi mo managigsuon, di mo magtingganay og pila ka tuig, pero makadungog gani na imong igsuon nga giunsa ka diha, agtuon ka gyud kitabangan ka sa imong igsuon. Sa panahon nga kita nagkasakit, I don't know kung nabay igsuon nga kayang talikuran ang responsibilidad bilang igsuon. Pero I really do believe mami laki, tinuod na nga blood is thicker than water mami laki. Lahi regyon ng kadugo ni mo, lahi regyon ng igsuon ni mo. Bisan pag namoy bangi, di gini mo pwedeng talikdan ng imong igsuon. Gugma na mami laki.
2: Yes.
1: Mo na iyon nilang unconditional love.
2: Ang kanang conditional love dahil Captain J, kanang ganing murag, dili ni mo dawat ang ako ang pagkaako. usba imuhang ing-ana kay pigugmaon ta ka. So na ni kondisyon.
1: No? Okay, anything about na ikasuklian mo, na kondisyon na love. Pero kanang wala lang. For example, kanang mga, tama itong excite na itong example nga. Imuigsoon, binagbangi mo, namay away, pero makadungog kang imuigsoon dito, gikulata.
2: Giuna pagkulata itong nangulata sa
1: iyo. Yan. Imuigsoon dito, nakakitag inkwentro, or nabay ka ng kaaway, appeal kay masakitan gihapon ka bilang usa ka igsoon. Yeah. Muna ko ingon sa kong mga anak na daghan man ka mahimamat nga tao aning kalibutan na, pero imong igsoon pag-abot sa panahon mo na imong best friend, mo na imong kakampi, mo na imong katag team, di kabiyaan ni anak. Mo na ang higugmaa ang imong igsuon.
2: Correct. Pero sa kinabuhi may Captain Jake, no, pag grade 1 nimo lahi, pag grade school ka lahi imong batch imong amiga, pag high school lahi, pag college lahi, pag abot nimo sa trabahoan, mo lahi naman sa mga so, mga set of friends nimo.
1: Yes. Binuangan pa ka sa imuhang mga mahimamat, mga amigo, best friends. Binuangan pa kasi mong uyab, pero yung magsuon, naaragyan na si mong likod mo ng palanggaon na to.
2: Binuangan pa kasi
1: mong uyab. Tinuan mo na. Binuangan pa kasi mong uyab. Lukuhon kasi mong uyab, pero yung magsuon, naaragyan na si mong likod. Naaragyan na diha, mahimo ni mong karamay sa pag-abot sa panahon.
2: Yes,
1: tama right. Gini mo ang gibuhat, Jenny. So, mapinanggaon ka nga igsuon.
2: Saludo ako.
1: Hopefully, balang araw, susuklian ka rin ng mga kapatid mo ng kabutihan. Hmm. Mamahalin ka rin ng unconditional. Yan ay dapat o karapat-dapat para sa'yo.
2: At saka syempre, may darating na lalaki na mamahalin ka unconditionally.
1: Naagin na, di na mawa, mamilaki, basta tarong tanga tao, naagin na, imuan, tagaan na yung imong partner.
2: Imong pag-igugma sa ko, Captain Jake, unsang klase nga gugma? Gugma, ako kay Cap, gugmang giatay.
1: Ay, giunahan ko na.
2: May na makauna, isa maunahan.
1: Giunahan ko ni Muda. Muda na punto bag mo, gugmang giatay. Anyway, wala natin oras na kasalamat sa inyong pagmamino. Hinaot, doon na sa atin nakatunan karon. Nindot nga nakatunan na to, karon ka ng relasyon bilang managigsoon.
2: Oh, nindot.
1: Mauna, gwapo nga.
2: Story about...
1: Bisag natin misunderstanding, pero ang bottom line, kadugo na nimo. Di ka talikdan sa magsuon sa panahon sa kahirapan. I don't know kung naba igsuon nga mutalikod, pero sa akong karanasan, dili. Wa, yun kong maka-experience ni Ana. Bisang pag nami bangi sa igsuon, mudamay, ragay hapon ko. Anyway, wala tayong oras. Dagang salamat sa atuang kanunay nga pagsubaybay sa itong programa, Love, Sex, Marriage. Ugma na po, puhon. Magdunga na ita sa itong programa. Ako po si Captain Jake.
2: Huwag ako si Mommy Lucky.
1: Ayaw kalimot nga ang tanan, lumalabay lang aning kalibutan na. Pilion na to ang pagbuhat sa tama. Paningkabutan nga mabuhat og tama. Pinagi sa pagbuhat sa tama, doon na po'y nakaandam nga mga butang nga tama po'n para sa atong tanan. Ayan. So muna'y nindot, Mami Lucky. Dagang salamat og kanunay amping. Ugma na po'n puhon.
0: Love, sex, marriage, and one station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Mga kabayb, sa tuod kanato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo. At usab kanato ni Engineer Governor Raul Mabanglo. Mayor Manuel G.R. Zamora diha sa lungsod sa Mungkayo. Senior Board Member Colherb Zamora Apsay. Ug SB Member Yuel Zamora Apsay. Maing hapon sa tanang mga kabayb sa tuong anaminaw nining atuang programa karong takna. While nagkapi-kapi mo diha sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga panimalay o naglingkod mo sa inyuhang mga teres o sa inyuhang mga balkon karon, sa inyuhang mga lantay o nagduyan ba mo diha karon, naghigda-higda ang anuminaw nining atuang programa. Maayong hapon karinyong tanan. O siyempre sa tanang mga kabaranggayan kalungsuran sakop dinhi sa probinsya sa Davao de Oro, maayong hapon karinyong tanan mga kabibes. Og sa tanang mga kasikbit nga probinsya, Davao del Norte, Agusan del Sur og del Norte. Elbe diha sa may New Corleano, lungsod sa New Corleano, Davao del Norte, maayong hapon kaninyong tanan diha ang pagpaminaw. Og syempre maayong hapon Davao de Oro sa tanang mga ka-vibes nga nakipag-uban kanato bisan asa man mo karon dapit nga nakadungog din nga tuang programa Luzon Visayas Mindanao nga nagtanaw sab sa tuang FB Live. Don't forget to share mga kabayb sa tanang mga nagtanaw karon sa tuang FB Live. Welcome now sab sa pinakakusog ug pinakalami nga rock experience sa inyong paboritong istasyon. FM Radio 96.7 Abunturan, Davao de Oro. Your favorite music radio, kabaybs. Ako ang inyong kauban, Budoy Pats. Og sa sunod nga oras sa itong tigpaminaw, no, mga kabaybs, tuluta ka oras nini nga ito ang programa karong hapuna. Og syempre sa itong mga klasikong rock hits nga inyong madungog dinhi sa ito ang programa. Opening rock anthems og mga kantang puno sa kusog inspirasyon og tinuod nga emosyon, no. Ato nang mabati karong mga takna mga kabaybs. Usay butang ang volume sa sakto. Ay lang po pala biig pakusog mga kabayb sa inyong volume sa inyong radyo. Og syempre, ang inyong mga volume sa inyong radyo diha, no? Sige, kaingon na nako, tama-tama lang ang kakusgon. Og syempre, mga inspirasyon o tinood nga emosyon. Og ang inyong mga kakapoy, you know, ay pahulay-hulay mo diha gamay kabaybs, no? Duyan-duyan, lingkod-lingkod, well, laminaw nini nga ito ang programa karong tak naa. Og sabay ko sa Osaka Rock and Roll Afternoon. Kung na mo'y gustong ipa-shoutout mga kabibes, don't forget to call or text ato ang hotline number sa 0951-220-0478. Og sa ito ang FB Live mga kabibes, no, sa FMR Davao de Oro 96.7, no? Makita nyo na sa tuwang FB Live mga kabibes. Kung ayaw kalimot nga i-share ang atuang Facebook Live aron mas daghan pa mahimong kabibes nga makatanaw og maminaw nining atuang programa. Andam na ba mo diha mga kabibes? Nining takna ah! Sigda na nato ang FMR Favorite Mix of Rock. Tamang taalasin ko nining atuang programa. Ubanay ko ninyo Budoy Pats, makiguban kaninyo karong takna ah! Rock and roll kabibes. Asa man mo karon dapit nining naabot nining atuang programa karon. Hala, i-message sa inyo, no, i-comment ang inyong mga song request and greetings karong takna. Og maayong hapon sa tara mga kasilinganan ako diha, no, mga suking tig paminaw na to kang Kapitan Milagros Andanistal. Maayong hapon ya kap. Kang Bus Babi Nistal o Kagawad Marjo Nistal. Sa tanang mga barangay pangsyonaris, mayong hapon diya sa may barangay Ugao. Sa tuwang mga kagawad ha, Kagawad Manu Shirwen Turintira, mayong hapon. O siyempre Kagawad Bus Raymond Arangkon diya sa may Purukdus, barangay Ugao. May hapon usab kang Ati Ason Fontevidra, atong kagawad diya sa may Puruk 3. Bus Felix Fontevidra, mayong hapon diya boss. O siyempre kang Bus Danny Digal diya sa may Puruk 1, barangay Ugao. Og diri sa may Furok 5, ato ang mga kagawad diha, mga kugihan o aktibo kayo, Kagawad Dennis Moso, og siyempre Kagawad Manoy Alex Mante. Mayong hapon kaninyong tanan diha. Mayong hapon usab sa kong asawa nga naminaw karon, Rachel De La Pina Patay. Og sa kuhang duwa kanak Chelsea Jean og Chisley Jana. Sa kong ugangan, Gregorio Uyo De La Pina.
Maghapon usab kang Clarkin Casio, kang Antibilin Casio ug kang Uncle June Matias Mandin.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Opnita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati yun sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot yun ang Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
8: Looking

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
2: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
5: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
4: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
5: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
4: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
6: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagong Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
7: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
8: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM.
11: This song is brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglo.
13: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
14: ACS.
13: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
14: ACS.
15: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Ayan, muli po tayong magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapabot na inyong mga katanungan, ha? At sa susunod na minuto ay babasahin po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang magpaabot, no, o humabol sa mga katanungan, no, pwede po kayong magpaabot sa contact number po natin sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At diretso po tayo sa ating texter segment. Alright, we have our texter, Doc Glenn. Ako po ay na-diagnose po ng multiple myeloma. Alam kong cancer po ito sa bone marrow. May natural po ba na suporta na makakatulong para lumakas ang aking katawan habang nasa treatment po ako? Jeffrey from Puerto Princesa City. You know what, Sir Jeffrey, no? Ang multiple myeloma ay isang uri po ng blood and bone marrow cancer na kung saan ay sobra-sobra ang dami po ng abnormal plasma cells sa ating katawan. Ang resulta, humihina po talaga ang immune system, nababawasan po ang red blood cells at madalas na may bone pain at pati na rin sa fatigue, no? Dito, napakalaki po ang tulong po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee bilang isang integrative immune support, no? Ang EXL Makabuhay Capsule has a lot of key ingredients just like Makabuhay Vine. Nakasama dito ang serpentina, garlic, neem plant na may immune modulatory at anti-tumor properties. Meaning, tinutulungan po nilang i-regulate ang immune system at mabawasan po ang oxidative stress na nagdudulot po ng cancer cell mutation. Bukod dito po, mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule has turmeric, mangosteen na may mga substances ng curcumin at santons na mula po mismo sa EXL Makabuhay Black Coffee na merong matibay po na antioxidant effects na nakakatulong na pigilan po ang pagkalat po ng abnormal cells at protektahan ang bone marrow. Meron ding agaricus mushroom din po sa EXL Makabuhay Black Coffee, kilalang kilala as immune enhancer. Ginagamit ito bilang isang adjunct therapy sa mga pasyenteng may cancer sa Japan, no, na pinapalakas mismo ang white blood cell function. Iwasan po ang mga process na pagkain, ha, mga red meats at sobrang alat po at pati na rin ang mga asukal na pagkain. Uminom po kayo ng vegetable juice at warm water therapy daily. I highly recommend for this kind of condition na magsimula po ay uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsule 3 times a day before meal at EXL Makabuhay Black Coffee naman once a day every morning, optional naman po in the afternoon. Alright, maraming salamat po sa walang sawang pakikinig, ah, sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At bago po tayo magtatapos, gusto ko po sanang iwanan po kayo ng ilang mga salita na sana'y magbibigay po ng inspirasyon na ang kalusugan ay hindi lang po tutungkol sa katawan, ah, kasama rin ang pangangalaga ng ating isipan at pati na rin ang ating kaluluwa. Kaya naman, alagaan po natin ang ating sarili, hindi lamang physically, kundi pati na rin emotionally and spiritually. Always remember that health is the greatest gift, contentment is the greatest wealth, faithfulness is the best relationship. Ang health ay isang yaman na hindi dapat natin kalimutan. Sometimes, we focus too much on the things around us. But the real treasure is the gift of a healthy body and a peaceful mind. Kaya maglaan po tayo ng oras para sa sarili. Mag-ehersisyo, mag-relax, at magpasalamat sa mga biyayang natamo po natin sa araw-araw. At syempre, sa lahat ng ginagawa po natin, huwag kalimutan ang ating Panginoon ang sentro sa ating buhay. Sabi nga sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ who strengthened me. Hindi lang ang mga challenges, kundi pati na rin ang journey natin towards to the better health. Lagi natin tatandaan na may lakas tayo mula po sa kanya. Sana ma-realize po natin ang true wellness, ha? Hindi lang isang destination, kundi isang lifestyle araw-araw sa pagpili po ng ating health, love, and faith. Kaya kahit maliit po na steps, tuloy-tuloy lamang sa pagpapabuti sa ating katawan at isipan at kaluluwa. Isipin mo na lang, pag-aalaga sa sarili ay pagmamahal din po sa ating pumay kapal. At yun ang pinakamahalagang hakbang po natin. So let's move forward with faith, gratitude, and a healthy heart. This is Dr. Glenn Sanico. Remember always that you are beautifully made and God is with you every step of the way. Keep shining and stay healthy dito po sa EXL Makabuhay. God bless us all.

0: Stretch é a Macaburra e Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Usa sa akong struggle kaniya daw, mao ang pagtukar sa akong acid reflux. Dili gyud ko maka-concentrate sa akong ginapambuhat sa balay o sa akong trabaho. Dili na ako ma-enjoy ang akong favorite cup of coffee. Then, ako nasayran nga aron dili mo tukar ang akong acid reflux, kinahanglan diay na ako nga i-adjust ang pagtake og high-fiber food. O usa sa akong ginakuhaan ini, mao ang EXL Coffee Mix. Gentle kayo sa tiyan. Walay heartburn, just smooth, rich, and healthy coffee. Coffee nga swag sa akong lifestyle on air man o off air. EXL Coffee Mix. Kini si Mario Pinduko o proud EXL Coffee Mix user. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: 522.
6: That time check was brought to you by
7: board member Colherb Zamora Absai.
8: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: Kana bitong imong text nga mas taas pa sa buhok ni Rapunzel, pero iyang reply mas mubo pa sa bangko ni Dora.
10: Ay! Hala no!
11: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
12: That in this province, in this part of country, we are living example that ours is not a perfect province, pero naningkamot kita nga itaas ang atuang integridad o credibilidad. And I hope that in 101 days and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sayon mamahimong leader. Dili sayon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makabot nato ang kalambuan sa Davao de Oro.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao sa magbebe, ay anak nga babae, dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gamay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
7: Ognita Del Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Muradyo, nadyo'y kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
6: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
9: Kamu ba nasayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
12: The classics, the current, and what's in between. Enjoy your music. Crossover.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada. Siksik sa katotohanan. Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
14: Arangkada. Vice President Inday Sara Duterte sa Senado, binabantayan naman ang Super Typhoon Inday na pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Abangan ang update ng mga balitang yan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Sa ngalan ni Ninia Corpus, ako si Maan Makapagan.
15: Bawat komento pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Matalyones. Ito ang
14: Arangkada Balita!
16: Cross-examination ng depensa sa testigong NBA agent sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tinutukan ngayong ikatlong araw. House prosecution. Iginiit na pasok sa betrayal of public trust ang koneksyon ni VP Sara sa isang di umano'y hitman. Mga ahensya ng pamahalaan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maghanda para sa bagyong Inday. Level ng tubig sa Angat Dam bumaba sa record low na 157.07 meters. At dating DILG Chief Benhur Abalos, itinalaga bilang bagong cabinet secretary.
15: Nagtapos na ang day 3 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kanina sa mailalim sa cross-examination ng defense team si NBI agent John Mark Kalilunga. Makailang ulit naghain ng objection ng private prosecutor na si, ng kamera na si Attorney Armando Ligutan. Sumentro ang pagtatanong sa video ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Tinanong din ang kredibilidad ni Kalilong sa pagbusisi ng mga video. Sa Lunes na ulit magbabalik ang impeachment trial laban sa pangalawang pangulo. Abangan ang kabuuan ng detaling yan, ihahatid namin sa inyo maya-maya lang.
14: Mas tumitindi ang palitan ng pahayag sa pagitan ng House Prosecution Panel at ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial sa Senado. Iginiit ng mga prosecutor na ang pahayag mismo ng Vice Presidente tungkol sa isang hitman ay maituturing na betrayal of public trust. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
17: Hindi nga sapat ang mga matitinding pahayag kung nananatiling walang sagot dito sa mga alegasyon na laman nga ng Articles of Impeachment. Yan ang naging pahayag nga ng House Prosecution Panel nga matapos ang ikatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
18: Wala ka ngang posisyon sa gobyerno, naninigay ka ng
17: hindi maaring baliwalain ang mismong sinabi ng Vice President na mayroon umano siyang nakausap na hitman sakaling may mangyari sa kanya ayon kay House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Congressman Zia Alonto Adyong. Dagdag pa niya, bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, tungkulin ng bise na ipatupad ang batas at hindi makipag-ugnayan sa sinumang inaakusahan niyang mamamatay tao.
19: Yun mismo yung alam niya na merong mamamatay tao at hindi niya ito pinagsabi sa mga pulis, sa mga ahensya ng ating gobyerno. At siya mismo ang nakipag-usap, tanong, is a betrayal of the oath that she has taken prior to the assumption as Vice President of Estado.
17: Ayon pa sa prosekusyon, hindi lamang authenticity ng video ang nais nilang patunayan sa impeachment court, kundi maging ang epekto umano ng naturang pahayag sa national security. Kasabay nito, sinabi naman ni Deputy Speaker Paulo Ortega V na isa sa pinakamabigat na artikulo ng impeachment ang alegasyon ng grave threats dahil na lang sa direkta umano ang bantang binitawan laban sa Pangulo.
20: Alam kong equally important yung other articles pero parang dito talaga may kurot yung sa grave threats.
17: Kumarap si Duterte sa Senado kahapon ngunit umalis nang hindi dumalo sa paglilitis at nag-iwan na lamang ng maikling mensahe na tinawag naman ni Ortega na mistulang clickbait lamang. Para kay Adyong, ang impeachment court ang tamang lugar para sagutin ng vice-presidente ang mga paratang, hindi ang pagbibitiw ng mga one-liner sa labas ng sesyon. Ang inaasahan ng publiko ay mga paliwanag hinggil sa confidential funds, POA findings at iba pang alegasyong nakasabi sa Articles of Impeachment at hindi ang mga payag na ayon sa kanila, tila hango lamang sa mga palabas.
19: Parang it appeared and it sounded like a Game of Thrones inspired punchline. Ay hindi po yun ang kasagutan at hindi po yun ang inaasahan ng mga tao na yun yung sinasabi nilang handa silang sumagot sa proper forum. Unfortunately, the public also is again disappointed.
17: Tapos nga ang cross-examination kay Kalilong kanina, hindi na nag-redirect examination itong prosecution. Ayon kasi kay House Trial Spokesperson Adyong, base raw sa tingin ng prosecution ay nag-fail o hindi nakabuo raw ng anumang mahalagang issue itong defense team na kailangan pang bigyang linaw ng prosecution. Itong cross-examination kasi na dapat yung chance nga ng depensa para nga matest itong credibility ni Kalilong. Pero ayon sa kanila ng prosecution, tingin nila naging nanatiling kalmado at consistent itong mga testimonya ni Kalilong. Maan?
14: Maraming salamat sa iyo, Mari Ocampo.
15: Bagamat hindi makikialam sa proseso ng impeachment, hindi na pigilang punahin ng palasyo ang argumentong ginamit ng defense panel ni Vice President Sara Duterte kasabay ng kanyang impeachment trial. Yan ang umarangkadang balita ni Christian Bascones.
0: Para sa mga kababayan nating
21: Apat na taon ang makalipas nang makatanggap ng mahigit 30 milyong boto sa eleksyon. Apat din na articles of impeachment ang kinahaharap ngayon ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng kanyang defense panel, ang mga paratang na ito ay katumbas ng pagkalaban sa milyong-milyong naglukluk sa kanya. Ang Malacañang pumalag sa argumentong ito.
22: Ibig mong sabihin kahit na 100% ng mga Pilipino ang boboto sa isang public servant, pwede rin siyang gumawa ng mga impeachable offenses. Dahil malaki naman yung boto niya
21: Pumunta kahapon sa Senado si VP Sara, pero hindi humarap sa impeachment trial. Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik patungkol sa mga paratang laban sa kanya, nag-iwan lamang siya ng maikling pahayag.
23: In this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed.
21: May pasarig naman ang palasyo sa mga katagang ginamit ng vice-presidente. Tila raw kasing hinango ito sa isang popular na tula.
22: Siya mismo ang nagnanais ng isang bloodbath. But sa kanya maiksing salita, kahapon ay wala pa rin tayong nadinig na pagtanggi sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya.
23: Is also not
21: Bumuelta rin ng palasyo sa mga banat ni Senator Pia Cayetano nang sabihin itong pinapaboran ng Malacañang ang majority sa Senado. Nag-ugat ito ng magdebate sa pagbubukas ng impeachment trial kung saan nagbigay siya ng subesyon na kung gustong magpatawag ng special session, agad na matatawagan ng mayorya sa Senado ang palasyo.
22: Gusto po nating kamustahin si Senator Pia Cayetano. Kamusta na po ba, Senator Pia Cayetano? Pero siguro napansin niyo rin na medyo hingal na hingal si Senator Pia sa kanyang pananalita. So, supportahan po ng Pangulo, unang-una po, because of the separation of powers, but susuportahan po ang ginagawa ng Senado as long as those activities are within the bounds of law.
21: Muli namang sinabi ng palasyo na hindi na kailangang mag-monitor ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nagaganap sa Senado. Naabala ngayon, nagampanan ang tungkulin sa bayan. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
14: Nanatiling mahigpit ang seguridad sa labas ng Senado ngayong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Lester Aler. Lester.
24: Sa labas ng Senado, payapa pero mahigpit pa rin ang ipinapatupad na seguridad ngayong ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kumpara noong unang araw ng paglilitis sa vice-presidente kung saan iba't ibang grupo na pabor at tutol sa impeachment ang nagpunta sa malapit sa Senado upang magsagawa ng kilos protesta, ay mas mapayapa ngayon ang sitwasyon na. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo, aabot sa mahigit 1,000 police personnel ang nakakalat sa Senate vicinity. Mas mababa ang bilang na ito kumpara kahapon at noong unang araw dahil wala pa silang namomonitor sa ngayon na magkakasan ng kilos protesta. Sa kabila nito, nananatiling handa ang NCRPO sa pagpapatupad ng mas mahigpit na seguridad sa pamamagitan ng paglatag ng mga protokol kung sakali mang may lumabag na rallyista sa security perimeter sa labas ng Senado. Kaugnay nito, mahigpit pa din ang isinasagawang inspeksyon sa ilang mga sasakyan sa Senado kung saan kinakailangan nilang sumailalim sa under vehicle inspection system bago nga makapasok sa Senate compound. Habang ang mga bisita na papasok sa Senado ay kinakailangan pa rin mag-register o sumagot sa visitor management system. Sa mga oras na ito ay may mangilan-ngilan tayong nakita ng mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte ang kasalukuyang na nito maaana sarado pa rin sa ating mga motorista. Boulevard kung saan ako nakatayo sa ngayon na dahil bahagi ito ng pagpapaigting ng security measures at tanging mga empleyado ng Senado at mga media lamang ang nakakadaan dito sa ngayon na kaya pinayuhan ng Pasay Traffic and Parking Management Office ang ating mga motorista na dumaan sa mga itinakda o itinalagang alternative route. At yan ang latest update dito sa labas ng Senado. Balik sa iyo, Maan.
14: Maraming salamat sa iyo, Lester Aler. Pag-usapan natin o himayin natin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama natin ngayon dito sa PRTV Prime Studio, si Dean Maria Soledad Margarita de Requito Mawis, ang Nang Lyceum of the Philippines University of School of Law. Magandang hapon po, Dean Mawis.
1: Magandang hapon po at maraming salamat sa muling pag-anyaya po.
14: Okay. Estratehiya ng depensa ngayong araw kasi sila yung sa cross-examination na pahinain. You know, yung forensic authentication ng NBI dun sa sinasabing threat video. Pati na rin yung pag-question sa kredibilidad ng testigo.
1: Opo.
14: No? Pati yung sa limitado raw niyang training. So, tingin nyo ay nakaungos ba sila? Sumakses ba ang defense ngayong araw?
1: Alam nyo po, malalaman po natin yan. I think they will still conduct redirect examination.
14: Mm-hmm.
1: So, it would be best for us to wait for the entire testimony to be concluded para kung masabi natin kung siya po ba ay nakaungos o hindi. Kasi po, pagkatapos ng cross-examination, magre-redirect pa yan eh. Maaari kung sa tingin ho iba nakaungos, baka maayos ho at ma-meethead doon during redirect examination ng prosecution, pagkatapos ho nun, re-cross-examination. Pero tama po kayo sa inyong observasyon, doon sa cross-examination, bukod sa yung mismong video, yung video authentication na tinatawag, kasi hindi naman po siya yung nahandoon para siya binigay lamang ho sa kanya eh.
14: Mm-hmm.
1: Kaya kailangang i-authenticate yan para malaman ho kung itong video na to ay fake ba o hindi fake. So that's very important. Pangalawa ho, kailangan ho, because he was offered to testify as an expert witness, kaya ho ang atake po ng cross-examination ho, expert witness ho ba siya? May kaukulang ba siyang qualification para magtestigo tungkol dito sa authentication process po?
14: Mm-mm. Pero ito ay kaibahan doon sa, kasi kami minsan napapatawag din sa korte.
1: Yes.
14: Lalo ito yung mga nakunan kaming video sa mga police operations. Yun kasi ay galing sa amin. Yung video, kuha ng aming cameraman. Pero ito kasi ay parang sa isang Zoom.
1: Opo.
14: No? Isang application na kumbaga ay walang kumuha. Pero tinatanong din kanina, sino yung, kasi merong administration eh.
1: Opo.
14: Sino yung gumawa nung Zoom link na yon? Halimbawa, kung Zoom nga yung ginamit, ha, I'm not sure. Ay, yun, posible bang ipatawag? Yun yung source ng video.
1: Kasi syempre sa authentication, no, paano ho ba na-authenticate yung video? Una yung kumuha. Yung tumistigo ho, hindi naman ho siya yung kumuha. Or yung kinuhanan, yung tao na nahandon na kinukuhanan, syempre hindi naman ho titistigo si Vice Presidente.
14: Mm-hmm.
1: So kailangan ho talagang patunayan saan ho nagmula ho yan. Very important ho yan kasi otherwise kung mapakita na ito'y fake, ito'y AI generated, edi masisira ho yung pinaka-foundation po ng kanilang ng prosecution's evidence. So that's very important, ma'am.
14: Mm-mm. Isang matingkad dito ay yung naipasok o naipresenta ng defense yung video ni Zuleika Lopez. No? Yung emotional siya, yung parang nagsusumbong siya na nilabag yung kanyang karapatan, ikukulong siya sa CIW. In short, dito yung gustong patunayan ng defense, yung sinasabing out of context. Kaya nasabi daw ni Vice President yung mga katagang yun.
1: Okay.
14: Oo.
1: Ay, kung ganun ho ang atake po, ano ho ang ibig sabihin ho? May naunang video, itong video ni VP Sara, ito ho ay sagot dun sa unang video. Which means, may video ho talaga for them to say na ito ay retaliation o sagot lamang dun sa naunang video. Una po yan. Pangalawa, kung totoo ho talagang may banta, dun po sa unang video na ni-express ho ni attorney, no, na may nagbanta sa kanya, di ba po ang dapat hong gawin kung may banta ay magsumbong sa kaukulan, sa ahensya ng gobyerno, para ho nga you bring to justice kung sino man yung nagbabanta. You do not answer a threat of committing a crime with another threat of committing a crime. In other words, you do not take the law into your own hands. Nasa position ho siya, alam ho niya yung proseso, pwede ho silang magsampa ho ng demanda kung talaga hong merong bantang ginawa doon ho sa katauhan nung hong nasabing kinuna ng unang video. Hindi po maaaring maglabas ka ng video at ikaw din magbigay ka ng threat. That is not right.
14: So nakatulong pa paglabas ng video na yun sa panig ng defense?
1: Yes, because to my mind, kung ilalabas mo yan at sinasabi mo na ang itong second video is a mere reaction to the first video, in other words, you're admitting that there is really a second video, di ba? Kasi bakit mo siya ilalabas?
14: Okay. So parang naano lang doon, na-established.
1: Oo, na-established.
14: Na totoo yung video, na there's such a video.
1: Oo. Tama po.
14: Okay. Nagtanong din kasi may comment, yung komento daw sa ilalim ng video na yon, na sabi ay madaming nag-comment. At lumalabas daw doon sa mga comments, generally, na hindi naman natakot o hindi considered na banta, threat, yung sinabi ng pako. Tapos ginagamit yon ng depensa ngayon.
1: Alam niyo po, yan ho ay opinion ng ibang tao. Mm-hmm. Anong mahalagang opinion? Ano ho ba ang sinasabi ng batas?
14: Mm-hmm.
1: Kaya nga ho, bago naman ho yan na sinabing threat, yan naman ho ay inimbestigahan.
14: Mm-hmm.
1: At ang ano ho dyan, yung threat na nagbabanta ka, which is very clear. Galit na galit po siya, nagbanta ho siya, nagsabi pa nga may hitman. Paano ho hindi naging threat po yun? Yun ang hindi ko naman po maintindihan. No? Kung sa ibang tao, yan ay dala lang ng bugso ng sa loobin, naggalit lang siya. Bottom line is she did say, assuming that the video is really true and authentic, nagsabi ho siya na talagang may papatayin, di ba po?
14: Mm-hmm.
1: Sinabi naman ho niya na may hitman just in case may mangyari po sa kanya.
14: Mm-hmm. Eh ang sabi ng ating mga kababayan, simple lang naman ang Article 4. Dahil kitang-kita sa video na namutawi mismo sa bibig ng Vice Presidente yung sinasabing mga banta. So bakit parang nagiging komplikado? Because of course, may strategiya ang defense.
1: At saka hindi po yun eh. Mukhang madali, pero siyempre kailangan ho may ebidensya.
14: Mm-hmm.
1: Ang ebidensya ho, hindi lang ho relevant, it must be competent. Relevant evidence, ito nga ho yung ebidensya pag napakitang nagmanta siya. Pero competent ho ba yan? Yan po ba ay authenticated para ho maging admissible in evidence?
14: Mm-hmm.
1: Hindi po siya technically speaking komplikado. Sinusunod lang po yung rules of evidence po natin.
14: Mm-hmm. Eh kung ihimayin naman yung sabi pagkontrata ng assassin o yung papatay, paano po ito maipuprove, no, sa impeachment court na nangyari nga ito?
1: Okay.
14: Kailangan bang ibigay nila yung evidence na ito yung kinontratang tao? Paano kinontrata?
1: Alam niyo po, kung ako po ay tatanungin, at ito po ay aking personal na opinion, ang naisampa ho is just threat, na ikaw ay nagbanta. So meaning, hindi naman sinabing na talagang kumuha. So to my mind, it is not even necessary for the prosecution to prove na itong taong to, yan ang kinuhang hitman. Ngayon, kung gusto na i-prove, sobra-sobra ho sa hinihingi ho ng minimum. Kasi ho, ang nireklamo ho, ay yung pong nagbanta lamang.
14: Mm.
1: So there's no need to prove na kumuha ho siya ng hitman.
14: Hiniling po ng prosecution, House Prosecution Panel, no, sa Senate Impeachment Court, yung pagpapalabas ng sampina.
1: Yes.
14: Para mapasulpot si Vice President Sara Duterte, particular dito sa Article 4, para siya mismo yung sumagot. Dahil siya mismo yung kita sa video at nagsalita. So tingin nyo, dapat siyang umattend?
1: Sa akin ho, sa totoo lang ho, yan magiging simple. Kung yung tao ho nasa sakdal, eh syempre, siya ho ang magsasabi.
14: Mm.
1: But the question is, ito na ho ba yung panahon? Or baka ginagamit ho nila mismo si Vice President na adverse party witness, kung tawagin ho.
14: Mm-hmm.
1: kinukuha nila para siya mismo ang kanilang maging witness para sa prosecution. Mm-hmm. Ngayon ho, sa ilalim po ba ng batas, well, ang ano na ho natin dito, yung rules of evidence natin, if you're going to call an adverse party witness, dapat may written interrogatories. Now, whether that will be applied in the impeachment court or not will depend upon the impeachment court po.
14: Kasi una, binatikos yung pagkuha kay presiding officer Senator Francis Chis Escudero, pero siya na ngayon,
1: opo, no?
14: Ang impeachment manager o yung nangangasiwa nga sa impeachment at trial. So, anong assessment niyo?
1: At so far ho, dahil ho, alam niyo malaki yung bentahin syempre po na abogado rin ho yung nagiging parang pinakamataas na official dyan ho dun sa impeachment court. Kasi kung mapapas, to his credit, parang maayos naman ho, very prompt ang kanyang mga desisyon, no? Yung pag may objection, prompt ho yung ruling niya. Siyempre, pero may isa lang ho ako medyo a little bit iffy kung tutuusin, nung nagbanggit na ho siya yung numero. You know, na ito ang kailangang numero para ma-impeach. I think that is not the decision of the officer, okay, or the presiding officer. It should be the decision of the entire Senate. So parang napaaga naman ata ang kanyang pagsabi na 16, at bakit siya lamang ang magdi-decision po noon? Siguro dapat sila po na lahat ng mga husgado ho, yung senators po natin, ang magdi-decision po yan. Ngayon ho, magiging questionable po yan.
14: Saka parang in-open niya yung possibility na pwedeng i-elevate sa Supreme Court.
1: Yes. That becomes issue. A justiciable issue because imagine, naghihiring-hiring, tapos pagdating sa dulo, siya on his own, sinabi niya, okay, ganito ang kailangan ng numero. Siyempre, may magtatanong ho dyan. So it becomes now an issue that may be elevated to the Supreme Court. But as far as he being the officer in charge, no, o siya yung presiding West, kung tawagin, judge, senator, maayos ho sa aking palagay ang pamalakad dahil una, naiintindihan ho niya yung proseso. Pangalawa ho, pag nagkaroon ng ruling, resolve ka agad at namimaintain po niya yung hong orderliness ng administration po ng proseso.
14: Ay, yun na nga. Sumaklolo, no, yung kampo ni VP Sara sa Supreme Court at hiniling yung pag-question sa kung legit nga yung pagiging presiding officer ni Senator Chis, and kumbaga ay pigilin muna yung sinasagawang paglilitis.
1: Nasa Supreme Court po yun. Kung mag-i-issue po ng TRO or writ of preliminary injunction, sa ngayon wala po, kaya dumidire-diretso po yan.
14: So, di, maaga pa lang, mukhang papasok na yung Supreme Court.
1: Maaga po kasi may mga ibang mga or interlocutory proceedings, kung tawagin, na inihahain nga po sa taas. So maaga pa lang, baka sakali po. Remember po, pag nagkaroon naman ho ng decision yan, tapos na ang boxing, hindi yan maaapila sa Supreme Court. Kaya yung mga interlocutory proceedings, interlocutory orders, inaakit ho nila. Kasi yun ang pamamaraan para mag-guard ho nila yung interest nila po. Hindi kasi pwedeng magkaroon ng decision, tapos walang appeal po yan.
14: Pero posibleng mag-hands off ang SC, total, maayos naman, napapangasiwaan yung impeachment trial.
1: Posible, kung gusto, nasa Supreme Court ho yan, kung ano ho ang magiging desisyon nila, kung tingin ho nila na hindi ho ito angkop na desisyon na ng Supreme Court. Dahil ho sa independence po, independence of the three branches of government, baka ho respetuhin nila na hindi, ano lang, Senado lang ang dapat mag-desisyon.
14: Okay, pag-usapan naman natin yung performance, no? Pero very early, pero at least third day na, prosecution and defense. So, yung kanilang demeanor, yung kanilang pagiging kalmado, yung kanilang strategy, anong assessment niyo?
1: Napakaganda ho, kaya ho maganda hong panuuri ng mga law students ho yan, kasi natututo ho talaga ho, makikita ho nyo yung demeanor, maayos, wala naman ho nagsisigawan, you know. And they, when they argue like lawyers. Medyo may basihan, may basihan, at akma naman ho sa batas. So ako, both prosecutor and defense, they went there prepared. Yun naman po ang masasabi ko. Preparado po naman sila.
14: Alright. Maraming salamat po, Dina Soledad, Margarita Dariquito, Maui, sa inyong pagsama sa amin ngayong hapon. Thank you.
2: Senador Rodante Marcoleta may mild pneumonia ayon sa doktor.
14: Marami pa tayong mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: ngayon ay nanonood sa DRTV Prime Media.
10: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Calling all gadget lovers.
3: Gadget lovers.
2: The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
4: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
7: John Mark Kalilong para sa detalye. Live mula sa Senado, may umaarangkad ang balita si Angela Babad. Angela.
8: Jack, napanood nga natin yung mahaba-haba ring cross-examination ng Defense Counsel kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Pero pagkatapos nito ay nagtanong rin ang mga senator judges sa mismong testigo. Nauna na nga rito si Senator Raffy Tulfo na nagtanong sa testigo tungkol sa kanyang experience at kaalaman sa social media. Specifically, doon sa naging observation ng testigo, doon sa kumbaga reaction ng netizens. Ayon sa testigo, bagamat may iba na nag-agree lamang, ang napansin niya, bagamat wala ito sa record or sa affidavit ng testigo, napansin niya yung pag-agree or pagsang-ayon ng mga netizens sa sinabi ng Vice Presidente doon sa video na ang laban ay wala sa kalsada kundi nasa Malacanang, or specifically wala sa EDSA pero nasa Malacanang. Sumunod naman si Senator Judge Bam Aquino na nagtanong naman tungkol sa affidavit of investigation na ipinresenta sa cross-examination. Habang si Senator Judge Kiko Pangilinan naman ay nagtanong patungkol doon sa mga naging training at qualifications ng testigo para masabing competent witness ito at nararapat lamang na tumayo sa korte. Ilan pa sa mga nagtanong ay sina Senator Judges or Senate President Sherwin Gatchalian, Senator Risa Ontiveros, Senator Erwin Tulfo, Senator Joel Villanueva, Senator Robin Padilla, Senator Panfilo Lacson at Senator Vicente Soto III. May naging katanungan din si Senator Alan Peter Cayetano kung conditional ba yung nasabing pagbabanta ng Vice Presidente, at ang sagot ng testigo ay the threat is absolute. Ibig sabihin, seryoso ito at may posibilidad na maisakatuparan. Bago nga natapos ang paglilitis, sinabi ng prosekusyon na si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI, na dapat sana ay tatayurin ngayong araw sa witness stand ay sa Lunes na lamang sa salang. Kasunod nito si Captain Belinda Bello, Office of the Sergeant at Arms ng House of Representatives, pati na rin ang kasalukuyang direktor ng NBI na si Attorney Melvin Matibag. Jack?
7: Angela, no? Ito si Kalilong, si Agent Kalilong ba ay sasalang pa ulit or tapos na siya? At bakit hindi natuloy itong si Attorney Lotok, si Jeremy Lotok? May binigay na explanation bakit hindi na siya ngayon at sa Lunes siya sasalang?
8: Jack, walang specific information kung bakit hindi nasasalang si Attorney Jeremy Lotok ngayong araw. Pero ayon na rin sa naging pahayag ng impeachment manager kahapon na si Attorney Reggie Tongol, ay sinusubukan ng korte na pababain or paikliin lamang yung oras ng mga paglilitis kada araw. Ito ay para masiguro na rin na hindi mapapagod or may kakayahan pang magdesisyon at makapag-isip, makapagpresenta ng maayos ang mga senator judges, ang mismong prosecution, pati na rin ang depensa. Jack?
7: Huling tanong na lang, Angela, sino uli mga nakaschedule next week? Tama ba? Ang rinig ko si Zulaika Lopez ay kasama doon.
8: Sa huling parte kasi ng confirmation doon sa mga witnesses ng prosecution, dadalo nga si yung tatlo, no, si Captain Belinda Bello, si Attorney Jeremy Lotok at si NBI Director Melvin Matibag. Nabanggit rin, I think this is for the defense, so si Attorney Zulaika Lopez ay posible ring dumating next week, no. Jack.
7: Okay, sige. Maraming salamat. Angela Babad.
3: Kontento ang House Prosecution Panel sa pinakitang performance ng kanilang mga taga-usig. Sa kabila yan ng sunod-sunod na objection ng depensa, ipinagmalaki ng prosekusyon ang maayos na presentasyon sa kanilang testigo. Yan ang umarangkadang balita ni Willie Delgado Jr.
9: Pinatunayan ng House Prosecution Panel na talagang daig na maagap ang masipag. Ito ang naging pananaw ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega matapos isa lang ang Article 4 na may kinalaman sa grave threat laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ortega, kitang-kita ang kahandaan ng prosecution sa paulit-ulit na objection ng depensa ng isa lang ang testigong si NBI agent John Mark Kalilong. Una nang hinarang ng depensa ang pagsalang ni Kalilong sa witness stand. Hindi raw kasi kasama sa listahan si Kalilong nang gawin ang pre-trial brief. Gayunman, nanaig pa rin ang argumento ng prosecution. Sa ikalawang araw ng impeachment, iniharap ng prosecution ng mga videos na may kinalaman sa pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Hindi na rin bago para kay Ortega ang pagtakbo ng depensa sa Korte Suprema para humingi ng TRO. Sa bigla namang paglutang ni Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon, sabi ni Ortega, na clickbait ang marami. Hindi kasi malinaw ang tunay na motibo ng pangalawang pangulo kung bakit ito nagpakita sa Senado. Sinayang din anya ng Vice Presidente ang pagkakataon na makasalang sa witness stand at pabulaanan mismo ang mga ibinibintang laban sa kanya. Ako si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
7: Nililitis ngayon sa impeachment court si Vice President Sara Duterte kaugnay sa umano'y pagbabanta niya sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw ang nakatanggap ng pagbabanta, ano ang gagawin mo? Pakinggan nga natin ang inyong masasabi.
10: Siyempre matatakot ka. Kung sa akin niya mismo harap, talagang sasagutin ko siya. Yung pagbabanta niya sa akin, patunayan niya. Eh kung kinakailangan i-demanda ko, di-demanda ko. Threat yun eh.
11: Pwede yung kagandaan yan dahil siyempre buhay ko na yung pinabantaan eh. Ibang usapin ako yan eh. Kahit kanino man po talaga sabihin yan, iba talaga yung magiging reaksyon nila. Mag-i-spill na pwede nila i-demanda yung tao.
12: Kung wala naman akong kaso, siyempre paglalaban ko rin po sa akin eh. Ipabulatero ko sa barangay, tapos kung magingi ako kung anong magandang proseso po sa barangay, pwede ko po sa kakasuhan.
7: Nagpapatuloy pa rin ang ikatlong araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Himayin natin ito kasama ang dating dean ng PLM College of Law, si Attorney Jose Roy III. Magandang gabi, Attorney Roy, at welcome po sa Arangkada Balita.
13: Good evening, Jack. Good evening, mga kababayan at lahat ng mga tagapagkinig.
7: Yes, Attorney Roy, bago ko itanungin tungkol dito sa Article 4, kumusta kayo overall? Kontento ba kayo sa takbo na itong impeachment trial po? Or nababagalan po ba kayo?
13: Well, sa simula, okay lang yan. Actually, medyo nagkakaroon na ng konting excitement at napupuna na ng mga tagapanood ang iba't ibang estilo. Mm-hmm. Nakikita rin natin yung control no ng presiding officer at kung paano yung mga kinikilos ng mga senator judges. Mm-hmm. Maraming mga excited na maliliit na bagay na pag pinagsama-sama mo, eh, sapat naman para ma-hold yung attention mo, no? Mm-hmm. Kahapon nga, dumalo pa si VP Sara. So, maganda naman ang dating yan at na-engage tayo, no? Kumbagay tayo ay na-involve, di ba? At masarap abangan ang ika nga susunod na kabanata.
7: And Attorney Roy, ito nga sinasabi, itong Article 4 yung mas madaling kumbaga ma-absorb ng taong bayan, madaling maintindihan kasi marami nga ang nakapanood ng video, pero lumalabas ngayon eh parang hindi ganun kadali, no? Maraming technicalities na didiscuss, hindi marami nagsasabi, hindi ba simple lang na nakita na panood namin na nagkaroon ng threat or pananakot sa laban sa pangulo kay dating speaker, hindi ba ganun kadali lang yun na makikita na kagad na may violation?
13: Well, yung article na yan, no, in particular, madali makarelate, di ba? Kasi parang nga, sinasabi natin, pag ikay hinamon o tinakot, edi syempre meron natural na reaksyon ng bawat tao. Mm-hmm. Iba-iba yan. Yung iba susugod, yung iba lalapit, makikipag-usap, etc. Yung iba magagalit, maghahanda. Mm-hmm. Yung iba nga uunahan pa. Mm-hmm. Diba? So, madali makapag-relate yung average person. Tapos, so in other words, itong article na to, itong paratang na to, this allegation against the vice president, itself, mm-hmm. sa istorya pa lang, gets na ng mga tao. Tsaka nakita na nila eh. Mm-hmm. Diba? Matagal nang kumakalat yan. Yung video na yan, matagal nang alam. Now, yung nagiging exciting dyan is, paano sasanggain ang depensa to?
7: Oo nga po.
13: Yun ang interesting part na palagay ko, yan ang dahilan kung bakit ang ating mga kababayan interesado.
7: Uh-huh. And correct me if I'm wrong, Attorney Roy, so far sa monitor ko dun sa ano ng defense, wala pa naman sila sinasabi na hindi nag-exist yung video na yan. Ang wala tayong narinig na gano'n. Eh. Kumbaga, hindi nila, sa ngayon, hindi po nila maitanggi na may nag-exist na video. Pero kanina, ang nakita ko nga, ang nagiging defense nila ay parang bugso ng damdamin or may threat din daw laban sa mga Duterte, kaya niya nabigay yung mga utterances na gano'n. Ano po reaction niyo?
13: Napakahirap gawin nung ano ng bahaging yan dito sa mm-hmm. testigong ito. Kung napansin niyo, ang trabaho lang nitong testigong ito ay patunayan na meron ngang ganitong video. Mm-hmm. Yun lang yun. Yun lang ang punto ng pagpalabas sa kanya na itong video, ito talaga yun, hindi AI to, etc. whatever. Hindi ba nga sinasabi nung testigo na siya ay na-training dyan sa mga analysis ng at iba't ibang technique ng investigation mm-hmm. sa video, etc. Mm-hmm. Ngayon, ang gustong umpisahan ng depensa, tinatanong sa kanya, hindi mo ba na-investigahan na merong ganitong kwensa mm-hmm. dyan, meron ganitong mga sentimiento o pangyayari? Pwedeng maging dahilan kung bakit ito'y isang reaction lamang, mm-hmm. di ba? Yun ang gustong, yun ang teoryang inuumpisahan ng depensa. Now, ito Jack, madali lang explain, no? Yan, hindi kayang sagutin ng testigo yan.
7: Mm-hmm.
13: Siyempre, malay ba niya kung ano yung ibang mga bagay na nag-stimulate o naging dahilan kung bakit ganun ang ipinakita ng ating vice-presidente doon sa puntong yun, doon ng panahon na yun. Sabi nga, siguro nga, meron siyang natanggap na balita or what. Pero hindi yun ang testimonya mm-hmm. ng testigo. Ang sinasabi ng testigo, hindi, ito tunay na ano to, sinearch ko ito, nandun sa website nila, etc. So, garantisado ko na tunay ang video na yan. Yun lang ang punto nung ni Kalilong.
7: Mm-hmm.
13: Pero, siguro tatanong mo, bakit yun ang tinatanong ng defense? Kasi, unti-unti nilang pinaaabot sa mga tagapanood at sa senator judges na itong lahat na to, tama, totoo nga nangyari, pero may iba pang storya to sa likod. May dahilan ito. Hindi yan banta na seryoso. Ito'y isang reaction lamang sa mga pangyayaring politika at kung ano man, di ba? Dahil lalabas din yan later on. Kasi kung hindi nila mabuhay ang storyang yan dito, sa pag-cross-examine ng mga testigo ng prosecution, ilalabas nila yan sa kanilang sariling mga testigo. Pero ganito pa lang kaaga, nilalatag na nila mm-hmm. yung storya na yan, yung narrative na yan, kumbaga.
7: Mm-hmm. Pero attorney, kunyari nga, magiging ganun nga, yung parang bugso ng damdamin or freedom, kumbaga, yes. Yun nga. Pero sinong pwede magpatunay niyan? Hindi ba dapat si mismong si Vice Presidente? Kasi siya ay nakaramdam nung panahon na yun. Well, walang pwedeng sumagot para sa kanya.
13: Di ba nga, mayroong mga surprise witness. I think next week, kailan ba? Si Attorney Lopez, Solay kaya tawagin. O baka yan ay isang ano, hindi tayo nakakasiguro.
7: Mm-hmm.
13: Baka magte-testify siya doon, gagawing hostile witness. Baka magte-testify yan ang magpipresenta yata prosecution.
7: Mm.
13: Baka pag krinos examine yan, lahat pabor kay VP Sara yung sasabihin yan. Mm. Ilalahat niya yung buong istorya. At yung mga bulong-bulungan na hindi yata narinig ng mabuti doon sa video, mm-hmm. sasabihin niya doon. Mm-hmm. See? So, ganyan ang play niyan. Pero Ganito pa lang kaaga, nilalabas na nung ano nung depensa yung kanilang teorya o yung kanilang version ng pangyayari. Ito yung kritisismo diyan, yung kanilang mga sagot at lahat ng mga sinasabi itong mga panahon na to, panay technical, panay mga objection, pa-dismiss, etc. At hindi daw naglalabas ng yung anumang sagot sa mga paratang mismo.
14: Mm-hmm.
13: Yan ang isa rin plano ni Lian para pagdating dito sa trial, magugulat ka. Ah, ganun pala. Meron palang mga pangyayaring hindi na ibunyag noong araw. See?
7: Ayun, attorney, ito nga, di ba, yung dito sa impeachment court ay hindi naman guilty beyond reasonable doubt ang magiging, kumbaga, yung magiging basehan. Gano'ng ka-importante ngayon yung mga ganito, yung mga sinasabi mo na sinasabi ay, kumbaga, hindi naman yung, hindi na nila dinideny yung existence ng video. Yes. Pero ngayon, context na yung kanilang nilalabas.
13: Yes.
7: Gano'ng ka-importante ito?
13: Oh, napaka-importante niyan. Alam mo naman, Jack, ilang ulit na natin yung sinasabi. Ito ay hindi lamang isang paglitis na legal. Ito rin ay isang paglitis na political. Kaya lahat yung mga sinasabi dyan, hindi pangkaraniwang mga salitain o mga sinasabi ng abogado sa pangkaraniwang na paglitis. Pagpunta ka sa regular trial court, hindi naman ganyan ang mga pinapakita ng abogado. Doon, talagang ebidensya lang, diretso, ganito, ganun. Eh dito, nakakapagbigay sila ng konteksto, etc. At pwede nilang pag-ukula ng pansin yan. So, ang dun sa trial court, komo ang juez ay trained, no? Aral sa batas, hasa sa batas. Ebidensya lang kailangan mo pag-usapan dun. Kung ano nakadokumento, kung anong tamang salaysay, etc. Kasi naintindihan na ng juez yun. Dahil siya na-train dyan sa handa siya dyan sa mga bagay niyan. Dahil abogado siya. E dito ang ating mga senator judges, hindi naman abogado. So, malaking bagay yung meron kang pagkakataon na himuin or yung ligawan magpresenta no ng mga bagay na emosyonal, di ba? Nagbibigay ng konteksto, mabibigyan ngayon ng kaunawaan kung bakit naging ganoon ang reaction nung or ganoon ang statement nung vice president. Now, remember ha, hindi lang sapat na madrama o may emosyon. Importante rin na yung ibibigay nilang depensa yung tinatawag na intellectually satisfying. Nakakabusog din sa pag-iisip. Nabubuo yung storya. Buo na yung emosyon, buo pa yung pag-iisip. Ganyan nila magkakaroon ng chance no na makumbinse yung mga senator judges. At sigurado, ang target nito, yung mga audience, yung mga kababayan natin na nanonood.
7: And Attorney Roy, huling tanong na lang, no? Alam naman natin na lahat nakatutok dito sa impeachment trial, pero marami na mga issues na natabunan no? Doon nga, yung Senate shooting, never na nga uli parang natin narinig na magkakaroon na investigation. Ngayon, meron pa nga ho dito, yung last week lang, medyo na baon sa mga storya. Itong ginawa si dating DPWH Secretary Bonoan na gagawing state witness ng ombudsman, po ang reaction nyo dito? Hindi ba parang self-preservation ito?
13: Alam mo, Jack, nakakabahala nga eh. Kasi siguro narinig na rin ng mga tagapakinig mo or kahit ikaw man lang na dyan sa state witness na rule na yan, hindi pwedeng ikaw ang pinaka-guilty. Okay? So ang una siguro natin tanungin, ano ba ang krimen na inaamin ni Secretary Bonoan? Kasi ipaghahambing mo yan kay Senator Jinggoy. Sino ba most guilty sa kanila? 'Di ba? Sa unang tingin baka isipin mo si Senator Jinggoy dahil yung paratang sa kanya tumanggap siya daw ng ganito ganung pera at hindi naman ganun kalaki yung porsyento ni Secretary

0: Aba, eh, hindi si Senator Jinggo yun. Ito ba ang mga ay ginawa ni Secretary Bunuan? Eh, mas marami yun, hindi ho ba? So, diba, magmapapaisip ka ngayon. Paano nga naman yung isa tumagap? Hindi ko sinasabing walang sala yun, ha? Hindi natin kung ano man, no? Pero sinasabi ko, pag ipinag-isipan mo yung proseso, paano lalabas yung pera kung hindi dadaan doon sa DPWH at aayusin ng mga tao doon? Remember, Jack, sa prosesong ito, yung DPWH lang ang pwedeng mag-approve lahat yan. Hindi naman common mataas na rank mo, pwede ka lang pumunta doon, akin na yung pera. Hindi! May bidding yan. Di ba? Meron yan mga spesifikasyon na kailangan gawin. Pipili ka ng kontratista. Magsusumite yung kontratista ng mga progress report na yung progress billing, kung tawagin. Ito, natapos ko na. Maglalabas ng pera ngayon yan. Pati yung paglabas ng pera, maraming mga approval yan. Eh, sino may hawak nun?
1: So, okay. Sige. So, lumalabas sa attorney. Basically, to summarize lang, sinasabi nyo, ay parang hindi qualified dapat si... former Secretary Bunuan.
0: Tignan natin kung ano yung inaamin niya na krimen, di ba? Ano ba yung mga paratang sa kanya? Now, yung nabanggit mo, masyadong magiging willing witness. O eh, isa pa yun. 80 plus na ang edad ni Ginoong Bunuan. Okay. Nakasakdal siya. Diba? Yung kalayaan niya, nakaipit. Okay. O, eh, ilan na lang natitirang araw mo sa mundo? O, hindi ka ba papapayag? Sige na, basta makauwi lang at matapos na ito. Yun ang delikado dun.
1: Sige, nako. Opo, nako, maraming salamat, Attorney Roy, kasi nga maraming mga issues.
0: Nilalagay mo ako sa peligro eh.
1: Ay, hindi naman po, kasi parang nasabi ko, napansin ko nga po eh, parang nabaon na yung ibang issue talaga dahil nga dito sa
0: laki ng impeachment. Totoo yun. Yung impeachment kasi bagong development yan. Pero sana wag natin kalimutan yung mga ibang mahalagang pangyayari. Sana tayo maging masusing at binabantayan natin yung mga yan. Para yung palakad ng ating lipunan maging maayos.
1: Opo. Ako, maraming salamat, Attorney Roy, sa oras na pinigay mo sa Arangkada Balita. Mabuhay po kayo.
2: Posibleng matagalan pa sa PNP General Hospital si Senador Rodante Marcoleta. Lumabas kasi sa kanyang lab test na mayroon siyang mild pneumonia. Kailangan ding isailalim siya sa rehabilitation therapy matapos makitaan ng degenerative disc disease sa kanyang cervical spine. Gayunman, tiniyak ni PNP General Hospital Chief of Internal Medicine Police Lieutenant Colonel Benali Bayani na clinically stable ang senador. Samantala, sinabi ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Co na may commitment order na ang Sandigan Bayan kay Marcoleta. Nakatakdaan niyang ipiit ang senador sa oras na maglabas ng clearance ang PNP General Hospital sa kanyang kalusugan.
1: Sa ibang balita, buwaba sa record low na 157.07 meters ang level ng tubig sa Angat Dam ngayong Miyerkules ayon sa PAGASA. Naitala ang pinakahuling record low na 157.57 meters sa Angat noong July 14, 2010. Ayon sa PAGASA, maaring makarecover ang water level sa Angat Dam sa ikalawa o ikatlong linggo ng Hulyo dahil mas madalas ang pag-ulan ng habagat ang inaasahan sa Angat Watershed. Nauna ng buwaba sa critical low level na 160 meters ang dam noong nakaraang linggo. Sa ngayon, hindi pa nagpapatupad ang water concessionaires ng service interruption dahil nakikipag-ugnayan na umano sila sa iba pang pagkukunan ng supply tulad ng Wawa at Laguna Lake.
2: Sa ating ulat panahon, nagtaas na ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang lugar sa Luzon habang nasa karagatan ng Extreme Northern Luzon ang Super Typhoon Inday. Sa pinakahuling update ng PAGASA na panatili ng Super Typhoon Inday, ang lakas nito habang nasa mahigit 1,000 kilometro mula sa Northern Luzon. May lakas ito ng hangin na nasa 195 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 240 kilometers per hour. Asahan ang malakas na hangin sa mga lugar na nasa signal number 1. Ito ang Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao, Batanes, Cagayan, Patina ang Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, northern portion ng Aurora at northern pati central portion ng Catanduanes. Apektado na

0: Ngayong araw ng pinalakas na habagat ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Visayas at Mindanao. Mapapalakas pa ng bagyo ang habagat sa susunod na dalawang araw bago ito lumabas sa Philippine Area of Responsibility sa Sabado.
1: Inaasahan sa mga susunod na araw ang malakas na pag-ulan na dala ng Super Typhoon Inday na posibleng magdulot ng mga pagbaha sa Metro Manila at iba pang panig ng bansa. Kaya ang pamahalaan, nagsimula na paghandaan ang sakuna. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio.
2: Inaasahan ng malakas na pagbuhos ang ulan sa darating na Biyernes at Sabado dahil sa Super Typhoon Inday. Ayon sa PAGASA, makararanas ng 50 to 100 millimeters na pag-ulan ang Occidental Mindoro at Antique, habang apektado rin ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at ilan pang lugar.
3: Ngayon, yung mga pag-ulan na dulot ng habagat ay posible pong magdulot ng mga pagbaha sa low-lying areas, mga pagbaha sa mga komunidad na malapit sa mga paligid ng or gilid ng mga ilog, lalong-lalo kung continuous ang pag-ulan, may tendency umapaw, tumaas ang level ng tubig.
2: Kaya naman ang palasyo, inatasa na ang National Disaster Risk Reduction Management Council na maghanda bago pa man ang sakuna.
4: Nakausap po mismo natin at humingi po tayo ng komento mula sa NDRRMC at ito po ang mga ipinag-utos. Una-una, conduct pre-disaster risk assessment scenario meetings and keep NDRRMC and RDRRMC response clusters on standby.
2: Kanina, ang Metro Manila Development Authority o MMDA nagpatawag ng Metro Manila Disaster Risk Reduction Management Council Emergency Meeting para talakayin ang mga hakbang na kanilang gagawin.
5: Una-una, ang karasara na napakahalaga po na mapanatili nating malinis ang ating mga daluyan ng tubig, ating mga ilog, mga creek. Pangalawa, ating mga pumping stations, we have to ensure na meron tayong operators 24 hours a day.
2: Tiniyak naman ni MMDA Chairman Romando Artes na gumagana ang 73 pumping stations sa Metro Manila. Gayunpaman, sabi niya, makararanas pa rin ang flash floods pero mabilis naman daw itong huhupa. Nakikiusap naman siya sa publiko kaugnay ng pagtatapo ng basura na anay may malaking epekto sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Kabilang din sa kanilang paghahanda, ininspeksyon ni ng Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora at OCDNCR Regional Director and MMDRRMC Senior Vice Chairperson George F. Kaiser ang mga humanitarian and disaster response equipment ng MMDA. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Doctor!
0: Balitang showbiz, muna tayo mula kay Jai Ho. Jai?
6: Heto na nga ang latest na umarangkadang showbiz balita. Sex bomb Sunshine Garcia at asawa na si Vice Governor Alex Castro. Masaya sa mga magagandang nangyayari sa kanilang mga karera. At inalam din natin kung ano nga ba ang sikreto para mapanatili ang init ng pagsasama despite of their very busy schedule. Alamin ang detalye dito lang sa Joy Hot Exclusives!
7: Blessed ang mag-asawang sina Sunshine Garcia at VG Alex Castro dahil for the first time, pinagkatiwalaan sila ng isang perfume brand para maging mukha at mag-endorso ng produkto ng magkasama.
8: First time namin na magkasama sa isang billboard at sobrang masaya kami.
9: Nakaka-proud, napaproud ako sa aming dalawa dahil kumbaga anlayo na ng narating namin.
7: At hinding inalam kung paano ang dynamics nila bilang mag-asawa sa panahon na pareho silang busy sa trabaho. Lalo na ngayon, sunod-sunod ang mga local and abroad shows ni Sunshine. Si VG naman, as a public servant.
8: Kailangan mag-adjust, no? Unang-una sa oras. Kailangan nag-adjust kami. Parang kung dati siya yung madalas na nasa bahay kasi siya yung ako yung nag-work. Ngayon, kailangan kong umuwi ng maaga talaga para maabutan yung mga anak namin.
7: Samantala, straight from Sunshine Garcia's heart, inalam natin kung kamusta ang mga experiences niya with the SB Girls sa kanilang tours abroad. Ano ang malaking pagkakaiba sa noon at ngayon?
9: Ngayon mas na-handle mo na talaga, di ba? Lahat naman kami, majority sa amin, hindi naman lahat, may mga anak na. So doon pa lang sa anak mo, sinusubukan ka na talaga yung pasensya mo. Dito medyo kaya mo na. Kung alam mong wala ka na sa mood, wala ka ng ganito, medyo gigilid ka, huwag ka na muna makipag-usap, huwag ka na muna makipag-deal para wala kang makaaway.
7: Bilang mga magulang naman, agad din natin silang tinanong sa kung ano ang masasabi nila sa mga nagiging ganap sa iba't ibang eskwelahan na may kinalaman sa mga kabataan.
8: Very alarming. Siguro kailangan na rin natin paigtingin yung tungkol sa mental health. Siguro comment ko na, hindi lang bilang magulang, kundi bilang isang public servant, no? Na talagang kailangan higpitan natin yung seguridad.
6: At yun ang munang latest sa mundo ng showbiz. Ako nga po ang resident karangkada ninyo pagdating sa mga hottest and exclusive ganap sa mga paborito niyong artista. Ang nag-iisang beshi ng bayan para sa Joy Hot Exclusives, balik sa inyo.
0: Maraming salamat, Joy.
10: Oh, partner, dami mo nakausap ng mga abogado eh. Parang libreng
0: One station,
11: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
12: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
13: Doctor!

0: Okay, may adlaw sab kanatong tanan, mahikala na sab kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinilang gihapon yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo. Sabay na sa paghatag o laing pagtagad sa kaagi sa usa ka babae nga giasoy diri kanato, pinagis pagtawag sa cellphone naton mga higala, no? Atong sinder taga Davao del Norte nga si Lenny. Kumusta sa tanan taga Davao del Norte? Kumusta ba niyang tanan? Mahinaot ko na sa mayong panglawas o kondisyon, no? God bless niya sa inyong tanan. Katong na yung mga plano nga mag-share sa ilang mga kaagi, pwede mo mo share sa ito, ah. Tawag na lang mo sa atong number 0970-871-9592. Usbon ko, no? 0970-871-9592. Katong na yung mga gusto nga mo share sa ilang kaagi. Okay, kumusta mga users nato sa atong mga product? Mahinaot ko, nagpabili na inyong pagsalig. O sa tanong nga nagsalig, hantod karon daghan kayong salamat. No? O hibalo ko, nagpabili ang mga mayong benepisyo nga mahatag na ninyo. Magikan sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn, goldweed, malunggay, and santon. Kaya kini atong coffee corn, goldweed, malunggay, and santon, mahigala. Ubay-ubay na sab ang natabangan ini, labi na sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa ilang hugaw sa matag adlaw. Mahigala, importante yun na makapagawas na sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili pwede nga malaktawan na ito usak adlaw. Kay hugaw naman na siya. Ang atong kinaon na himo ng hugaw sulod sa atong tinay, dapat ipagawas na. Kay usak na nga makadaot sa atong tinay, mahigala. Matingala na lang ka nga ano nagkadaot imong tinay nga dili man ta nga mo inom og mga ilim nun nga makahubog. O dili ka pasado sa pagkaon, nga nung nadaot imong tinay. Dili sab ka hinginom kayo soft drink, di ba? Patingala ka ba? Ang hugaw na tumigala, number one nga makadaot sa atong tinay. Labi na mulaktaw tag usa ka adlaw, duha ka adlaw niya mamintin. Una ta makapagawa sa atong hugaw, dili gid maayo mahigala. Magkabukol-bukol atong tinay niya na madugay, hantol magkasamad, hantol malata, paingon sa colon cancer. Mo ni tinuod mahigala. Oh, napabayaan na to. Tungod sa kabisi na to sa atong mga pagpaningkamot. Imbis nang naingkamot ta, mga sakit na hinoon ta. Paingon pag yun sa mga delikadong mga sakit. Kung sa'y madaot sulod sa atong lawas, apiktalo ba yung tanan? Mana mahigala, no? Kini atong coffee corn gold with malunggay and santon. Coffee rani siya paminaw na to. Pero dako ning tabang sa to, ah. Nara sa inyo, dili mo mo pisting. Ako lang, gishare lang na ako ni taman sa mo sulay sa atong coffee corn gold with malunggay and santon kay makatabang gini sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag-adlaw. Gusto ni mo nga regular ay mong pagbawas sa matag-adlaw. Matabangan ka niya. Kanya tapos, pagtunga lang sa kutsara ni mo matag-timpla. 4 pesos lang na mahigala. Or 5 pesos pinakataas, matag-timpla ni mo. Pero pwede ni mo usa ka kutsara. Walay overdose. Ako lang, makasib lang mo ba? Pero dako na nagtabang ng tunga sa kutsara, mahigala. Kantidad lang na pinakataas 5 pesos. Kung kaduha ka mga pisa o sa kadlaw, 10 pesos lang. Makatabang na sa imong problema nga makabawas ka sa matag-adlaw sa imong hugaw. Kaya importante na, mahigala. Ayaw paabuta nga maulahin ang tanan. Basin dito na ka, maningkamot nga maka-coffee corn gold with malunggay and santon sa matag-adlaw nga natamaan na ta sa mga problema nga sakit. Muna, samtang dili pa ulay ang tanan, samtang kondisyon pa ka, samtang wala pa na mahitabo sa imo, ha, ang delikado ng mga sakit, inintin na mga higala. Ang pag-atiman sa kaugalingon mga higala, muna'y tinunanay nga nagmahal sa pamilya. Huwag labi na sa mga higala na to diha nga maglisod sa pagtulog sa panahon sa kagabihon. May mga tao nagpabilin yapon karon nga maglisod sa pagtulog. Dili na maayo mga higala nga kulang tagtulog sa matag-adlaw. Kay maapikta na itong mga pagpaningkamot. Kanatong coffee corn gold with malunggay and santon, ako ka nagtabang sa mga tao nga mitukar ang insomnia o misugmat ng insomnia. Maugin ay hassle kayo, mutakilid na lang ka sa wala, mutakilid sa tuo, mukulob na lang ka, kay para lang yung makapiyong ka, makalimot ka, dahil makahinano ka, kaya di gin makaya. Sulayin ninyo ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Maunay iyang matabangan sa inyo, ha. Manatong coffee corn gold with malunggay and santon. Rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Malunggay, mangustin o mais ang anaan ini mahigala. Walay chemicals. Huh? Makatabang ni sa imo, ha. Isan sa mga bata, pwede kayo mo inom ni itong coffee corn gold with malunggay and santon. Pwede kayo gikan sa mga bata o hantod sa mga hamtong, hantod sa mga tigolang. Paglabi na sa mga higala na ito nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Kaning sa pagbawas sa matag adlaw, higala importante gini makapagawas ta sa atong hugaw sa matag adlaw. Dili maayo nga mulat ang tagtag-usa ka adlaw. Pagkasunod adlaw una pa ta makapagawas sa hugaw nato. Dili na maayo mga higala kay kung mamintin na sa ngadto-ngadto, magka problema gihapon kita. Mubati gihapon kita gabalaka kay nadaot atong tinae. Nagkabukol-bukol, nagkasamad-samad, hantod malata, hantod paingon sa colon cancer. Dili ta mahilayo niya nang gitawag ang colon cancer mahigala kung pabaya ta sa atong kaugalingon, labi na ang pagbawas nato sa matag-adlaw. Kay importante gina siya mahigala, no? Kung naglisod ka ni Ana, imintin lang atong coffee corn gold with malunggay and santon sa pag-inom ni ini. Tagtunga lang sa kutsara mahigala, dako na kay nagtabang. Pwede sab nimo usahon ka kutsara, wala na siya overdose bisan pagtagduha kutsara imong timplahon wa siya overdose tungod kay wa siya chemicals. Pure organic gina siya mahigala. Pero pwede na kayo ang tagtunga sa kutsara matagtimpla ninyo kung gusto ninyo makasib mo. Ako na nagtabang. Kung musulay mo niya na mahigala sa atong coffee corn gold with malunggay and santon sa pharmacia o butika na siya, o isulti lang niyo sa taga-pharmacia ang kumplito nga pangalan, coffee corn gold with malunggay and santon. Ha? Nga na mahigala para paghatag sa taga pharmacia o butika, makita niyo ang may pagka-black, may pagka-gold yellow nga pouch. Yan ay nakapangalan dito, rich in fiber, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free o pure organic. Mao na ang makita ninyo. No, na mga picture sa atong mais, na picture sa malunggay o mangustin o usa ka tasa. Nga na ay nakatimpla ng coffee corn gold with malunggay and santan. Na 200 grams, dapat kita gagmay nga pouch, 110 grams. Manginawad ko mahigala nga yung testingan katong wala pa makatesting. Pero katong nakaminti na, inintin mahigala. Makahatag ka nagmayong binipisyo o makatabang ka na kaninyo sa tibuok pamilya. Ayaw kalimot, coffee corn gold with malunggay and santon. Og sa lain bahin usab, no? Napod kitay usa ka coffee corn purple. Kaganina, coffee corn gold. Kani, coffee corn purple. Para may balaan ninyo kung unsay naa sa atong coffee corn purple. Angayan ba ninyo tistingan? Angayan ba ninyo ipangapi usab? Pero tistingin ninyo mahigala. Kay naa sa mga nindot kay nga mga sangkap ni ini. Doon na usab kini mga daghang sagol sama sa mangustin. Mao ka nang naa sa atong coffee corn purple. Mangustin, nga din makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani, mahimong regular ang pagbawas kada adlaw nato sa atong hugaw. Mamaor yapod sa atong coffee corn gold with malunggay and santon. Og naapod siya sa agol nga moringa o malunggay. Gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang usab, makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Mauning naa sa atong moringa o malunggay. Napagid siya ay gitawag nga sagol nga guyabano. Kining guyabano makatabang sa digestive health, makatabang sab sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Kunya napagid siya ay sagol nga ashitaba, makatabang sa pagpanunaw sa digestive problem. Og napag-isisagol nga barley grass, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makatabang sa digestive health. Og di napag-isitawag nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol, og makapalambo sa brain health. Og napag-isisagol nga ampalayan, ilhan nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides, mahigala, fats na siya, taba nga nasa atong lawas nga makontrolar sa atong ampalaya. Nailhanan niyo ang ampalaya, unsa maayong binipisyo nga ihatag ka nato. Og napod siya isagol nga chia seeds. Chia seeds, makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Spike, mahigala ha. Atong giingon ako nga, mukalit lang taas ang atong sugar o dugo na to. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas sa matag adlaw. Busa tistingin ninyo atong coffee corn gold with malunggay and santon. O sa lain bahin sa mahigala, napod kita pang-energy. No? Pang-energy nga coffee. Gitawag siya Turbo Max Coffee mahigala. O na itong Turbo Max Coffee. Pang-energy ni siya. Kung nindot ka ni sa mga trabaho, o sa imong mga trabaho, bisan pag naka sa uma, naka sa construction, o bisan naka sa opisina, kinangliyog kag enerhiya sa matag adlaw. Pero kung first time ni mo mga makapangapi ni ini mga higala, no, mo ni dumduman ninyo ha, first time niyo nga makapangapi mo ni ini, tunga lang sa sashi. Kung Mr. and Mrs. mo, pwede tungaon sa ninyo. Kung una pang higayon ninyo nga nakapangapi ni ini atong Turbo Max Coffee, kaya mapalit naman ninyo ni sa mga parmasya o ban sa Coffee Corn Purple, no? Kini pong Coffee Corn Gold, daan naman siya mapalit sa mga parmasya. Kini duha na to kabagong ka mga Coffee Corn Purple, anaanay sa mga parmasya na, o kini yung Turbo Max Coffee ko. Kaya yung Turbo Max Coffee, hinumdumin ninyo at tagtunga lang sa sashi kung first time ninyo nga makasulay ni ini. Pero sa kantong ato, kung maanad na kamo, makontrola lang ninyo inyong energy, pwede na tag isa na kasashi. Okay, basta makuratan mo ba nga na sobra-sobra na inyong energy mahigala. Ikaw mahigala, no? Tagtunga lang sa sashi, basta pirmero pa ninyo. Kini atong Turbo Max Coffee, doon na usap kini epektibong sangkap sama sa maca vegetable roth. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Mao ka na ang naasa ato ang Turbo Max Coffee, maca vegetable roth. O napagid siya gitawag nga black ginger. Black ginger, kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Kung napagit siya sagol nga tongkat ali, mapataas sa muscle strength o energy, ilado kini sa mga bodybuilding, sports o usab, exercise, recovery o stress management. Kung napagit siya sagol nga red ginseng, makalikay sa stress o makahatag sa steady energy sa tibok adlaw, maintain nga energy sa tibok adlaw mahigala. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells, busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Mao na nga nintintani, no? Para dili ta matakbuyan og mga ubo lagi, no? Mao na ang ikatabang sa red ginseng nga nasa tong Turbo Max Coffee. Panax ginseng, napag-isay Panax ginseng og horny goat weed. Pangpataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Busa mga boss, no? Sulayin ninyo ni mga sir, mga uncle, kuya, mga papa o daddy. Sulayin niyo ang Turbo Max Coffee, ang kape ng pangpadugang sa energy. Mga na mahigala, no? Ang atong Turbo Max Coffee. Huwag dili malikayan mahigala kung unsa ka kondisyon atong lawas na nata sa trabaho. Sigurado yun mahigala, manggawas yun ang mga singot niya. Pag humagsingot, di po na ito malikayan nga. Tungod kayo na hangin, bisan asa maning hangin, yung bugno ang hangin musulod sa atong lawas, ikantang gisingot, panakitan yung tagkalawasan mahigala, pamaulan ta. Kinahanglan po ta og haplas. Kining atong Orion Herbal Liniment Oil mahigala, makatabang ni sa inyo ha. Makatabang ni sa inyo mahigala. Ning atong Orion Herbal Liniment Oil sa adunay mga pamaol, panakit sa kalawasan. Unya, labi na mo, sobrahan matrangkaso pag yung ka, di nakakatrabaho pagkabuntag. Kay sobra imong trabaho, kay tungod sa kondisyon ni mo, malakit imong kalawasan, o kay balo. Pero kung magigang sa trabaho, manghimasa yung ka. Masagol ini ni tubig nga, igwa-igwa lang maguwanta ni mo. Unya, una ka mang haplas sa atong Orion Herbal Liniment Oil, kining green ang taklom, nga daghan siya kagamitan. Ay pwede po kain sa mga buntis, ihaplas para mahilikay ang mga buntis sa panuhot. Abi ninyo mga buntis, no? Dali ra inyong pagpanganak basta plastado lang bata. Dali ra inyong pagpanganak kung wala mo'y panuhot. Ang Orion Herbal Liniment Oil makatabang na sa inyo ha. O dili mo mabalaka maghaplas sa inyong tiyan kay dili gina makadaot sa inyong baby tungod kay wala siya ay chemicals usab nga sagol. Pwede kay na sa mga bata, dili makadaot na sa inyong panit. Pwede na sa mga bata ihaplas kay wala gid siya halang. Mild lang gina siya mahigalan. Pwede siya sa mga katol-katol sa panit, mga allergies. O labaw sa tanan, maproteksyonan kita nga dili kita matugdungan o lamok nga nagdala o dengue. Tungod sa citronella extract. Basta mga insekto, bisan mga langaw, mga tagnok, di ginamuduol sa imong panit basta nakapanghaplas ka sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Kaya dili gina sila ganahan sa baho ni inip tungod sa citronella extract nga nasa atong Orion Herbal Liniment Oil. Okay, napakoy mga product nga akong i-share sa inyo ha. Pero unya na taon-taon ha. At sa sugdan sa paghatag nagkinabuhi, ang maong kaaging nga giasoy o isugilon diri kanato sa usa ka babae nga si Lini. Lini, anyay mong kaagi.
1: Go!

0: Lenny.
1: Ah, pa.
0: Dali, mag-story mi sa'yo ni mama ni ma.
1: Ah.
0: So, manitinod ba ni among nabati? Nga nagparayon niya pong kapagpakabuang niya ng... Kinsa to, Amelia?
1: Dino. Dino ang pangalan.
0: Noon sa mantawang kang bayhana ka. Wala na ba yung laing lalaki yung nakita ni mo?
1: Ah. Wala may problema si Dino. Pabuutan man si Dino. Gani dapat siya kaluyan. Kaya humanamatay ang apuhan nga laki. Iyan na lang apuhan nga babae ang ikauban.
0: Maulagi na. Ang ayan kaluyan. O pati ikaw, mahimong makaluloy kung kanaimong kabuangan kanunay nga lalaki? Abi ni Molini, gisalig ka sa mua. Sa imong maginikanan. Ha? Gisalig ka diri sa mua. Unya? Unsa na ikasulti sa imong maginikanan? Nga gipasagdan ka namo nga nagpakabuang, nagpataka og bati gugmang ato sa usa ka lalaki nga makaluloy. Gusto nimo duha na mo makaluloy.
1: Naon sa mentawang kaline? Maulaw sa misa mo maginikanan. Pa, ma, dili lang kaluya akong gibati kay Dino. Sobra akong gugma sa iya.
0: Oye. O sige. Sa imong tunada sa imong istorya. Muraog. Di yun ka magpatuo sa among mga tambag sa imo ha. Mga pahimang no, muragwa lang sa imo ha. Tungol nagpatigbabaw na imong gugma na na ang lalaki ng Dino. Sige, ipaabot na mo ni sa imong mga ginikanan para dili kami ang mabasol.
1: Pasalo alang ko ninyo pa. Kamo akong gitahon ng mga ginikanan. Bisan na ako'y mga prusosugid ng mga ginikanan pero gilat na mo nga maginikanan pero dapat lang po ninyo pong sabdon. Kalipay na ako ni. Kalipay. Kanang kalipay ni mo. Maunay makadaot sa imong kaugmaon. Unsa man taro ng Dino. Mo'y nagatiba na lang sa iyang apuhan nga babae kay wala na iyang apuhan nga lalaki. Ingon pa maluoy ka. Hantod ka mong duha ang makaluloy. Nala, Renato, ato kini ikumpisal sa iyang mga ginikanan. May siguro mahibalo sa pagkalini. Kung unsa gyud ka tinuod, unsa ka nga pagkatao. Gusto ka mahibalo? Sa unsa nga dapat na umahibalan ma?
0: Sa tinuod lang. Andamay mong dalunggan o kasing-kasing nimo. Paminawa.
1: Ikaw na isulti rin nato sa iya. Kay murgwa na siya irespeto ka nato ang labaw sa tanan. Sa giilan niyang maginikanan. Nga nagsalig diri ka nato. O sa giilan na ginikanan ba?
0: Dili ka tinuod nga anak sa imong giilan nga maginikanan. Nga akong isuon.
1: Sulti sama niya na ba? Dili na tinuod. Tinuod ka na, Line. Adapted ka lang sa igsoon ninimong uyuan.
0: Wa sila, anak. Gisalig ka diri sa akong manghod kay dili ganahan ang iyong asawa nga mag-adapt unta. Ug hantun nga dagdako ka, nakabantay ba ka? Pag-abot ni mo sa size anyos gipasa ka diri sa akong manghod nga lalaki tungod kay dili gyud ganahan ang iyang asawa nga mag-adapt. May pakuno si nalalang duha kay wala sila kay balo kung unsa nga klase nga bata hantun magdako basin og makadaot sa ilang pamuyo. Basin usay batasan. Wagin masayop ang asawa sa akong manghod. Masinupakon ka. Magtuman kag imo ha.
1: Ma, dili ka na tinuod ba?
0: Tinood ka na, Lini. Kami naluoy mi sa imo ha. Muna amo kang gisagop diri. Pero sa tinood, dili ka anak nila. Sinagop ka lang sa uyuan na lang. Dili na gid porsoso nga uyuan kay adapted ka lang sa iyong manghod. Iyang asawa, dili gyud ganahan mang-adapt.
2: Asa ba na yung gigas?
0: Muna ni pangutana nga wala ko kay Balo. Ako kiniisulti ka niya. May imbis tagaan kag maing kaugmaon. At doon nun ka paingon sa tao nga walay pulos na kinabuhi.

0: ako'y paggalinga. Dili ako tinuod sa gigilan ako mag-inikadan. Nga matod pa nila tuwan na daw sa Manila. Mundo ko kay Dino. Isulti na ako kaniyang tanan. Kung sa anahakan ako sa akong kinabuhi. Mula ka ako din eh. Dili man na sila tinuod na ako. Uyuan o giyan.
1: Asa ka lini? Mato sa kay Dino, ma. Grabe, good name mo na. Sa bagay, amo nagisulti sa nagsagup ka ni mo na igsoon sa imong uyuan. Ikaw, asa ka pa ingon, bahala ka.
0: Salamat sa inyong tanan, ma. Salamat sa kaayo nga inyong gihatag din ka na ako.
1: Naghatag kami kaayo ka ni mo, pero ikaw rang maghimog ka daot sa imong kaugalingan. Sige, pagtuman sa imong gugma. Kung mo'y gusto nimo, katong Dino, nga ibay luminimo nga naning kamot may makahatag ka nimo og kaayuhan. O sige, go. Tutal na himbalo naman ang imong uyuan nimo. O ikaw na'y bahala kung asa nimo pangitaon ang imong tinuod nga pamilya. Una ka nakaabot sa igsoon ni Renato. Sige, able ang pultahan para makatuman ka sa imong gusto.
0: Salamat, ma.

Lini? Nagdala kag bag? Pwede makasulod din, oh. Ah, dali. Asa man si Lola ni mo? Ah, to asa kusina. Dali, dali. Asa ka pa yung nagdala magkag bag? Pasudlas ako magsulod dita. O, dali. O, dali.

0: Unsa ni ta ba?
1: Dito. Nahibalanan ako kagahapon.
0: Nahibalanan unsa?
1: Dito.
0: Oh. Nga lumihila ka.
1: Dili ko makatuo.
0: Sa unsa?
1: Dili ko makatuo nga dili na ikot tinuod nga anak sa akong giilang ka mga kinikaitid.
0: Mauba? Kinsa di pala di mo?
1: Ako ngayuan sila ni Papa Arinato. Dili ginayin ako sila prusoso nga mga uyuan o giyad. Kay dili ako tinuod nga anak sa ikso ni Papa Arinato. Nagiilan ako si Papa Berilio. Nga tuwa, karon sila sa Manila. Kay iyan yung asawa. Dili siya gusto nga mag-adap si Papa Berilio. Kaya sila yung anak. Kinahadlog daw nga yung asawa nga. Masin maka-adap sila o. Salbahis. Mauna yung putpasapot. Mauna wala siya gana nga makiguban ka na ako mag-atiman ang yung asawa ni Papa Berilio. Nga si Mama Lina. Manong ipasa ko ni Papa Berilio sa iyang son. Nga giila po na ako nga akong papapapa nga si Papa Renato nga akong uyuan. Nga igsoon ni Papa Berilio. Wala na yung connection sila. Dili na ako sila igano. Dili ko tinuod niya pamilya.
0: Nga nung nabuhat ka na nila sa pagpaybalo di akadema.
1: Tungod sa atong guma. Kadili sila ganahan sa iba, ha? Pero, Dino, gilaban ako akong guma di akadema.
0: Salamat. Pero ako ang hinungdan nga nung ningana kakaran. Dili unta ni mo mahibalan kung wala pa ka makigrelasyon diri ka na ako. O wala pa ka bubati o guma diri sa ko, ha? Magpabili nung tanga tago ang tanan nga. Dili di ka tinood lang ang pamilya o anak sa imong ginikanan nga to sa Manila na karan. Ako'y nakadaot ka nima. Mahitabo nga ipapalayo ka nila diri ka na ako. Kung tinood pa yun nga prusosog yung kanilang awyohan, ipapalayo ka nila. Pero kaya di ka man magpapugong, mauto nakasulti na sila sa tinood. Ganahan, adapted lang day ka.
1: Sige lang, Dino. Kung maokin niya akong kinabuhi, kung ihatag sa kaygayonan o ihatag sa Ginoo ang dalad nga makatagbo mi sa akong tinuod nga ginikanan, dako na kong pasalamat, di lang ko magpakawas paglaob. Pero kung dili na, importante na ka nga ako'y kauban.
0: Pares ra kita. Ang akong inahan, walang kasahid kung asa na siya karan. Naay mga sulti nga maayo na doon kahimtang sa akong inahan. Pero kung maayo pa ang iyang kahimtang karan, iyan't ako gibisitahan. Labi na anak kami karon sa kalisod. Wala akong makapadayon pag-eskwila tungod walang-wala sila ni Lolo Glola. Hato namatay na lang si Lolo. Hato napiktahan akong pagtuon, naningkamot ko sa pagpanarbaho para kay Lola. Kay dili pwede mo padayon ko sa pag-eskwila nga akong Lola akong pasagdan. Hato nagkita kita. Ikaw ang nakapadasig din ka na ako, Lini. Ikaw ang nakapadasig na maningkamot ko. Ikaw ba na ako akong apuhan nga si Lola?
1: Ay, kabalaga, Dino. Mag-uban kita.
0: Magiguban na ka din ka na ako.
1: Kung mahal ko ni mo, gusto ni mo.
0: Wala problema. Mag-uban kita.
1: Salamat, Dino.
0: Pares kita, walay mga ginikanan. Ang ako-akuan na lang apuhan. Ikaw lang ang looy. Kay walang-wala ka. Ipapalayo ka na nila. Huwag siguro may tabong ang kalimutan.

0: Lin? Oh, masin po din ato ni Matula.
1: Ako rin ba alabi?
0: Ama si Lola.
1: Ano adit to? Nag-story-storyahan na yun eh. Iya kong gidasig. Ako siyang isultihan sa tanan. Ayong pa niya nga, mama oro daw ta. Ang ikaw lang. Pwede ka makaasa nga napay mong mama. Yan ay mga istorya nga maayon na din kahit muntang sa imong inahan. Pero maulagi nga nung wala siya mong bisita din sa inyo ha.
0: Pasagdi lang sa to si mama. Walaw kay balo kung asa siya. Maningkamot lang taga to ha. Sabay kay lola.
1: Amin ang isda may ako yung hikaya na.
0: Oh, kaya ako sa patumaron si lola.
1: Aon sa kanan?
0: Naimintinan si lola kung siya malaktawan tagduha ka adlaw. Mapalitasan ko mga kawarta ko.
1: Ah, sige. Ay, ikaw na yung bahala niya na ako rin bahala sa pagkaon na to.

0: Lin, ako'y pangutana si mo.
1: Ah, nasa ka na?
0: Sugod nga nag-uban kita. Wala ba'y niyabot si mo una-una ng mga pagbasol?
1: Ano sa'yo pagbasol?
0: Maimong kahimtang dito sa imong uyuhan o giyahan. Tungod lang sa gugma na to, tebalan mo ang tanan o nasakitan ka nga dili ka pursuso nila nga pag-umangkon. Tungod lang sa ko, ha?
1: Dino, ay napag-iskot niya na layo ra kayo na imong gituohan. Natungod lang sa imo, ha? Dili lang tungod sa imo, ha? Tungod sa atong gugma. Gusto na to, di ba? Andam na ako talikda ng mga problema. Importante na ang mag-uban kita.
0: Abi mo, bati ko kaluwis mo, ha? Kay, labi na, mangaon ta, maniid ro ko sa imo, ha?
1: Nakamatikot ko nga maniid ka lang.
0: Atong pagkaon, hibalo ko layo ra ka sa inyong pagkaon dito.
1: Sakti lang. Anaro na ako akong kaugalingon. Tungurok alang sa akong gugman niya kanipo.
0: Salamat, ha.
1: Magsayo na ako akong kaugalingon, Dino. Pero importante nga, kauban ka, nagmalipayon ko.
0: Ay, kabaya ka. Samdang may kinabuhi pa ko, mahal nung panggaon ko ikaw.
1: Salamat kayo, mausap ko.
0: Dali na, tulog na ta. Tuwara si Lola ako nang i-plaster si Lola. Ipatumaran sa mga kugiyang mintinan sa tambal niya. Tara, tulog na ta.

Dino, ang saka. Wala ni, wala ni. Dino, murag pila na nakadlaw ba? Eh, mong gibati. Murag, wala na ihunong ubo ni mo. Ah, mawala rin eh. Basta palington ko, mawala rin eh. Pasin makahapit ka o palitong haplas, kaya haplasan ta ka. Kaya wala ka na kumahaplas eh, sukan nga mibati kag ubo-ubo. Sa ay mong pagkatulong, sige kang bangon, mag-initong tubig, di na lang ka mamukaw sa ko ah. Bili ko gusto, madisturba yung pagkatulong. Makaya po man ako mabangon, mag-initong tubig para mo inom lang.

Dino? May atong aplasan mong liog na yung dughan. Dino? Unsa kining

0: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay Ann Santon.
1: Unsa imong hangalan, nay, og taga-asa ka?
2: Ako nga lang si Alejandrina Mohamitano, taga-Pamansalan, Diwan, Dipulog City.
1: Unsay imong hangibati sa una nay sa wala pa kakainom og Capricorn?
2: Kapoy kaayo ang lawas. Unya dali ra pud kumasakit. Kana siya nag-inom na dayon kun ang Capricorn. Unya may na akong tulog den akong hugaw pod may pod den daghan pa kay gihi.
1: Sa ato pa na dunay alibyo ang paggamit nimo sa kape. Nindot ang imong hang tulog, nindot pud imong bawas.
2: Dayon ang kaning Capricorn, nindot pud kaayo siya. Akong paminaw, hayahay na akong lawas ba. Na niya, karon muragani po din ko na. Muna ginangadili, gibigun ta ko magpakawana. Kay kanang na ang ragiganahan man po ko.
1: O, padayon lang yun ta sa paggamit sa ato ang Capricorn Coffee. Dagan kaing salamat.
2: Sige, salamat po sa inyong pag-ari.
0: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Ayon ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay sir, nakagigunit ang plus.
4: Kuhan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako na nga si Jared. Kuhan mo ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatulan gina ko nga maayo doon siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan ganyan ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanoon ng mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po iloy. Ano, ako raw ang pwede pamaol ka daw maguli. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, pagabuntag, wa na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo'y rekomenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema. Tested and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko vitamins na makagana ito pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung lanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya limaintain sa akong mga anak.
0: Karon napod gyapon tay Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon ug makatabang pod ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang gana sa pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang gana sa pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nag-agwanta sa mga tusok-tusok, mao na nagitawag ang nervous neuropathy, tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagis pag-maintainar o inom sa B40 ang high-dose nga B-vitamins o kung mao nang binuhod o tusok-tusok ang problema sa inyong tail o kining kamot, B40 na ka na ha? Ay mo pag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po ta sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1,000 mg with EPA 360 mg DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw ni hina, mga nanay, tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado ba yan mga higala? Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Busampingan na to atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. no? Delikado ng mga cancer-cancer, may gala. Kung gusto ito makalagay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacarsop gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacarsop gel nga mabawasan ang fatty liver ni atong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacarsop gel nga makunhoran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. O mga hubakon ha, mag-Megacarsop gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacarsop gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar o inom ang Megacarsop gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na kumabae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti. Kung naakaniya na ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaisa lang yapon. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mabalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga parmasya o butika nga dool sa inyong mga lugar. Unsa kini? Dugo. Ginoo. Lisod kay ginawa. Dino, kanila nga magpatabang da. Sa mga tutang ospital, ha? Di alam, kanilang, kinuha ko.

0: Kinahanglan, misis nga, i-relax siya sa iyong trabaho. Napiktahan baga niya. Sobra iyong trabaho.
1: Duh!
0: Kinahanglan, i-admit siya. Hmm? Taman nga, pwede na siya makagawas. Pero kung makawas na siya, dili sa siya manarbaho. I-relax siya.
1: Kidok. Oh, Dok.
0: Sa ingon sa doktor.
1: I-admit siya daw ka. Nasubrahan ka sa imong trabaho. O kung makagawas ka na, di sakap makatrabaho. Din?
0: Si Lola.
1: Ako na'y bahala ni Lola ni mo. May mga resita nga. Palitono na to.
0: Mo ba?
1: Sige mo lakaos ako ha. Dirisa ka. Kung makapalit ang resita mo, anhidain ko.
0: O saka paingat.
1: Sige lang, ako na'y bahala. Makapalit lang nato ng resita nga girisita sa doktor. Oh.

Matok ni Kuya Ryan. Basin maluwis sa ko. Matok ko, mawangyo ko sa kwarta.

0: Ayo, Kuya Ryan.
1: Isa na.
0: Si Lini, Kuya.
1: Usa ito yun mo.
0: Pwede ba mag-exulti ka dali, Kuya? Abli lang sa nimong git. Mag-istorya rin ko na lang ko isulti sa imo, ha?
1: May ka na kanhi pa ka.
0: Kuya, mayong hapon.
1: Usa ito yun mo. May ka na kauna-una akat sa pag-ari. Usa nasunod si mong utok. Gibaylo ni mo ako maginiganan niya itong lalaki nga wet pulos niya karun mo anhi ka diri unsa ituyo ni mo
0: Kuya, nas dino sa ospital basin pwede ko makangyo kanimog gamay nga kwarta para ako ikapalitog

0: Suya kay ko nga gisultihan ko nila ni Mama pagpangay nga anak ka. Gibailo nimo sila tungod sa imong gugma-gugma ni atong kinsa nang tawhana. Ngay mo gi-karelasyon karon.
1: Kuya, maluoy nga kuya.
0: Wala ko ihatag kanimo. Wala ko'y panahon di asimo. Wala na ko'y kailang nga pare sa imo ha. Huwag kay batasan. Lakaw na. Wala kay madawat diri ka na ako. Adto sa lain. Total gila nasab ka na ako nga laing tao ka. Huwag ko'y katunol sa imo ha. Salbahis ka.
1: Maluoy ka kuya. Kita.
0: Mahawa na diri.
1: Kuya, break it. Kuya.
0: Lakaw na. Huwag kay madawat diri ka na ako.
1: Mani kong palingki. Mahala na. Mga kwarta lang ko gamay. Murag nang hipos na sa mga isda. Basta magpahinlo sila glamisa. Kaya makisagaran ka na mo, ani ko, diris palingki. Na makita na ko nga, maghinlo sila glamisa. Magpasuhol.

0: Ama, kaya raman ako ni Day.
1: Nung ako lino, nung para mga kwarta ko.
0: Kasagaran mang hinuan yung lamisa mga lalaki man, naman ko'y mga suki.
1: Ako lang sa nung may one time lang. Nalang ko'y paliton nga, tambal, resita.
0: Resita?
1: Akong ba na nasa ospital? Ulilain akong maduulan kanina lang.
0: Oh, sige. Oh, hinloy lang na. Apil-tultupi ka sa lamisa. Kaya maghani mo.
1: Kaya nga na ako nung one time lang nung pasini mong suki. Istoryahin lang sa imong suki nga manginlo diri sa lamisa nga ako lang sa... Ha?
0: Oh, sige.

0: Ah. Okay na ng 300. Asay mo ang resita ni mo? Be, tanaw ako.
1: Diara, no ah.
0: Uy, kulangon man imong kwarta ni mo.
1: Olay inong, pero may lalang makapalit ko ang importante.
0: 2,000 man ikapin. Ya 300 ra. Ay, kalaw ipon ni mo. Sige, po. Makapalit ni mo ni. Bubalik ka diri. Ikaw tighinlo sa ani para makabayad kasi akong ipahulam sa imo ha.
1: Oh, salamat kayo no nga.
0: Oh, 2,500 na. Di na mahurot. Napaisubra niya na. Makapalit na ka niya ni tanan no. Ang importante mo ipalito ni mo. Basta saan mo sa kuha, naluoy lang ko sa imo ba? Murag stress kay ka oh. Saan nakapanihapon na ka?
1: Sukan pa kanina ng oyu ko itinimo, Timo.
0: Ah, karat bagya pagkao niya. Una ka mo ulakaw. May manika mo hinlo. Sige, balik ka diri. Huwag ka na akong ipahulam sa imo ha. Bayaran ni mo na pinagis pagpanghinlo diri sa lamisa sa palingki, ha?
1: Oh, nung salamat kayo nung.
0: Oh, pagkao niya at bang oh, una ka mo ulakaw.
1: Salamat kayo. Salamat kayo.

kasarikan. Asagagwarta. Paminog maayo. Dito ni sangpit ko sa akong magulang. Pero wala ko pa holma. Kinaglagot sila sa koa. O dito po sa Egsoni, mama, wala gyapon ko paholma kay nasuko gyapon sila sa koa. Human sila na ibalo sa akong gibuhat. Nga matod pa nila, nagtuman daw ko sa akong gusto tungkol sa akong gugma. Halos mabuang na ko dino. Kung nga sa akong kwarta, iabot ko sa palingki. Siguro ang ginoon ay nagtulak sa koa dito nga makadiskarte ko dito. Palingki. Nakunsa makas palingki. Naghinlo kong lamisa. Nakakwarta kong 300. May ganing itanaw sa tagya sa lamisa ang resita. Kung tinuod ba nga na ako'y problema. Pagtanaw niya, 2,000,000 kapin. Kipapanihapon pa ko niya. Kaluin niya pa. Naghinlo kong lamisa. Duha ka lamisa.

0: yatag, pero kulang man ipalit og resita. Pasobrahan niya, ako ra daw inuinuan og mamad doon po ko para maimpas ang kwarta nga yang gipahulam sa ko, ah. Ako na lang kasugasan og binloan ang lamisan nila. Hantun mahuman ang 2,000 kapin.
1: Kido.
0: Sige lang, makaya rin ako, Dino. Dino.

0: Kumusta na kasi, Lenny? May dino! Ito! O di ay mong lula?
1: Dino, apo. Kumusta na ka?
0: Lula, ganun niya pa bang ka? Nahago na ka?
1: Na ako'y isulti sa imo, ha?
0: May tuto, salamat kayo. Ay, may problema ba kayo? May ganin niagi ko sa inyo, naglingkod na si Lulan mo si Gawas. Unya, gikamay ko niya kayo. Kaila siro sa kuwa. Gusto niya nga, buwanhid lagi daw. Mau naghihatod na ako. Gisakay na ako sa akong tricycle. Mau ba? Salamat kayo ba ituto? Ang pamasahe ba?
1: Ay, ako gitagaan. Ay, ako gitagaan ba? Bilay gihatag, 200. Kwartahan ba na si Lulan mo niya?
0: Oh. Sige ba? Lula, ako saman, balik ko na ka dire.
1: Ah, balik ka lang ko niya hapon. Ha?
0: O sige, Lula. Bay, balik ko na ako si Lula ni mo. Salamat ba ito? Salamat sa paghatod ni mo kay Lula. Kumusta naman ka, bay?
1: Ya ba, bay? Kinanglan ba nga magpakaayo pa ko? Di pasap ko katrabaho lagi.
0: Sige lang, bay. Basin makatunol ako sa imo ginagmay, bay.
1: Salamat kayo, bay.
0: Sige, aris ako. Balik ko na ka, Lula.
1: Nala, sige to. Salamat kayo, ha?
0: O, sige. Aris ako kay mamasayro pa ko.
1: La, ganun niya ni Pamang ka? Kung ingon itutun na ako'y kwarta. Paminaw, apo. Naay may anha nga. Usa ka lalaki nga. Medyo idad-idaran na. Kaila daw sila ni Mama Nimo. Kaila sila sa akong anak, si Rosita. Mauna nga, dito daw sa laing nasod, tuay mong inahan. Namin yun nag-fariner o nai anak o sa nga babae. May nagsulti sa ako. Si Dinan, ang ngalan sa lalaki. Dinan? Oo, nga nakaila sa imong mama. Tapos, mayang tuyo na mapapangita niya ang atong Pinoyanan. Kaya ang address nato sa una nga, paglakaw ni Mama Nimo, dito daw siya, wa naman daw ta. May gani nga ni nakasulti sa iya nga naata diring lugar. Maunang latundaan ko niya. O gitagaan ko niya. O 50,000.
0: 50,000?
1: Aniya po. Motong gitagaan ako si Toto og 200 ki 500 gani unta nako. Pero iya kong gisuklian. Wa na niya dawata ka sobra-sobra na daw. Dawata kini apo para kini kanimo. Kay ba sina kay problema diri sa ospital.
0: Lola, salamat. Salamat kay Baba.
1: Nahatulan po din taon nga niya ka sa ospital. Ituyugod kini sa Ginoo.
0: Luy nga si Lini la.
1: Asa man si Lini?
0: At wasa sa palingki. Nagtabang-tabang sa palingki la. Gahangyo na lang niyang tagiya sa lamisa mo. Tabang-tabang na sa pagtinda. O antun nga, pagkagabi siya ang muhinlo.
1: Mao ba? Makapalit po siya la. O kinanglano na ako. O pagkaon na mong duha. Mao bakit to ihapit niya sa ako ang pagkaon po? Ola, muhapit siya dito sa imo, di ba?
0: Oo.
1: Ugdaay mo diretso siya dire. Paundangan na siya ug makauli siya on niya, ha? Paundangan na siya. Kay nanay kontak nato sa imong inahan. Makalugar ka kunta akon na nimo.

0: lang ni nga prutas makao ni Dino kapuya sa likod uy sabog na siguro ni nga pagkot-kot na ako sa espa kong isda mura po kong kaubuhan da base na ako na po yun ay madaot ni ini. Anamis Dino nakatulog siya Dino Din Lin nakaabot na ka oo nagkaon na ka
1: nagtima kong lugaw gihato din sa tao tighatulog pagkaon ikaw na nihapon na ka
0: oo nagkaon ako dito na lang iguto mangug ko nagpalit kong prutas ah kaon na ini oh
1: Lin magsulti dahan isa itulak sa akong likod eh kambangan ko
0: ah sige be Nana.
1: Lin, ako sa ulti sa imo, ha?
0: Saan sa kana?
1: Undang nagtrabaho, ha?
0: Undang nagtrabaho? Ganun mo undang man ko? Yung saan naman lang atong kinanglanon din sa ospital?
1: Ay, nagkabala ka. Asan ako ihatag sa imo, ha? Ikaw nang maghawid, ani. O ikaw na ibahala kay Lola. O sa obligasyon na to din sa ospital.
0: Unsa ka na?
1: Oh.
0: Oh. Sobre. Unsa yung sulod na na?
1: Kwarta. Gipadala na sa akong inahan. Oh.
0: Gipadala sa imong inahan?
1: Gipadala ni Mama Rosita. Pero wala siya kasayon. Ngayon ako sa ospital. Ingon pa ni Lola. Na daw ni abot dito nga usa ka tawo nga medyo idaranan. Ipapangita daw siya sa among address ni Lola. Nyawa naman mi dito. Dugay-dugay na. Anto na malhin mi ni Lola diri sa atong lugar. May gani ni nakasulti itong tao daw. Gani ang mi dinirapita na tudan di gahapon mi. Mone nga, sadyang natudan si Lola. Mone, ibili ng kwarta 50,000. Nakuha-kuha na yun ka na. Huwag na ako'y kontak kang mama.
0: Maglood sa ko.
1: Pagload na niya. Kaya tawagan ako si mama.
0: Oh, sige, sige. Oh, kaon sa nining protas kay magpalud sa ko si gawas.
1: Oh, sige.

0: Nanay Lun, ano pwede na ka makatawag?
1: Ambe, tawagan ako ni Anamber. Salamat na, Greg.
2: Hello?
1: Hello? Ma?
2: Kinsan eh.
1: Ma, si Dino.
2: Anak, Dino. Ikaw, Gine.
1: Oo, ma.
2: Karoon ako buka.
1: Papaminaw sa bahay. Salamat kayo sa imang gihatag din ka nama ni Lola.
2: Anak ko lang pa ka na, anak. Pasailo ako nga. Karoon pa ko nakakuan sa inyo, ha. Napoy tao nga gisugo din, ha. Natutan na daw niya nagtawag sa sakon. Nagkita na daw sila sa imong Lola. O ikaw, tinood ba nga na daw ka sa ospital?
1: Masayod ka ba?
2: Okay, gisultihan daw ni Lola ni mo. Ang lalaking ang gisugo diha, si Dinan.
1: Oo, ma. Matod ba na sobrang ako sa trabaho? Makumusta na ka?
2: Anak, pagpakaayo din ha. Sige, tungagan ako na sunod adlaw na imong kwarta din ha. Para kung unsay bayron na mo sa ospital, makabayad ka. Huwag tinood ba nga na daw na kay babae nga gikatipon?
1: Masyag na rin kamot, ma. Nga, makapalit sa tanan akong kinanglanon din.
2: Maayo kay wala kanya pasagdi.
1: Parehas kami man nagkainikog, maay.
2: Sige lang, anak. Padalan ko ikaw sunod ang laod ayon. Maabot rang pila kay gayon mo bisita ko diya sa inyo, ha?
1: Salamat ba magpaabot ko, ma.
2: Ayaw ka balaka sa imong obligasyon diya sa ospital. O si Lola at si Manal, ha?
1: Ay, kabalaka, ma. Sa una pa, handon ka rin. Ang problema lang nagkasakit ko. Di ako sa ospital, pero salamat nga. Nakapadala ka din ka na mo. Mao na kiniya mo magamit.
2: Sige, anak. Dino, pasailo alagustan ng panahon. Nga wala akong makatiman ka ninyo. Kaya naning kamot pa ko niya itong mga panahon na.
1: Ay, kabala ka, ma. Wala ko'y pagmahay nga. Kitalong sa akong kasing-kasing kong panahon na. Ma, mingaw na ko sa imo, ma.
2: Pati ako, anak. Nanatod ko'y ba, anak?
1: Ay, balo ko, ma. Mahinaot ko magmalipayon ka kanunay din, ha?
2: Malipayon ako, anak, pero usahay makonsensya ako kung makaunaw na ako sa imo kung naunsa ka na. Sige, anak, sunod at lang magpadala ko sa imo, ha? O kwarta para dili ka maglisod diya sa ospital at imanay mong lawas.
1: Oo, ma.
2: Magkita na kita, anak.

0: Date dong ah. Magkita lang yapon ka mo sa mga inahan. Atong inahan. Ay, pag-una-una sa mong problema. Kung itugot sa kay ngayon, ha, itugot sa Ginoo nga magtagbo inyong dalan sa mong inahan o napakayaman. Iyara ka ng ihatag. Labi na kung mga buhay pa sila.
1: Dino, di na ito ibalaan. Di na ito may ibalaan ang panahon, di ba?
0: Basta kanunay kita buutan sa Ginoo. Dilitan niya pasagdan.
1: Dino.
0: Magpaabot na lang kay Mama. Di na kita magproblema sa obligasyon na ito dito sa ospital. Labi na kay Lola.

Automuabot imong mama. Dino. Ola. Nagkasultihanin kami nga panoong na daw sila dire. Uban niyang bana. Ay, pila na ka mga katuigan niya ng labay. Kanindot ni mo, Dino. Magkita na mo sa imong mama. Ay, sa pagunaw na sa imong mama, dili ko gusto nga mag-uol ka. Kung kalipay ni mo, kalipay sab na ako. Tinood ka na. Mabuti na sila ni mama. Uban sa iyong banog sa iyong anak, akong igsoon. Babae man kang igsoon ni mo. Oo, no? Liwat daw sa amahan. Dugo daw sa foreigner. Importante si mama, magkita kami.

0: Bye Dino. Bye Dino. Nasi Toto. Bye. Pastilan bye. Huwag yung magdahong bay mga ako yung malasakyan si mong mama o yung daddy ni mong pariner. Asan mo sila? No, no. Sus, pastilan. Anaanagin sila ba yun? Asas mama. Nanang mama ni mo dito. Lula, asas mama. Anak din, no? Kaniwang ba ni mo? Ma, sakin din akong lawas, ma. Mauli ang rakin eh. Ah, sobrang kalipay karon ako ang ibati, ma. Pasaylo ako, anak. Sa nga pipila kay kayon nga wala ko kamumati man ni lola ni mo. Ma, kalimti na kanto. Ang importante nga niya nakita pa minimong nakita pa kita. Ma, paamin ako. Salamat linis pag-atimanin mo sa akong anak. Mahal na ko si Dino, ma.
1: Pares kaming duha, ma, na kayo ni Gugmaay.
0: Ay, kamong kabalaka. Kung sa'y plano ni mo, Dino, nga makasustain ka sa imong pamilya, nga makasuporta ka. Tabangan ko ka, ma.
1: Salamat kayo, ma.
0: Salamat kayo. Sige. Pagplano ka mo kung sa'y mayo nga pinginabuhi. Ikaw, Lini. Salamat kayo, ma. Kami na'y bahala. Ako na'y bahala sa pagtabang sa inyo. Sa puso ko,
1: kung ito'y pag-ibig na, Lini.
0: Wala lang nato dama, Dino. Kung mga problema sa una, mga kagool, luha nga mo agas tungod sa problema. Pagbakli sa mga tao, pag-abog sa mga tao nga nasa kontri ka na ako, nagyapon ikalipay. Nagyatag ka na to. Sa labang mo kagagahon.
1: Tinood ka na. Dili mo sugot siya. Kaya kanunay na lang kita magulangan. Kanunay na lang luha nga mo gawas tungod sa problema. Nagyapon luha sa kalipay.

Grabe ang gasa si Ginoo, Kuya Eng, nga gihatag ka namo ni Dino. Pinangis pagtabang sa iyang inahan nga atuan silang nasod. Pero na sila'y kunta. Huwag sa pagkakaroon na aming duha anak ni Dino. Pero hantod karon, wala pa ako kay malukong kinsip Dino na kong inahan o napabakoy amahan, Kuya Eng. Pero ang ako lang, ako kinigishare na kaagay namo ni Dino para makahataw sa abog inspirasyon sa uban na dili magpakawas paglaom. Dagang ay salamat, Kuya Ern, dari lang ko tama na imo magtatampo. Lini. Okay, mga higala, ikalimti ninyo itong mga product, no? Sa tanan itong mga product, ikan sa itong coffee corn, gold with malunggay and santon, mahinaot ko nga magpabili ninyong pagsaling o ganyong pag-inom ni ini. Panusap sa itong coffee corn purple with malunggay and santon, mahinaot ko nga inyong testingan sab, no? Katungwa pa makatisting. Mahinaot ko katong nakasulay na, ipadayan yapon. O sa itong Turbo Max Coffee, ang walay hunong sa entiro adlaw nga paghatag og enerhiya sa pagsuporta sa inyong trabaho. Turbo Max Coffee, mahigala para sa kondisyon. O sa atong Orion Herbal Liniment Oil ang haplas nga para sa tanan, basta sa external lang apart, mahigala, dagan siya ikatabang. Orion Herbal Oil, ug atang-atang isab ninyo ang atong Supremo Herbal Oil, kaming na kini mahigala, mapalit ng kini ninyo sa umaabot ng higayon. Ara magpahibalo sa inyo sa atong Supremo Herbal Oil, ang haplas nga para sa tanan nga masalikan. O labin usab nun sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata, mga inahan, Nerviplex Syrup lang. O sa Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na itong nawala ang ganas pagkaon. Gikan sa 13 anyos, pwede mo take niya na basta nawala ang ganas pagkaon. Paingon sa mga edaran o mga tigulang na. O labin usab nun sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na ito. Nga nakasinati dahil mga tusok-tusok sa TL, magbinhod mga kamot o TL. No? B40 ang makatabang niya ng mahigala. At tunas parmasya pangita ang B40. O sa atong Megacare Soft Gel Capsule, kadagang health problem ang itikar. Sa mga high blood diabetes o labinonsab sa mga tigulang, no? Mga itaran niya, mga senior citizens, para dili magka-Alzheimer's, dili daling limtanon, mag-Megacare Soft Gel Capsule. Usa lang ang kapsula kada adlaw, mahigala. Ngayon yung itake sa matag adlaw. Kung sa mga babae nga doon ay problema sa dysmenorrhea, kung maabot ilang binulan nga rigla, no, mga babae, mag-Megacare Soft Gel Capsule lang. O sa mga hubakon din ha, pwede mag-Megacare Soft Gel Capsule. O sa mga buntis, importante sa mga buntis. No, samtang nagbuntis mo sa inyong baby, mag-take mo ang Megacare Soft Gel Capsule para pag-abot sa panahon, may eskwila na inyong isabakaron, preparado na inyong anak. Okay, dagang kayong salamat sa inyong tanan. O labi na sa atong Fairbite Capsule. Ayaw kalimtin niyo atong Fairbite Capsule sa mga taong luya kanuna yung lawas, maglipong-lipong, luspad tanaon, dry ang lawas tanaon, babae man o lalaki, babatan o lumatigulang. Pwede sa atong Fairbite Capsule. Pwede kayo nis bagong nanganak. Okay, dagang kayong salamat, no, sa inyong tanan. Kininyong higala si Kuya Ern, ang inyong Dr. Love. Ingon, bye-bye. O God bless.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello, hello sa mga kahigalaan nato din ha. Maing adlaw sa tanan ug welcome na pod sa atong program, May Kalabutan sa Maayong Panglawas. Sa atong mga text sender, sa atong tanang mga mamiminaw, shout out kaninyong tanan, maing adlaw. Doc, hello Doc, maayong adlaw, dili mong silbi ang ato ang programa kung wala ang atong doktora, no? Si Doktora Choi.
2: Yes, maayong adlaw sa tanan. Thank you kayo sa pag-join sa amoa diri sa atong program. So hinaot, magpadala sila sa lang message ma'am, no? Sa ato ang hotline nga 0909-304-8924. Ug mag-send po sila og mga messages dito sa ato ang Facebook account ka Doc Choi nga DOC space CHOI, no? So gihawag nato ato mga listeners nga mag-send sa ila ang mga questions pa shout out o kanang mga pwede po clarifications in ana regarding sa ilang health or sa ila ang self or sa ila bang family.
1: Okay, Doc. So, salamat kay na, Doktora. So, sa walay lang, ano, mabasa na dayon ta sa ato ang mga messages. Gikan sa atong mga nagkalain-lain ng mga texter sender, no? So, darita sa atong unang texter sender. Naingon siya, Doc, o Buttercup, maayong adlaw ninyo. Permitted ko nagpamati sa inyong programa kada hapon. Hinahankay ko sa inyo ang Mega Care, ipari sa B Complex na B Forte, o Coffee Corn. Gusto ra ko mangumusta ninyo diha og pa-shout out di ay ni Maria og Anthony nga taga Bukidnon. Salamat kaayo. So sender coming from mobile number na to nga last four digit kay 0987 sa 0906. So salamat sa pag-message og pag-join sa atong programa bahin sa maayong panglawas, no? Texter sender wala ga mention sa ngalan.
2: Yes.
1: Shout out do Doc sa taga Bukidnon.
2: Yes.
1: Ni Anthony og ni Maria.
2: Daghan yung kayo mga fans niya, ma'am.
1: Kana ang yung Doc. Imo ang fans. Sige na mo, ha, Doc. O, oh, yung kayo labot ani, Doc. No, igor akong magbasa, no? So, shout out sa tanang mga lugar din ha, nga nakaabot ang atong programa, labi na sa Bukidnon. Agusan del Sur, Davao de Oro, Surigao del Sur, pati ang Surigao del Norte, Doc. No, ilabi na gid sa Cotabato o sa asa pa ta maabot Agusan Norte o sa Lanao del Sur.
2: Yes.
1: Diri na punta sa ato ang laing text sender no. Naingon siya din ni Doc Choi, maing adlaw diha kaninyo na ako'y hubag sa samput. Permi naman ni nga magnana kay murag mata sa tiki. Maulaw ko magpa-check up unsay may na akong itambal ani. Itago lang ko sa ngalan nga Maribel. O atong text sender nga taga Surigao del Sur.
2: Yeah, no, kanang I think diligid siya maulaw magpa-check up, no, kay base na siya'y fistula. And then kanang fistula is dili na siya sayon tambalan, no. So mas maayo nga makita gid siyang surgeon. Kinahanglan nang inana initial antibiotic pero if after a week nga antibiotic diligid siya mawala. Kinahanglan jud siya mo bisita og surgeon kay kanang fistula ang himuon jud ana i-incise na siya kwa untong murag tunnel and then i-suture balik, no? So and then dapat diligid siya magkaon og mga something hard so dapat humok jud ang iyang stool for the past few months after that haron paspas mahil niya dili mag-form balik og fistula. So, peligro mang yun na siya for infection, no? So, naana siya yung murag tunneling kasagaran ay naana mahitabo kung naana yung mga nanaan ang gawas, no? So, the best good nga iyang duulon actually is a surgeon, no? Or kanang specialista di ana sa ilaa, no? Dili ko maka-advise nga dito rin siya sa health center kay usually dili man ang mga surgeon di ana. So, muadto jud siya hospital, ba government man or ma private hospital mas as much as possible magpa-check up siya og surgeon.
1: Dok nang gimong gingon nga fistula. Ko ana siya dok, mo na siya murag kanang matag tiki jud tinuod or lahi dok. Kay naabot ko daghang mga bantayan nang uban nga naa sila mga inana siya ba nga may sag matag tiki. Kinahanglan antibiotics pero Murag lisod siya maayo.
2: Oh, kay naman siya fistula. So, na-infected siya. Kay moagi man diha imong tai. Pero na siya murag tunnel. Gikan sa sulod. Nga ni-connect pa dong dito sa gawas, no? So, inana na, nagsugod. Mura siya nagkagamay nga tunnel. Hangtod nga ang tunnel is ni gawas na pa dong sa outside sa skin. No, so, manitawag na ito, fistula inano. So, dakog chance nga fistula inano na siya. Kaya nagsigi magnana. No, so dili gyud na mawala ang nana, kinanglan na siya antibiotic dayon kung dili madala sa antibiotic, kinanglan gyud na siya i-excise tang tangon, ang fistula, i-suture balik tahion and then ipa-heal.
1: Na unsa maayo nga ipainom ani niya doc nga vitamins kasamtangan or unsa ba nga produkto nato doc na kay ma-recommend?
2: Pwede naman siya mag-inom og vitamins ma'am like na Reflex inana pero dili kana ang tambal. So ang important gyud unta as soon as possible maadto siya og doktor, no? Pinaka best nga iyang adtuon is surgeon.
1: So Mama Rebel, hinaot na dungog ni mo ang tambag doktora, no? Nga dili gyud ta angay magulaw-ulaw ni magibati karon. Di gyud siya angay ikaulaw. Kay kinahang lang maayo gyud ta sa atong mga balatian.
2: Yes. Kay lisod ra ba na siya ayuhon ang fistula inano labaw na og madugayan kayo.
1: So di na nato ulaton nga madugay pa, no? Kay mas mapadulong na unya anang mga unsa pa na nga di na hinon maayo. Dili gyud ta magulaw-ulaw kana gyud, no? Sa tanan natong mga kahigalaan din ha o mga atong mga mamiminaw, no? Ng mga minahal, kung doon na mo yung mga balatian nga sama kang Mama Rebel, so ayaw mong kaulaw nga magpa-check up jud, i-encourage gid mo nga magpa-check up jud.
2: Tinood na ma'am kay the more nga dugay ka magpa-check up mahadlok or kuan na, the more nga basinlala na siya sa time nga magpa-check up ka. So the more nga magastuhan ka, correct. Mas mahalan ka,
1: mas maulahi pa jud na ang tanan. So dili na nato gusto nga mo ay mahitabo, no? So lesson po ni sa tanan nato mga mamiminaw o sa paras nato po doktora, no, nga dili lang iisi-isi lang daladalaho na ng mga sakit nato din iulaw-ulaw, di jud ay pwede.
2: Yes,
1: sige. So dari na po ta sa atong laing texter sender, pa shout out day ko ni Kuya Oscar nga perming nagapamati o nagapaminaw Doc Choi. Grabe ka kusog sa iyang radyo dinha sa Dinginan, di Kayas, di Polog City.
2: Oh, uy, dali ra sa di Polog di ay.
1: Dan gagamit pud ni siya og haplas nato nga orayon og gainom po siya sa coffee corn. So thank you so much Kuya sa imo ang kanunay nga suporta sa atong haplas og atong kape nga coffee corn.
2: Yes.
1: Og sa tanan day dinha nga gusto magpa shout out doc, no? Please message sa atong hotline number. Pwede ta mag shout out dinhi, no?
2: Yes.
1: Hotline number 0909-304-8924. Okay? Yes. Dayon sa kang doktora po, Joy, nga Facebook Messenger. Basin malimtan, Doc. Invite na to sila gihapon.
2: So, pwede gin sila mag-message dito sa ato ang Doc Choi nga Facebook Messenger. O ang mga taga diri sa Dipolog, kung ganahan sila magpa-check up na ko, no? Na ang ako ang clinic sa DipagMed. Tapad na siya sa Saneco office diri sa Dipolog. DipagMed Clinic every Wednesday and Saturday morning, no? And then afternoon sa Wednesday and Friday morning naana po ko sa Prime Med, no? Ang Prime Med is at pangra na siya sa A4M Pharmacy o sa Agape Laboratory, no? Naadaan na sa iskina ang Prime Med, no? Nindot kayo na siya diha. Kompleto po na siya diha. And then napo na siya ultrasound, na x-ray o mga blood chemistry, no? And then pwede ka magpa-schedule o kanang konsulta sa mga doktor. And then every Saturday afternoon by consultation nagka-cater po mi sa Ace Hospital, no? Ang among room na sa room 205, no? Sa second floor sa OPD clinic area. And then pwede sila makapa-schedule or pwede sila manawag kung naa sila mga questions sa akong secretary nga si Neil, no? Ang number namo sa clinic is 0910-755-9686.
1: Okay, doktora, thank you kay Ana, no? So dirita sa ato ang laing text sender sa last 4 digit na 9600 sa 0912. Ingon siya, maing hapon, Doc. Unsa man ang HBAIC? Hmm. Sige, kung pamati ni mo, diri ba mahibawan kung diabetic ang usa ka tawo? Please, ayaw basaha ako ngalan, Dok. Anyway, ba may pangalan na sulat?
2: Yes.
1: Yan ang number.
2: So, actually, ang HbA1c, muna gitawag na to, nga hemoglobin A1c, atong gitest lang ang sugar sa imong red blood cell, no? Kanang pula nga dugo, itawag na to na siya red blood cell or RBC. So, kana atong red blood cell, ang iaamanggong lifespan is 60 days to 120 days. So, if magkuha ta og sugar sa ato ang red blood cell, which is ang test ngalan is HbA1c, mura ra taga testing sa sugar sa atong lawas nga good for 60 to 120 days before sa pagtest, no? So, muna nga ingon mi nga it's 2 to 4 months nga picture sa imo ang blood sugar, no? So dili na ninyo malalis ang inyong doktor kung maingon siya nga taas kay kabalo na siya kung unsay gitestingan, no? Dili siya pareha sa fasting blood sugar nga overnight ra nga for the past pila ka days tag-as kay imong sugar, and then the day before nga magpakonsulta ka is nagpuasa ka, so muubos imong fasting blood sugar. Pero ang HbA1c nimo, dili na siya nimo malimod, no? Dili na nimo ma-cheat, no? Ang result kay for the past 3 months average mo na siya imo ang sugar. So kami as doctor gina-testing na mo na siya every 3 months or kung every 6 months pwede mong pasyente mo anha magpa-test pud mig HbA1c just to see how compliant ang amo ang pasyente sa ilang tambal o how controlled ila ang blood sugar in ana, no? So kita na namo, ideal is 6 to 7, no? Kung batanon pa ka, gusto jud mi naa sa below 7, no? Pero kung medyo elderly na, pwede na mi mo go as high as 7.5, or kung grabe gid ka yung mga comorbidities, at least less than 8, no? So lahi-lahi ang amo ang goal nga value, depende sa pasyente, sa iyang edad o unsa pa yung mga lain niyang mga sakit.
1: Okay, Doc. Salamat kay sa imo ang explanation. Bahin adto, no? Ako ba itong basa? Kaya ang gibotang mga dali kay
2: HbA1c.
1: Oh, then I man ang nabotang 1c. Di ay so sorry ato, no? Kaya na, wadyo ko yung alamag anak ng mga terms sa si Doktora Ragud Ana. Kaya mo gina iya ang specialization. So, salamat kayo no, sa nag-message. Sinaot na dungog ni mo ang tambag ni Doktora. O, mauna to siya, no? Imong buhaton. Dahil, Doc, kung sa may maayong i-vitamins po na to nila, Doc.
2: Isip mga B-complex para sa mga diabetic, no? O pwede po ang mega care, labi na na siya isagol taas sa iyang cholesterol. So, ideally, partner gina silang duha. Ang ato ang B-forte o ato ang mega care nga omega-3. Mm-hmm. And then, labi na sa mga elderly, na kinanglan o vitamins, and then para nindot ang katulog, so pwede kayo kaya ang Nerviplex AE atong ikuan sa ila. And then ganahan silang mga antioxidants silang lawas. Ideal po nga kung mga pimang gani sila, katong healthy nga kape, no? Sama sa ato ang coffee corn.
1: Yes. Then para sa mga kabataan, Dok, nindot po kayo ipainom ning ato ang Nerviplex nga syrup, no? Labi na karon nga ting ulan, siging gaulan-ulan, kinahanglan nga insakto gyud ang ato ang mga kabataan og immunity, no?
2: No, lagi bago ra gani mi nagstorya sa ni Inday ba ang kanang tig-alaga sa akong duha kagagmay. Sa kanang mga bataan ni sige ra gadagan. Kay active kuno kayo. Siya energetic kuno kayo. Ing ko nga basin mo ni ang nasa picture sa Nerviplex syrup nga ang bata na sige dagan-dagan. So mo na nga ingon ko na dai. Mo na gyud vitamin C mo ang anak dai.
1: Nya Dok, nasamot pa jud ka brad imo mga anak, no?
2: Ambot lang.
1: Kay naabya ni taurine og lysine og kuan.
2: Yeah, pero kinahanglan man gyud gihapon ni mo na tudluan. Siguro ako on my part mo nang didto ko na sayop, wala kay nako na nag-guide ang mga bata regarding sa ila ang kuan ba, ila ang schooling, no? Kay nauna ko na ako kinder pa. No, pero kinahanglan gyud ay labaw na regarding sa ilang reading. No, maayo kayo kung anak mo istorya, paka-paka kayo in English, pero pag-abot sa pagbasa, medyo dito sila nahinay. Siguro kay, siguro sa akong job. So, karon siguro, kung nanak ko extra time, nag-writing na me, and then, nangita pa ko ukuan ka ng tutor po. Kay, kinanglan na yun, no? So, karon weekdays, Monday to Friday, Thursday, wala dyan may TV. Wala yung movie time. So, mag-TV yung movie time na Friday night na, taman sa Sunday, no? Mm-hmm. So, Sunday morning kay Haron, makafocus sila silang study sa time. Amot lang po doy, kaya usahay to, apod, focus po sa dula. Pero at least physical.
1: Inanaram, correct, Dok. Kinahanglan mong gano'n sa bata, Dok, no? So anyway, mamang nag-i-proseso. Pero bisa pagingon, ana, diligya pong kamag-uol kay genetic mong po na, no? So napasag yun ng kuan, ang ka-bright. Yeah. At the same time, nag-nerviflex sila. Nga doon na po yung para sa brain. So okay ka siya, no?
2: Mas madali na siguro pag-understand nila.
1: Yes.
2: Kinahanglan ng guidance.
1: Kana, guidance ng gihapon. At the same time, kanang discipline sa mga kabataan. No? So as parents, ka dapat dili kita pertira nga sige lang gabisi, Dok, no? Anyway, happy to po at nakabsan sa itong oras, Doktora, no? So, muna po ni panahon nga hangtod na po sa sunod nga episode o magbabay sa ito sa itong mga kahigalaan din, ha, no? Sa mga tanan nga namati na to. Thank you kay kaninyong tanan o sa tanan nga inyong pagsuporta o kini ang inyong higala si Buttercup na kanunay magpahinumdom kaninyo sa ngalan ni Kuya Friends na mag-ingon, prevention is better than cure and cheaper than cure.
2: Yes, o kanin si Dok Choi nag-ingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinumdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio.
5: FM Radio.
4: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa kabukiran. Ang Kapitolyo mismo ang muduol sa katawhan sa Davao de Oro para dili magpalisod sa ilahang panginahanglan. Kini nga promise, kini nga commitment, amo na kini gituman, pinaagi pa lang sa within nato nga 100 days.
3: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayag yun siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested nga quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
4: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch
1: Massage and Spa. Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Tarataot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C, Pictibo, Brato Pagyon. Maura na ako kay akong mga balatian na ayaw. Hubag mani, arthritis. Nakaling kamot na ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C, mo'y nakakuhan sa kuha nga. Nagpasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Klase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Mahilig ka ba sa kape?

0: mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
1: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Teresita Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, kanag yun patlaw. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to panihapon. Kayo buhay sudan, katumang kape nga pang sadanon, di ba? Barato, may pipipo pa. Lahira sa uban, no?
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
6: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
7: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
8: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kipamati sa akong mga tuhod. Starting na ako anik mga mark. Kaloy sa Ginoo may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos barato pag yun.
0: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisita ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblacion, Nabunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage and Spa.
1: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion, Nabunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
2: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
3: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag na idagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang milinaw. Wala na ang dagom.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

0: sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Tupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Ang TV Patrol ay sabayang napapakinggan live sa DWBM, Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. Sa Luzon, FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur, sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katbalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin, at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Zamboanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
3: Sama tayo sa pagtulong.
4: Unti-unti, bumabangon.
5: Sama-sama lang kahit mahirap.
6: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
3: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
7: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sumalang sa cross-examination ng depensa sa ikatlong araw ng impeachment trial. Kredibilidad ni Kalilong sinuri.
8: Did he file any criminal complaint against me, Bisari, as a result of the November 23, 2024 online press conference?
9: I have no questions.
8: Did you really investigate this case?
9: Oh, you withdrawn, Your Honor.
8: Withdrawn.
7: Aligasyon ukol sa banta o ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating Speaker, Inusisa. Matapos iparesto sa kasong pandarambong, Senator Dante Marcoleta nakitaan ng mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease. Metro Manila at ilang lugar sa bansa, todo paghahanda sa superbagyong Inday na palalakasin ng habagat signal number 1, nakataas sa 12 lugar. Exclusive! Magbiyan ang sospek sa brutal na pagpatay sa 8 taong gulang na bata, Timbog! Babae, dead on the spot sa pamamaril, suspect ng agaw ng motor para makasibat. At unang batch ng pelikulang pasok sa Metro Manila Film Festival, inanunsyo Vice Ganda Vic Soto Agamulat kabilang sa magpapasigla ng MMFM.

0: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang natin ang balitaan sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sumalang sa cross-examination o pagsusuri ng depensa ang unang testigo ng prosekusyon na si NBI Senior Agent John Mark Santa Ana Kalilong. Kaugnay ito ng imbestigasyon ng NBI sa umano'y banta ng bise na ipapatay sina Pangulong Ferdinand Marcos Sr. o Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Live mula sa Senado, nagpapatrol, RG Cruz. RG, anong pinag-usapan sa cross-examination?
2: Alvin, ipinunto ng depensa ng mismong Department of Justice na kukulangan sa investigasyon ng NBI, kaya ipinaulit ito. Kabilang sa mga naging pagkukulang umano ng NBI, walang affidavit na nang nag-record ng presscon, ng vice o ng mga mamamahayag na lumahok rito. Walang USB kahit sinabing mayroon dahil DVD lang ang kalakip. Pero wala rin affidavit kung anong laman at pati ang kawalan ng sinumpaang salaysay ng gumawa ng transcript. Bagay na niliwanag kalaunan sa pagtatanong ng isa sa mga senator judges.
3: This certification dated February 5, 2025 states, and I quote, the complaint referral does not contain all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime. Therefore, it is recommended that the same be first referred for case buildup. Do you see that?
4: Yes, sir.
5: They brought it up upon themselves.
2: Una rin ang depensa, walang reklamo o sinumpaang salaysay na inihain ng mismo mga pinagbantaan at hindi rin sila nagpakita sa NBI habang gumugulong ang investigasyon. Ani Kalilong, wala siya sa mismong presscon at napanood niya lang ito sa online kinalaunan. Pero paliwanag niya nagsagawa ang NBI ng motu proprio investigation o sarili nitong inisyatibo. Punto naman ng depensa, walang korte na naghatol kung guilty ba ang bise sa pagbabanta o sa inciting to sedition.
3: Are you aware if any court has convicted the Vice President for grave threats over what transpired on November 23, 2024?
4: As far as I know, not yet, sir.
3: To date, are you aware if any court has convicted the Vice President for inciting to sedition over what transpired on November 23, 2024?
4: No, on my personal knowledge, sir.
3: Thank you.
2: Inusisa din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung banta ba talaga ang ginawa ng bise. How do you make sense of this?
6: Is it a conditional threat?
4: I believe it's conditional.
2: Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Bam Aquino, sinabi ng prosekusyon na may testigo sila ukol sa kinuha o manong hitman ng bise para sa mga pinagbantaan niya.
7: Will you be presenting other witnesses that will pertain to this alleged hitman?
8: As to the alleged hitman, Your Honor, please. Yes.
2: Binalikan rin ng depensa ang ilang bahagi ng video ng presko ng bise, partikular ang bahagi sa umano'y banta naman sa buhay ng Chief of Staff ng bise na si Attorney Zuleika Lopez, na noo'y nasa kustudiya ng kamera matapos patawan ng contempt. Nang tanungin ng depensa, inamin ni Kalilong na hindi inimbestigahan ng NBI ang umano'y banta sa buhay ni Lopez. Kaya may tanong si Senator Judge Risa Ontiveros sa abogado ng bise na naging hudyat ng paalala mula sa presiding officer.
9: Sinasabi po ba ng depensa na yung mga alleged threats o alleged incitements ni VP Duterte ay prompted nung detention ni Attorney Lopez?
10: Yes, Your Honor. There was a systematic oppression made by the House of Representatives dating back from their even before their mini trial, Your Honor.
9: Mr. Presiding Officer, counsel for the defense, position po ba ng depensa na pwedeng palampasin ang alleged grave threats kung may masasabing lehitimong dahilan para magbanta?
10: Your Honor, that is not the point.
11: We'd like to remind the Senator judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct. Mm-hmm. Because if he answers Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness.
2: Alvin, samantala, sinuri naman ng depensa at kalaunan pati ni Senator Judge Francis Pangilinan ang kakayahan ni Kalilong sa pag-iimbestiga, partikular yung tinatawag na digital forensic investigation.
12: Meron pa bang ibang training na ikaw ay you went through bilang expert or competent witness sa usapin ng digital technology, cyber security, online training? Meron ba?
4: Yes, Your Honor.
12: Anong mga ito?
4: I mentioned that I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in computer forensic, mobile forensic, and photo and video authentication training. I have also training in cybercrime investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity and a training before we start the bureau.
2: Alvin, natapos na ngayong araw ang pagtestigo ni Kalilong. Walang hearing bukas, kaya yung susunod na witness sa Lunes na natin maririnig. Yan ay si NBI Regional Director Jeremy Lontok. At sa susunod kasunod naman yan ay sa susunod na araw nakaschedule ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Sa kaso pa rin itong lahat ng grave threats umano ng bise doon sa mga nabanggit ng personalidad. Alvin?
1: RG, konting tanong lang, ay nandun ka naman sa kabuuan ng hearing. Lumilitaw ba na nabasag ng depensa ang kredibilidad nung taga-NBI?
2: Yan ay tanong na para na lang sa mga huwes, ano? Yung nakikita natin ngayon ay kanya-kanyang panahon ng prosekusyon at ng depensa para ihapag ang kanilang mga argumento at ang kanilang mga ebidensya. So kahapon may panahon ng prosekusyon, ngayon ang panahon naman ng depensa. Bahala na ang mga senador na humusga dyan at magsabi niyan, at pati na rin ang mga nanonood sa ating mga tahanan. Alvin?
1: Tungkol naman sa tanong ni Senator Risa Ontiveros, na ang dating naman ay parang yun din ang opinyon ng ilan sa ating mga kababayan, kasi hindi siya abogado, no? Parang nababagalan, pero bawal ba ang mga ganong klaseng pagtatanong batay sa desisyon ng korte, ng impeachment court?
2: Well, pangalawang insidente na kasi yan, ano? Kahapon din kasi, meron ding, bago natapos yung hearing kahapon, meron ding tanong si Senator Ontiveros na napansin, no, napuna ng mga kasamahan niya at sinita ng kanyang sabihin na natin napuna ng kanyang ilang kasamahan na parang nagiging daan para yung isang panig ay magkaroon na ng konklusyon. Hindi pa yan ang panahon ngayon, dahil yung panahon na yon ay pag naipresinta na ang lahat ng argumento ng magkabilang panig, na ilabas na ang lahat ng ebidensya. Dahil yon ay para sa konklusyon na. Pagka daw kasi ang paliwanag ni Presiding Officer Francis Escudero, pagka yan ay ginawa sa ngayon, parang pinalalabas na nilalagay na on the record yung mga napapag-usapan na yon, yung mga ganong salita sa record, nang hindi nanggagaling sa isang ebidensya o sa isang testigo. Dapat kasi yung mga ganun sa testigo o sa ebidensya muna manggaling bago siya magkaroon ng ganong klaseng konklusyon. Alvin?
1: May pruweba ba? Binanggit ba ng depensa, RG, kung may patunay na nangontrata nga ang Vice President na assassin o papatay sa presidente, sa unang ginang at sa dating speaker? Naungkat ba yun?
2: Ngayong araw, parang doon sa part bahagi na cover ko kasi dahil may mga hakahati tayo sa hearing ano, dahil mahaba nga ang hearing ano, walang nabanggit na ganoon, pero maalala ko kahapon bago nga natapos ang hearing, yun yung tanong kay ni Senator Ontiveros na medyo umani ng puna dahil nga tinatanong niya parang wala pang nailalabas ang prosekusyon na patunay na may kinuha nga o may kinontrata ng hitman ng bise, kaya tinanong niya kung ano ba dito ang maituturing na impeachable.
1: Hey,
2: Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz!
13: Na-diagnose si Senator Rodante Marcoleta na may mild pneumonia, paglaki ng puso at degenerative disc disease sa kanyang cervical spine ayon sa PNP General Hospital. Dahil dito, hindi pa siya personal na makaharap sa Sandigan Bayan at hindi pa nabibigyan ng commitment order para mailipat sa kulungan. At live mula Camp Crame sa Quezon City, nagpapatrol Karen De Guzman. Karen, sa dami ng mga sakit na nakita sa senador, ibig sabihin ba nito ay baka tumagal pa ng ilang araw sa ospital si Marcoleta?
14: Oo, Karen, posible matagalan pa sa PNP General Hospital si Senator Marcoleta dahil irerekomenda ng mga doktor na isailalim siya sa rehabilitation o physical therapy para maibsan yung pananakit ng kanyang leeg. Giit ng PNP General Hospital, pinakailangan na matapos muna ang lahat ng mga procedure bago siya payagang maibiyahe.
15: Good morning po.
14: Pasado alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules nang dumating sa PNP General Hospital ang may bahay ni Senador Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta. Dinalaw niya ang mister na dalawang araw na naka-confine, ilang oras matapos arestuhin noong Lunes kaugnay ng kasong plunder. Idinain ni Marcoleta ang pananakit ng kanyang dibdib at mataas na blood pressure. Ayon sa PNP General Hospital, lumabas sa kanyang chest x-ray na mayroon siyang mild pneumonia at cardiomegaly o paglaki ng puso.
15: Sa edad po niya at saka dun sa fluctuating blood pressure niya, hindi po maganda para po sa kanya yun.
14: Mas tumaas ang presyon ni Marcoleta kumpara kahapon na itinuturi ng mga doktor na stage 2 hypertension kaya hindi pa rin siya maaaring ibiyahe. Bukod pa rito, kinakailangan din niya sumailalim sa rehabilitation o physical therapy dahil sa nakitang degenerative disc disease sa kanyang cervical spine.
15: Actually po, yung normal aging process na sinasabi natin, magde-degenerate talaga yung cervical spine. Kaya lang, pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, may ringing talaga, ringing of ears talaga dito. And then sa positioning, makikita po yan sa positioning natin, maa-aggravate po yung pain sa neck po talaga niya.
14: Hinihintay pa rin ang resulta ng kanyang 2D echocardiogram at blood chemistry na posible lumabas hanggang bukas. Dahil dito, hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan siya maaaring palabasin ng ospital.
15: Depende, pag nakumpleto na natin yun, naging maintained na po yung blood pressure niya and okay na siya, wala naman pong problema na ilabas po natin si Senator Marcoleta.
16: With the information that he is at the hospital. Kasi sabi ng doktor, medyo mataas yung baba taas. Eh, nahirap naman na pagdala dun eh, na disgrasya. Of course, we need to preserve, protect the life. Okay?
15: VIP treatment, sir?
16: VIP treatment? Nakakulong na siya, paano? Nakakulong sa ospital.
14: Kinumpirma naman ng PNP na naibalik na nila ang kopya ng warrant ni Marcoleta sa Sandigan Bayan. Samantala, inutusan naman ng Sandigan Bayan 3rd Division si CIDG NCR Chief Police Colonel John Giyagi at ang Director ng PNP General Hospital na magsumite ng ulat kaugnay ng custody status, booking process at pinakahuling medical report ni Marcoleta. Ayon sa hukuman, hindi pa ito makapaglalabas ng commitment order dahil hindi pa humaharap sa kanila si Marcoleta. Sinabi ng Sandigan Bayan na ililipat ang senador sa Quezon City Jail sa Payatas, kung saan nakakulong ang kanyang mga kapwa-akusado. Karen, kapapasok nga lamang na balita, naglabas ng panibagong warrant of arrest ang Sandigan Bayan 4th Division laban kay Marcoleta at kay dating Congressman Mike Defensor. Kaugnay naman ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal na gobyerno na tumanggap ng mga regalo o pabor at nagbabawal din sa mga pribadong individual na magbigay ng mga ito. Inatasan ng korte ang sheriff na ihain ang mga warrant of arrest sa mga lugar kung saan kasalukuyan nakapiit ang mga akusado. Karen?
13: Maraming salamat, Karen de Guzman.

0: Arestado na ang dalawang suspect sa brutal na pagpatay sa isang batang lalaki sa San Pablo City, Laguna noong Enero. Ang mga suspect sa krimen, mga kamag-anak pa ng biktima. Exclusive, nagpapatrol, Dennis Datu.
1: 6 na buwan na ang nakararaan, pero hindi pa rin nawawala ang sakit na nararamdaman ng mag-asawang Junjun at Rochelle sa malagim na sinapit ng kanilang 8 taong gulang na anak na si Johnny Rick Nudero. Enero 9, nang matagpuan ang bangkay ng paslit sa isang gubat, natadtad ng saksak sa katawan. Nasa labas ang bahay noon ang biktima.

0: mahanap ng mga testigo na magdidiin sa mga sospek.
1: Walo po ang nagpatunay na ito pong sospek natin ay isa sila ang gumawa sa krimen na ito. Marami po ang witnesses na nagpapatunay para ituro po itong sospek. Narinig nila at nakita nila kung paano namatay yung itong bata at duguan yung bata. Nakita po nila at may mga witnesses tayo na nagsabi po na nakita mismo nila.
0: Hindi naman ipinaaresto ang isa pang sospek, ang 14-anyos na anak ng manugang ni alias Lito, dahil minor di edad. Pero isa sa ilalim siya sa pangalaga ng DSWD. Lumabas sa investigasyon na matagal nang hindi pagkakasundo ng dalawang pamilya ang motibo sa krimen. Kabilang dito ang kanilang alitan matapos makagat ng pusa ni na alias Lito ang biktima na tinanggihan nilang ipagamot. Pero ang pinakamatindi umano ay ang away ng biktima at ng babaeng apo ni alias Lito.
1: Sabi naman talaga nila may kakulitan ng bata to eh. Pero pag during naglalaro daw yung kanyang mga apo na mga minor din tsaka yung bata ay allegedly tinataas yung balda siguro larong bata, hindi naman natin masabi kung yun daw ang nangyari kaya nagkaroon sila ng mga awayan.
0: Tumanggi magbigay ng pahayag ang magbiyan ng sospek.
2: Attorney na lang po ang magkasalita.
3: Attorney, hindi lang po kami papa-interview niya.
4: Hindi, tanagutan nila ang kalang ginawa. Dapat lang naman. Dahil ginawa nila yun na yun. Tinanggalan nila ng karapatang namigaya yung anak ko.
0: Nakatakdang ilipat sa BJMP mula sa custodial facility ng San Pablo City Police ang mga suspect na nahaharap sa kasong murder. Dennis Datu, ABS-CBN News.
5: Dead on the spot ang isang babae matapos pagbabariliin sa Quezon City kagabi. Sa pool, sa CCTV ang pamamaril kung saan ang agaw pa ng motorsiklo ang suspect para makatakas. Yan ang CCTV patrol ni Bea Cuadra.
6: Kung titignan, tila casual lang na nag-uusap ang babaeng nakapula at lalaking ito na nakasuot ng itinadamit at takip ng bahagya ang mukha mag-aalas 6 ng gabi nitong Martes sa Sitio Mendez, Barangay Baisa sa Quezon City. Maya-maya pa, umalis ang babae pero agad siyang sinundan ng lalaki. Hindi na nahagip sa CCTV pero dinig ang magkasunod na putok ng baril. Dito na nagpulasan ang mga residente. Ang lalaki, hagip sa CCTV na tumakbo rin pero bigla siyang nang agaw ng motorsiklo para makatakas. Laking gulat ng mga kaanak ng biktima sa nangyari.
7: Bumili po siya dyan sa tindahan ng tusok-tusok. Tapos kumakain po siya dyan. Tapos may kausap po siyang lalaki. Nag-usap sila dyan. Tapos nung umalis na siya, biglang may pumutok na nanabaril.
6: Hindi pa matukoy ng mga kaanak kung ano ang pinag-ugatan ng pamamaril. Lalong masakit para sa kanila dahil 6 na anak na pawang mga menor de edad ang naulilan ng biktima.
7: Masakit sa akin. Kasi naiwan yung mga wala rin yung papa niya. Tapos ngayon wala rin yung mami. Nakakaawa rin yung mga bata. Kung ano man naging antraso niya sa'yo, dapat hindi naman ganun. Hindi mo sana siya pinatay.
6: Tumagi munang magbigay na pahayag ang PNP habang nagpapatuloy pang investigasyon sa pamamaril. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
8: Naghahanda na ang mga otoridad sa Metro Manila para sa posibleng pagbaha dahil sa inaasahang malakas na ulan dulot ng hanging habagat na palalakasin ng Super Typhoon Inday sa mga susunod na araw. Kanya-kanya rin ginagawang hakbang ng mga ahensya para agad na makapagbigay ng tulong sa mga maapektuhang lugar. At live mula Maynila, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, kailan inaasahang mararanasan sa Metro Manila ang malakas na ulan?
9: Karen, inaasahang mararanasan sa Metro Manila ang malakas na ulan dulot ng bagyo at habagat pagdating ng Biyernes at Sabado. Ayon sa MMDA ay maaari itong magdulot ng pagbaha lalo na sa mga mabababang lugar at mga lugar na dati nang nakararanas nito.
10: Pinataasan ni Catherine ang ikalawang palapag ng kanilang bahay sa Barangay Santo Domingo, Quezon City noong Enero. Sanay man siya sa halos taon-taong binabaha ang kanilang tirahan. Ayaw na niyang maranasan ng kanyang mga apo ang kanilang pinagdaanan noong manalasa ang bagyong Karina noong 2024.
11: Bagyong talagang may bagyo, katulad nung Karina,
7: Bakit

0: yung third floor yun eh. Nabalita namin may super typhoon nga po. Kaya naghahanda na rin kami.
1: Pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday, Miyerkules ng madaling araw. Ayon sa PAGASA, kahit hindi ito magla-landfall sa bansa, palalakasin ito ang hanging habagat na inaasahang magdudulot ng malakas na ulan sa Metro Manila sa Biyernes at Sabado. Inaasahan ding aabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ibabagsak na ulan sa National Capital Region, kapareho ng naitala noong Bagyong Nando noong 2025 na nagresulta ng matinding pagbaha sa Metro Manila. Tiniyak naman ng Metro Manila Development Authority o MMDA na gumagana ang lahat ng kanilang 73 pumping stations.
2: Mas mabilis huhupa yung tubig baha. Sana lang yung pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura, kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig.
1: Ininspeksyon din ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora nitong Miyerkules ang mga disaster response equipment ng MMDA na maaaring i-deploy o ipahiram sa mga lokal na pamahalaan sakaling kailanganin.
3: Meron po tayong virtual emergency operation center na activated na po dito sa MMDA, at ang lahat po ng LGUs sa Metro Manila ay nakalink up po dyan, so we have constant communication with each other.
1: Nag-iikot din ang mga tauhan ng DPWH para alisin ang mga basurang maaaring magdulot ng pagbabara sa mga ilog, estero at iba pang daluyan ng tubig para pangontra sa baha. Sa Batanes, tinatakpan na ng mga otoridad ng plywood ang mga bintana ng mga bahay at gusali. Pinuputol ang mga sanga ng puno na maaaring mabuwal at naghahatid na ng mga family food packs sa mga barangay. Nakahanda na rin ang mga evacuation center para sa posibleng paglikas ng mga residente. Nagpatupad na rin ng no-sail policy sa karagatan ng Northern Luzon ang Philippine Coast Guard. Iniutos naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang full government response bilang paghahanda sa epekto ng super typhoon.
4: Maliban sa mga ahensya ng pamahalaan, si Pangulong Marcos Jr. mismo ay nakatutok din sa lagay ng panahon at sa magiging development nito sa susunod na mga araw. Paalala ng Pangulo sa taong bayan, maging alerto at palaging magbantay sa takbo ng panahon.
1: Ayon sa Malacanang, mayroon nang nakapreposition na 4.7 million family food packs at mahigit 36 million pesos na halaga ng mga gamot, hygiene kits at iba pang emergency supplies sa maaaring magamit ang mga maaapektuhan ng masamang panahon.
5: Karen, ayon sa Metro Manila Council, ay ang mga mayor ang magpapasa sa posibleng kanselasyon ng klase sa Biyernes batay sa pinakabagong weather advisory ng PAGASA. Pero tiniyak ni Mayor Francis Zamora na kung if ever mag-aanunsyo ng suspension of classes ay Webes pa lang, iaanunsyo na ito agad ng mga LGU. Karen?
6: Maraming salamat, Izzy Lee. Alamin naman natin ang update sa Super Typhoon Inday mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. O Ariel, kailan natin mararamdaman ang epekto ng super bagyong ito?
7: Karen, sa Biyernes mararamdaman ang masungit na panahon sa extreme Northern Luzon dahil mismo sa bagyo, habang bukas naman magsisimula na ang mas malakas na paghila ng bagyo sa habagat. Madaling araw ngayong Miyerkules, pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Bavi na binigyan ng local name na Inday. Huling namataan ang sentro ng mata ng bagyo sa layong 1,100 kilometers silangan ng Northern Luzon. Bahagya pa itong lumakas. Ngayon po may maximum sustained winds na 195 km/h at pagbugsong umaabot ng 240 km/h. Kumikilos ngayon ang bagyo Pakanluran sa bilis na 20 km/h. Kita po natin sa ating satellite animation kung gaano kalapad ang kaulapan ng bagyo kumpara sa size ng Pilipinas. Pero mas malawak po ang naaabot ng malalakas ng hangin ng bagyo na umaabot ng halos 900 kilometers mula sa sentro nito. Hindi po inaasahang tatama sa kalupaan ng Pilipinas ang bagyo habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, at posibleng bukas ng gabi, Webes, ay posibleng humina na ang bagyo bilang malakas pa rin na typhoon. Dadaan po ito malapit sa May Batanes sa araw ng Biyernes at makalalabas na ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. Base sa forecast track at lawak ng naaabot ng malakas na hangin ng bagyo, nagtaas na po ang pag-asa ng wind signal number 1 sa 12 probinsya, kabilang na ang Batanes, Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Northeastern Quirino, Apayao, Kalinga, maging ang Eastern eastern parts ng mga probinsya ng Mountain Province at Ifugao, Northern Abra, Ilocos Norte, Northern Aurora at dyan sa amin sa Northern at Central Catanduanes. Babala po kapamilya ang wind signals, kaya kung maganda pa o kalmado pa ang panahon sa inyong lugar, Huwebes ng gabi o Biyernes pa posibleng maramdaman ang malakas na pagbugso ng hangin. Sabi ng PAGASA, posibleng wind signal number 2 o 3 ang pinakamataas na babala sa hangin na itataas sa pagdaan ng Bagyong Inday. Magpapabugso rin po ng hangin at magdadala ng maulang panahon ang palalakasing habagat ng super typhoon. Mas malalakas ang mga pag-ulan sa Biyernes at Sabado sa kanlurang bahagi ng Mindanao, Visayas at Luzon. At sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 9, sa Mindanao malalakas na po ang ulan sa umaga sa may Zamboanga del Norte, maging sa may Sultan Kudarat at Sarangani, at sa Lanao del Sur naman bandang tanghali. Maulan muli sa hapon sa may Southern Mindanao at maging sa may Davao Oriental, at sa gabi asan pa ang maulang panahon sa may Western at Central Mindanao. Dako naman tayo sa Visayas, may maagang paulan na rin ang habagat dyan sa southern part ng Negros Island. Uulan naman sa tanghali sa Panay at maulan muli dito sa may Negros Occidental bandang hapon po iyan. Matindi naman ang aasang ulan oras ng hapunan dito sa may Panay Island at ulan muli dito sa Northern Negros pag lumalim ang gabi. Maapektuhan din ng habagat ang Palawan, maulan po. Malakas ang ulan sa southern part ng probinsya sa umaga, dito naman sa may Northern Palawan bago lumubog yung araw, at pag lumalim ang gabi sa may Central Palawan naman may malakas na ulan. Tayo sa Metro Manila or sa Luzon po, maaraw at mainit pa ang panahon sa malaking bahagi maghapon, pero may malakas na ulan tanghali at hapon sa may northern part ng Mindoro, at may aasahan ding ulan sa gabi sa southern part ng Zambales, Bataan, Western Calabarzon at Northern Mindoro. Tayo po sa Metro Manila, maulap buong araw ng Huwebes, pero may posible ring daraan na di naman kalakasang pag-ulan. Samantala, natala po ngayong araw ng Miyerkules ang pinakamababang antas ng tubig sa Angat Dam na 157.07 meters, na mas mababa pa po sa dating record noong July 2010. Sabi ng PAGASA, dahil sa mga paulan ng habagat, pwedeng tumaas po ito ng isang metro. Pero hindi pa po yan sapat, kaya po ang pakiusap ng ehensya, maging masinop pa rin sa paggamit ng tubig, lalo tayong mga nasa Metro Manila at mga karatig lugar. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat na pamilya!
8: Sa pagbabalik ng TV Patrol, unang witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte, tapos nang suriin ng prosekusyon at depensa. Babaeng matinik na kawatan, tatlong bahay pinasok. At ABS-CBN News Channel Anchor Rico Hizon, ginawaran ng parangal sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
10: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
13: Halina't magmakabuhay.
14: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
14: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Ani di ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi pod ko na tanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Nay, gala nga ni-suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Ug tuod, mauna yung pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka ka-diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
18: pagbataan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
19: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa mga kulang sa...
20: Calling all gadget lovers!
21: Gadget lovers!
20: The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
22: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: One station, all the hits.
9: FM Radio. Favorite music radio.
23: FM Radio.
24: TV Patrol sa FM Radio.
25: Tapos ng suriin ng prosekusyon at depensa ang unang witness sa impeachment trial ni Vice President Duterte dahil hindi na nagsagawa na ang mga taga-usig ng redirect examination. Ayon naman sa mga abogado ng pangalawang pangulo, ang mga testimonya ng NBI senior agent at video na nagpapakita ng pagbabanta sa buhay ng pangulo ay hindi sapat para patalsikin sa pwesto ang bise. Live mula sa Senado, nagpapatuloy sa kanina Domingo. Katrina, ano ang pinanggagalingang depensa ng depensa para sabing hindi makokonvict ang vice dahil sa grave threats?
26: Bernadette, ginamit ng depensa yung mga naging pahayag ni Senator Judge Risa Ontiveros kahapon na nagsasabing wala pa sa mga ebidensyang naipresenta noong mga nakaraang araw ang magpapatunay na kumontrata ng isang assassin ang pangalawang pangulo. Dagdag ng depensa, maging yung mga pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng sino mang pangulo ay hindi umano bahagi ng impeachable offenses na nakasaad sa ilalim ng konstitusyon.
27: None of these statements are proof that the Vice President actually contracted an assassin or hired one.
28: She is absolutely right. Trying to prove this stretch narrative using a hodgepodge of materials is a waste of this honorable court's time and the Filipino people's money.
26: Ito'y bagamat sinabi ng prosekusyon sa pagtatanong ng Senator Judges na magpapresenta pa sila ng isa pang testigo kaugnay sa umano'y kinontratang hitman. Sa closing remarks ni Attorney Mark Vinluan, isa sa mga defense counsels ni Duterte, iginiit niyang bumuwelta lamang ang pangalawang pangulo sa mga umano'y sunod-sunod na panghaharas sa kanya ng gobyerno matapos siyang kumala sa Administrasyong Marcos noong kalagitnaan ng 2024.
28: When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect her own and her family members' lives. VP Sara became the target of unauthorized intelligence and surveillance operations by government operatives that exposed her family to high-level risks and security threats, thereby causing intense trauma and uncontrollable fear.
26: Iginiit din ni Vinluan na ang kasong inciting to sedition sa ilalim ng batas ay may parusa lamang na prison koreksyonal o ang pagkakakulong ng hanggang 6 taon. Itinanggi din niya na dapat na ituring na inciting to sedition o panghihimok na mag-aklas laban sa gobyerno ang mga naging pahayag ni Duterte sa kanyang mga press conference noong Oktubre at Nobyembre 2024. Samantala, sa susunod na linggo, nakatakdang humarap sa impeachment court ang isa pang NBI investigator na si Jeremy Lotok. Si House Legal or si House Legislative Security Bureau Executive Director Belinda Bello at ang Chief of Staff ni Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Nakiusap naman si Senador Bam Aquino sa magkabilang panig na maging mas diretso sa punto sa mga susunod na pagdinig.
29: Alam ko po may kanya-kanya tayong estilo, may kanya-kanya tayong strategy. So ito naman po, di ho namin pwede itong idikta sa inyo. Can we have proceedings that will go straight to the point para makapag-desisyon rin po tayo ng maayos.
26: Inihalin tulad naman ni Presiding Officer Cheese Escudero sa diesel ang impeachment trial na mabagal sa umpisa dahil sa mga teknikalidad at pagsusukatan ng magkabilang panig. Pero inaasahan niyang mas bibilis na ang daloy ng mga pagdinig sa mga susunod na araw. Bernadette Maagang nag-adjourn ang huling trial date ngayong Linggo dahil bago pa mag-alas 5 ng hapon ay natapos na ito. Sa susunod na Linggo naman ay target ng korte na maibalik yung original schedule na makatapos sila sa pagsusuri ng isang witness kada araw. Pero bago magsimula ang mga pagdinig, sinabi ni Presiding Officer Cheese Escudero na bibigyan muna ng panahon ang prosekusyon at ang depensa na talakayin yung mga teknikalidad sa pagsasabina ng tax records at bank records ng pangalawang Pangulo. Bernadette.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo.
8: Itinanggi ng defense team ni Vice President Sara Duterte na clickbait ang pagpapakita ng Vice Presidente sa Senado nitong Martes. Tugon nila ito sa pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na kumuha lang anya ng atensyon ang pangalawang Pangulo pero hindi naman humarap sa paglilitis. Ayon kay Defense Counsel Attorney Michael Poa, biglaan lang ang pagbunta ng kanilang kliyente sa Senado kahapon para makapagpulong sa kanilang kampo at magpasalamat sa kanila ng personal. Hindi rin nila alam kung kailan ulit pupunta si Duterte at hindi pa rin napag-uusapan ng defense team kung isasalang nila ang bise sa witness stand.
1: Right now, wala kaming nalagay na ganyan sa aming pre-trial brief. There will always be remedies, no? Especially if the issue is a fundamental right under the Constitution. So, tingnan po muna natin. I don't also want to preempt the presiding officer, si Senator Cheese Escudero, and also the Senator Judges.
8: Yan. Samantala, bumuelta naman ang Malacanang sa opening statement ng lead defense counsel sa impeachment trial. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mali ang argumento ni Attorney Sheila Sisson na target alisin sa puwesto si Duterte na hinalal na mahigit 33 milyong Pilipino. Anya, hindi pwedeng palampasin ang umano'y impeachable offense ng isang public official dahil lamang malaki ang nakuha niyang boto.
2: 25. Hindi po usapan ito ng numero ng mga bumoto. Ang usapan po dito ay accountability, transparency, at of course, sinasabi natin dapat kung liable ka, malagot ka.
8: Naghain si Senator Erwin Tulfo ng panibagong reklamong grave oral defamation na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Mandaluyong City Prosecutor's Office. Laban ito sa ilang dating bodyguards ng dating congressman na si Zaldico. Kasama rin sa sinampan ng reklamo sina dating congressman Mike Defensor, Attorney Levito Baligot at dalawang iba pa. Nagugat ang reklamo sa unauthorized o hindi otorisadong Blue Ribbon Committee hearing at press conference na isinagawa ng grupo noong June 16 kung saan idinawi si Tulfo sa isang kickback scheme. Una na itinanggi ng senador ang mga paratang. Matatandaan na noong June 8 ay naghain na rin siya ng hiwalay na kasong libel laban sa tatlo pang miyembro na mga ex-bodyguards.
0: Inanunsyo na ang unang apat na pelikulang lalahok sa taunang Metro Manila Film Festival ngayong taon. Kabilang sa magpapasigla ng mga sinehan sa Pasko, ang pangmalakasang tambalang Vice Ganda at Vic Soto. Nagpapatrol, MJ Felipe.
3: Kalagitnaan pa lang ng 2026, nakapili na ang Metro Manila Film Festival Executive Committee ng unang apat na pelikulang magiging kalahok sa taunang Film Fest tuwing Kapaskuhan.
4: Second Miracle in Cell Number 7.
3: Nagbabalik si Aga Mulak sa Second Miracle in Cell Number 7 mula sa Viva Communications. Matatanda ang top grosser noong 2019, MMFF, ang Miracle in Cell Number 7.
5: The movie title is Amir.
3: Nagbabalik din si Dennis Trillo sa fantasy drama na Amir. Makakasama niya si Will Ashley at ang It's Showtime kiddie star na si Argus Aspiras.
4: Haunted Carnival.
3: Pangungunahan niya na Julia Barreto, Fiang Smith, Maricel Soriano, James Reed at John Arcilla ang horror movie na Haunted Carnival mula sa Regal Entertainment.
4: The greatest showdown.
3: At for the first time, magsasama sina Vice Ganda at Vic Soto sa comedy movie na The Greatest Showdown. Sorpresang dumalo sina Vice at Vic sa MMFF announcement event na ikinagiliw ng fans. Kwento ni Vice, hindi nahirapan ang production team na mapa-oo silang dalawa ni Bossing.
6: Nung nagkatanungan kung pwede, sabay naman kami yes.
3: Ngayon pa lang, maingay na ang pangmalakasang pagsasama ng dalawang noontime show icons.
6: Talagang pasabog talaga. Kahit naman ako eh, ang surreal nito for me eh. Kahit nung nagkita kami for the first time last Sunday sa Gateway, pasabog talaga siya. Eh, ako mismo iba yung naramdaman ko. Nahiya ako, nakaramdam ako ng hiya sa kanya. Na-starstruck ako, na-intimidate ako. Sabi ko, ang pasabog pala nung feeling.
3: Samantala, inanunsyo rin ang pamunuan ng Execom na hindi lalagpas ng 299 pesos. Ang presyo ng ticket ng mga sinihan sa loob ng festival period. Ang lungsod ng San Juan, Mandaluyong at Bacolod ang host cities ngayong taon. MJ Felipe, ABS-CBN News.
25: Sa pagbabalik ng TV Patrol, feeding program sa mga paaralan, pinalawak bilang tugon sa pagtaas ng kaso ng pagkabansot sa mga bata. At mga reklamo kaugnay ng maling reading ng Metro ng Kuryente, talamak! Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
10: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
11: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
20: Calling all gadget lovers! Gadget lovers! The Emcor Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
22: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
13: Posibleng ilabas na ang desisyon sa dagdag sahod sa mga manggagawa sa probinsya sa Setyembre. Samantala, mas pinalawak na ng pamahalaan ang feeding program sa mga paaralan bilang tugon umano sa pagtaas ng bilang ng stunting o pagkabansot sa mga batang mag-aaral. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
14: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nationwide kickoff ng pagpapalawak ng school-based feeding program sa mga paaralan sa buong bansa. Kung dati mga undernourished na bata lamang ang pinapakain, ngayon lahat ng estudyante sa kinder at grade 1 ay makakasama na sa feeding program. Inilunsad ito sa Pulilan Central School sa Bulacan, kasabay ng iba pang paaralan sa buong bansa.
15: I'm very, very happy to see the launching of the National School-Based Feeding Program. Tiyak na lahat ng ating mga kabataan ay handa na mag-aral, handa na pumasok, makapag-aral na mabuti at hindi inaalala ang kanilang kakainin.
14: Tugon ito sa datos ng DOST Food and Nutrition Research Institute na mas tumaas pa ang level ng stunting o pagkabansot sa mga kabataan.
9: Ito yung unang beses na sa buong school cycle, ibig sabihin yung buong school year, 180 days minimum, papakainin yung mga bata.
14: Tinaasan sa 26 billion pesos ang pondo para sa school-based feeding program. Tuloy pa rin ang feeding program sa mga undernourished na estudyante ng grade 2 hanggang grade 6. Lumagda rin ang kasunduan ng DepEd kasama ang Department of Agriculture para sa pagsusupply ng gatas na makatutulong naman sa dairy farmers ng bansa.
16: Direct purchase to sa mga farmer co-ops natin at the right price na maging profitable sila. And the meanwhile, sa feeding program ng mga bata is yung brain development, nutrition na address.
14: Bukod dito, inanunsyo ng Pangulo na posibleng ilabas sa Setyembre ang desisyon ng pagtaas ng sahod sa mga probinsya.
17: Ang tripartite wage board, regional tripartite wage board, patuloy yan, hindi tumitigil yan. Patuloy na tinitignan at inaaral kung ano ba ang talagang presyuhan doon sa bawat region para malagay yung malagay na tama ang ating wage rate no wait kung kailangan ng wage hike.
14: Nauna nang inanunsyo ang 85 pesos na dagdag sahod sa Metro Manila noong isang linggo. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
13: Tumaas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa noong Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, sumipa sa 4.8% ang unemployment rate o walang trabaho para sa buwan ng Mayo kumpara sa 4.7% noong Abril. Katumbas umano ito ng 2.5 milyong Pilipino. Ayon sa PSA, pangunahing dahilan ay ang malaking bilang ng nawalan ng trabaho sa sektor ng agrikultura na posible umanong dulot ng El Nino. Samantala, bumaba naman ang bilang ng underemployment rate sa bansa o yung mga naghahanap ng dagdag na trabaho o kita. Sa buwan ng Mayo, bumaba sa 12.2% ang underemployment rate. Mas mababa kumpara sa 15.2% na naitala noong Abril. Maituturing umano itong magandang senyales pagdating sa kalidad ng mga trabaho sa bansa.
8: Naglabas ng paalala ang Energy Regulatory Commission sa mga consumer kasunod ng pagdami ng mga reklamo sa social media kaugnay ng maling reading ng Metro ng Kuryente. May karapatan ng consumer na idulog sa ERC ang kanilang reklamo kapag hindi na kontento sa aksyon ng Meralco o iba pang private utility o electric cooperatives. Nakalagay sa mataas na pader sa labas ng kanilang bahay ang Metro ni Dayan kaya hindi niya ito namumonitor kahit nakita niya sa social media ang ilang reklamo kaugnay sa maling basa ng Metro. Hindi niya matsyempohan ang nagbabasa ng kanilang Metro kaya kung anong nakalagay sa bill binabayaran na lang nila.
18: Last, nasa 2,700, ngayon kulang ng 3,000. Kahit na nagtataka ako, wala na akong magagawa kasi yun pa rin yung nasa bill na nakalagay.
8: Pero marami na rin consumer ang nagbabantay talaga ng reading ng kanilang Metro. Kagaya ni Leia na nagtataka kung bakit may konsumo pa rin sila ng kuryente gayong isang buwan silang wala sa bahay at nakapatay naman ang circuit breaker. Bago umalis ng bahay, napicturan ni Leia ang reading ng Metro 09712. Pero nang dumating ang bill, may nadagdag sa reading na 50 kilowatt hours kaya sila may babayarang mahigit 800 pesos.
19: Kinawag po agad dun sa family namin na nasa Ililia na i-check yung mismo meter namin. So pag-check namin, yun nga po, dun namin nakita yung discrepancy na iba na yung nakalagay dun sa mismong bill namin. Compare dun sa meter mismo.
8: Ibig sabihin, hindi nagbago ang sa Metro, pero yung nakasulat sa bill, lumaki ang reading. Kaya nag-post sila sa social media na inabot na mahigit kalahating milyon na ang views matapos i-report ang reklamo sa Meralco.
19: Alam naman natin na hindi nila basta-basta napapansin eh. Ngayon na sobrang powerful na lang ang social media. Hindi naman na bago na kapag may nag-viral, dun lang nila napapansin yung issues.
0: Ibinabot ng ABS-CBN ang reklamo sa Meralco na agad namang kinontak si Leia. Ayon kay Leia, nag-sorry ang Meralco at nangakong aayusin ang problema.
1: Na ito ay sisiyasatin namin mabuti to ensure na ma-resolve yung concern niya. Actually, hindi lang sa kanya pero sa lahat ng aming mga customers.
0: Samantala, pinaalalahanan ng Energy Regulatory Commission ng mga consumer na dapat siguruhing accurate o tumpak ang metro sa pamamagitan ng intact na selyo ng ERC sa analog o digital meter. Payo pa ng ERC kung kaya, mas maigi ring mag-record ng meter reading ang consumer kasabay ng meter reader.
2: Ilista, buwan-buwan, yung mga meter readings ninyo para at least makita din naman po ninyo kung papaano po yung consumo, yung consumo ninyo. At kung tama din po, yung ilalagay doon sa bill mismo.
0: Kung may problema sa maling pagbasa ng metro payo ng ERC, bayaran na muna ang kinikwest yung bill para hindi maputulan habang iniimbestigahan ng reklamo.
2: Bayaran mo muna under protest. So ilagay mo dun sa pag nagbayad ka sa Meralco, under protest yan, iko-contest ko yan.
0: Kung hindi pa rin kontento sa aksyon ng Meralco, private utility o electric cooperative, pwedeng maghain ng formal na reklamo sa ERC para ang regulator na mismo ang mag-iimbestiga. Ibinalik na sa dating antas ang excise tax rates sa kerosene o gas at yung liquefied petroleum gas simula ngayong Miyerkules. Kinumpirma ito ng Bureau of Internal Revenue matapos sertipikahan ng Department of Energy na bumaba ang average price ng Dubai crude oil sa $79.45 per barrel mula noong June 1 hanggang 30. Mas mababa ito sa $80 per barrel na threshold na itinakda sa ilalim ng executive order na inilabas nitong Abril noong kasagsagan ng gyera sa Iran. Batay sinasabing EO, pansamantalang sinususpindi ng 3 buwan ang mga excise tax sa ilang piling produktong petrolyo.
25: Binigyan ng pakilala si ABS-CBN News Channel anchor at veteran broadcast journalist Rico Hison bilang Asia's Inspirational Leader in Broadcast and Media Excellence sa Asia's Golden Icon Awards 2026. Sa pagtanggap ng prestiyosong parangal, hinimok po ni Hison ang mga mamamahayag at publiko na magtulungan para labanan ang fake news. Binigyan din niya ang tungkulin ng mga journalist sa pagpapairal ng katotohanan, kredibilidad at pagiging balanse sa paglalahad ng mga balita, lalo na sa panahon ngayon kung saan naglipa na ang disinformation, misinformation at deepfakes. Susunod, nakaparad ang eroplano ng Philippine Airlines na bangga ng Saudia jet sa NAIA. At stars ng Misbehave sumugod sa San Pedro, Laguna. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
24: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
10: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
21: Chipsyon Peralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nakuhaan eh nawala kaloy si Ginoo. Murag na arang-arang na po na akong ulcer di na mutong karperme. Capsule niya akong gigamit sir, capsule, kape o kanang kuhaan, haplas. Ang galing Magnum sa efektibo gini kayo.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
23: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizel Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
26: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
6: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
6: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
24: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
13: Hindi inaasahang maghihimasok ang Korte Suprema sa ngayon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga petisyon at mosyon para questionin ang nangyayaring paglilitis. Nagpapatrol, Adrian Ayalin.
7: Patong-patong na petisyon at mosyon ang nasa kamay ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinakabago ang hirit na temporary restraining order o status quo anti-order o pagpigil sa trial ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israeli Totorion dahil questionable umano ang pagkakatalaga kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ipinunto nila ang deliberasyon noong 1986 para sa konstitusyon kung saan ipinanukala ni Commissioner Hilario Davide na ilagay na kapag hindi presidente ang nililitis, ay Senate President dapat ang presiding officer.
11: I'm not confident but I am hopeful. We are here a situation where, a very unique situation where we have two presiding officers. One the Senate President and another one elected presiding officer. This has not happened in the past.
7: Don't think necessary. Pero naniniwala si University of the Philippines College of Law Associate Dean Paulo Tamase na walang sapat na basehan ang naturang petisyon. Dahil ang Senado ang maaring magdesisyon sa kung sino ang mamumuno sa korte.
12: If you look at decisions ng court, ang explanation doon is yung intent of the ratifiers of the people yung important. And therefore, yung intent of the framers, best guess lang yan kung ano yung intent of the ratifiers. So the text is supreme there.
7: Sa kaka-file lang din na manifestation ni Senator Alan Peter Cayetano na pagdesisyonan ang pagboto ng mga senador sa gitna ng pagkakakulong ni na Senador Chinggoy Estrada at Rodante Marcoleta at nagtatago naman si Senador Ronald De La Rosa.
20: We need to protect the legitimacy of these proceedings. Even with the substitute presiding officer a conviction or acquittal reached under constitutionally defective process would invite judicial challenge and cast doubt on the validity of the entire trial. I want to avoid that this impeachment trial will be declared null and void.
7: A peroration. Dineklara na ni Presiding Officer Francis Escudero na 16 na boto ang kailangan para ma-convict ang pangalawang pangulo. Pero maaari pa rin idulog ang issue sa Korte Suprema. Pero ayon kay Tamase, marami pang pwedeng mangyari tulad ng posibilidad ng paglahok ni na Estrada at Marcoleta kahit nakakulong o biglang paglitaw ni De La Rosa.
12: Hilaw pa effectively yung case. And usually the Supreme Court waits for a case to be right, even if may actual case na it waits for the case to be right before it decides. Kasi yung decision niya will be taken as law moving forward.
7: Naniniwala rin si Mamamayang Liberal Party List Representative at House Prosecutor Laila De Lima na hindi pa rin panahon para ilapit ang issue sa Korte Suprema.
27: The issue of the voting threshold or the issue of whether conviction requires the absolute minimum of 16 is to us still premature, not yet ripe for adjudication. Wala pa talagang controversy dyan. At this stage, hindi pa ripe, hilaw pa, hindi pa hinog.
7: Bukod sa mga mosyon ni Natorion, ay nariyan pa ang mga main petition ni Natorion, Duterte at iba pang abogado para inullify o ipawalang visa ang Articles of Impeachment na isinumite noong nasa Kamara pa at hindi pa naipapasa sa Senado ang mga reklamo. Pero taliwas ang opinion ni Tamase.
12: I think potentially panis na siya, no? Kasi nag-pass na yung moment eh. Kung ano man yung issues doon, no? Nandito na tayo sa trial.
7: Sinabi naman ni Palace Press Officer Claire Castro na walang pumipigil sa mga nagpepetisyon na pahintuin ang paglilitis sa gitna ng mga kwestiyon sa legalidad ng mga proseso at pag-upo ni Escudero.
8: So, karapatan naman po nila na tumakbo sa Supreme Court. At ano po ba ang kinakatakot nila, if ever, kung isang abogado ang nakaupo bilang presiding officer ng impeachment?
7: Sinabi rin ni Castro na ginagalang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga desisyon ng Senado, batay sa batas at tamang proseso.
9: Mahirap hulaan kung ano ang magiging hakbang ng Korte Suprema kung bigla ba itong papasok sa eksena. Pero ang tiyak, tulad ng Pangulo, iginagalang nito ang pagkakapantay-pantay ng mga sangay ng pamahalaan. Kasama na riyan ang Senado bilang impeachment court. Adrian Ayalin, ABS-CBN News.
13: Dumalo si Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang sa 18th araw ng Barangay Bigaan at ng 65th Patronal Fiesta bilang paggunita sa Mother of Perpetual Help sa Hinatuan, Surigao del Sur ngayong Miyerkules. Sa mga ibinahagi niyang larawan sa kanyang Facebook page, kita sa pakikisalamuha ng Vice Presidente sa mga residente. Nakilahok din siya sa pagtatanim ng mga puno sa Bigaan National High School. Bumisita si Duterte sa lalawigan sa gitna ng pagpapatuloy ng kanyang impeachment trial sa Senado.
0: Kinumpirma na Malacanang na itinalagang Cabinet Secretary si Pangulong o ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., si dating Interior Secretary Benher Abalos. Nanumpa na si Abalos kay Marcos ngayong Miyerkules ng hapon para makatulong sa pagtalakay ng mga isyu kasama ng iba pang miyembro ng gabinete. Matatandang inalis ni Marcos ang naturang posisyon pag-upo sa palasyo noong 2022. Nauna ring sinabi ng Pangulo, nakukunin niya ang serbisyo ng ilang pang hindi pinalad sa nakaraang halalan para magamit ng husto ang kanilang talento. Sa isang pahayag, nagpasalamat si Abalos sa tiwala at kumpiyansa sa kanya ng Pangulo. Aniya, prioridad niya ang pagpapaigting ng koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno, suportahan ang pagpapatupad ng mga programa ng Administrasyong Marcos at isusulong ang kultura ng profesionalismo, pagpapanagot at kahusayan sa pagseserbisyo publiko. Tumakbo sa pagkasenador si Abalos sa tiket ng administrasyon no isang taon pero natalo. Bago ito, nagsilbi na siyang kalihim ng DILG mula 2022 hanggang 2024. Sinabi ng byuda ng napaslang na South Korean businessman Ji Ik-ju na si Choi Kyung-jin na nagdulot ng ginhawa at closure sa kanilang pamilya ang pagkakaaresto kay dating police Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III matapos sa ilang taong paghihintay ng katarungan. Si Dumlao ang itinuturing na isa sa mga utak ng pagdukot at pagpatay kay G sa loob ng Campo Crame noong Oktubre 2016 sa kasagsagan ng kampanya ng pamahalaan kontra droga. Sa pagbisita ni Choi sa Camp Crame ngayong Miyerkules, nagpasalamat siya sa gobyerno ng Pilipinas at kay South Korean Ambassador to the Philippines Lee Sang-hwa sa pagtulong na mapagbigyan ng kanyang hiling na magtayo ng isang memorial marker para sa kanyang asawa na pwede nilang bisitahin sa loob ng Campo Crame.
25: Napinsala ang tail fin o buntot ng nakaparadang eroplano ng Philippine Airlines matapos masagi ng Saudia plane sa Ninoy Aquino International Airport Martes ng gabi. Batay po sa paunang imbestigasyon, nakaparada sa Bay 25 ang Airbus 320 ng PAL nang mahagip ng dulo ng kaliwang pakpak ng Boeing 787 ng Saudia na may lulang mahigit 200 pasahero. Napag-alamang papunta sa Jeddah ang Saudia jet na napilitang ikansela ang biyahe. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Ayon sa PAL, walang sakay na crew o pasahero ang eroplano nang maganap ang insidente. Anila, hindi na muna gagamitin ang eroplano habang nagsasagawa ng technical assessment. Inihayag naman ng Saudia na ligtas na nakababa ang lahat ng sakay ng kanilang eroplano. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga otoridad at inaasikaso ang kanilang mga pasahero para matuloy ang kanilang mga biyahe. Samantala, inanunsyo ng operator ng DAEA na patuloy po ang normal na operasyon ng paliparan. G. Gina G ang stars ng Misbehave na sumugod sa San Pedro, Laguna para pasayahin ang fans. Ibinahagi naman sa Oh My God ng veteran TV host at radio news anchor na si Tita Winnie Cordero ang matinding dagok sa kanyang buhay. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan.
1: Dumayo sa San Pedro, Laguna ang stars ng hit I Want Original series na Misbehave nitong linggo. Pasasalamat ito ng cast ng mystery suspense drama sa patuloy na suporta ng fans.
14: It's been such a refreshing experience and very inspiring. Feeling ko na-fuel ulit yung fire ko sa pag-arte because ang ganda ng material at ang gagaling ng mga kasama ko. Nakaka-inspire.
1: Tiniyak ng I Want na mas lalawak pa ang pagpipili ang Filipino entertainment content matapos silang makipag-partner sa isang multi-vertical entertainment group para sa paglikha ng bagong original programs.
15: So we really want to make sure that we're partnering with folks na tutulong sa atin not just to make more stories but to make higher quality stories. So this partnership with Playtime Entertainment really allows us to do that.
16: Dahil sa wide reach ng I Want, mas marami kaming viewers that we can reach, and of course that's what this partnership is about, so that we can connect with even more Filipinos around the world.
1: Kabilang sa mga proyekto sa ilalim ng partnership ang vertical rom-com series na Will You Fake Marry Me nina JM Ibarra at Fiang Smith, at ang panibagong season ng reality queer dating show na Sparks Camp. Nagbukas na rin ang call for entries para sa mga gustong maging bahagi ng fourth season ng Sparks Camp. Kasabay din sa mga napapanood sa I Want ang Oh My God. Sa bagong episode, naging madamdami ng kwentuhan kasama ang veteran TV host at radio news anchor na si Tita Winnie Cordero. Di napigil ang maiyak ni Tita Winnie nang mapag-usapan ang pinagdaanan matapos mamayapan ng kanyang mister noong 2023.
17: He was my rock. I don't cry to any other people except him. Mm-hmm. He knows my strengths. He knows my weaknesses. He's my greatest critic.
1: Ibinahagi rin ni Tita Winnie ang pag-umpisa niya sa industriya noong early 90s. Mapapanood ang bagong episode ng Oh My God tuwing Miyerkules alas 8 ng gabi sa ABS-CBN News YouTube channel. Mapapanood na rin ito sa Kapamilya channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Gino Krishna, ABS-CBN News.
0: Susunod, mga residente tauhan ng isang government housing project na gagirian sa Barangay UP Campus sa Quezon City. Catherine Bernardo, James Reed at Ma Salvador may exclusive pasilip ng kanilang seryeng Someone Someday. Iyan ang iba mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: sinuspendi na ng ilang lokal na pamahalaan ang pasok sa paaralan bukas, July 9. Walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa lalawigan ng Aurora, sa bayan ng Barbasa sa Antique, sa San Jose del Monte City sa Bulacan, Negros Oriental at sa bayan ng Culion sa Palawan. Bisitahin po ang aming website abs-cbn.com para sa pinakahuling abiso.
1: Nagkatensyon sa Barangay UP Campus sa Quezon City ngayong Miyerkules matapos alisin na mga tauhan ng isang government housing project ang ginawang barikada ng mga residente sa pagtatayuan ng planong pabahay ng Department of Human Settlements and Urban Development o DESUD at UP Diliman. Bumuo naman ang human barricade ng mga residente para tuluyang mapigilan ang pagpasok ng mga pulis at tauhan ng proyekto sa kanilang lugar. Sinabi ng mga tauhan na maghahatid lamang sila ng mga materyales para sa itatayong bakod ng gagawing transition houses ng mga apektadong residente. Linaw naman ang asosasyon ng mga residente na hindi sila tutol sa housing project pero nais lang nilang makipagnegosasyon at magkaroon ng maayos na konsultasyon bago ipatupad ang proyekto. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga pulis pero babantayan nilang sitwasyon sa lugar. Wala pa rin komento ang UP at DESUD sa insidente.
2: Sa pool sa CCTV ang pagsalakay ng kawatang babae sa ilang bahay sa Navota City. Tatlong bahay ang ninakawan ng suspect sa loob lang ng ilang oras, kabilang ang tahanan ng isang barangay chairman. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
3: Habang natutulog ang bantay, sinamantala ng babaeng ito na pumasok sa bahay ng isang bedridden na lolo pasado alas 2 Lunes ng hapon sa barangay Sipak Almacen, Navotas. Sa CCTV, kita na tila may hinahanap ang babae hanggang sa damputin niya ang wallet na may lamang 2,000 pisong cash. Hindi pa nakontento, nagmasid-masid pa ang babae hanggang sa magising ang bantay ng pasyente para hindi mahalata. Nakipagkwentuhan pa ang babae bago tuluyang umalis nang bibili na ng gamot ang bantay. Dito nila nadiskubre na nawawala na ang pera. Alas 3:30 naman ng hapon, namataan ang parehong babae sa barangay Bagong Bayan South na pumasok sa isang bahay at tumangay ng isang cellphone na 20,000 pesos ang halaga. Hindi pa rin natapos ang pagnanakaw ng babae at tumawid pa sa katabing barangay na Bagong Bayan North na kung alas 4 ng hapon at sinubukan namang nakawan ang bahay ng mismong kapitan ng barangay. Bigong makapagnakaw ang babae matapos masita ng kaanak ng kapitan.
4: Sabi bibili siya yelo eh, kaya nakaalis siya eh. Naging alerto po yung ating mga barangay tanod na gano'n, na pinagtanong-tanong sila siya kung taga saan siya. At syempre, kasama namin ang kapulisan.
3: Nasa watchlist na ng mga barangay sa Navotas ang babae na patuloy na pinaghahanap.
5: Hindi sa taga rito eh, kasi kilala namin lahat ng taga rito. Talagang dadakbin na namin siya pag nakita na namin siya. Nag-iikot na rin ako, kasama ko kami mga tanod. Mga puliso.
3: Pinayuhan na rin ng otoridad ang mga residente na maging alisto at laging ikandado ang mga pintuan kahit na may tao sa bahay. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
0: Sinorpresa ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador ang kanilang mga fans sa isang exclusive pasilip sa trailer ng kanilang comeback serye, Someone Someday. Nagpapatrol, MJ Felipe.
6: Nagsama-sama ang ilang fans ni na Catherine Bernardo, James Reid at Maha Salvador sa Dolby Theater Martes ng hapon. Wala silang kaalam-alam kung ano ang mangyayari. Hanggang sa ni-reveal na panonoorin nila ang trailer ng Someone Someday. Dalawang beses nilang pinanood ang trailer at huli ng kamera ang iba-iba nilang reaksyon. Sa pangatlong beses na panonood, dito na ginulat ni na Catherine, James at Maha ang lahat. Napuno ng sigawa ng theater at nakisabay na ang tatlong bida sa panonood. Maya-maya pa, pumirit na si Maha dahil sa kilig.
7: Kasi kung sasabihin ako, cute sila no? Cute no? Agree? Oo, magsasign up ako dyan no sa Catherine. President. Baka may president. vice president na.
6: First time na magkatrabaho ng tatlo, kaya ramdam ang excitement hindi lang ng fans, kundi pati ng mga bida. Pero si Catherine may extra reason to celebrate dahil bukas na i-unveil ang kanyang Madame Tussauds wax figure. Halos isang taon ang hinintay ni Kat at ng kanyang fans para makita ang world-class replica ng Asia's superstar.
8: I saw the photo.
2: Ah, nakita mo na!
8: Yeah, but in person, first time ko rin siya makikita. Actually, I expected it to be nice naman talaga. Okay. Hello!
6: That's
8: Madame Tussauds. And I'm just excited to see it up close.
6: Mangyayari ang unveiling ng wax figure ni Kat bukas sa isang mall sa Makati. Samantala, mapapanood ang Someone Someday simula July 24 sa Netflix, July 25 sa iWant at July 27 sa Free TV at Digital. MJ Felipe, ABS-CBN News.
2: Ano?
1: Yung impeachment, tapos na.
2: Ha?
1: Yung unang testigo. One station,
9: all the hits. FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar, ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro, ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Kung saon man nimo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na, switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
13: Kaya nalin pa niya taga Santa Jose pa. Daw walang paggamit, daw magsakit ako mga tuhod, sakit ako mga kalawasan, pero karoon may matrunsi na maayo na. Kapi kaga haplas, mauni among gamit, adlaw-adlaw. Epektibo ba ito pa?
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa

0: Bundoran. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
2: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.
5: FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.

0: nagka-cramps ang akong lower extremities o mura gitusok og dagom. 73 years old, babae, o ang akong sugar 7. Hypertensive o nagainom o maintenance o makabuhay, kausasa o sa kaadlaw, salamat. Kining imuhang complain, ma'am, wala man pud sa kamot, no? So focus lang ta sa imong giingon ang imuhang mga lower extremities mura gituso og dagom. Now i-consider nato ang imuhang hypertension o ang imuhang diabetes. Kay panahon nga dili ma-address, dili man normal ang imuhang diabetes o imuhang hypertension, muguba ni hinay-hinay sa imuhang mga kaugatan. Na kung natay madungog nga dili kuno manormal na ang diabetes o hypertension, tinuod pag dili pod usbon ang hinungdan nga maoy nakapahinungdan sa imong diabetes. Hinunduman nato ang diabetes, ang hypertension, nabilong na siya sa lifestyle diseases. Ibig sabihin, nagsakit ka tungod sa imuhang wrong lifestyle. Na-stress ka, wala ka nag kinabuhi sa walo ka mga balaod sa lawas, mao nang importante kaayo nga tunaan nato ang walo ka mga balaod sa lawas. No, number one, nutrition. Ikaduha, ehersisyo. Ikatulo, ang tubig unsa ka importante. So hinay-hinay gugurot ang duha ka litrong tubig. Basta wala ka restrikan sa imong doktor, inom gyud dili mo ubos unom or walo ka basong tubig kada adlaw. Painit pod kada adlaw, unya ang letter T, temperance or balanse. Pugong gyud, kinahanglan tun-a nato ang ato ang lawas nga makabalo ta asa atong balance. Kay kung dili ta kabalo sa atong balance, usahay ma-extreme pud ta. Sige na taog kabalaka, sige na taog likay sa mga giisip nato nga makadaot, pero ang question, naa ba kay gipuli nga suficiente nga mga nutrisyon, sustansya, especially protein? Kay kini ba yung protein nag-agad kaayo atong lawas para i-build up, i-repair ang atoang system, ang atoang kinatibuk ang lawas? Dili mo function pag-ayo pag wala insaktong protein. Dili po ka makarepair, di ka mo himsog, dili ka mo busok. Pag wala ka insaktong protein, dili ka mo kusgan. Dili ka happy pag wala insaktong protein. Ang problem, pag mukaong kag-isda, arthritison man ka. Pero kung natay kahibalo, once a day lang din pagkaon sa isda. Ikaduha, dili di ay nindot ibuntag udto hapon ang isda. O na ikatulo, dapat na kay high enzyme o mga salad nga gipangkaon, mga preskong pagkaon o mga suplemento nga inumon para ang makapa-arthritis sa isda malabay rapod. Pipino, kilaw kag pipino, humanay mo kaog isda, pwede ka arthritison, dili mo taas yung uric acid, kaong baka karon og kapayas, balbangan or hinog, apilo ni mo ginagmay ang liso, tuwa ditong high enzyme, padili ka arthritison, dili ka magka-diabetes. And type 2 diabetes, especially type 2 diabetes, nabilong man siya sa metabolic syndrome. Ibig sabihin, ang imong lawas, dili siya maka-burn, makasunog sa sugar nga ma-convert into energy. Usa sa mga ginahanglan na is enzyme, gikan sa mga preskong pagkaon. So, ang message sa temperance, no, sa new start, no, walo ka mga balaod sa lawas. Number one, nutrition. Ikaduha, exercise. Ikatulo, W, water. Ikaapat, sunlight. Ikalima is temperance. Kani siya, nag-convey ni siya og message na kinahanglan magtuunta, kada adlaw magtuunta, magtuuntag bagong mga recipe, gikan sa mga gulay. Dapat makabalutaon sa mga gulay nga tag-asog protein. Unsa nga mga kategori yung mga tag-asog protein. So, naa na sa mga pulse, naa na sa mga legumes, mga liso-liso. So, ang next ana, unsa na po ang ato ang isabay sa mga liso-liso nga dili po ta ma-arthritis. Unsaon pag-process sa mga liso-liso nga dili ta ma-arthritis. Unsaon na ito pag-prepare nga lami po nga dili po lasay. Kay bisag gulay na ang imong gikaon pinanga, pero dili gani lami ang naong lasay kaayo, lata kay pag-prepare, lasay kaayong pag-prepare, dili gihapon na siya digestible, dili gani appealing ang imuhang giluto pinanga, dili na siya digestible. Ibig sabihin, ang imong lawas dili ready sa pag-digest ni ana, so mamalnourish gihapon ka. Sa pikas bahin po, bisag lami ang pagaluto, pero di po gaganahan sa mga gulay tungod kay kulang po ang education. Wala po ta magtuon nganong mukhaon ta gulay. Hinumduman na ito mga pinanga, pag lack of protein, pwede ka magka-diabetes, pwede po ka mutaas imuhang blood pressure. Pwede mo kabuk ang imong spine nga mo hinungdan sa mga neurological issues, mga problema sa imong kaugatan. Mao na mga pinanga as much as possible. Ang protein na atong i-digest is from plant-based, gikan sa gulay. Nganuman, ang protein sa isda, ang protein sa karne, tag-as magkonsumo sa cholesterol, tag-as og fats, tag-as og mga stress hormones. Kung kada adlaw ka nagkaon og karne, labi na pag ma 2 times a day pag yun nimo, o especially ma 3 times a day pag yun nimo, pildig yun ang imuhang lawas, taghan yun ang bation, arthritis, gabok sa bukog, hypertension, diabetes, especially karneng baboy, grabe mo pa init sa dugo. Mabita pagkaon kag karneng baboy, pag mahiyagan ka sa init sa adlaw, mag-alingasa yung gabinanga. Once init pod ang imong dugo, mulapot pod ang imuhang dugo. O magka-blood clot na dito. Mao na nga dili gyud maayo bisag gamayng karne sa karneng baboy. I-try og 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day. Kung nay extra panalangin pinangga, isa ka bulan tagduha gyud capsule inuma buntag ug tuhapon straight isa ka bulan para general na ang iyang approach. Ma-address niya tanan. Patagaan kag anti-stress, lami imong tulog, so kana pa lang lami sa tulog, grabe na nag-repair, nga mahatag sa imuhang lawas. At the same time, naay anti-inflammatory, pag ang nerve maipit na siya, og niya, dugay na kayo sa panahon nga maipit, ang imuhang protective barrier niya nga nagpalibot sa imong nerve, madaot na siya. So, ang fluid mo, build up na siya, mo na imong cause pagpanghubag og mga disorder sa imong lower extremities. Pag wala po yung saktong tubig pinanga, dili po kadali maulian. Bisan lang lalo na to ang mga suplemento. Dapat dili masukanon og magulanon. Labi na mga hinanakit sa ato ang mga anak, igsoon, sa ato ang mga kaubanan. Ayaw pinanga. Kay once nga naakay negativity, mukos na siya og inflammation og pain sa imuhang lawas. Mutaas ang BP. Mao nga, labi na sa mga naay problema sa hypertension, diabetes, ayaw mo og sigig marites, dili maghisgot og sayop sa uban, nga kana bitong negative kaayo nga pagkahisgot, nga kanang dala kalagot jud ba. Pero kung maghisgot mo sa sayop sa inyong isig katao, nga unsaon ninyo pagtabang, iampo ninyo sila, kana the best, makapababa na si mong BP, dili ka ma-stress. Bisag wala pa tayo gibati, pero kusog na muhagok, paim na na humagpanihapon isa o duha ka kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bugat kaayo ang imong abaga pag matani mo daghang ngulngol ang lawas. Pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngulngol. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule isa, duha kapsula, buntag ug tuhapon sa mga naay fibrocystic disease and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop, humanana, layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, to kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa Makabuhay. Ang akong atay o ang akong kidney, actually, ang mo limpiyod na to, ang ato arag pong atay, ang atong sistema, naka-built-in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus, mutabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney, o sa ubang mga system na to para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmaga, oh. Nagiyungon man sinining nga mag-umpisa kung mag-inom ka sa bulong nga EXL Makabuhay. Pag-tekusan ka na nga bulong, mag-isa na katuwig, sobrang dara nagbalik ka na nga akong lawas. Makahilap ko po dyan ka na nga akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuwig, nag-uwi ko sarili ko kung hindi tungkol siyang ex Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karun na pa salamat ko kinagbalik ng kanang akong lawa. Salamat. Salamat pa ko kay mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol siya ng bulong. Salamat na sir. Makabuhay.
5: Mahalagang pa paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Itong oras-oras na para mga pitaw. Magkape, magkape, magkape.
8: Samang makapuhay.
7: Okay, ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mauna yung pinakadakong milagro. Giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana. Tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape nga muhatag ang solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isang diabetic ka, kape nga pwede na kong ikarekomenda. No sugar spike. Ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Ayat, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Okay, balik ta sa toang texter nga naga bikog siya unya diabetic pagyud siya na paghihypertension. Importante mabantayan nimo nga imong sugar, ma'am. Dapat 5 lang ang imong sugar. Dili ka dapat moabot molampas sa 5.6 pataas, labi na niabot kag 7, mo hinahinay na siya og damage sa imong mga nerve. Mo nanay mo cause nganong magbikog ka, nganong naay murag manusok sa imong mga batiis, posible po, ma'am, basig kulang lang po tagtubig. So, situate kung okay ra imong kidney, imong kasing-kasing, wala kagi bawalan o ginom sa imong doktor, pag-try o ginom, dili mo ubos og unom or walo ka basong tubig kada adlaw, kada oras, tungab-tungab, hinahinay, gidagmay, basta kanunay. Kaysa data, ang dehydration, mao na siya ang pinaka most common, no, one of the most common causes sa pagbikog-bikog na leg cramps ta. Ang fluid manggod, ang tubig manggod pinanga, sa atong lawas, mao na siyang mutugot nga ang atong mga muscle mo relax. Pero kung ang mga muscle nato, no, especially kaniya to ang calf nato, kaniya tong bagtak nato pinanga, ma-dehydrate ganin na siya, magiging irritable na siya, magiging irritated na siya, o mo-prone ka sa cramping. So, katupod yung irritable, no? Masukanon kayo, paim ng tubig. Imong asawa nga, saputon kayo, paim ng tubig. Imong bana, saputon kayo, paim ng tubig. Imong mga bata, sige lag-away, paim ng tubig. Kay kulang lang tubig, usa na sa mga basic, mga hinungdan nga nung irritable. Ang ato ang mga nerve, mga muscle, especially usab ang atong mga utok. Ang high blood pod, mga pinangga, kung taas kag BP, mukos po na siya og sakit sa imuhang batiis og pagbikog-bikog. If you have high blood pressure, it means nga ang imuhang kasing-kasing mas nagatrabaho siya pag-ayo. Dili siya relax. Naningkamot na ang imuhang kasing-kasing sa pag-pump gyud pag-ayo sa dugo nga ma-distribute sa tibuok lawas. Pero na ni consequence, madaot ang imong kaugatan. Kumpirminti ni nga taas ang iyahang rate sa pagpump sa imong dugo, magsugod po na siya kung pasagdahan ni mo na pinanga, magsugod po na siya pag-damage sa imuhang venous system, kining imong veins o arteries. Musugod na siya damage sa imong kaugatan. Kumpiyansa kayo ta, pero dito sa ilawom di ay sa kaugatan na to. Mura naglastik ko ba, nga nagkasigig binat nagkaguna. Sa panahon na ay mga guna dito. Ang cholesterol mo attach dito, especially ang LDL. Pag mo attach dito ang cholesterol, kaya ang purpose sa LDL cholesterol, iyang tawunan dito ang mga guba para dili ka mag-bleeding. walay internal hemorrhage ang mahitabo. Pero ang nahitabo, sige siya tapak dito, kay sige mampod og kadamage ang imong system. Tungod kay ang imuhang taas nga BP, gipasagdan man lang nimo. Maayo po kay kamuampo, baya nga ang Ginoo na'y bahala. Ang Ginoo ra nakabalo sa akong kinabuhi, kanos ako niya kwaon, tinuod yun na pinangga. Pero hinumdumi pinangga, nga gitawag ta tinugyanan sa Ginoo, singlon ta sa Ginoo niya. Kung ang iyang gipahulam sa tua, giatiman ba nato, or gipasagdahan ba nato, kanamitong makahulam taog, bililhon kaayo nga gamit sa tuang mga higala, sa tuang mga friends, atog yung ampingan pag-ayo nga dili gyud kumahimo, magasgasan o maunsaman. The same sa tuang lawas. Bisag unsa kadako sa kwarta, dili makahimo og lawas nga may kinabuhi. Special kaya tuang lawas pinanga. Kung tinugyanan ta, mabinantayon ta. Ang pangutana, gibantayan ba nimo imuhang lifestyle, imong BP, gibantayan ba nimo, gina-check ba nimo ang BP? Sala yun na pinanga, pag dili juga mo check up si imong BP, kasala yun taan as tubangan sa Ginoo. Mahadlok mong kumutana sa BP, Doc. Nga nung mahadlok man ta? Mahadlok tang bawalan ta? Mahadlok ta nga di na ta kaon sa bawal. Pero kung ang imong pagtaas sa BP tungod lang sa nervyos, that's another story. Kay balik ta ha? Sa panahon nagkadaghan ang pag-build up dito, ang imo na pong mga blood vessels, mahimo na pod ang gitawag peripheral artery disease. Ibig sabihin, dili na makadaloy ang dugo dito pag-ayo. Mga damage ang mga pinong kaugatan, hantod mga matay ang mga tissue diha mga pinanga. Once ang nerve o ang muscle, dili makadawat kaayo sa oxygen o sa mga sustansya nga ilang gikinahanglan aron nga mo function sila correctly. Maunay mo resulta nga sakit ang batiis and sometimes mo connect din sa imong dapi-dapi o sa imong buttocks, imong legs, sa imong bagtak o sa imuhang dapi-dapi. So bantayan na sa mga naay high blood pressure. So kung diabetison ka, tinapad yung kay high blood, brown rice o black rice ang kauna, ayaw pag white rice. Mais, pwede pero dapat tong dagko nga mga pagkagaling, ayaw tong pino nga pagkagaling. So stretching, pinanga, then imuhang i-massage, makatabang na sa mga bikog-bikog. Pag-inom, pinanga o Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha kapsula, kaduha sa kaadlaw or katulo so sa kaadlaw, sulod sa isa kabulan or hantod tulo kabulan, hantod manormal imong blood sugar level, ang imuhang blood pressure, o magkinahinay po o kawala ang imuhang pagbikog-bikog. Nga naman, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, puno usab siyag sustansya nga mo nourish, mo pahimsog sa imong kaugatan, nga walay mga pagbarabara. Dili lang kaugatan ang i-address ni Makabuhay Plus Herbal Capsule, even yung endocrine system, kaning electricity sa tuwang lawas. Sa ato pa, ginabalance niya tanan, holistic ang approach sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, palami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, ang arthritis, maginahinay kawala, maayo imong pag-ihi, kung naghubag ang imuhang atay, matabangan naglimpyo ang imuhang atay, daghang nagpamatuod nga, while nag-inom sila Makabuhay Plus Herbal Capsule, naginahinay og kahayag ilahang pananaw, ang ilang pamanhod sa kamot, naginahinay kawala, ang ilaha usab nga mga pagkamalimtanon, naginahinay kawala. O imagine that, unsa kanindot ang Makabuhay Plus Herbal Capsule. Sa mga kusog mo hagok, hala, paim na na nagmakabuhay plus. Kulag tulog, paim nagmakabuhay plus kada human panihapon. Aron layo ta sa mga balatian, layo ta sa mga atake, layo po ta sa mga pagmahay. Mauna nga mag-inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna nga inom ta ana, kada adlaw, og labi na sa mga kusog mohagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mohagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan. O mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagkabuntag, kapoy imong lawas niya, Katulogon pa ka pag mata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi'i o kung magsigi na siya pinangga. Kasi butod iwong tiyan, pag-augma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pag mata ni mos buntag unya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, at iman na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Excellent health, excellent life! EXL Makabuhay Plus!
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17N1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17N1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsay vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
9: Hi, it's EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Ang imuhang batasan, dili ang imong abilidad, maoy muhatod kanimo sa imong destinasyon, sa imong kabutunon sa imong kinabuhi. Unsa man ang maayo gitag talent or abilidad, pero daghantang gidaog-daog, daghantang gipasakitan, daghantang giisahan, gilimbungan, gitake advantage, unsao man ang nindot tagbalay, pero dili malipayon ang naa sa panimalay. Unsao man ang gwapo-gwapa ta, pero di ta kabalo mo tabang sa mga nanginahanglan og tabang. Unsao man ang gwapo o gwapa, pero daghan tag kontra. Ang Word of God nagsulti. 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17. Apan kun adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi, dinhi sa kalibutan, og kini siya makakita sa iyang igsoon nga naas kawaladon, og unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing, unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Kung maglisod diha ang atong igsoon, dapat di nato tabangan. Pero kung kita naglisod tungod sa tuang tinuyo nga mga bisyo, watay kapalit og bugas pero natay kapalit sigarilyo, sige pagitag inom, makahubog. Nagingon ang Matthew chapter 12 verses 46 and 50, kinsa man ang ako ang igsuon, ang akong ginikanan. Ingon si Jesus Christ, ang akong mga igsuon o ang akong ginikanan o inahan kadtong nagatuman o nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Maoto ang akong mga igsuon. Kung igsuon nato ang Ginoo, aw ang atong allowance, perminti na. naatay masangpit panahon sa atong kalisod. Malinawon ta tungod kay naatay gisaligan. Buhata lang ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. Usa na sa mga priorities nato kada adlaw ang pagbasa sa iyong pulong aron nga mahibaluta unsa ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. This is Doc Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasyang kalinaw sa Dios, mananatong tanan og mag-aayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat!

0: pangapi na ba mo? Oy, wa pa mo ka pangapi, pangapi na. Pero ayaw mo og kumpiyansa sa mga kape nga inyong ginainom. Sahay, ang atong purpose sa kape, pagpainit lang sa kuto-kuto. Pero dili baya, part baya gyud na sa atong diet ang kape. Muna, dili ta magpataka og inom og kape. Kay pwede ning makapalami sa atong pamati og pwede po ning makapasama sa atong pamati o maka natay pamatiun nga dautan. Ngano man, daghang nagainom og kape, acidity ang makuha. Ngano man, grabe na ang pagproseso sa kape. Wa na gyud, coffee flavor na lang ang inyong makuha. Muna, inig-take ninyo, acidity, gakutoy ang inyong tiyan. Pero ang EXL Black Coffee, guaranteed, walay acidity. Ngano man, ang iyang purpose is good health. Di lang pang painit sa kuto-kuto. Ang gusto niya maghatag og nutrisyon para sa mga tao, pinaagi sa 17 powerful herbal ingredients nga gibutang nina 17 ka mga klase-klaseng herbal. Igsoon, kining kapiha. Di lang ni pangpainit og kuto-kuto, pangpaayo pa sa imong constipation, pangpawala sa insomnia. Kanang ubang mga gibati ni mo sa lawas nga mga panakit-sakit, body pains, uban pa nga mga ginaantos ni mong chronic diseases niya, posibleng maalibyuhan. The moment nga mo inom lang ka og kape, dili na imposible. Kay na ay ingredients ni nga kape, di lang ni basta kape. Gibutangan pa gyud og my HMB. Kung ganiwang nakakaimong muscles luyat na kaayo, timan eh, bisag i-research ni mo ron, mutanaw ka sa Google, sa YouTube. Muscle means life. Ang muscle, kung mawala, magkamubo ang imong kinabuhi. The more muscles you have, the long life you live. Unya, kinanglan po ni mong stamina, energy, para maka-exercise ka. Kaya naman ni My HMB, para mo dako imong muscle, ang EXL Black Coffee, gibutangan po ng My HMB para mutaas imong resistance sa pag-exercise, sa imong pag-zumba, sa imong pag-bisikleta, sa imong pag-gym, sa imong pagdagan, mutaas ang imong resistensya, mas taas kag chance nga mag-build up og muscle. Iyan an ang kakuyaw, ang EXL Black Coffee. Busa, ayaw na ninyo gulata nga mawala pa ng inyong mga muscles o magkasakit pa mo, una mo muinom ni ining EXL Black Coffee. Available na ni sa inyong mga suking butika, available ni sa mga grocery. Diba ni ang kape nga di basta-basta, EXL Black Coffee.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: 5 minutos na magaranggada humanag galagubo ang tagna sa La City sa bundang. Mayong bundang na usap, magabi nating mga suking mga tigpaminaw. Ibuog magandagpalan uglanog sa duang sibihanan, labinagayo din sa Davao Region. Kundi inimutang itong mga radio stations din sa Nabunduran sa 96.7 FMR Davao de Oro. Good morning, ganin yung danan.
1: Good morning!
0: Yosap sa Dagbayan sa Tagum na lugar ng 89.5 FMR Dabnor.
1: Good morning!
0: O gasimpre magigala sinis din sa Dagbayan sa Dabawang 11.9 FMR Davao City.
1: Good morning!
0: Adlaw na kita garon kay Webes, magabinatik magasuking tig biminaw. Olio 9, tuwig do smell 26.
1: Good morning!
0: Welcome sa tuang usa ka oras ka programa Arangkada sa Bundang. Adyo dalas 8 sa Bundang magagarangkada. Ako ang inamagawa ng Arangkada, Elmer Dudes Romantico Tandog. At ang magagalang tuang Arangkada Balita sa Bundang unyang dodon. Atong pag-esguta na maragaylam na itong mga balita sa mga nagkalain-laing bahin sa gawas ug sulod sa nasong. Una das magisgot sa mga naguna na doon nga mga balita at doon ang sayron na mga garanggada ang kahimtang sa atong panahon.
2: Arangkada Balita Weather Update.
0: Ang gimtang sa itong panahon karong adlaw hingpit ng mihuyang gikan sa pagka-super typhoon. Nga doso sa nalamang ordinaryong typhoon sa bagyong Inday. Samtang panayon gining ginamonitor sa pag-asa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Subay sa Weather Advisory Number 10 sa pag-asa. Gawa sa maong bagyo, gipagkusog-usab niini ang habaga, dagon southwest monsoon ang magdala og mga pag-ulan sa nasod. Inungdan aron magkasinati kita og kasarangan ngadto sa kusog nga ulan. Ang mga lugar sa Antique, Negros Occidental, Lagibnao, ang Mindanao, Del Norte, Sultan Kudarat og Sarangani dinhi sa Mindanao. Samtang gilauman ug mga adlaw Hulyo 10, mas musamot pa ang gikusgon sa ulan sa Occidental Mindoro o sa Antique. Gibna ang Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, sa Bonga del Sur, Lanao del Norte ug Lanao del Sur. Apektado usab mga garangkada sa maong mga pag-ulan ang Luzon, partikular sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas o Romblon. Sugod sa adlong Biyernes ug mahangtod sa adlong Sabado. Ang tibuok Mindanao, labi na sa Davao Region, magasinati usab og pag-ulan, pagidlat ug pagdalundog sa bandang hapon ug gabi. Usa gipahibalo karon ang pag-asa nga posibleng mas mukusog pa ang pag-ulan sa mga kabukirang bahin. Hinungdan sa o kinungdan nga gipahimagnuan ang mga disaster risk reduction and management offices o ang publiko sa mag-amping sa posibleng pagbaha pagdahili sa yuta para maprotektahan ang ginabuhi ug mga kabtang. Sa kinatubukan, midula usab magagalang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 33 degrees Celsius. Nga sa midanag ang adlaw gaganin ang 5:31 sa buntag o ginigilaumang mo sa opunyang alasayas 2 sa gabi.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Oras 10 minutos na magrangkada umanag kalabahin tagda sa La City sa buntag sa may paglangan ani ana ang mga uluhang tudling sa atong mga balita.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal, PUJ driver nga nag-viral gikasuhan na sa DCPO LTFRB. May pagula na usab og siyokos order.
2: Agada, aragada.
0: Transport plan sa Tagum nagisgutan sa public hearing.
2: Agada, aragada.
0: 27,200 pesos nga shabu na kumpiska sa siyudad sa Tagum.
2: Agada, aragada.
0: Og renta ka individual na sakpan sa illegal nga mining operation sa probinsya sa Davao de Oro.
2: Agada, aragada.
0: Regional news, 8 katao sa Maran sa natigayong panagbangga sa BJMP vehicle o multicab sa North Cotabato.
2: Agada, aragada.
0: O gasuspek sa pagpatay sa mag-asawa sa Basilan na dagpana sa wala pa'y 24 oras.
2: Agada, aragada.
0: National news, Binhor Abalos, bagong cabinet secretary ni President Marcos.
2: Agada, aragada.
0: House prosecution nangayo og sabina sa BIR tax records ni Vice President Sara.
2: Agada, aragada.
0: Og mga testigo sa kaduang simana sa impeachment trial, gipahibalo na.
2: Agada, aragada.
0: Sa atong international news, matod ni Trump, US-Iran ceasefire hupas na. Dakong gira, pangandaman.
2: Agada, aragada.
0: Balita sa paugnat sa kusog, 8 kanasod andam na sa FIFA World Cup 2026 quarter finals.
2: Agada, aragada.
0: O sa atong pelikulang showbiz news, pelikulang Kison o Sunshine dominado sa 9th The Edis Award.
2: Agada, aragada.
0: Ganyan na magigala ang detalye sa atong mga balita.
2: Agada! Balita! Local!
0: Una sa detalye sa balitang lugar. Gipasakaan na og kaso sa Davao City Police Office Traffic Enforcement Unit ang driver sa pampasaherong jeep nga dalambigit sa viral nga insidente sa Davao City. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Antonio Garcia, hipi sa Traffic Enforcement Unit, reckless driving o unsafe swerving ang kasong issue batok sa driver nga si Marshall Morante. Uman sa ilahang investigasyon sa naitabo. Nasairan nga mibuto sa social media ang video nga gi-upload sa pasahirong si Jennifer Espares Empresa. Ingreklamo ang pinagi sa pagparagan sa jeep nga gingong delikado o nga nakapahadlok sa mga pasahiro. Iklaro usab ni Garcia nga dili tinuod ang mga nagkatag sa social media nga lakip sa violations ang overspeeding. O gingong 5 kapasahiro ang formal nga mipasaka o reklamo batok sa maong
2: driver.
0: Mukabot sa 27,200 pesos nga kantidad sa gituhoang shabu ang nakumpiska sa kapulisan atol sa search warrant operation nga gipahigayon sa alauna pasado sa hapon. Kagahapong adlawa Hulyo 8 dito sa barangay Magdum, Dagbayan sa Tagum. Nasikop sa operasyon ang 28 anyos nga lalaki nga dailang Jalias Bulaw. Na-recover gikan sa suspek ang 11 ka mga heat cell plastic sachet. Kaduna ay sulod ang gagituha ang shabo nga mutimbang o dulaan 4 ka gramo o usak ka itom nga coin purse.
2: Agada, aragada.
0: Aktibong nga miapil ang mga driver operator ug uban pang stakeholders sa public hearing alang sa Tagum City Local Public Transport Plan 2026 hangtod 2030 nga gihimo sa Tagum Trade and Cultural Center. Gipresentar sa maong kalihukan ang proposed transport route plan sa siyudad sa Tagum o gipaminaw usab ang mga rekomendasyon gikan sa mga sektor sa transportasyon. Gipangunahan ang public hearing ni City Councilor Agripino Gukilia uban si Vice Mayor Attorney Iba Lorraine Estabillo, mga kunsihal o mga representante sa mga nagkalain-laing ahinsya sa gobyerno. Nagtuo ang lokal nga pangamhanan nga pinaagi sa maong konsultasyon mas mapalambo ang public transportation system sa Tagum pinaagi sa aktibong partisipasyon sa mga drivers o operators.
2: Aragada.
0: Katapos ang detalye sa balitang lugal, nasakpan na sa hiniusang operasyon sa Philippine National Police Mines and Geosciences Bureau kon MGB Region 11 o guban pang ahinsya ang 30 ka individual sa barangay Araybo, Pandugan, Davao de Oro niatong Hulyo 7. Lumalausap sa kapulisan, 20 City kanila mag-atubang o paglapas sa Republic Act 7942 o Philippine Mining Act of 1995. Umaan madiskubrihan ang giingong ilegal ga operasyon sa pagmina. Na-recover sa mga awtoridad ang 128 kasako nga gituang gold ore, blower, jackhammers, chainsaws, generator sets, inverter, generator ug usa ka elf truck nga dunay kinatibuk ang gibanabana ang kantidad nga kapin 5.5 million ka pesos. Usa-usab sa mga nasikop ang giingong portal guard ang nakuhaan og usa ka .45 kalibreng pistola. Samtang nag-inventory sa mga na-recover nga ebidensya, nadakpan usab ang tulo pa ka mga suspek human magkadawat og report bahin sa armadong mga tao nga nagsakay og pick-up. Og sa karon, ang tanang nadakpan anaana sa kustodiya sa CIDZ Davao de Oro Provincial Field Unit alang sa ngayong kaso, samtang itugyan sa MGB Region 11 ang mga na-recover nga mineral ores o kagamitan.
2: Aragada.
0: 18 minutes na magkaringgada humana kalagubo ang tagna sa alas 7.
2: Aragada. Barangita. Regional.
0: Detalye sa balitang regional personal nga mitambong si Vice President Sara Duterte sa selebrasyon sa ikas 18 nga araw sa barangay Bigaan ug ika 65 nga patronal fiesta of Mother of Perpetual Help sa barangay Bigaan hinaduan Surigao del Sur. Bisan nagapadayon ang ikatulong adlaw sa iyang impeachment trial sa Senado kagahapong adlaw. Kabahin sa iyong pagbisita, may apil usab ang Vice Presidente sa tree planting activity na gipahigayon sulod sa Bigaan National High School kauban ang mga empleyado sa Department of Education o mga lokal nga opisyal.
2: Aragada.
0: Walo ka mga individual ang nasamdan human na magbanggaan ang usa ka sakyanan sa Bureau of Jail Management and Penology o BGMP o usa ka multicab sa National Highway sa barangay Kilada, Matalam, North Cotabato kagahapong adlawa, Hulyo 8. Lagip sa mga nasamdan ang pipila ka personnel sa BGMP, upat ka persons deprived of liberty kon PDLs o tulog ka mga sibilyan nga sakay sa multicab. Base sa inisyal ka investigasyon sa kapulisan, nawad-an og kontrol ang driver sa BGMP vehicle human mulikay sa usa ka motorsiklo nga kalit lang mitungha sa iyang atubangan samtang danlog usab ang dalan tungod sa kakusog sa ulan. Tungod niini, nibangga ang BGMP vehicle sa multicab un miigo pa sa pusti sa kuryente. Ang tanang samaraan gidala dayon sa ospital sa Kabagan alang sa pagtambay samtang nagapadayon ang investigasyon karon sa mga otoridad.
2: Aragada.
0: Katapos ang detalye sa balitang naos regional na sikop sa niusang operasyon sa militar ug kapulisan. Ang suspek sa pagpamusil nga gikamatay sa mag-asawa sa usa ka rubber plantation sa barangay Limbokandes. Sumisip basilan sulod sa wala pa 24 oras sukad nahitabo ang krimen. Ila ang mga biktima nga sila si Hakim Sabturani Bansel, 42 anyos, ug iyang asawa nga si Mohaira Samsawi, 33 anyos, nga parehong residente sa Sitio Campo, Barangay Mangal sa maong lungsod. Ang nadakpan nga suspek gila usab nga si alias Manny, nga karon ana sa kustudya sa kapulisan human sa operasyon nga gipahigayon sa mga awtoridad. Ito ang mga investigador nga personal nga panaglalis ang posibleng motibo sa krimen nga gihimo gamit ang .45 kalibring pistola samtang giandam na garon ang angayong mga kaso nga pasaka batok sa suspetsado.
2: Agada! Aragada!
0: Alas 7:22 na sa buntag magrangkada magkato ang balitang regional.
2: Aragada! Balita! National.
0: Padayon sa itong pagkabalita, sa tuwang balitang national, itudlo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si Kanhi Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Binhor Abalos isip bagong Cabinet Secretary ubos sa Office of the President. Ikumpirma sa mga lagad niya nga maong appointment o gilauman nga manumpa sa katungdanan si Abalos aron opisyal nga musugod sa iyang bag-og responsibilidad sa administrasyon. Isip Cabinet Secretary, dili siya mangulo og usa ka departamento kundi mahimong mamuno sa Cabinet Secretariat nga maoy magkoordinar sa mga tigom sa gabinete, magmonitor sa mga direktiba sa presidente o magpalig-on sa koordinasyon sa mga ahensya sa gobyerno. Si Abalos kaniadto nagsilbi isip kalihim sa DILG o may kandidato usab pagkasenador sa 2025 midterm elections apan wala ginipalari nga makadaog.
2: Agada! Aragada!
0: Nagsumiti og motion ang House Prosecution aron ipasampina ang kahon sa Bureau of Internal Revenue. Gadunay tax records ni Vice President Sara Duterte isip kabahin sa impeachment proceedings. Kinihuman ibalik sa Senate Impeachment Court ang

0: si Mans Carpio.
1: Arangada.
0: Ipahibalo na sa House Prosecution ang listahan sila ang mga testigo na ipatubang sa ikaduhang simana sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unang gagipagawa sa Hulyo 13 si National Bureau of Investigation kon NBI Barm Director Jeremy Lutok. Aron mo parayag siyang testimonya tubangan sa impeachment court. Sunod nga mo testigo sa Hulyo 14 si Office of the Vice President Chief of Staff Zulaika Lopez. Mangimando ni Presiding Officer Chis Escudero ang pagpagawas og sabina bato ganiya. Sa Hulyo 15, gilauman usab nga mutambong si Belinda Bello sa House Legislative Security Bureau isip kabahin sa sunod nga hugna sa presentasyon sa ebidensya sa prosecution panel.
1: Arangada.
0: Gipadayag sa Malapit National Police General Hospital nga dunay dini degenerative disease si Senador Rodante Margolida. Base sa resulta sa iyang cervical spine x-ray. Mato ni Police Lieutenant Colonel Binali Bayani, Chief of Internal Medicine sa PNP General Hospital. Kinaing posibleng hinungdan sa padayon nga kasakit sa liog o pag-ugong sa dalungan nagibati sa senador. Isugyot sa mga doktor nga mahimong muinom siya o pain reliever aron makunhuran ang kasakit. Apan gikinanglan usab nga muagi siya o rehabilitasyon therapy. Gireper na sa si Margolita nga do sa rehabilitation specialist sa PNP General Hospital. Diyan gibanabanaan. Gibanabanaan ang bukabat ug unom ka rehabilitation sessions ang iyang gikinahanglan.
1: Arangada.
0: Oras magarangada, alas 7:26 na sa buntag ug daron sa katapusang detalye sa balitang nasyonal. Nasangit sa wingtip sa usa ka Saudi aircraft ang ikog sa usa ka nakaparadang Philippine Airlines aircraft samtang nangandam kini sa paglupad sa Ninoy Aquino International Airport niadtong gabi sa Hulyo 7. Sumalan sa New NAIA Infra Corporation, ang Saudi Flight SV-871 mao'y nakadasmag sa ikog sa PAL Airbus A320 atol sa taxing operation sulod sa airport. Walay natalang nasamdan sa insidente og luwas usab nga gipanaog ang tanang pasahero sa Saudi aircraft nga sa ulahi gikansela ang biyahe. Gikuha na sa serbisyo ang maong eroplano sa PAL alang sa technical assessment. Samtang nagapadayon ng investigasyon, aromatino ang hinungdan sa insidente. Gipasalig usab sa New NAIA Infra Corporation nga normal ang operasyon sa luparanan bisan pa sa nahitabong aksidente.
1: Arangada.
0: Bago ito naglangkob sa itong balitang lugal, balitang regional o balitang national. Sa itong pagbalik mga karangkada, ang ito ang balitang international sports o balitang showbiz. Human lamang sa pipilag ka mga pahibalo, gikan sa sales department.
1: 101.9 F.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Iyuhin niyo lumakang taga-patrosinyo San Jose Pago San El Sol. Na ako yung ipamati ng mga kuhan, ginagmay rin mo ang mga kuhan sakit. Pero sa diyang nagamit na ko Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sab sa Magnum C. Pitlibog yun. Ang Magnum C mao gini makaayo sa atong panglawas.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
7: One station, all the hits.
8: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
9: Balikda mga garangada alang sa duwang arangada balita sa buntag.
10: Arangada balita international.
9: Detalye sa balitang international subli nga misaka ang tensyon sa Middle East. Human gibudyag ni President Donald Trump nga hupas na ang ceasefire tali sa United States o Islamic Republic of Iran. Inihuman nagpininggahay na usab ang mag-armadong kusog sa duha ka nasod taliwala sa akusasyon nga nakasupak ang usag-usa sa ilahang gipirmahan nga Memorandum of Understanding. Atol sa NATO summit nga gitambungan ni Trump, iyang gimanduan ang US Central Command nga subli mangandam alang sa posibleng halapad nga military action batok sa Iran. Dungan ining gilubok sa mga airstrike binaagi nga fighter jets o mga drones ang mga Iranian na missile o anti-air facility sa pantalanan sa Bandar Abbas sa Strait of Hormuz. May balos po ng Iranian Revolutionary Guard na pinagi sa pagbumba sa mga U.S. military facility sa mga nasud, baring o gagkungin. Tugod nini, subli misipa ang presyo sa mga produktong petrolyo sa U.S. o sa international market.
10: Arangada! Arangada!
9: Mauna ni Karon. Balik na buda ni Guan. Saka sa gininiang presyo sa tuwang gasolina mga gala. O sa mga nagunang panaliton kay maepektuhan magidaan yung duha ka mga nasod nga mawa magkasinabot.
10: Arangada! Arangada! Arangada! Balita! Sports!
9: O garon sa detalye sa balitang sports, kumplito na ang 8 ka nasod nga magbangga sa quarterfinals sa FIFA World Cup 2026. Uman malampusong magkalusot sa knockout stage sa torneo. Ang mga kupunan nga nagkasunod sa sunod ang hugna mao ang France, Morocco, Spain, Belgium, Norway, England, Argentina ug Switzerland. Gikan sa 4.48 ganasod ang misalmot sa World Cup. Ang maong 8 na lamang ang nagpabiling adunay kahigayunan. nga makuha ang labing prestihiyosong titulo sa international nga football. Samtang nagkaduol ang semifinals ug finals. Gilauman nga mas musamot ang kainit sa kompetisyon tungod kay matag duwa mahimong makaabot sa padulngan sa ilang kampanya alang sa kampyonato. Alas 7:35 na magrangkada o garon sa tuang balitang showbiz.

0: だ。ショウビズ。
1: Yes, sa itong balitang showbiz, nagdanag ang pelikulang Kison sa ikasiyam nga Entertainment Editor's Choice Awards kon The Edis. Nga gipaygayon na itong Hulyo 5 human magkadaog sa dagkong pasidungog sa maong seremonya. Nangkon sa aktor nga si Jericho Rosales ang Best Actor alang sa iyahang pagganap sa Kison. Samtang nakuha ni Maris Racal ang titulo nga Best Actress pinaagi sa pelikulang Sunshine. Atol sa awarding ceremony, mga karangkada naghatag og emosyonal nga mensahe si Jericho Rosales din iyang gipasalamatan ang iyang inahan og pamilya. Samtang si Maris Racal mipadayag usab og mensahe sa paglaom og inspirasyon. Nagipusab sa mga gipasidunggan sa maong awarding sila si Rico Blanco o Will Ashley isip Best Supporting Actor o si Rochelle Pangilinan isip Best Supporting Actress. So nice. Ang The Edis usa ka tinuig na award-giving body nga nagapasidungog sa mga talagsaong kontribusyon sa industriya sa pelikulang Pilipino.

0: Igalang soon, magkarangkada dito naglangkob ang kinatibukan sa tuwang arangkada balita sa buntag. Sa adlaw, ganoon nga Webes, Pitsa 9 bulan sa Hulyo, tuig 2025. Sa ngalan na lamang sa kinatibukan ang Puwersa sa FMR Network News Center. Troy Moreno og Frenson Lim sa muang news department. Pats Tulets, Jason og Garison Carillo sa muang technical or production staff. Danrel Dulatre ang muang general manager sa FMR Network. Mobalik unya sa tuang pagbarayon sa kanang segment sa tuang programa ang arangkada sa buntag. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandog temporaryong manamilit. Og magaingon, daghang salamat. Mabuhay, Pilipinas. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Yes, balik na mga Arangkada sa doang tulumanon, Arangkada sa Bundang. Ko ang inyong magkauban hangtod alas 8 samtang aduna na lamang kita ay 20 minutes una budang at antag na sa alas 8. Padayon to sa paglanog-lanog. Good morning sa magkausa ka ninyong tanan. O mga sugi mga digpaminaw, buok, Mindanao, gutob sa buton sa itong paglanog-lanog. Labi na sa itong mga digpaminaw sa Davao Region, din na sa main Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, o siyempre din sa dagbayan sa Davao Bengala. Good morning. 0905-047-9954. Kumbalik ko na kung ang number gamit ka ng Bengala. Doon ako may gusto. Pa-shout out. Doon ako may mga reklamo mulo nga ang ngayon itong tumagon. No? Mga komentong reaksyon sa tuwang tulumanon, pwede ka mga maka-text lang. Alam ko niyo tawang eh. Kay ako rosa dire sa studio, no? Ya, di po ko nagatubag tawag while nag-on air ta. So text lang tong number 0905-047-9954. Lagi ko gamay gigayon mangigala sa mga text din eh, sa mga nag-mensahe sa tuwa kagahapon na kumana ng lusot siya. Pero humana mo ang kininiya ko ang programa. Okay? Hello Dodge, me now me. Agdaw Public Market, mga mahinay family. Salamat. Good morning, usap. Diya sa Ikulan, mga Hyson families, EDC, Alma, og si Edel, no? May buntag, may nabukaroon. Diya sa Karinderia sa Hyson family magigala. Salamat sinuhang pag-lanog-lanog. Shout out na may nabukaroon sa may Boulevard ang mga Tabada family, Gonzales family from Jimboy. Jimboy? Ako yung amigo Jimboy pero na destagum. Sa Inting Auto Shop and Calibration. No? Ayan pagpaminag yung tanan dyan si Jimboy. O gato sila ang boss nga si Inting Buntag. Asa nga napitan na inyo ako? Nakalimot magunawa ang itong listahan ay. Dapita sa La Pilipina, Diaz Fagum. Okay? Ngayong morning, ganin yung danaan mga gala. Okay? May nausap ang mga De La Cruz family dude sa Andili, Mawab. Okay? Nabakasyon lang midiri from Cebu. Buntag, ganin yung danaan diya. Okay? Salamat sinuhang pagpaminaw. Og laing ng lusot ng mga mensahe. Good morning, Sir Elmer. I'm your avid listener. I'm 72 years old. I'm Edna Nalzaro Himpisaw from Kadunan, Mabini. Davao de Oro, no? Mabini, Davao de Oro. Nabda ka, Mabini. Agini, Mabini Street. Ha? Dinasa, gining... Tagong?
5: Binuang!
4: Sa Binuang na bitong Mabini Street dia. Napoy Mabini Boulevard diri sa sa kining Dabaw.
5: Ayaw!
4: O sige, kasi magkabilag ka dia. Kadunan, Mabini, Dabaw di Oro. Nanay, mayong buntag ni muda, nanay. Musta na, lula? Musta naman si Lulo? Okay, buntagin mo din nanay, kuan. Si nanay Edna Nalzaro Himpisaw. Sa mga Himpisaw family, tagang salamat. Di na Santo Tomas, minausap ang mga Baldusa family. Si Cherubel, si Gaga, si Ate Serena. Ano? Mustas, Karis Benjilo, no? Salamat din yung pagpaminda sa Kasig-an sa Tutumas. Naglanog-lanog usab si Dado o si Inday Tandok din na. Salamat sa inyohang paglanog-lanog, pagpaminaw. Lusot-lusot tadi na mga igala. So nagkadugay tadi. Nagkadagan po ng atuang mga listeners. Katawa, asan eh? Ayos, subis na. Subis talaga ang dating sa Boys Bravo. Lamat Princess Rivera. Ganaan si Princess Rivera. Diya sa may Bermudez sa Pukon, Mangegala. Og kinini ang tawag ganing Subis. Ha? Mga Subis ba? Subis Maritis. mga Maritis bitin ng taga Subis, no? O na ikaw po nga maminaw ka, di ba? Matakdan ka kay makimaritis man ka diha. Pinawa! Nindo totoo ang Subis balita karong buntaga. Bueno! Dirita sa tuwang mga nagunang isgutanan magigala sa lokal, luoy baya po itong driver mga igsuo na nag-viral kay Drisa Dabaw kay kining giisihan na siya Xucos order niya, kasuhan na siya sa LTFRB. In short, nawad-an gid siya o ginini ang trabaho. Diba? Gisuspende sa ang iyahang pag-drive magigala sa ginini ang public utility jeepney. No? Sa isa ka driver sa PUG nag-viral tungod matud pa kusog kayo ang iyahang pagpadagan. Ha? Reglamo ang mga ayang usa ka pasahero sa iyahang pagpadagan nga dili safety. Ha? Ngadto sa kinini ang mga pasahero mga igsuo. Okay? Pero nagpasalamat ang katong nag-viral pod nga PUG driver kay daghang mga concerned citizens mitunol og bugas og cash ngadto niya. Mura po niya sa batsibatermonya. Paspas magigala nga nagtinabangay ang mga concerned citizens, no? Ngadto sa nag-viral nga utility public utility jeepney driver. Okay? Hatag og mga goods, mga cash, no? Og sumala gani sa bag-ong update magigala na hunong matud pa ang pag-drive lagi niya. Ha? Sa iyang girintahang jeepney, no? Gumikan sa mando nga ipa-standby una gani. Samtang ginini ang kasuhan ang maong nga driver. Nagpadayon karon ang diskusyon sa social media ug ang mga gikatakdang hearing sunod semana manghigala. Pila kay natigom niya, naghambog pa sa duha ka sako, napay cash. Okay? Bitaw, luoy. Ug buto na unaon kay kinsa bagay dili luoy nga mawad-an kang trabaho, labi dag pamilyado ka. Sa ikaunon si Muhang kinini ang pamilya magigsoon, mga anak. No? Una nga kita baga driver punto por punto kita mo maneho. Okay? Eh kana mga pasahero din na mo reklamo o wala sila na o kontento sila sa inyohang pag-drive. Kama gi mga driver po nga mga abusado mga igala. Pero sa pagkakaroon, no? Gimbestigahan pa, maghuhat lang itag imbestigasyon si resulta mga kaigsuunan. Dito sa national issue, kagahapon, nagtanaw ko sa kinini ang ikatulong adlaw sa pagdungog sa kining impeachment batok sa tuang gining Vice Presidente Sara. No? Ang katong usa sa mga testigo mangegala, ang NBI agent ni admit to the NBI affidavit of investigation that the alleged umatod pa threat. No? Threat is considered as conditional. No? Si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, taas-taas ba nagranggo kay senior agent naman din eh. No, niingon siya mangigala. Tubangan sa Senado sa pagpangutana ni Senador Peter Alan Gaetano nga matud pa ang threat against President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos and House Speaker Martin Romualdez was considered conditional. Okay? Uy! Dali ba ni mo kuwang-kuwan, kuwang bed o galit malang ni gising na kaibigan? Okay? Dali lang. Pumatay 10 minutos. Palag sa ko itong isa ka bed, mi. Ha? Okay. Kana, kana. Lagi pili. Okay. Now, ang pangutana, ang conditional threat, impeachable ba o dili? Kid. Ha? Pangutan na karon, kiniingon man si NBI agent Kalilong nga ang pag-threat ni Vice Sara ngadto kay President Marcos o sa iyang asawa nga si Liza Araneta o ni former House Speaker Martin Romualdez nga conditional. No? Sumala sa iyang tubang kagahapon mag-exo. Now, ang pangunta na kid, impeachable ba ang conditional threat o dili? Ha? Depende sa? Depende sa yung kabugat. Tingo ni Kid Libunaw. Atong basihan din magigala sa 1987 Constitution of the Philippines. Nag-ingon, ang mga grounds alang sa impeachment mao ang culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, o uban pang mga high crimes betrayal of the public trust. Kung ang usa ka conditional threat gihimo sa usa ka impeachable officials mga binatig mga karangkada, mahimong basihan sa impeachment. Kung ang hulga, grabe kaayo nga mahimong other high crimes na. Kung adunay katugbang nga seryosong krimen. O kining giingon na to, betrayal of public trust. Kung ang pamatasan nagpakita sa grabing pag-abuso sa katungdanan o pagkawala sa integridad nga gilauman sa opisyal mga igso. Mao nga ang conditional threat sa iyang kaugalingon dili pa impeachable offense. Kinahanglan pakini nga tan-aon ang insaktong gisulti ni Vice President Sara. Ang konteksto mga igsoon, ang ebidensya o ang musulod excuse me po. Pwira sa mga nangao na. O, nabag ko'y gamay nga ubo. Na ko'y gamay. Na ko'y gamay. Ubo. Ngingon na po mo nga na kay gamay doon. Na, ubo. Okay. Balik na. Kinahanglan nga tanawon mga karagkada ang insaktong gisulti ni Vice President Sara. Ang konteksto, ang ebidensya o kung musulod ba kini sa bisan unstang unsang giingon na ito, constitutional ground for impeachment.
5: Agada! Komentaryo! Agada komentaryo!
4: Doon na lang kita ay 6 minutos mga edson. Una mag alas 8. Dirita sa ako ang my expert opinion. Ang taghang nagpaabot ani. Sabi na si Princess Rivera mga gala. No? Kinibitang mabasa na to sa social media, madunggan na to sa kining mainstream media ang tinubagay sa mga DDS o kining mga BBM ng mga supporters, mga igsoon. Nga magtinandi ay, no? Kung kinsay maayo ng administrasyon, ang mga DDS miingon nga mas maayo si President Digong kaniadto. Ang mga BBM supporters miingon po, iya-iya lang mo. Kadaghang mga nangamatay sa panahon ni President Digong. Di ba? Sa iyahang war on war drugs. Tubag pong taga DDS. Badya. Malita-malita mga ninanggawas. Huwag iimbestigahan.
5: Arangkada! Komentaryo! Arangkada komentaryo!
4: Mga nag-iingon ni Kid Libunaw kaganina nga lahi-lahi ang pamaagi sa ilahang leadership. Di ba? Lahi-lahi ang pamaagi sa ilahang leadership. Mabutoy! Pamaagi ni President Digong kaniadto siyang pagka-presidente karon lahi pod ang ka-BBM. Di ba, Kid? Ano man na? Muna nga kung punto din ha, kung kinsang atong presidente, pahumano na to, suportahan na to mga gala. Di ba? Eh, samok na kining magsigipat na gira. Ing-inini. Sa matag administrasyon, adunay kaugalingong pamaagi sa bulol na manunggo. No? Sa matag administrasyon, adunay kaugalingong pamaagi sa pagdumala. Ang administrasyon ni Rodrigo Duterte na ilahan sa kusog kampanya batok sa ilegal na druga. Estriktong pagpatuman sa balaod o diretsahang estilo sa pagpamulong mga igala dawisang mga istorya. Dawisang mulitok at tubangan sa publiko. Daghang mga Pilipino ang nakakita ni ini isip simbolo sa ligon na liderato ni Digong. Kapag adunay usay seryusong mga kritisismo, mahitungod sa mga aligasyon sa extrajudicial killings o mga isyo sa tawhanong katuwa. Sa laing bahin usab mga karangkada, ang administrasyon ni Ferdinand Marcos Jr. mas nailhan sa diplomatikong pamaagi sa pagpangulo. Pagpalig-on sa relasyon sa tradisyonal ng mga kaalyado. O mas lig-on ng posisyon sa isyo sa West Philippine Sea. Gipasiugda usab niini ang pagpadayon sa pagbangon sa ekonomiya human sa pandemya o ang pagpadayon sa mga programa sa infrastruktura. Bisan pa sa ilang kalainan, mga igsoon, sa duha ka mga presidente ang nilabay ng presidente o kinikasamtangan ng presidente karon. Ang duha ka administrasyon. Adunay kaugalingong mga kalampusan o mga hagit. Ang usa ka leader dili angay hukman, pinagi lamang sa iyang mga favorable nga mahimo o sa mga sayup nga nahatag sa iyang administrasyon. Mas angay tan-awon mga karangkada ang tibuok hulagway. Ang epekto sa ekonomiya, seguridad, hustisya, kagawasan ug kayuhan sa katawhan. Sa katapusan, ang tinuod nga sukdanan sa usa ka administrasyon dili ang kusog sa propaganda o sa panaglali sa politika. Kundili ang konteksto nga kausaban nga gibati sa ordinaryong Pilipino. Ang kasaysayan ug ang katawhan mao gihapon ang labing makatarunganong maghukom sa kinsa ang mas nakahatag og maayong serbisyo sa atong nasud Pilipinas.
5: Arkada komentaryo. Arkada komentaryo.
4: Egala igsuon magarangkada wa natay igong oras nga pagubanuban kaninyo dinhi na usab na buslot ang tabil sa atong panagubanuban ning maong tulumanon inyong tulumanon atong tulumanon. Arangkada sa buntag. Hangtod na lamang sa sunod nga higayon kita magpalanog-lalog sa mga takna sa mga istasyon. Sa ngalan na lang sa kinitibukang pwersa sa FMR Network.
6: Nagawa mo na ba ang mga bagay?
4: Sa mag-ausahan mo ang General Manager Billy Danriel Doladre. Elmer Dudes Romantico Tandok Magengo.
7: Imulat na ang iyong mga mata.
4: Walay kapuslanan ng kahayag sa atong mga mata. Kung sa kasing-kasing magpabilin kang guta. Bye-bye! Sa mga kapatirang mga Muslima, assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I love you all. Gonna go, gonna fly.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM.